0: May mga panahon po sa buhay natin, mga kaibigan, na parang ang dami nating hinahanap. Kapayapaan, kasiguruhan, pagmamahal, o di kaya naman direksyon. At minsan iniisip natin na pag nakuha na natin ang mga bagay na ito, ay magiging sapat na ang lahat. Pero sa gitna po nito, mayroon pa rin hinahanap ang ating mga puso. At sa gayon, may isang paalala ang ating Panginoon. Siya ang tunay nating kailangan at sa Kanya tayo tunay na nabibilang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Myra Jim Taniedo.
1: At ako naman po si Jeyush Madayag. At sa mga awiting ating mapapakinggan ngayong araw, pagninilayan natin ang Diyos na sapat para sa ating pangangailangan. Ang katiyakang tayo ay kabilang sa Kanya, ang pagmamahal na maaari nating ibahagi sa iba, ang tunay na Kristo sa pag-ibig or ng pag-ibig at ang pagpapalang pinagkatiwala niya sa atin sa pamamagitan ng mga bata. Dito lamang yan sa
0: Music and Praise. At syempre, ano po, sa ating mga viewers, sa ating Facebook page, sa ating pong Hope Channel North Philippines at sa lahat na nakakross po sa oras na ito, ganun din po sa ating YouTube channel, magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa atin at huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating pong live stream at pwede rin po kayong mag-comment na inyong pong mga reflections habang tayo po ay nakikinig sa mga awitin.
1: At sa ating pong mga listeners sa AWR 89.1 FM, magandang araw din po sa inyo at maaari po kayong magpadala ng inyong reflections or katanungan sa mga numerong aking babanggitin. Sa Smart po ay 0919-0001-777 at sa Globe naman po ay 0917-5643-777 at binabati rin po namin ang lahat ng nakikinig at nanonood mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Napakabuti niyo Panginoon dahil sa oras na ito ay binigyan niyo po kami ng opportunity para mag-serve sa inyo at makinig po ng mga songs na makalangit at naway ang amin pong mapapakinggan ay maging inspirasyon po sa aming buhay at sa ibang tao at naway tulungan niyo po kami na isa puso ito at isa isip at para po maging inspirasyon po namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. I-bless niyo po ang lahat ng mga nakipag-participate at sa lahat po ng makikipag-participate pa. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. And salamat, Jayush. Ano? Mga kaibigan, sa buhay natin, marami po mga bagay yung pinaglalaanan natin ng oras at attention natin. Minsan nga, sa sobrang abala tayo ano, sa paghahanap ng success, ng security, at yung mga bagay na sa tingin natin ay magpapasaya sa atin. At minsan, nakakalimutan natin yung mga bagay na kinakailangan talaga nating bigyan ng attention, kung ano ba talaga yung mas mahalaga para po sa atin. At hindi po ito yung mga kayamanan o ano pa man na tagumpay. Ito po yung mga bagay na hindi nasusukat ng pera pero nagbibigay ng tunay na kahalagahan o kahulugan sa atin pong mga buhay.
1: Kaya naman po sa episode natin ngayon ay pag-uusapan po natin kung ano ba talaga ang tunay na mahalaga at tatalakayan din po natin ang Diyos ay sapat na para sa ating pangangailangan. Ang katiyakang tayo ay kabilang sa Kanya at ang pagmamahal na maaari nating ibahagi sa iba at ang mga pagpapalang pinagkatiwala niya sa atin.
0: Dahil sa huli, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi yung mga bagay na nawawala o naluluma, kundi yung mga bagay na may walang hanggang halaga. Mapapakinggan po natin ang isang awit na magpapaalala na sa dami ng bagay na hinahanap natin, may isang hindi kailanman nawawala ang halaga. At ang magandang balita po sa umagang ito, hindi natin kailangan maging perpekto bago niya tayo tanggapin. Kailangan lang nating lumapit at magtiwala. Pakinggan po natin ang awit All We Need, rendered by I. Miss Jane Magsalay.

0: Man. Habang pinapakinggan ko yung kantang yun, ano, yung All We Need, napapaisip ako kung gaano ba tayo kadalas maghabol doon sa mga bagay na akala natin nagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Minsan iniisip natin na kapag nadadagdagan yung income natin o di kaya naman gumanda yung trabaho natin, yung buhay natin, ano, in overall, o natupad yung mga pangarap natin, tsaka tayo magkakaroon ng kontento sa atin pong mga buhay. At wala namang masama doon, no, na magkaroon tayo ng goal na ma-reach yung magandang buhay, magkaroon tayo ng maayos na trabaho, o di kaya naman yung mga pangarap na iniisip natin. Pero minsan kasi, mas napaprioritize natin yung mga bagay na yun at nakakalimutan natin na mayroon pala na ipinangako ang Panginoon sa atin na binigay niya sa atin at hindi kailanman mawawala yung halaga na yon, ano. At yun ay yung buhay na makasama natin ng ating Panginoon. At syempre, ano, kahit na minsan kasi na-reach na natin yung goal na yon, pero pakiramdam natin meron pa rin kulang sa atin. At siguro, yung kulang na yon ay ang Panginoon lang, o hindi pala siguro, ang Panginoon lang ang kayang mag-fulfill ng kulang na yon sa atin.
1: At doon din po natin makikita kung gaano kahalaga ang relasyon natin sa ating Panginoon, dahil may mga may kapayapaan na siya lang ang makapagbibigay sa atin, may kapayapaang hindi nakadepende sa sitwasyon o sa dami ng meron tayo. Kaya magandang tanong din po yan para sa ating lahat. So ano nga ba talaga ang hinahanap ng puso natin? At kung kayo po ay may mga sagot sa katanungang iyan, ay kayo po ay mag-comment dyan po sa ating comment section sa Facebook at YouTube, at mag-message lamang po kayo sa mga numerong ito. Sa Smart po ay 0919-0001-777, at sa Globe naman po ay 0917-5643-777. At kapag naranasan po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, natutuklasan din natin kung saan tayo tunay na nabibilang. Pakinggan po natin ang kantang Belong to Me, rendered by Carmela Burillo.

0: Amen for that beautiful song. So, napakahalaga po talaga sa buhay ng isang tao na nararamdaman niya na belong siya sa isang community or sa group or sa friends or sa family, lalo na sa panahon natin ngayon na maraming tao ang naghahanap ng acceptance at validation. At minsan nakakapagod din po kapag ang halaga natin ay nakadepende sa opinion ng ibang tao. Katulad po ng kapag nag-post tayo sa social media, sa Facebook natin, kung konti yung likes sa photo mo, akala mo napaka-pangit mo, akala mo walang nagmamahal sa'yo. Pero dapat hindi tayo nakadepende doon kung gaano tayo kahalaga. At kapag pinuri tayo, masaya tayo. Kapag hindi, parang bumababa agad ang tingin natin sa sarili natin.
1: Alam mo, totoo yan, ano? Kasi parang sa atin ngayon, especially sa mga younger generations, more on nagbe-base na sila doon sa mga likes, sa mga comments, doon sa mga posts nila. And nakakalimutan nila yung magkaroon ng genuine na kasiyahan doon sa mga experiences nila, ano, and parang naka-base na lang sa kanila, kanbawa kung sino ako, doon sa mga napapanood din nila or yung sa mga influence na nakukuha nila. Pero ang paalala po sa atin sa umagang ito, that our identity is found in God. Hindi po natin kailangan patunayan yung sarili natin para mahalin tayo ng Panginoon. Tinatanggap niya tayo bilang kanyang mga anak. At kapag alam natin na tayo po ay belong sa ating Panginoon, mayroon pong security sa atin pong mga puso na kailanman ay hindi mawawala. Dahil po ang pagkakakilanlan natin ay nakaugat sa pagmamahal ng ating Panginoon. Ano pa man ang tingin ng ibang tao sa atin, at alam natin na ang Panginoon ay nasa sa atin, hindi po tayo mag-worry doon sa validation or sa validity na binibigay ng ibang tao. Kundi magde-depend tayo doon sa binibigay ng validation ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po sa umagang ito, ano, marami po tayong mga napakinggang mga awitin. At kung kayo po ay may mga talent o di kaya naman mahilig po kayong umawit para sa ating Panginoon, ini-invite po namin kayo. Maaari po kayong mag-record ng inyo pong mga songs. Kung meron po kayong mga original songs, ay nanais din po namin mapakinggan niyan. At para po magamit natin dito po katulad ng ating programang Music and Praise. At syempre po, ano, sa pagpapatuloy natin, kapag naranasan po natin yung pagmamahal ng Diyos, natural po sa atin na gusto din nating maranasan iyon ng mga taong mahalaga sa atin, lalo na yung mga kaibigan natin na dumadaan sa mga problema o di kaya naman sa mahirap na sitwasyon. Kaya po, awiting ito ay para sa kanila. Pakinggan po natin ang Can You Reach My Friend, rendered by Emmy Balaba.

0: Ayan. Napagandang awitin na ito, ano, na pinapaalalahanan tayo na tanungin din natin yung mga kaibigan natin kung kamusta na sila o kung ano na ba yung kalagayan nila. At ito po yung pagkakataon na minsan pag naririnig natin, ano, meron tayo kaagad na mga friends, family, o di kaya naman yung tao, certain people na pumapasok sa atin kagad sa isipan natin. May mga tao kasing mga masayahin, pero hindi natin nakikita yung struggle nila deep inside. O di kaya naman ay nakikita natin na okay sila, pero sa family pala nila, meron pala silang pinagdadaanan. At minsan gusto nating tumulong, pero hindi natin alam kung ano yung pwede nating sabihin or kung ano yung gagawin natin. Kaya po, ang paalala sa atin ng awit na ito, ano, pwede po nating ipanalangin sila sa atin pong Panginoon. And maybe, kumilos ang banal na espiritu sa kanila pong mga puso at hindi po natin alam kung ano po ang kayang gawin nito sa kanilang buhay. At marahil sa pamamagitan po ng panalangin natin ay magbibigay ito ng changes sa kanilang buhay at magbibigay ito ng mas pag-asa pa sa kanila.
1: Gusto ko lang i-share yung devotional namin mga AY sa Tarlac. Yung pinag-usapan namin kung paano namin i-reach yung friend namin. Ang sagot nila, kailangan nat or ibang tao, kahit hindi namin friend. Ang sagot nila, kailangan namin ng pera. Dahil madaming magagawa daw yung pera. Pero sa conclusion ng devotional namin, ang pinaka kailangan daw pala ay panalangin. At yun yung pinaka magagawa natin kahit wala tayong mga bagay na may ibibigay sa kanila. So napakahalaga po ng panalangin. At minsan, huwag po nating maliitin yon. At dahil minsan may mga pagkakataong hindi natin makausap ang mga kaibigan natin, mahal sa buhay, at panalangin lang ang kaya nating mai-offer. At maraming beses na ginagamit ng Diyos ang ating panalangin para maabot ang mga taong mahal natin. At minsan ginagamit din niya tayo bilang instrumento para magbigay ng pag-asa sa iba. Kaya magandang tanungin ang sarili natin ngayon. Sino kaya ang nilalagay ng Diyos sa puso natin na kailangan ng kaunting pag-asa, ng kaunting pakikinig, o simpleng paalala na hindi siya nag-iisa? So, binabati rin po namin ang mga nanonood or viewers natin sa GISA Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. At sa viewers din po natin sa Hope Channel North Philippines, sa Northern Luzon Philippine Union Mission, at Adventist World Radio Facebook pages. At habang iniisip po natin kung paano naaabot ng Diyos ang buhay ng tao, naalala rin po natin kung gaano kalaki ang kanyang pag-ibig para sa atin. Pakinggan po natin ang Champion of Love, rendered by Mary Angeline Borromeo.

0: and for that beautiful song. So alam mo MJ, kapag naririnig ko yung song na yan, napapaisip ako kung paano pinakita ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan, at hindi sa pamamagitan ng powers niya, kundi sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. So sa atin kasi bilang mga tao po, ay madalas iniisip natin na ang tagumpay ay kapag naabot natin yung mga goals natin, kapag nagkaroon tayo ng medals, kapag graduation, at tulad na lang kapag yumaman ka, kapag naging matagumpay ka sa iyong business, kapag naka-reach tayo ng million followers sa mga social media accounts natin, panalo na tayo doon. So, kadalasan ang ibang tao, kapag hindi nila naabot ang ganitong level of achievement, ay nawawalan sila ng pag-asa. And yes, it's a success, pero parte lamang po yun ng success natin. Dahil kay Jesus, ay ang tunay na tagumpay ay nakita sa kanyang sakripisyo para sa atin.
1: Amen. Alam mo, talagang napakabuti ng Panginoon, kasi dati pagka naririnig ko to, parang nangingilabot ako kasi parang pakiramdam ko parang nasa battlefield ka, no? Pero nakita natin na meron tayong pag-asa sa ating pong Panginoon, dahil alam natin na nandiyan yung Diyos na handang ibigay ang lahat para mailigtas tayo. At ang magandang balita, 'di ba? Kumbaga, tayo ay sinave na ng Panginoon. And i-claim na lang natin yung pangako na yun. Naipanalo na ng ating Panginoon. At yun po yung klase ng pag-ibig na hindi nagbabago. At sa bawat laban na kinakaharap natin, magandang alalahanin na ang pag-ibig po ng Diyos ay mas powerful kesa doon sa mga takot, pagkabigo o problema na atin pong nararanasan. Kaya po mga kaibigan, sana ipatuloy po kayong sumusubaybay sa atin pong episode ngayon, dahil napakaganda talaga ng mga paalala, ng mga awit na atin pong naririnig. At syempre, binabati po natin ang sina Tommy Subiano, Alex Santos, Ferdehentio, at ganun din sa lahat po ng BJMP San Jose at sa kanila po mga kasamahan. At bilang pagtatapos nga po ng episode na ito, pakinggan po natin ang isang awit patungkol naman sa pinakamahalagang regalong pinagkalob ng Diyos. Ito po ang pamagat na "Children are a treasure from the Lord," rendered by Nilsson Clifford.

0: Amen. Ang paalala po sa atin ng awit na to, that children are gifts entrusted by God. Napakaganda po ng awitin na ito dahil sa panahon po natin ngayon, madali pong maging abala sa trabaho natin, responsibilities, at iba't ibang bagay sa buhay natin. At nakakalimutan natin minsan kung gaano kahalaga ang mga batang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Alam mo kasi, yung mga pamangkin ko, mga pinsan ko, mahilig talaga rin ako sa mga bata. And nakikita ko na kung paano yung difference ng pagpapalaki ng kilala nila yung Diyos at dun sa mga bata na hindi nila kilala yung Panginoon. And makikita din natin na kapag yung mga bata talagang kumbaga grounded sila sa the way sila palakihin, nakilala na nila yung Panginoon, nadadala din nila yun hanggang sa pagtanda nila, no? At yung paalala po ng awit na to, hindi lang to para sa mga magulang, para din sa atin bilang mga single, mga tito, tita, kuya at ate, ano? Dahil mayroon po tayong influence na kaya nating ibigay doon sa mga bata na nakakasalamuhan natin. So, mga bata na pwede nating maturuan sa church o di kaya naman sa mga pamangkin na rin mismo natin. So, magandang paalala din sa atin na maging good influence tayo sa kanila.
1: Napaka-importante yun, no, na habang bata pa sila ay parang ini-include na sila sa ministry, like tinitrain sila para sila kasi yung future na future ng church natin. And dahil bawat bata ay may pangarap, may potential at may layuning nilagay ng Diyos sa kanilang buhay. And it's a privilege po na maging bahagi ng kanilang paglaki. Kaya habang may pagkakataon po, ay magandang tanungin po natin ang sarili natin. Paano natin maipapakita sa susunod na henerasyon ang pag-ibig ng ating Panginoon? Dahil tunay silang kayamanan mula sa ating Panginoon. Sa mga awiting ating napakinggan po ngayong araw ay napaalalahanan tayo na ang Diyos ang tunay nating kailangan. Na tayo ay kabilang sa Kanya. Na may taong nangangailangan ng pag-asa at pagmamahal na maaari nating ibahagi.
0: At dito din po sa episode na ito na pag-usapan natin, ang pag-ibig ng Panginoon ay nagtagumpay na para po doon sa mga takot na atin pong nararamdaman. At meron pong mahalagang responsibilidad na iniako sa atin ng ating Panginoon. At ito po ang ibahagi ang kanya pong salita. At sa huli, ang bagay na pinakamahalaga sa buhay natin ay hindi nasusukat sa pera o tagumpay, kundi sa atin pong relasyon sa Diyos at sa pagmamahal na ibinabahagi natin sa iba. Kung kayo po ay pinagpala sa programang ito, huwag po ninyong kalimutang ibahagi ito sa inyong pamilya at mga kaibigan, na huwag magpatuloy tayong mamuhay na nakasentro kay Kristo at maging pagpapala sa mga tao sa ating mga paligid. Muli, ako po si Myra Jim Taniedo.
1: At ako naman po si Jayush Madayag, at see you po sa next episode ng
0: Music and Praise.

0: Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nag-aagalak na kayo aming makasama muli sa ating programang Oras ng Pag-aaral. At binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa Ibayong Dagat. At binabati rin natin ang lahat ng ating mga kapatiran dyan sa bahay sa Caloocan City, sa Bacolod City, sa Putingkaway silang Cavite, sa Ilasan Tayabas, Quezon, sa Takras, Nara, Palawan, sa Pangantukan, Bukidnon, sa Zamboanga del Sur, sa Bagumbayan na Seventh-day Adventist Church ng Taguig, sa Porac, Pampanga, sa Mambog Seventh-day Adventist Church Binangonan, Rizal, sa New Zealand, sa Coron, Palawan, sa Kabankalan District, sa Kabankalan City, sa Negros Occidental, sa Sinanguyan, Don Carlos, Bukidnon, sa Kananga Leyte, sa Bambang, Nueva Vizcaya, sa South Caloocan District, sa Santo Niño, Cagayan Valley, sa Tual, Seventh-day Adventist Church, Binanton, Digo City, sa Talisay City, Cebu, sa British Columbia, Canada, sa Pennsylvania, sa Katapalan Church, Sinaloan, Laguna, at sa Sukat Church. Sa sana magpatuloy kayong magsulat dyan sa comment section upang atin pong malaman ang inyong mga suliranin at kung ano man ang inyong mga kagustuhan at may panalangin kayo dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. At aming hinihiling mga minamahal na mga kapatid na sa ating programa, sama-sama nating bubuksan ang salita ng ating Panginoong Diyos at pag-aralan mga mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa Panginoon na higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay, sa ating pag-aaral ngayong oras na ito ay makakasama natin muli ang dalawang special na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Sama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIL ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin?
1: Mabuti, Pastor. At Pastor Edimar, gusto ding batiin ang mga kapatid na saan man po kayo nadako at nanonood sa programang ito. Nawa ang biyaya ng Panginoon na inyong maranasan.
0: Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Eddie Marbalido, ang Sabbath School Personal Ministries Director ng Northeast Luzon Mission. Kumusta kayo, Pastor Eddie Mar?
2: Maraming salamat, Pastor Jules, sa isang muli pagbati. Gusto ko din batiin ang ating pong mga kapatid dyan sa parteng norte ng Eastern Luzon, sa teritoryo po natin sa Vizcaya, Quirino, Cagayan, Isabela at saka sa Batanes.
0: Amen. Tayo ngayon ay nasa third quarter pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat pangalauna at pangalawang Korinto. Tunay na kamanghamanghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon ay tayo maghanda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon at inihikayat kong lahat na ilabas ang inyong Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Upang tayo gabayan ng Banal na Espiritu, tayo po muna ay manalangin. Linhin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panalangin.
1: Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit po sa inyo. Batid niyo po ang gusto namin mangyari ngayon sa pag-aaral na maintindihan po namin ang katotohanan at maihatid po namin ang magandang babalita. Basbasan po ang mga kapatid na nakikinig, nanonood, at nawa ang aming pag-aaral ng iyong mga salita magbigay ito ng kasiglahan ng aming pananampalataya. Lumago po kami sa karanasan na espiritual at maihanda po kami sa iyong muling pagdating.
3: Panginoon, salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Tayo po ay nasa panglabing isa na bahagi ng ating leksyon sa third quarter na ito. Dalawang leksyon na lang at matatapos na tayo sa ating pong third quarter, mga kapatid. At ang pamagat ng ating panglabing isa na leksyon ay pagiging katiwala at misyon. Malukod ko kayang tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa pangalawang Korinto, kabanata 8, talatang 9. Sapagkat nalalaman ninyong biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya ay mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Ang pagiging katiwala ay isang masayang tugon sa biyaya ng Diyos na nagpapalawak sa kanyang misyon at nagbibigay puri sa kanyang pangalan. At upang mas maunawa natin ang katotohanan ito, ay ating tingnan ang naging karanasan ng unang iglesia. Ang mga iglesia sa Macedonia ay nakaranas ng matinding kahirapan at tindi ng pagsubok. Ngunit sa kabila nito, tumugon sila ng may pambihirang pagbubukas palad upang suportahan ang mga kapatid sa pananampalataya sa Jerusalem. At ginamit ni Pablo ang kanilang halimbawa upang itulak ang mga taga-Korinto na tuparin ang kanilang binitiwang pangako sa pag-aalay. Subalit, ang mga kabanatang ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Pinapakita rito ni Pablo na ang pagiging katiwala ay isang paraan ng pagsamba, isang pagpapayag ng biyaya at pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Para kay Pablo, ang Kristiyanong pagbibigay ay hindi lang basta tulong pinansyal. Ito ay isang malinaw na patunay ng Ebanghelyo. Kung paanong ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa sangkatauhan, tinatawag din ang mga mananampalataya na ialay ang kanilang sarili at ang kanilang mga kayamanan para sa ikasusulong ng kaharian ng Diyos. At upang mas maunawa nating mabuti ang ating leksyon, ihimay natin ang tatlong punto sa ating pag-aaral. Una, consecrated to giving. Pangalawa, committed to sharing. At pangatlo, cheerful in sacrifice. Ating unahin ang consecrated to giving. Ang Biblia ay nagtuturo na ang pagiging katiwala ay nagsisimula sa pagsuko ng ating sarili sa Diyos. At bago natin ihandog ang ating mga ari-arian. At napakalalim ang katotohanan ito na ang puso muna natin ang gustong ariin ng Diyos bago ang ating mga resources. At upang mas lalo pa nating mapagnilayan, himayin natin ito sa pamagitan ng ilang mga katanungan na sasagutin ng ating mga guests ngayong umaga, ngayong oras na ito. Una, ano ang naguudyok sa mga taga-Macedonia na maging bukas palad sa kabila ng kanilang matinding kahirapan? Pangalawa, bakit nga bang tunay na pagiging katiwala o stewardship ay kailangan magsimula muna sa pagsuko ng sarili sa Diyos? At pangatlo, paano naging huwaran o modelo si Kristo sa ating paraan ng pagbibigay? Pastor Marvin.
1: Maganda itong lesson natin eh. Mm-hmm. Ito ay stewardship. Mm-hmm. Ang tanong, bakit kaya inilagay ni Pablo ang pagiging katiwala doon sa sulat niya sa Korinto? At bakit niya ginamit ang Macedonian churches? Alam natin na ang Corinthian church ay mayaman kasi center of economic trade yan eh. Diba? Ngunit yung tanong doon ay what made the Macedonian generous despite their poverty? Bago natin punta doon, ano ba ang katiwala?
0: Mm-hmm.
1: Kasi pinag-aaral natin ito, stewardship and mission.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba ang katiwala?
0: Mm-hmm.
1: Yung katiwala, ito ay manager ng resources ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Ngunit, hindi siya ang nagmamayari.
0: Mm-hmm.
1: Katiwala nga eh.
0: Pinagkatiwala lang.
1: Minsan, ang nangyayari, yung katiwala, akala mo, siyang nagmamayari. Di ba? Ganon ang nangyayari. Tingnan natin. Tingnan natin ang karanasan doon sa Macedonia. Verse 1, 8 verse 1. Isa-isa natin na Pastor Jules hanggang sa 5.
0: Bukod dito, mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia.
1: Okay. Pastor, tingnan natin. Ang sabi doon, bakit ginamit ni Pablo itong Macedonian churches? Pag sinabing Macedonian churches, hindi siya isa.
0: Mm-mm.
1: Ang Macedonian churches, kasama dyan ang
0: Philippi,
1: Thessalonica, Berea, Thessalonica.
0: Mm.
1: Yan ang kasama doon sa teritoryan.
0: Mm-hmm.
1: Ito napuntahan ni Pablo ang mga ito. Oh. At ito mayroong taghirap
0: mm-hmm.
1: doon sa Jerusalem. Humingi sila ng tulong. Ngayon, humingi siya dito sa taga Corinto. Hindi ko alam kung madamot ang mga ito. Kasi usually naman karamihan, hindi naman lahat.
0: Mm-hmm.
1: Minsan yung may magaya, yun pa ang madamot. pero hindi ko alam kung fallacy yung sinabi ko.
0: Hindi lahat.
1: Hindi naman. Pero, now, pagtitignan natin dito, mahirap sila. Ano yung condition nila? Kasi nakita natin, ito yung Macedonian churches.
0: Mm-mm.
1: Now, ano yung condition nila? Verse 2.
0: Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob.
1: So, tingnan natin na yung Macedonian churches, ang description ni Pablo ay
0: out of
1: they are in a great trial of affection.
0: Mm-hmm.
1: Great trial of affliction. Mm-hmm. Yan yung term niya. At hindi lang yon, ano pa, ang sabi yon, deep poverty.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung deep? Ipapagsinabi yung poverty, walang.
0: Walang wala.
1: Pero dinagyan na ng adjective. Eh.
0: Deep.
2: Kahirapan.
0: Na talagang...
2: Ha? Kahirapan talaga.
1: No, Jilo, ano ka mag, nakirang, hanlang na panglaw, nakirang. walang talaga. Di ba? So, ito yung situation nila. They are in great trial of affliction and they are in deep poverty. Ngunit, ang sabi doon, while they are in great affliction,
0: mm-hmm.
1: Their giving is abundance.
0: Mm-hmm.
1: Is abundance. And while they are in deep poverty, they give richly with liberality.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Paano 'yon? Ha? Na wala ka nang ibibigay,
0: mm-hmm.
1: magbigay ka pa. Parang mahirap intindihin 'yon.
0: Ayun nga eh.
1: Oh, now verse 3.
0: Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpatuto ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban.
1: So, for I, sino yung idol? Si Pablo, sabi niya, saksi ako eh.
0: Mm-hmm.
1: Saksi ako, sabi ni Pablo. Ano ang sinaksihan ni Pablo? That according to their ability and beyond their ability.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yung iba, according to their ability.
0: Mm-hmm.
1: Yung bang kaya lang nila.
2: Oh, makakaya nila.
1: Yung iba naman, anong nangyari doon?
0: Beyond their ability.
1: They were freely willing.
0: Mm-hmm.
1: Verse 4.
0: na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal.
1: Verse 5.
0: At ito ay hindi ayon sa aming naasahan, kundi ibinigay muna nilang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos.
1: Yun ang sikreto. Uh-huh. Ibinigay muna nila yung sarili na sa Panginoon. Uh-huh. Kaya their giving is abundant. Uh-huh. Their contribution more than their ability. Uh-huh. Ano ang cause noon? Because they give their life to God first. Dito, hindi naman yung money dito eh. Ba't natin nagbibigay? Hindi naman yung pera pinag-usapan dito eh. Mm-mm. Kasi the moment that the heart is converted,
0: the pocket will be inverted.
1: The pocket will be also inverted. Yeah. Ang point po dito ay they give their heart first to God. Mm-mm. They give their life first to God. Hindi nila inisip yung material resources. They're just willing to give because they first give their lives to God.
0: Amen. Pastor Redimar.
2: Maganda yung nakita natin dito sa lesson. Maganda yung pagkakasaysay ni Pastor Mabin. Kasi pinagdidiinan talaga yung conversion sa mga puso ng mga taga Macedonia. Kasi sa likod ng kanilang kahirapan ay na-picture, nakita, nailarawan yung kanilang mga katangian. Kasi kung tutusin natin, sabi sa English, generosity is not determined on how much you have. But, sabi niya, how much God has in our hearts. Mm-hmm. Eh, yun yung maganda dun eh. Ang kahirapan, hindi alintana sa mga taga-Macedonia. Subalit kung titingnan natin, ang kanilang pusong mapagbigay, hindi tinasusukat dun sa kung gaano karami yung kanilang ibinigay. Mm-hmm. Kundi yung kanilang puso na sadyang talagang nabago. At ito yung nakikita ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakasarap pa tignan ng larawan na sabi na doon sa talata sa Kapitulo 2 ay yung kanilang despite at the back of their poverty, sa likod ng kanilang kahirapan, ay talagang nakita natin na very liberal, bukal sa kanilang puso at kalooban, yung pagbibigay, hindi sa pilitan, kundi parang hindi ito yung tinatawag ng obligasyon. Hindi sila nauobliga, kundi naging bahagi na ng kanilang buhay. Alam niyo mga kapatid, sa ating pag-aaral, this is part of what we call discipleship. Pagka sinabi nating mga nadisipulo na ito, hindi ito kasi ang larawan kasi kuminsan ng ating pagiging steward, parang fundraising, parang yung pagbibigay, nagbibigay tayo upang dumadami ang ating mga pera sa loob ng iglesia. Hindi ito fundraising, but this is a form of what we call disciple making. Nagdidisipulo tayo kasi ang mga disipulo, tunay ngang konvertido lahat ng bagay, hindi lamang sa gawa, trabaho, kundi kahit doon sa kanilang pagbibigay, converted sila kasi sila yung mga naging disipulo. At ang maganda doon, yung ugnayan na tinatawag doon ay talagang nagpapasagop, the total surrender. Mm-hmm. Talagang itinatalaga nila ang kanilang mga buhay. And ang maganda dito, nakita ko, God desires first the giver. Mm-hmm. It's not the giving. Mm-hmm. It's not what they give. Mm-hmm. He desires first the giver. Kaya nga, ang ating tagline sa ating stewardship ay God first eh. Mm-hmm. Because God desires first the giver. Hindi mahalaga yung halaga na ibinigay, kundi yung nagbibigay.
0: Okay.
1: Kaya, thank you. Ito, from Macedonian illustration, na ipinakita ni Pablo. Sabi ni Pablo doon sa Corinto, may pattern. Mm-hmm. Ano yung pattern? 8 verse 9. Yung memory verse natin. Yung pattern.
0: Sapagkat nalalaman ninyong biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagaman siya ay mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo.
1: Yeah. Yun yung pattern na ginawa ni Pablo. Ito yung Macedonia, ibinigay nila una yung kanilang sarili. Then, anong dahilan? Ang pattern nila, si Kristo. Kasi sabi doon, though he was rich, yet for your sake. Sinasabi doon sa taga-Korinto, mayaman ang Panginoon, pero dahil sa inyo, naging poor siya. Bakit ngayon madamot kayo? Para bang para bang ginanon ni Juan
0: si Kristo.
1: Kasi ito yung pattern.
0: Binigay nga niya lahat.
1: Ibinigay niya nga lahat. Lahat-lahat para maligtas kayo. Ngayon mayroon kailangan ang Jerusalem Church. Ngayon nagdadamot kayo. para bang ganun. Kaya ang sabi doon, he became poor that you through his poverty might become rich. Ang sinasabi niya dito, spiritually, poor kayo. Then, economically, poor kayo. Pero dahil sa kanyang biyaya, siya ay nagpakababa para sa ganon, maging mayaman kayo. Maligtas kayo. Sinasabi ni Pablo, yung kaligtasan niyo, wala nang bayad yan eh. Wala nang bayad yan. Oh, hindi ko sinasabi, sabi mo, hindi ko sinasabi na in return. Pero sabi niya, once you experience yung free charge of salvation, kinakailangan din na, no, ibigay mo rin doon sa kabila yung blessing na naranasan mo sa Panginoon. Kasi ito yung pattern.
0: Napakaganda. At ano kaya kung ito yung gagawin din natin sa mga iglesia natin? Merong sanang mga model church, mga pilot church sa mga stewardship, kagaya ng Macedonian churches, na kung saan ay napakaganda yung kanilang espiritu sa pagbibigay. Ang espiritu nila sa pagbibigay ay, first, they did not start by looking at their master card, but they look first at their master savior. Nakita nila kanya. Kapag uunahin natin ang ating Panginoon sa puso ng bawat isa sa atin na bilang isang modelo na sinasabi ng ating mga guests, ay maibibigay talaga natin lahat. So kahit na out of poverty, ibigay mo kahit na yung huling sentimo na sa iyo, dahil nagtitiwala ka sa Diyos na nagbigay ng lahat upang mabigyan tayo ng kaligtasan. Ako, tayo tutungo na sa pangalawang punto ng ating leksyon, committed to sharing. Ang tapat na pagiging katiwala ay tumutugon sa pangangailangan ng iba at nagpapalawak sa misyon ng Iglesia ng Diyos. Hindi lang pala ito tungkol sa sarili nating relasyon sa Diyos. Ang tapat na pagiging katiwala ay may malaking epekto rin sa ating kapwa at sa kanyang iglesia. Kanya, ating tingnan muli ang mga katanungan ito na tatalakay natin upang sasagutin natin ang pangalawang punto na committed to sharing. Una, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kusang loob o pagkamasunurin, yung willingness sa pagiging katiwala? Pangalawa, bakit kailangang laging may kalakip na katapatan at integridad ang pagiging katiwala? At ang pangatlo, paano nagiging katuwang at nagpapatatag sa misyon ng Diyos ang ating pagbibigay? Pastor Marvin.
1: Minsan mayroon akong nabasa na cartoon strip. Ang sabi niya doon ay, I, me, mine, myself.
0: Puro siya na.
1: Ganda eh. Nung tinatanslate ko sa Ilocano, pero parang yung pattern ay di maganda. Pero sa English, maganda. Ulitin ko, ah. Ang sabi doon na I, me, mine, myself.
0: Puro siya.
1: Ako, ako pa rin. Ako sa akin. Pag-ari ko. para bang ganon. Kasi pagtitignan natin, ang bata, hindi naman yan na ipanganak na
2: bukas palad.
1: Na bukas palad. Close ko yan eh. Close
0: fist.
1: Close fisted yan. Mm-hmm. Yeah, close fisted yan. Paano mo ko yan? Paano mo i-develop yung pagbukas palad niya? Kaya kaya bata pa, ano yung tinuturo?
0: Close open.
1: Close open.
2: Dapat mauna yung open kasi nakakagulo dati.
1: Open, close, open. Dapat, close. Pero pag titignan mo yung close open na yan, para bang may stewardship principle. Di ba? Pag humingi ka, anong tsura ng kamay?
0: Naka-open.
1: Nakabukas. Pag nagbigay ka, bukas mo rin.
2: Bukas.
1: Oh, di ba? Oh, kaya ibig sabihin noon, by nature, no, pinagtayo, we're selfish. Then we can only exercise benevolence and generosity when we give. Bungsa mo. Oh. Pero yan sa mga bata, ipapaano pag matanda na ay cross-fisted pa rin. Siguro, turuan mo ng close open.
0: Mahirap na mag-close open. May arthritis na.
1: Pag hindi niya mo kailan.
2: Ang sabi nga eh, dalawang klase ng tao eh, buksingero at saka kartista. Yung buksingero, palaging nakasara yung kanyang mga palad. Pero yung kartista, palaging nakapusa.
0: So, dapat maging ang stewardship palang mga karatista.
1: Kaya, pag titignan natin, very, very significant ito. Kaya si Paul sabi ni Paul, I will give you advice doon sa verse 10 and 11. Anong sabi ni Pablo doon?
0: At sa ganito, binibigay ko ang aking pasya sapagkat ito'y nararapat sa inyo. Na naunang nangapagsimula na may isang taon na, hindi lamang sa paggawa, kundi naman sa pagnanais. Datapwat niya'y tapusin din naman ninyo ang paggawa upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din namang magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya.
1: Yun, sabi ni Pablo, ito yung ma-advise ko. Ha? Inumpisahan nyo na
0: tapusin nyo
1: na magbigay, tapusin mo. Kasi minsan nagbigay, hindi lang nalagay yung pangalan niya, masama ng law, hindi na itinuloy. Di ba? Kaya sabi ni Pablo, huwag ganon. Pag nagbigay ka, sabi niya, tapusin mo. Kaya ito yung kaya maganda yung kwa natin eh, yung topic natin na pala, committed to
2: God.
1: Sharing. Dapat mayroong kang commitment.
2: Tama.
1: Na hindi na yung nakapagbigay na ako sa iba naman. Hindi. Para bang kanyan eh, yung balon, pag palagi mong kinukuha na niya ng tubig,
2: nagbubukal.
1: The more na una, lumilinis, tumatamis. At hindi siya naubusan. Subukan mo hindi bigyan. Subukan mo hindi kukunan. Maging stagnant yan.
0: Hindi masarap.
1: Hindi rin masarap.
2: Mamamaho.
1: Mamamaho rin. Parang ganun eh. Na pag yung nagbibigay at namatay, sabi, sayang naman yan. Tapos, pag namatay, at least, nabawasan ng madamot. Pero, sabi ni Pablo dito, at yung inumpisahan nyo, tapusin nyo. Yan yung mag-manage ng resources ng Panginoon. Na pag inumpisahan natin, i-manage. Kasi tayo ay daluyan lang ng blessing. Tandaan natin yon. Dumadaan lang sa atin yon, galing sa Panginoon, ipadaan sa atin, ipadaan mo rin sa iba. Pero pag yung dinadaanan, ito yung principle din eh, yung dinadaanan, mayroon ding dumidikit doon sa dinadaanan.
0: Mm-hmm.
1: O, minsan kasi, ang nangyayari, pinadaan sa'yo, papunta sa kabila, gusto mo, Pati yung papunta sa kabili, kukunin mo ba? Ang stewardship, gano'n. Kasi tayo ay manager ng resources ng Panginoon. Yung richest blessing ng Panginoon, pinapadaan sa atin para maging blessing din tayo sa iba.
0: Amen.
2: Nakita ko dito, Pastor, doon sa ating talakayan. Kasi yung pangalawang talakay natin, yung committed to share. Kasi yung salitang share, ito yung pagbibigay talaga. Pero kuminsan, nasusukat din ito, yung pagbibigay, yung tinatawag na willingness. Kaya nga, inuulit-ulit yung salita sa Kapitulo 12. Pastor, ulitin mo yung Kapitulo 12 yung sabi kanina.
0: Kapitulo 12.
2: Ay, versikulo 12.
0: Versikulo 12. Sapagkat kung may sikap ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay.
2: Yun yung word used there sa English ay willingness. Yung willingness. Sabi nga ng iba, God value the willing heart. Ang mahalaga sa ating Panginoong Diyos, yung talagang bukal sa kalooban niya, yung kanyang pagbibigay. Kasi maaring nabigkas na natin, na naririnig na natin ito, pwede kang makapagbigay pero walang pag-ibig. Pero hindi ka pwedeng umibig na
1: hindi ka magbigay.
2: Hindi ka magbigay. Kasi yun yung outcome niya eh. Kaya sabi niya, what matters to God is the willingness. It is not what is being given, but the heart who is willing to give. Yun yung maliwanag na pananalita. Kasi ang keyword naman dito ay yung willingness eh. Yung committed to share is simply means willingness to share. Kaya napakahalaga na ang tinitignan natin kapag kasi tayo'y bukal sa ating kalooban, ito'y larawan ng gratitude, yung pasasalamat, ano pa, ito yung tinatawag nating pananampalataya, nakalakip nito ay may pag-ibig. Kaya tinitignan natin, this is what we call tangible expression, yung maliwanag na pagpapakita. Yung bukal sa kalooban na pagbigay ay maliwanag ito na pagpapakita na galing ito at lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya maliwanag na kung tinitignan natin, kaya lang kung minsan ang kalakip naman sa likod nito yung kasing salitang integrity. Ano ba sa Tagalog ang integrity? Parang yung tayo mo kung ano yung nasa tamang paninindigan. Kaya kung minsan hindi natin nasusukat kasi sometimes God wants us to wants to protect us. Kaya gusto ng Panginoon Diyos na ano na para bagang protektahan tayo. Kaya kung minsan may pagdududa din kung minsan siguro iniisip ko sa panahon ni Pablo mayroong pag-aalinlangan na pagdududa pero ang sabi ng Panginoon it's just an expression. That's why we should uphold integrity. Kailangan nating itayo yung talagang sadya namang walang pag-alinlangan ang talagang nagbibigay. Kasi ang nagbibigay bukal sa kanyang kalooban, pero sana wag nating abusuhin. Kasi when somebody committed to share, hindi yan eh, yung hindi mo pwedeng hadlangan yan eh. Kagaya ng ano, isang bukal na ng tubig na pagka nag-uumapo yan, dire-diretso yan. Pero nasasayang lang yan pagka hindi ito nadadala sa tamang pamamaraan. Yung pastor, yung nakita ko sa ating
1: lesson. Amen. Kaya yung willingness, maganda yun eh. Na JT, kunada, sabi sa Ilocano, bulos na ka.
0: Hindi pinipilit.
1: Hindi siya pinipilit. Kaya si Pablo, sabi niya doon sa taga-Corinto, alam niyo, ipinagmamayabang ko kayo eh. sabi ni Pablo doon sa taga-Corinto, alam niyo, ipinagmamayabang ko kayo. Pero, huwag niyo namang payahin yung pagmamayabang ko sa inyo. Ito, ha? Sa verse 24. Tingnan yung sabi ni Pablo.
0: Inyo ngang ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamapuri dahil sa inyo.
1: Oo, di ba? Ano sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo sa mga tao ko rin to. Sabi doon, show to them before the churches. Doon sa tagamagulan niya, the proof of your love. Ipakita niyo yung
0: prueba
1: na pag-ibig ninyo. Tapos doon sabi niya, and are boasting on your behalf para hindi naman ako mapahiya sa pag mamayabang ko sa inyo. Kaya sabi ni Pablo, doon sa taga Corinto. Nga, kaya,

0: igat tayo doon. Mm-hmm. Kaya sabi ni Pablo, gusto ko yung sabi ni Pablo eh, show the evidence of your love.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ganun din yung challenge ngayon. Sabi natin sa mga kapatid, show the evidence of your love.
1: Mm-hmm.
0: Ah, para, ang sabi doon, para yung pagmamayabang ko sa inyo, sabi ni Pablo, hindi naman masayang. Ah, sabi ko, para bang nagbibo rin paminsan-minsan pala si Pablo, ano? Para at least may pagmayabang ko naman kayo sa mga iglesia na kayo talaga ay nagbibigay. Ah, sabi ni Pablo doon sa taga-Corinto, Pastor Jules.
1: Amen. Napakaganda yung ating pinag-usapan, mga kapatid, dito sa pangalawang punto na committed to sharing. Yung life application na nakikita natin dito, napakaganda rin, Pastor Marvin at Pastor Edimar, na kailangan natin i-practice yung honesty and accountability in handling resources. Bilang isang steward, katiwala ng ating Panginoong Diyos, isipin natin that we are accountable sa lahat ng mga resources na nasa atin. Sa kahuli-hulihan, ang Panginoong Diyos ay makikwenta sa bawat isa sa atin sa huling araw. Tayo ba isang tapat na katiwala? Pangalawa na sinasabi dito, yung resources natin ay ito'y ibinigay sa atin para magamit sa ministry to advance the gospel ng ating Panginoong Diyos. Ito yung kauna-unahan sana na makita ng bawat isa sa atin, na lahat ng ating tinatangkilik sa lupang ito ay isipin natin ay na magamit to advance the gospel. At pangatlo, yung resources na binigay sa atin ay hindi talaga para sa atin. Yung kagaya na sinabi na kanina na pinapractice natin sana yung close open kasi sa atin, pagkapanganak ay akin na lahat. Pero God bless us to become a blessing to the work of the church. Iyon sanang isipin ng bawat isa. Kaya tayo dadako na sa ating panghuli na punto, cheerful in sacrifice. Dito ay pinagpapala ng Diyos ang masaya at bukas palad na pagiging katiwala para sa ikasusulong ng kanyang misyon. Dito ating makikitang napakagandang bagay na kung saan ang ating masayang pagbibigay ay may kalakip na pagpapala at may layuning magbigay puri sa Diyos. Ngayon ay himayin natin ang mga katanungan upang mas malalim pa nating maalaman kung anong ibig sabihin itong pangatlong punto natin na cheerful in sacrifice. May tatlo na tanong muli na ating sasagutin. Bakit niya ba minamahal ng Diyos ang nagbibigan ng may kagalakan o yung cheerful giver? Paano nagiging isang buhay na patutuo o saksi sa Ebanghelyo ang ating tapat na pagiging katiwala? At pangatlo, bakit tinawag si Kristo bilang walang kapantay na kaloob o indescribable gift ng Diyos? Pastor Marvin.
0: Paano mo alam na nagbigay ka ng masaya?
1: Mm-hmm.
0: Ang measurement ba yan? Kasi minsan pag nagbigay tayo, kasi yun ang kasayahan ko na magbigay. Oh, yun ang kasayahan ko, yun ang ibigay ko. Saan ba nasusukat yun? Yung bang ikaw na nagbibigay? O yung katuwaan nung tumanggap? Saan ba nami-measure yun? Ikaw na nagbibigay o yung tumanggap? Alin ba yun, mga kapatid? Kasi minsan pa rin na sinasabi, kasi ito yung kasayahan ko na magbigay. Doon naman sa tumanggap, masaya ba siya?
1: Mm-hmm.
0: Kasi minsan naisip po itong na idea. One time nung nasa Sabbath School Department pa ako, at hindi pa noon uso ang ukay-ukay.
1: Mm-hmm.
0: Di ba may mga bills? May mga bills na nagdadating ngayon. Minsan, ang instruction ko sa mga churches, kinuhin.
1: Mm-hmm.
0: Kinuhin lang para hindi assort.
1: Mm-hmm.
0: Kinuhin mo para hindi ka ma-tempt na mamili.
1: Mm-hmm.
0: So, kilo. Yung mga iba sumunod naman, kinilo. kilo.

0: Kilo-kilo lang. At least sabi ko, yung isang pack, 4 kilos. Isang pack, 4 kilos. Mga damit yun, mga damit. Yung mga iba, hindi sila sumunod.
1: Mm-hmm.
0: In a sort. Pag-assort na ganyan, pagtingin, o pag ganyan.
1: Maganda.
0: Maganda, sa akin to. Isasabay ba doon sa akin yan? O, maganda. Tapos yung mga pinagpilian,
1: yan ang binigay.
0: Yun ang...
2: Pampamigay.
0: Ipamigay. E minsan, mayroong mayroon pantalon na nakita ko na yung ibibigay.
1: Uh-huh.
0: Sinubukan kong isuot. Itong laki ko na ito, ay lulunukin pa ako. Tapos, yun ang ibibigay mo.
1: Uh-huh.
0: Anong reaction yung tatanggap?
2: Uh-huh. Masamang loob.
0: Saan niya gagamitin yung...
2: Ganong kalaki.
0: Ganong kalaki. Siguro ang... Ang gagamitin na lang yan, kumot.
1: Gamitin kumot na lang.
0: Gamitin kumot na lang. Now, ang point dito ay, dapat pag nagbigay tayo, yung kagalakan nung nung tumanggap. Hindi yung gagalakan mo. Kasi ang measurement doon sa tumanggap, hindi ikaw.
1: Mm-mm.
0: Kasi ito ang sabi dito sa 9, 6 at saka 7.
1: Datapwat sinasabi ko ang nag-ahasik ng bahagya na may mag-aani namang bahagya na at ang nag-ahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya.
0: Oh, yeah. Magtinan. Ito yung sinasabi ko kanina na magbigay ka ayon sa purpose ng iyong puso. So let each one give us a purpose in his heart.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ito yung katuwaan ko. Ito yung sinasabi ko na ito ang katuwaan ko.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang measurement ito 9-7 ay ipunta mo doon sa kakaranasan ng Macedonia.
1: Mm-hmm.
0: Na wala nga sila, walang wala, pero anong ginawa? They give more.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sabi ni Pablo, God loves a cheerful giver.
1: Mm-hmm.
0: Bakit cheerful giver? Yung Macedonia, walang wala sila, pero nagbigay pa rin sila.
1: Mm-hmm.
0: How much more, sabi ni Pablo, how much more na kayo na taga Corinto, na sagana kayo, ay hindi kayo magbibigay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya dito, God loves a cheerful
1: giver.
0: Kaya doon sa verse 6, pag ikaw nagtanim na kukunti,
1: kukunti rin.
0: Naturally, kukunti rin yung anihin mo. Pero pag nagtanim ka ng marami ka rin anihin. Kaya naalala ko nung father ko ay buhay pa at kami nagtatanim, palagi nang sinasabi, pag nagtanim ka, dadamihan mo. Bakit?
1: Mm-hmm.
0: Magtanim ka para sa magnanakaw.
1: Mm-hmm.
0: Magtanim ka para sa pambigay.
1: Mm-hmm.
0: At magtanim ka para sa atin. Mm-hmm. Kaya damihan mo. Kasi sabi niya, pag kukunti, at ninagaw yan,
1: walang matitira
0: sasama lang ang loob mo. Tapos sabi niya, pagkukunti, pag may kaibigan kang na dumaan at humingi, pag nagbigay ka later on, wala sa iyo. Kaya sabi niya, pag nagtem ka, damihan mo. Doon ko na mayroon para sa magnanakaw, sa ipagbigay, para sa iyo. Sabi ko, siguro ng father ko, nabasa niya itong textong ito. Kaya sabi doon, he who sows sparingly will also reap sparingly, and who sows bountifully will also reap bountifully. Sir Jules.
1: Okay.
2: Nakarelate ako doon sa kwento ni Pastor Marvin kanina, doon sa mga ukay-ukay. Iba naman yung karanasan natin kasi, nung tayo mga bata, di ba uso natin pagka nagkakatay tayo ng mga native na manok noon, niluluto. Mm. Tapos pagka naluto na yan, nagpapamigay sa... Nagpapamigay sa mga kapitbahay na mga malalapit na kamag-anak. Eh, ang nagiging problema dito, kung ano yung mga bahaging parang wala nang laman, eh yun parang ganun ang lararawan na
0: buto-buto ang
2: iwan. Mga buto-buto na naiiwan. Kasi madalas ang nagiging practice ng ating mga lolo't lola noon, mga ating mga ninuno ay pinapamigay kung talaga yung ano yung may laman.
1: Uh-huh.
2: Kaya yung natitira sa ang sa atin. Ngayon ang nagiging larawan nito ay maganda pala yung ganong practice. Yung practice pala na yon ay naging practice din pala doon sa Macedonia yung ganong practice. Ngayon ko na naintindihan ngayong panahon na ito na ganun pala yung ginagawa ng ating mga matatanda noon kasi yun talaga ang dapat karapat dapat na practice. Hindi yung panghuli na bahagi ang ating ibibigay, kundi yung unang bahagi ang ating ibibigay. Kasi sabi dito sa ating pinapag-aralan, sabi nga kanina doon sa talatang 7 ng Kapitulo 9 sa pangalawang Korinto.
1: Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya.
2: Kasi pagka na-transform na, kaya sabi ko, ngayon ko na lang naintindihan na ganun pala noon ang practice. Kasi ito na yung naging practice maging sa Macedonia. Kaya transform heart, motivated yan eh, na bago ang kanilang puso. Kaya ang ginagawa nila, hindi panghuli ang ibinibigay. Yung dapat, karapat dapat ang unang ibinibigay. Kasi nabago una yung puso. Kaya nga, sabi doon, transform heart motivated by God's grace and love rather than the obligation. Mm-hmm. Hindi naman natin sila obliga. Hindi naman natin sila obligasyon. Hindi rin tayo nauobliga. Pero, pagka nabago pala ang puso, hindi mo yan mahahadlangan nang binibigay mo na yung unang bahagi. Hindi yung mga tira-tirang bahagi.
0: Tama.
2: Kasi nabago na eh. Kaya nga, this is now the transforming power of the gospel. Na ngayon ko na, sabi ko nga, ngayon ko na naintindihan na ganun pala ang karapat dapat na practice. Kasi kahit sa Macedonia nga, yung practice nila, kaya ito yung tinitura ni Pablo sa mga taga-Korinto.
1: May nakita rin ako dito, Pastor Marvin at Pastor Edimar, mula doon sa sinabi mo kanina, na yung cheerful in sacrifice ay nandito yung prinsipyo ng systematic giving eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung preparation prevents reluctance. Kung minsan kasi, tsaka lang tayo bubunot sa bulsa kapag yung diakono ay dadaan na. Kanya kapag bubunot ka, laliman mo kasi nandun yung barya. Kasi hindi mo inihanda eh. Kaya ganito sinasabi sa verse 5. Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy. So, yung pagbibigay pala, kailangan na nakahanda na.
2: Nakahanda na.
1: Oo. Hindi yung kapag dadaan pa lang yung diakono, tsaka ka bubunot ng ibibigay mo. Kundi, wala sana itong sinasabi natin na no last minute pressure. Kasi yung pagbibigay, it has something to do with planning. Yung stewardship na sinasabi natin dito involves planning. That when we recognize our finances to give intentionally, we prevent the panic and reluctance that comes from last minute guilt-driven giving. Kung minsan ay ang nakukuha mo na doon, yung talagang sabi mo kanina, jetted done, yung
0: masagmag.
1: Bakit? Hindi pinagplanuhan kasi yung ibibigay eh. So dapat, sabi dito, ay ihanda muna yung ating ibibigay para sa ganon. Ay alam natin kung ano yung bibigay. Kapag nakuha na yung ating sweldo, ang unang kinakaltas na ay yung para sa Panginoon na. para sa ganon ay hindi tayo matemp na kung ano na lang ang ibibigay, yung sobra na lang ang ibibigay. So, napakaganda yung ating talakayan, mga minamahal na mga kapatid. At ang tunay na pagiging katiwala o steward ay hindi pangunahing tungkol sa salapi. Ito ay tungkol sa misyon. Pinagkatiwala ng Diyos ang ating panahon, ang ating talento, ang ating influensya, kakayahan, at mga ari-arian sa kanyang bayan upang magpatuloy sa pag-unlad ng kanyang kaharian. At kung paanong mga taga-Macedonia ay unang nag-alay ng kanilang sarili sa Panginoon, inanyahan din tayo ng Diyos ngayon na ilaan ang buong pagkatao natin at ang lahat ng mayroon tayo sa kanyang mga kamay. Kaibigan, handa mo bang ipagkatiwala sa kanyang lahat ng hawak mo para sa kanyang dakilang layunin? So, ngayong sa atin pong pagtatapos ang amon sa bawat isa, tayo sana ay maging tapat na katiwala ng ating Panginoong Diyos. Bago tayo magtapos, ay makikinig muna tayo ng isang awit. At pagkatapos nito ay hilingin natin si Pastor Edimar na pangunahan tayo sa panghuling panalangin.

0: kabataan. Napansin mo ba? Ang daming financial content online nagsasabing 7 ways to earn this month. Paano kumita habang tulog? Gusto mo bang yumaman? Watch this. Pero ang tanong, may direction ba kapag kumita ka na ng pera? Or puro paandaran lang ng income tricks? Ayon sa isang 2023 financial literacy report mula sa Securities and Exchange Commission Philippines, maraming bagong investors at earners ang nawawalan ng pera hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil wala silang clear na layunin kung para saan ito. Kaya ngayong episode, hindi lang natin pag-uusapan ng cash flow, kundi clarity flow. Ready ka na bang alamin kung anong silbi ng pera mo ayon sa pangunguna ng Panginoon? Dito lang yan, pag-uusapan natin sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Isang magpagpalang araw po sa inyo pong lahat, mga tagapanood, tagapakinig at mga taga-subaybay. Ako po muli, si Wilmer Srito. At narito po tayo sa panibago na naman episode ng atin pong serye ngayon. At ang topic po natin ay may pamagat na clarity over cash, understanding the purpose of money. At binabati po natin lahat ang ating mga viewers mula po sa ating television, sa GSAT
1: Channel 33.
0: At digital receivers, Channel 45. At ganoon din po sa atin pong social media channel sa Facebook page at sa ating YouTube channel na Hope Channel North Philippines. At sa nakikinig na rin sa radio, AWR 89.1 FM. Nawa po ay kayo na sa mabuting kalagayan. At syempre, habang nakikinig ka, don't forget to like and share ito para mas marami pa po ang makinabang. At kung meron ka mga katanungan, mga insights, or even prayer request, feel free to type it in sa ating comment section or di kaya ay contactin mo ang mga number nito. Sa Globe, ito ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. At patuloy na ang mga kasama natin sa ating pag-uusapan ay ang ating paboritong tandem, no? Si Ma'am Giselle at si Sir Enan. Pero para mas makilala natin sila, ay panoorin natin ang video nito.
2: Si Kuya Enan Diaz, isang accountant by profession, ay graduate ng Management Accounting sa Adventist University of the Philippines, batch 2009. Pagkatapos niyang graduate, nagtrabaho siya ng 4 taon sa Adventist Medical Center Manila bilang accountant. At ngayon, mahigit 10 taon na siyang naglilingkod sa Internal Audit Ministry ng Adventist Church sa ilalim ng General Conference Auditing Service ng Southern Asia Pacific Division. Lisensyado din siya under Association of Chartered Certified Accountants sa United Kingdom with a specialty in audit and financial management. In short, isang accountant na may integrity at faith, pinagsamang profesyon at paglilingkod kay Lord. Samantala, ang kanyang asawa na si Ate Jaisel May Martinez Diaz ay kasalukuyang kumukuha ng doctorate in intercultural studies. Bago yun, naging professor siya ng College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Sa loob ng 11 taon ng kanyang ministry, naging dedicated siya sa mga kabataan. Si Jaisel at Enan ay parehong may passion sa pag-share ng mga prinsipyo ng Biblical Financial Stewardship sa praktikal na paraan, yung hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pag-handle ng buhay na may tiwala sa Diyos. Kaya mga kabataan, ready na ba kayong matutong mamuhay na may purpose, may wisdom, at may abundance kasama si Lord? Let's welcome Kuya Enan at Ate Jaisel Diaz.
0: Yan. So, welcome back, Ma'am Giselle at Sir Enan, dito po sa ating pag-uusapan ngayon. No? Nawa ay patuloy na maging kapakipakinabang itong discussion natin ngayon sa What Do You Think? Meron po ba kayong gustong sabihin sa ating po mga viewers at saka mga listeners?
3: Ayan. So, binabati ko po ng magandang araw ang lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon. We are so blessed to be here once again and sana po ay patuloy din po kayo nabibless at natututo.
4: Thank you so much po uli sa lahat ng nakasubaybay sa atin ngayon sa ating programa. Especially po yung mga kasama natin mula nung mga naunang episode pa. At kung kayo naman po ay na-miss nyo yung mga ibang episode, pwede nyo pong balikan. At sana po ay patuloy tayong matuto sama-sama at mabless.
0: Yan, salamat. Ano po? At bago tayo magpatuloy sa ating discussion, ay imbitahan muli natin ang paggabay ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli Panginoon, kami po ay mapagpakumbaba na lumalapit sa iyo. Kinikilala namin na ikaw ang siyang nagdidirekta sa aming mga buhay. Ikaw ang nakakaalam ng pinakamabuti sapagkat ikaw ang nagbigay ng purpose sa amin. At ngayon habang pag-uusapan namin ang purpose ng pera sa ating mga buhay, nawa ay magkaroon kami ng kalinawan at matuto kami mula sa iyo. Ito po nalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So ngayon nga, habang pinag-uusapan natin yung topic na to, clarity over cash.
3: Mm-hmm.
0: Yan. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon tayo ng malinaw na pundasyon kung ano ba ang pinam-purpose ng pera sa pagdating sa ating financial life at ano bang ibig sabihin ng clarity na may kinalaman dito?
4: Yung clarity na tinutukoy natin, napakahalagang maunawaan ito, no? Kasi ang daming confused, maraming iba-ibang purpose ng buhay, ng cash specifically, na pwede nating ma-apply. Siguro, twofold, no, i-define natin pareho yung clarity at yung cash. Unahin ko yung cash kasi bilang accountant, ang cash is any form of money na ginagamit ito para bayaran immediately kung ano man yung obligations.
3: Mm-hmm.
4: Pag sinabing immediately, the sooner, the better. At pag sinabing obligation, halo-halo ito. Maaring kasama dito yung needs o yung wants o kung ano paman, halo-halo siya kasama doon sa sa obligation na yon. Ngayon, yung cash is one of the most liquid assets na tinatawag. Pag sinabi nating liquid na asset, di ba pag yung liquid, yung literal na liquid, kumbaga mabilis siyang mag-flow, ano? Ganon din ang cash kasi iba-ibang klaseng assets ang meron. Merong non-liquid assets, kunyari yung mga building and land. Alam nating may value siya, pero marirealize lang natin yung value niya kapag binenta na natin siya or na-liquidate ang tawag. Saka pa lang natin may enjoy yung benefits. Whereas yung cash, yung money, talagang cash na siya. Pwede mo siyang gamitin immediately. Marami pang iba-ibang klaseng assets or investments papasok dyan. Pero yun yung most liquid na asset. Pero dahil most liquid siya, mabilis nga siyang mawala. Marami siyang pwedeng puntahan. At doon papasok yung need na magkaroon ng clarity kung para saan yung paggastos.
3: Yes.
4: Kasi kung walang clarity, ano pa ang uunahin ko? Ang daming iba-ibang obligation na pwede kong paggastosan. Ang dami kong gusto. Ang dami kong purpose or intention. Na yung clarity, kapag meron tayong malinaw na purpose kung para saan natin gagamitin, merong malinaw sa atin kung ano yung priority, kung saan pupunta. O, ito muna, ito yung pinaka basic needs, sa needs muna. Kung meron pa, pwede sa wants, pwede dun sa mga extra or sa luxury, sa mga hindi ganun kakailangan. Kung meron tayong malinaw na clarity na purpose, mas dadali ngayon yung decision making natin. Kasi kung wala tayong clarity, yung decision making natin all over the place din. Kung baga, kung ano yung feel natin lang, kung ano yung convenient, or kung ano yung tingin lang natin at that stage, hindi natin pre-prioritize ahead, magiging magulo. Or maaring ma-prioritize natin yung mga bagay na hindi pala dapat yun ang inuuna, nakalimutan natin yung necessities. So, dun papasok yung sa clarity, yung purpose at yung intent natin.
3: Ayan, sabi nga Wilmer, no, money is a great tool but a terrible master. So, kumbaga, tool talaga siya, pwede mong gamitin, ano? And then, you don't need more cash, you need more clarity. Minsan, mas gusto natin, more cash yung dumating, pero alam mo yun, biglang nawawala na lang sa isang iglap yung money kasi hindi clear sa'yo kung paano gastusin. So, we need more clarity on that. Hindi talaga yung sasabihin natin na, oh, if only I had more money. Pero mas kailangan natin na yung understanding, ano, yung understanding para saan ba yung money na meron tayo. So, yun yung clarity. Dapat malinaw sa atin yun. For example, Wilmer, meron kasi mga nananalo sa, you know, sa lotto, yung mga ganyan, na biglaan yung money na dumarating sa kanila. Pero lo and behold, ayon din sa mga research sa mga nananalo, biglaan din nawawala yung money nila.
4: Kasi napakaraming nababankrupt.
3: At some point, hindi rin sila, you know, na-educate o hindi naging clear sa kanila na para saan nila gagamitin, ano? Pag dumating yung ganung bigla ang cash sa kanila.
0: Kung ano, meron na ako naalala na nabasa ko ng quote about sa money. Ang sabi niya, do not make money so much liquid that it becomes gas.
3: Nag-evaporate na.
0: Na lang. Sobrang liquid niya, labas ng labas. Tapos hindi na natin alam kung saan napunta.
4: Nga. Diba? Kasi napag-uusapan natin, especially nung mga naunang episode, I believe sa unang-una, na yung clarity nga ng purpose ng cash. Kung wala tayong foundation, hindi siya talaga tatayo eh, yung building yung tinatayo natin. Mm-hmm. Kaya ang daming, dun sa studies nga, no, yung mga nananalo ng lottery, say, in a matter of a year, ang laking percentage ng mga nananalo na nababankrupt talaga. Kasi nga, wala sila ng foundation, wala silang clarity. Yung kung paano ang tamang values, tamang approach, yung tamang perspective nila sa pera, kaya hindi sila nagkaroon ng magandang relationship with money. Kasi kailangan na tama din yung relationship mo sa pera, yung approach mo, para mas makip mo siya at mag-grow mo pa, mabuild mo pa. Otherwise, masusunog nga siya. Magiging gas siya, mauubos lang siya, makukonsume kung yun lang yung approach natin as a consumer, without the right foundation.
3: Ayan, so ano gusto natin malaman, ano yung clarity sa cash na dapat nating alam, di ba? Kasi yung cash, neutral lang yan eh. Wala yung mind. Hindi niya kayang kumilos mag-isa. So, sinong kikilos? Yung brain na may hawak ng cash na yon. So, neutral lang siya. Pwede siyang mag-bless, pwede siyang manira. Alam mo yun? Pwede i-bless ka, o at ibang tao, pwede rin sirain ka personally, o yung ibang tao. And then, pwedeng i-advance nun yung kingdom ng Panginoon, or puro sa sarili mo. Alam mo yun? Sarili mong kingdom, yung binibuild mo. Pwede rin na itatanim nito yung peace, you know, sa heart and mind mo at sa mga tao na nakapaligid sa iyo. For example, sa security ng family mo, di ba? Pero pwede rin na, imbis na peace yung maitanim niya, greed or yung evil intent yung natatanim sa puso mo. So meaning, parang napaka-volatile, parang napaka-flexible ng cash or ng money. Kaya kailangan maging clear tayo sa purpose ng money sa buhay natin.
0: So habang pinag-usapan natin yon na meron talagang mas malinaw na purpose pala yung money sa buhay natin. Kasi gusto nga natin maiwasan na yung effect niya ay yung destructive, katulad sa mo, kundi magbibigay sa atin ng peace, di ba? Magbibigay sa atin ng kasiyahan. Ano ba talaga yung deeper purpose ng money sa buhay natin?
3: Totoo.
4: Yung cash, napakahalaga niya, no? Unang-una, nasusustain talaga lahat ng ating pangangailangan. It's it's a very powerful tool. It's a very basic necessity para sa ating buhay. Kung walang cash, napakahirap mabuhay.
3: Totoo.
4: Kaya dapat, again, healthy yung approach natin, healthy yung pagkakakilala natin sa cash. Papasok din dyan yung ibang mga tools na pwede natin gamitin, ano, like budgeting. Pero even with the right budget, kung hindi healthy yung ating perspective, kung hindi tamang ating approach sa cash, we might be budgeting the wrong things. Baka mali yung mga pinagdalaanan din natin. Pero maraming biblical principles tayo na pwedeng sundin eh, tungkol dito sa, ano, sa una, sa tamang approach tungkol sa pera, saka ganun din kung paano mo na i-manage or paano mo iba-budget. Papasok dyan yung iba-ibang tools na, again, may biblical principles about this. Kapag tama yung ating approach. Again, it goes back to perspective na tayo ay nasa Panginoon, tayo ay stewards, pinagkatiwalaan niya. At susundin din natin yung principles niya para ma-value natin yung pera ng tama.
3: So balikan natin, Wilmer, ano talaga yung biblical purpose ng money, no? So una talaga is to provide for our needs. Diba? Talaga naman kaya nandyan din yung money para ma-provide yung kailangan natin. Kasi ngayon, yun na yung palitan, diba? Money for your needs. So yun yung una-una. Pangalawa is to build God's kingdom. Hindi rin na, alam mo yun, matataguyod yung ministry, yung mission ng Diyos kung wala ding money. So we're using the money sa tithes and offering natin and even donations for building churches, ganyan. It's also to build God's kingdom, even sa evangelism efforts natin. And another one is to bless others. Alam mo si Abraham, mayaman si Abraham. And maraming mga forefathers natin sa Bible na they are actually rich and hindi masama yun kasi it's actually to bless a lot of people around them. And even sa time na si Joseph, yung nag-rule sa Egypt with, you know, the storehouses and all, para ma-bless yung nation, you know, the even hindi lang Egypt, pati yung surrounding nations. So that's the purpose of money, no, biblically. Pang-apat, to multiply and steward with wisdom. Ang purpose ng Panginoon, i-grow natin to, you know, palawakin natin, paramihin natin. Of course, kasi nga to bless other people. And then number 5, to test where your heart truly is. Sabi nga, di ba, na ma-magnify lalo yung puso natin, yung intent natin with the money that that we have. So, dun, talagang matetest kung nasan yung puso natin, kung saan natin nilalagay yung money natin.
0: Ang ganda, no? Napakalinaw nito na malaman natin, ma-re-establish natin na ito yung pinaka-purpose ng money. Kasi kapag iisipin natin, napakarami ng iba't ibang mga paraanan na ginagamit natin ngayon ng pera na kung minsan ay hindi nakakatulong sa atin, especially pinaka-basic na sinabi mo, number one, makapag-provide sa family.
3: Yes.
0: Pero may mga times na nauuna, may mga ilan na nauuna ay bisyo.
3: Hindi na yung needs.
0: Hindi na yung needs, di ba? Mga games, di ba? O kaya yung mga substances na kinaka-addikan natin na makikita natin ang talagang naging epekto nito ay malakihan pagdating sa family dahil nasisira yung mga relasyon, nagkukulang yung trust sa isa't isa, nagkakaroon ng resentment ang bawat miyembro ng pamilya, na kung tutusin yung pinaka-purpose na una pa lang mag-provide sa family kapag hindi natin finulfill, meron talagang long-term effect ka agad.
3: Totoo.
0: Diba?
4: Nakakalungkot kapag umabot sa ganong stage na yung pera ay hindi natin nagagamit sa tama. Una, nane-neglect yung priorities, yung needs. Inuuna yung hindi needs. Mas malala kapag yung na-mention mo nga, yung mga destructive habits pa, yung nababudgetan, yung napaglalaanan ng pera, eh yung mga nakakasira sa sarili, nakakasira sa pamilya. At ang counsel nga sa atin sa New Testament, he who does not provide for his family is worse than an unbeliever. Ang bigat, ano? Ang bigat ng wording na sinabi ni Paul, na para sa atin na naniniwala sa Panginoon, kaya ganun kahalaga na meron tayong tamang approach, tamang relationship sa pera. At uunahin natin yung ating pangangailangan ng ating pamilya, especially hindi lang ng ating sarili, kundi yung ating pamilya. Kasi ito yung means na binibigay din sa atin ng Panginoon para tugunan yung mga pangangailangan natin na essential for survival.
3: Alam mo, Wilmer, na-appreciate ko tuloy yung mga Seventh-day Adventists kasi mostly we live a very simple life. And hindi tayo para maghanap ng mga luho, alam mo yun, ng mga pleasures. Although sometimes we give chances for recreation and, you know, family bonding, pero purposeful pa rin, di ba? It's either to educate and to enhance the relationships ng family. So mahalaga talaga na na-educate tayo sa purpose ng pera para mas nakikita natin kung ano yung nabe-benefit sa atin, kung ano yung naitutulong nun pwedeng sa personal growth natin or sa growth ng well-being ng family natin.
0: At kung titingnan natin, kapag nasimulan natin ng tama sa kung paano natin na pagtutuunan ng pansin yung bawat pangailangan ng pamilya, mas lumalago yung ating resources para magawa pa yung iba mga purposes ng money. I mean, makapag-contribute sa church, makapag-bless ng iba, at ma-measure din kung ano yung nangyayari tayo sa puso natin. Kumbaga, parang napaka-clever ng Diyos para ipakita na magsimula ka sa family mo. Diba? Kaysa yung nauuna pa yung pang-alak kaysa sa panggatas. Yun yung mga madalas na nababasa ko sa Facebook. Mauuna pa rin yung pang-alak kaysa sa panggatas ng anak. So makikita natin, kapag nagsimula tayo na mali dun, wala talaga tayo may tutulong sa iba kasi ubos agad. Hindi tayo makakatulong sa gawain ng Panginoon kasi wala tayo may bibigay. At lalong nakikita natin na ito yung nangyayari sa puso natin, di ba? So, mag-start ng tama sa family, nag-extend sa iba pang mga aspeto ng purpose ng money.
3: Another one, Wilmer, kasi yung family natin is actually the first ministry natin. And this is the first kingdom of God na binibuild natin. Kaya yung second purpose na to build God's kingdom, once you provide the needs for your family and you take care of your family well and even disciple them, alam mo yun, then you're building God's kingdom. And talaga mag-reciprocate yun sa iba't iba pang, you know, nakapaligid sa inyo.
0: Galing.
4: Again, ilalagay natin sa tamang perspective na ano. Naalala ko yung analogy na, o yung exercise, yung visualization na merong isang garapon na Tapos meron kang iba-ibang gamit na pwedeng ilagay sa kanya. Nandun yung bato, nandun yung buhangin, saka tubig. Ano. Pag inuna mo yung buhangin na ilagay sa garapon, mahirapan ka nang ilagay yung bato. Aapaw siya, pupuno, tas yung tubig hindi mo na ilalagay. Pero kung inuna mo yung bato, tas ibuhos mo yung buhangin, mag-fill in siya dun sa gaps na maliliit. Mas magkakasya lahat. The lesson is, again, unahin natin yung dapat nating ilagay dun sa garapon. At sa atin, sa ating finances, unahin natin yung talagang necessities. Unahin natin yung mga bagay na magbibigay parangal at kagalakan din sa Panginoon. Kasi otherwise, kung unahin natin yung iba, hindi na magkakasya talaga lahat. Pero kapag inuna natin lagi yung para sa kalwalhatian ng Panginoon, mas madaling lulugar yung ibang mga bagay.
3: Ayan, and then sunod dun, diba, to bless others. So syempre, when you start with your family, to build God's kingdom, you know, and even the church family, alam mo yun, makikita mo, lahat kayo, mababless niyo yung mga tao na kapaligid sa inyo. And then sumunod dun, saka mo i-multiply and maging good steward ka nung meron ka. That means, from your sphere, nagiging mas malawak ka. Pag nagkaroon ka kasi ng business o ng trabaho, mas marami kang naabot, di ba? So, you grow your money through your work, through your business. So, mas lumalawak. And then, yung pang five, to test where your heart truly is. Alam mo, pag may sobra ka, dun malalaman kung saan mo nilalagay yung sobra. At dun malalaman ng Panginoon kung nasan talaga yung puso mo. Kung saan mo nilalagay yung sobra na yon. So, those are the purposes ng money. And sunod-sunod talaga siya, ano? Kasi building up talaga siya. And then finally, pag sinabing to test where your heart truly is, makikita ng Panginoon, with all these things that I have given you, sa akin ka pa rin ba? Diba? Did it make you stray away from me? Or did it draw you closer to me? Ako, naalala ko tuloy si Job, diba, Wilmer, sa Bible. Nabila siya ng Panginoon ng napakarami, sons, ari-arian and all. And then, dumating din yung time na wala talaga siya. Parang, to the good and to the bad na mga sitwasyon ng buhay mo, nasan yung puso mo? And yun yung what matters most. Ano?
0: Ang ganda, ang galing. Na, palagi ko nakikita na ito pala yung consistent na method, modus operandi ng Panginoon. Na, lalo na sa Bible, makikita natin, napakalawak palagi, napakalaki ng mga plans niya sa atin, napaka-ideal magnanimous yung mga plano ng Panginoon para sa atin, pero palaging start small. Di ba? Palang gusto kong malaman mo na malaki yung nakikita kong pwede mong gampanan.
3: True.
0: Pero mag-focus ka muna, maging faithful sa maliit.
3: Totoo.
0: Diba? Maging faithful ka sa kung paano nag-aalaga sa pamilya mo. Makikita mo, kapag unti-unti, makikita mo malaki na yung impact mo dahil lang naging faithful ka dito sa maliit. Sa buong community, mararamdaman yung pag-ibig mo, yung blessing mo, na sa pamagitan ng blessing na bigay ng Panginoon sa pamagitan mo dahil naging faithful ka sa maliit, at pagkatapos babalik ulit sa paano ka nakikipag-relasyon sa Panginoon. Di ba parang nagsisermon lang eh. Magsisimula ka sa simpleng line, ipapalawigin mo, tapos babalik ka ulit doon sa simpleng line. Nagsimula sa Panginoon, lalawak, babalik ka ulit sa Panginoon. So napakaganda na makikita natin kapag tama ang simula, magiging tama ang direksyon, at kapag naging faithful sa proseso, magiging tama rin ang dulo. So, meron ba kayong mga kakilala na mga kabataan man, yung professional na nagkaroon ng exponential na change sa buhay nila nung nagkaroon lang sila ng clarity sa kung paano nila gagamitin yung mga pera na natanggap nila?
4: Both sides, ano, Wilmer. Una, nakita natin yung ibang mga tao na struggling that we try to help. Ano, na sa una, dahil walang kalinawan kung paano nila ina-approach, nandun yung temptations talaga na kung paano mismanage talaga yung pera. Kaya ang daming, dahil nga sa pangangailangan, ang daming natutukso na pasukin yung mga get rich quickly schemes. Ano? Kasi akala nila na yun yung makakatulong sa kanila dahil sa dami ng kanilang needs, na instead na nagagamit na nila yung pera immediately doon sa kanilang pangangailangan o doon sa mga paraan na less risky, na mas may tangible results, may resultang totoo, nagiging nagagamit nila, parang naisugal pa nila ano yung pera instead na nagamit nila immediately. And alam natin na ang kaaway laging nananalo yan eh, kapag i-risk natin o isugal natin yung pera, kumbaga walang nananalo sa sugal, yung ano lang, yung the house always wins, sabi nga sa mga casino ganyan. Hindi lang sa literal na sugal, ano. Pero likewise, nung kanilang nakita na okay, kailangan ko pala ng direksyon, kailangan kong isurrender pala yung aking mga plano, panukala tungkol sa pera, sa Panginoon. At nagre-resulta talaga ito ng mas maayos na kalalagayan dun sa mga taong ito, ano. Una, yung mga pangangailangan talagang mas natutugunan na paglalaanan. Pangalawa, yung peace of mind, yung mas panatag sila, hindi na sila ganun ka-stress, hindi na sila ganun ka-anxious, yung anxiety bumababa. Napakarami talagang resulta, ano, kapag pinaprioritize natin yung Panginoon. And ito din yung mga nakita namin ng mga taong napaka-generous sa kanilang mga ministries. Gusto din namin silang i-emulate. Nakwento ko yung isang tao in the past na natuto siyang nasustentuhan yung kanyang pag-aaral dahil sa investment ng ibang taong tumulong din sa kanya, ano. Na nung siya na yung nasa ganitong capacity, ang dami niya ring natulungan unti-unti ng mga tao na nakapag-aral. Ayun, investment yun. Investment niya para sa buhay ng mga taong ito, yung education, at para sa future din nila. So alam niya na ito yung treasure na gusto ko na ibalik sa Panginoon. Ito yung investment na makalangit. Ito yung iniatas sa akin ng Panginoon upang magampanan, hindi lang para sa aking sarili, kundi para matulungan yung iba, whether it's dun sa education or sa, say, sa lessons, music lessons, or kung ano pang mga tulong na tangible na kanyang tinulungan. Kinaya niya na umabot sa ganung stage sa biyaya ng Panginoon, na dahil napunuan yung kanilang pangailangan, na-extend din nila ito dahil healthy yung kanilang relasyon sa Panginoon, and therefore healthy din yung kanilang relasyon sa pera.
3: Ganda. So may mga ganun na mga na-meet kami, na-encounter kami sa buhay namin na on the onset, nasa survival mode eh, parang ganun. Pero nung dumating sa point na naging clear sa kanila what is abundance, ano ibig sabihin nun, kung ano yung purposes ng Panginoon with you know, the livelihood and the money that they have, after nung pagkakaroon ng survival mode, they move towards dun sa purpose, you know, ng cash and ng Panginoon dun sa money that we have. And mas nakita nila na you could live in abundance. You could live a life na mas joyful ka in giving. Alam mo yun? And mas flowing sa'yo yung pagtulong, yung pag-bless ng people around you. And even the businesses, mas may purpose na. And to the point na bawat business, may part ng, you know, ng business income mo na nag-lead talaga to some foundations and charity works na talagang, alam mo yun, may, pwede mong gawing systematic din na you divide your money for tithes, for offering, for helping others, and for yung building pa, pag-invest pa, and yung pag-save, something like that. Kasi mas purposeful na.
0: Ang ganda, no? Parang napaka-long-term talaga ng effect kapag naging faithful lang tayo sa kung paano talaga sinet ng Biblia o ng mga prinsipyo ng Panginoon yung pinaka-purpose nitong pera, di ba? Nitong cash pagdating sa buhay natin. Kaya nakikita ko katulad ng sinabi ni Sir Enan kanina, pag naging long-term yung paraan natin kung paano tayo tumutulong sa iba, naging long-term din yung effect sa kanila. Halimbawa, minsan nakakatulong tayo magbigay lang ng ulam, maganda, merong effect yon, masaya. Pero mas malaking tulong kapag meron malaking pera natin para makapag-sponsor ng iba. Kasi hindi lang nagiging short-term yung effect na may nakain sila ngayon, kundi mas nagkakaroon sila ng tool para mas kumita rin sa in the future. Diba? So, although hindi lang sinasabi na masama yung ulam lang ang binigay mo o kaya gamot lang ang binigay mo, kundi may blessing, pero mas malaki yung natanggap natin na blessing, mas long-term din yung blessing na mai-share natin sa iba. Pero at the same time, kapag mali rin yung pagkagamit natin, naalala ko na naging issue sa pagdating sa gobyerno at maging sa social media, yung pagiging rampant ng sugal sa mga Pilipino. Diba? Kahit sa online gambling at nanawagan na nga yung gobyerno sa mga influencer na huwag nyo na i-promote yung gambling. No?
3: And I think may mga naban dahil
0: doon. So makikita natin na parang simple lang naman to, di ba? Parang sa akin personal lang naman to, maggusto ko lang. Pero yung mga personal na yon, habang nakaka-impluensya ka ng iba, ang dami nyo na iniisip nyo personal lang naman to, naka-apekto na pating gobyerno naramdaman nila kung paano marami yung masisirang buhay at pamilya dahil sa simpleng personal lang naman na sugal. So, short term, akala natin, pero long term din yung effect at mas malawak na yung effect, di ba?
4: Sinusuportahan natin yung ganong panawagan ng gobyerno na talagang hihinto ang mga sugal kasi alam natin na yun nga, ang mga yumayaman lang, yung mga may-ari ng sugal, hindi naman yung mga tao. Temporary lang kung meron man at mas nalulugmok pa sila sa hirap habang nangyayari yon. At yun nga, nababanggit natin kanina yung mga paraan ng pagtulong, it might mean different things at different stages of our lives. Ano nga, minsan mas na ma-magnify yung mga talagang philanthropist, yung mga tumutulong sa mga kung anong foundation, tulong nila. Pero it can be as simple as little things lang talaga eh. Yun nga, yung simpleng pagbibigay ng kung ano man at yung something na mas long term, iba-ibang stages siya. Ako nabibless dun sa mga nakita ko sa iba naming mga ka-churchmates din nga na dahil sa resources nila, yung nag-invest sila sa mga programa ng kabataan nila, yung youth dun sa church nila, na lahat ng kailanganin talagang sinusuportahan nila, whether yung presence sa pag-attend ng mga programa na ginagawa ng kabataan, whether malayo o malapit, sinasamahan nila kasi investment yon, investment yon para sa spiritual growth nila. Whether sa mga uniforme nung choir na yon, pagkain, kapag potluck o pamasahe sa mga ministry trips, iba-ibang klase eh. Maraming levels, marami tayong pwedeng itulong. Again, kung meron tayo nung abundance mentality na tinalakay natin ng mga nakaraang topic, hindi malilimit yung ating pagtulong. There's always means para tayo ay makatulong.
0: Amen, amen. Jen, so napaganda nitong unang part ng discussion natin. No? Kapag pala nagkaroon lang tayo ng simpleng clarity sa kung paano natin gagamitin yung ating mga pananalapi ay nagiging long term at malawak yung nagiging impluensya nito pagdating sa kung paano magiging pagpapala sa atin personally at magiging pagpapala rin habang ina-extend natin sa iba. Sabi nga dito sa Proverbs 21 verse 5, "The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty." Walang saysay ang sipag kung wala naman tayong direksyon, di ba? So, kung meron po kayong mga karagdagan o mga katanungan sa ating mga napag-usapan, huwag po ninyong kalimutan na mag-comment sa ating comment section or di kaya i-text kami sa ating mga contact numbers. Para po sa Globe, yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. At mamaya, mas palalawakin pa natin ang ating pag-uusapan sa may kinalaman sa clarity pagdating sa buhay pinansyal. Pero bago yan, tayo muna ay huminto sandali at makinig sa isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa magandang mensahe ng awit na ating napakinggan. At welcome back po muli dito po sa ating programang What Do You Think? Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Wilmer Estrito at kasama natin ang ating mga guests, si Ma'am Jaisel at si Sir Enan. At kanina nga pinag-uusapan natin yung clarity sa kung ano bang pinaka-purpose ng pera sa ating mga buhay. At nakita natin na napakaraming aspeto kung saan dapat natin ilaan yung pera sa paraan na makakatulong sa pamilya hanggang sa community at hindi sa paraan na makakasira din sa atin, no? At halimbawa, narinig na nga natin itong mga purposes na to, nakita natin napakaganda kapag pala na-fulfill natin yung totoong purpose ng pera sa buhay natin. Ngayon, gusto kong magsimula na gawin yon sa ayon sa kung ano man na kinikita ko. Paano ko masisimulan na magkaroon ng clarity journey sa aking financial life?
1: Ayan. So, simulan natin, ano, a step-by-step process. So, una, try nating isulat. Alam mo, kapag sinulat mo kasi, mas naaalala mo, eh, no? Mas nag-stick sa'yo, saka pwede mong balikan. So, try natin isulat yung money mission statement natin. Ano nga ba talaga ang mission statement ko with regard to the money that I have and I'm gaining, ano? Para magkaroon tayo ng linaw, para mas magkaroon tayo ng direksyon. Pwede natin, for example, isabihin na, I use money to provide, to bless, and to fund God's assignments through me. Kasi sabi nga, money is a calling.

0: Kumbaga, as yun nga, where your money is, there your heart is also, 'di ba? So, ano yung assignment ng Panginoon sa iyo o yung calling ng Panginoon sa iyo na kailangan i-fund ng money that you have? So, yeah, use your money, yeah, to provide, to bless, to fund God's assignment. That could be a money mission statement. Or kung meron pa kayo naisip na iba, why not? Basta make sure na nandun yung guidance ng Panginoon, yung merong biblical foundation, ika nga. Kasi nga, we are founded sa relationship natin sa Panginoon. And then, pwede rin natin try gawin, sumunod, itrack natin yung spending natin for 1 week. So throughout the week, Sunday, Monday, ano yung ginagastos ko, you know, throughout this week. Alam mo, ma-realize mo, hala, sobra-sobra pala yung ginamit ko for this one na hindi naman pala naka-align sa mission statement ko. So magugulat ka na lang, madidiscover mo na you've been spending money or, you know, may mga pwede ka pang i-cut off, you know, sa spending mo na pwede mong ilipat yung spending na yon sa mas purposeful, something like that. So, ganun kahalaga kapag tinatrack natin yung spending natin. Hindi naman kailangan forever mo itrack. Kaya talaga, try mo lang for 1 week, tapos para mas madiscover mo. And then, another one, you could do a cash cleanse. So, yung mga non-essentials, pwede mong i-pause na huwag mo nang gawin. Alam mo yun?
1: Subscription.
0: totoo yan. So, paki-check po ng mga subscriptions ninyo kung merong pwedeng itigil o huwag muna na pwedeng ilipat dun sa mga mas essentials. So, those are the parang mga baby steps muna para mas magkaroon ng purpose yung ating money. Ano?
1: So, in a practical sense, ano, paano nga ba natin i-anchor sa Panginoon? Kasi again, yung purpose natin ay nasa Panginoon. Napakahalaga nung nabanggit ni Jaisel, ano, na lagyan natin ng mission statement yung pera natin or kung paano tayo magsispend. And nandun din yung aspect na na-mention niya, i-track natin yung gastos. Ano. We could also take a more proactive approach kapag nakita natin, ano na, especially na, okay, dito pala napupunta yung gastos ko. Teka, bakit parang puro hindi mahalaga to? Or yung needs ko na napupunta, yung pinupuntahan ng needs ay parang maliit na percentage lang. Ngayon, kapag nakita natin to, yun nga, lagyan natin ang percentages, parang ilang percent ang napunta sa ganito o sa ganyan. Kasi mas matutulungan niya tayo to assess kung ano yung sitwasyon natin. And now, to be more proactive, gagawa tayo ng budget. It's a biblical principle yun nga, kapag gumawa ka ng tore at nabitin ka, pagtatawanan ka ng mga tao. Kailangan ng maayos na foresight na planning. Kasi again, success, including financial success, hindi siya tsamba. It doesn't happen by chance. Kailangan merong intentionality talaga, including sa ating budget. Sabi nga ni John Maxwell, a budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. Kapag meron kang budget, alam mo, ina-assign mo talaga dun sa pera mo kung saan siya dapat pumunta, kung ano yung function niya, kada sentimo merong role. Instead na magugulat ka na lang, ha, dito na pala, ito na pala ang nangyari. Which is a reactive approach, ano, kapag ganun yung nangyari. But we can be more proactive by assigning everything. Okay, ito ang income ko. Meron tayong tinatawag na certain principles. Part of it was actually gleaned from the Bible na discuss natin in the past, no? Magkano ba yung i-assign ko para sa investments or para sa future? Na si Joseph, nung time ng famine, 20% ng harvest yung kanyang in-assign. So, dun na, yun yung isang basis ng modern budgeting tools na ang one of the most basics of which is ang sinasabi, dun sa 100% ng iyong pera, 50% gamitin mo sa necessities. Sa 50% lang. 30% dun sa mga wants or dun sa mga extra na. At 20% lagi mong ia-allot dun sa investment for the future para sa hinaharap. So, kapag may ganun kang intentionality, alam mo yung necessities mo, which is, yun nga, tinalakay natin kanina kung ano yung needs ng family para sa kaharian ng Panginoon, etc. Tapos meron ka for the future, hindi ka magugulat kung saan siya napupunta. Binabalik mo yung control sa'yo through the help of God. Ikaw yung may control sa iyong spending at hindi yung spending ang may control over you or yung mga desires mo lang ang nasusunod. Meron ka ngayong mas better control and it will give you eventually a better peace of mind, a better quality of life even. Kasi yun nga, hindi lang tsamba yung paggastos mo, kundi nagkaroon ka ng intentionality.
0: Mm-hmm. And let us beware, Wilmer, no? So napakaraming marketing strategy na online and visually, ano, pag pumunta ka sa mall and all, and paglabas mo pa lang ng bahay, there are a lot of marketing strategies that is cutting our attention, and madalas matitempt talaga tayo to overspend. And even the banks are, you know, nagpa-propose sila ng credit cards, you know? And kapag credit cards kasi, mas madaling spend kasi hindi mo nakikita. Pero di ba nga, ang cash, kasi nga hawak mo siya tapos nakikita mo na uubos, mas mahirap siyang i-spend, di ba? So, ang daming techniques talaga all around us to actually lure us to spend more beyond the purpose of spending and the money that we have.
1: Yung mga financial institutions kasi ay create to earn from us. Halimbawa, credit card companies, ang laging ano nila, pambato, may points dito na ma-earn mo eventually. Pwede kang mag-travel or kung ano man. Pero yun nga, yun yung design talaga to get you hooked dun sa pag-spend using credit cards. Eventually, meron din tayong another topic about debt kasi napakahalaga din ito. Ano? Pero may studies na ginawa na kunyari meron akong 1,000 pesos dito at meron akong credit card. Kung bibili ako ng isang gamit, gamit yung 1,000 pesos na ito, merong part ng ating brain that feels pain. Nakakaramdam ng pain kapag cash yung ating ginastos. And it is by design kasi nga it is supposed to teach us na maging maingat, hindi basta-basta. Pero yung same parts ng brain na yon ay hindi natitrigger kapag credit card yung ginamit mo.
0: Or online spending.
1: Online spending, yeah, nandyan. So merong part of our brain that is supposed to protect us kapag when we are spending in cash. So eventually mas tatalakayin natin to sa ibang mga topics in the future. Pero nandun yung principle na kailangan talaga natin maging mapagmatsyag. Dapat yung mga bagay na paglalaanan natin, ina-assess talaga natin. So, how do we empower din yung aming mga sarili? Inibawa, yung mga anak namin na nandyan. Normally, halos lahat ng bata, pag nasa grocery shopping ka, magtuturo yan ng lahat ng gusto nila. Okay? Kasi lahat tingin nila, gusto nila, minsan harmful, minsan wala sa budget, ganyan. So, unti-unti, ine-expose namin sila, okay, ano ba yung healthier choices? Halimbawa, sa pagkain. Dapat matuto ka unti-unti na piliin yung mga better options. Tapos, whether yung option na yon ay good or not, nasa budget ba natin yan for this time? Ito lang yung ating allowable spending. Okay, yung allowance mo, yung mga binibigay sa inyong pera, dapat matutunan mong mabudget as early as possible. Yun nga, it starts at an early age. So kung sa atin man, sa ating viewers na hindi natutunan kaagad yung mga ganong ano, no, mga ganong approach na yung financial literacy maaring mas late dumating or hindi pa dumadating, we can always start. Again, yung mga tips na ating binigay, lagyan natin ng mission statement yung ating pera, lagyan natin ng budget, be intentional, i-assess natin saan napupunta, at i-control natin kung saan ba dapat siya mapunta.
2: So napaganda nun, no? Makikita natin na ang paraan pala, may plano, meron sa pamagitan ng mission statement, at syempre pagdidirekta ng budget natin para sa kung saan napunta. Syempre, hindi lang yun, pagkatapos ang plano ay wala na, kundi ina-assess din natin kung nasunod ba yung plano, di ba? At patuloy natin na tinatrack kung paano tayo nag-i-spend ng ating mga kaperahan. Pero ang tanong natin ay, minsan katulad ng pagsiset ng New Year's resolution o kaya ng pagsiset ng kung kailan ako mag-exercise, mabilis lang siya sa una. Pero pagdating ng paano magiging consistent, parang nahihirapan na tayo doon. Paano ba mapapanatili na meron tayong clarity pagdating sa pag-i-spend ng pera in the long term na impact sa buhay natin?
0: Alam mo, Wilmer, a habit talaga yan eh. And to form a habit, you need to keep on repeating it at least 21 times nga, di ba? And hindi siya madali, lalo na sa umpisa, tapos lalo na kung ang kinalakihan mo ay hindi, you know, hindi educated on the purpose and clarity ng cash or ng money sa buhay mo. So, kailangan mo maging intentional about it. Pero yun nga, it's not easy on your own. Kaya talaga kailangan mo ng guidance ng Panginoon. If you could, yun nga, sabi ko kanina, if you could write it down, yung mission, yung money mission statement mo, that could help, you know, para mas pwede mong balikan, something like that. And ask for the Lord's guidance talaga. And from time to time, be aware of the Holy Spirit's impression sa'yo. Kasi magulat ka din, i-remind ka ng Holy Spirit na, ay, hindi yan, ay, wag to, parang ganun. Oops, teka lang, wait lang, parang ganun. So, talaga kung partner natin si Jesus, ano, and ang Panginoon, makikita natin yung guidance niya, even through this kind of, yung clarity natin sa cash in a long term, or in a long time.
1: Para mag-translate yung head knowledge, kasi ito, natatalakay natin, ang daming magagandang points, ano. Minsan, mahirap siyang i-apply, or pag nasimulan na, hindi nasusustain. Unang-una, kailangan talaga natin ang kapangyarihan ng Panginoon. And we also know na sa kapangyarihan ng Panginoon, walang imposible. We are winners through the blood of Christ. Lahat ng success ay available sa atin sa tulong po ng Panginoon. So, mahalaga po, again, na yung perspective, yung point of view natin ay maibalik dun sa tamang lugar niya, na ang ating identity nakatay sa Panginoon. At ang Panginoon, gusto po tayong maging successful palagi, including in our money matters. Pangalawa, dun sa how to make a habit stick, lagyan po natin ng small goals. At yung small goals na yon ay i-recognize din natin, i-recognize natin yung small successes din. Ano? Kasi kapag minsan nabigla pala tayo na ang laki kagad ng goals na ating sinet, medyo hindi realistic. Tapos hindi natin na-fulfill, we would feel defeated or discouraged. Ano? So maaari magsimula muna tayo sa maliliit na goals. Okay, for this month, ganito ang savings na itatarget ko. Tapos palaki ng palaki, unti-unti. Tapos i-celebrate natin yon. Purihin natin ang Panginoon sa small victories na yon. And hopefully, magka-traction sa lumaki. Meron tayong snowball effect na tinatawag pagdating sa habits, especially sa money matters. Ano? Na magsisimula ka ng mag-isa sa maliit na snowball. At kapag gumulang siya, unti-unti, lumalaki, nadadagdagan, nagkakaroon ng traction, ng momentum hanggang sa lumaki na siya at talagang lumaki na yung snowball hanggang dun sa dulo, sa baba. So, ganun din, even in small habits, magsimula tayo sa maliliit habang i-celebrate natin ang small victories at palaguin ang palaguin. Let's set bigger, more challenging goals para mas ma-enjoy din natin yan.
0: And a beautiful reminder, Wilmer, no? Money flows to those who knows its purpose. It will just flow pag alam mo kung ano yung purpose. At the same time, mas motivated ka eh. Pag alam mo yung purpose ng money. So I hope and pray na talagang lahat ng mga nakikinig sa atin magkaroon ng clarity with money or with cash. And talagang makita natin na hindi yung earning or yung having a lot of money ang goal. Pero ang goal is ma-fulfill mo yung purpose na binigay ng Panginoon for you and for this money.
2: Napakaganda, no? Pag bumabalik nga pa rin tayo dun sa mga napag-usapan natin last time, na kapag naunawaan natin na yung pera natin ay hindi lang financial yung aspeto, kundi spiritual din.
0: True.
2: Na fulfill natin yung spiritual na purpose nito, talagang marirealize natin na hindi natin kaya sa ating sarili, kundi spiritual din yung health na kailangan natin. Kailangan natin na pagdating sa maayos at matalinong paggamit ng pera ay hindi lang financial literacy, kundi spiritual deepening din, di ba? Spiritual na connection din natin sa Panginoon. At yun yung makakatulong sa atin para mas maging consistent sa bawat araw habang hinihingi natin yung tulong ng Panginoon, di ba? So sa atin pong mga kabataan, tinanong natin sila kung ano yung mga insights nila about sa topic natin today. So panoorin po natin to, kabataan, what do you think?
3: Kung may pera po ako, gagamitin ko po siya as a student for investment po and for studies. Like, kung may kailangan na bayaran, if kaya naman po, babayaran ko po. And parang di na din po maano yung parents ko. And if may pera pa po, I will give back to God po for through tithes and offerings po.
2: Salamat sa ating kabataan na i-share yung kanyang insight about sa topic natin today, para saan ba niya ginagamit yung pera. So, Ong Giselle, Sir Enan, ano yung pwede niyong sabihin sa ating kabataan?
0: alam mo, yung buhay natin, there are seasons in our lives, ano? Yeah. And sa part niya, he is a student.
2: Yeah.
0: And talaga naman pag sudyante ka, you're investing on your studies, yung career mo, and eto, yung natutunan mo, yung education mo, something like that. So, importante yon na alam natin kung saan season din tayo ng buhay natin. And sometimes yung mission statement natin sa money could actually change with the seasons that we have in our lives. Mm.
1: Maganda na na-recognize niya yung mga pangangailangan, saka yung ina-affirm ko yung kagustuhan niya na tumulong para sa kanyang parents, ano, mas mabawasan yung burden ng kanyang parents, na matulungan niya hopefully financially na mabayaran yung obligations niya para hindi ganun ka-burden ang kanyang magulang. And also, of course, hindi niya kinalimutan na ibalik yung para sa Panginoon. So tayo din, huwag natin kakalimutan na primary siya sa ating checklist, yung maibalik yung sa Panginoon, yung ating tithes and offerings. So hindi ka nalalayo, pagpalain palalo kabataan ng iyong point of view.
0: Amen.
2: Yan. So gusto rin na ma-recognize yung sinabi niya na gusto niya makatulong sa pamilya niya, diba, sa magulang niya, kung kaya na ako na yung mag-earn at saka gumastos para sa sarili ko, para hindi na mas madagdag ng bigat sa aking magulang. Although, syempre, responsibilidad ng magulang. Pero yung intention ng isang anak na makatulong sa kanyang magulang ay commendable, di ba?
0: Alam mo, there's one thing we're doing with our kids also ngayon is to give them skills that could help them earn kahit habang teenage sila or habang nag-aaral sila. So at some point, they could have sideline or sustain themselves. So magandang bagay yun.
2: Yan, amen, amen. So yan, napaganda ng ating mga napag-usapan na may kinalaman sa pagkakaroon ng clarity at ng malinaw na pagkaunawa sa purpose ng pera sa ating mga buhay. So kabataan, tandaan mo, ang tanong ay hindi magkano ang pera mo, kundi para saan ang pera mo. Clarity is your compass. It keeps your finances aligned with your faith and your future. Bago tayo magtapos sa ating pong naging discussion ngayon, ay hilingan natin si Sir Enan sa panalangin.
1: Samahan niyo po ako manalangin. Dakila namin Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil sa inyong pagmamahal. Alam namin na kayo ay concerned sa amin. Gusto niyo kaming magtagumpay sa aming pera at sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At Panginoon, inaanyayahan po namin kayo sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami ng tamang clarity, Panginoon, sa lahat ng approach ng aming buhay, most especially financially. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan ang inyong kalooban para sa amin at kung paano po namin dapat tinatrato ang aming mga resources. Tulungan po kami na planuhing mabuti ang purpose, maintindihan ang purpose ng aming mga pananalapi at magamit ito ng tama, at tulungan niyo po kami sa lahat ng aming mga decisions. Dalangin ko po ang inyong walang hanggang pagpapala sa lahat ng sa amin nakikinig ngayon at nanonood. Tulungan po sila na mag-glorify po kayo with their financial life. Purihin po kayo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen, amen. Yan. So, muli, maraming salamat po, Ms. Giselle at Sir Enan, sa isa namang napakagandang discussion natin na may kinalaman sa financial freedom. So, maraming salamat din po sa inyo, mga tagapanood at mga taga-subaybay, sa inyong pagtutok sa atin ngayon. At kung meron po kayong mga tanungan o kaya mga karagdagan o kaya mga prayer request, ay huwag po kayong mag-atubili na mag-comment sa ating comment section, or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na ito. Para sa Globe, 0917-5643-777, at sa Smart naman ay 0919-0001-777. So sa susunod po natin na episode, pag-uusapan natin ang isang topic na medyo mabigat pero sobrang relevant. Lalo na kung ikaw ay may struggle pagdating sa provision. Minsan kasi mahirap paniwalaan na ang Diyos ang provider kapag hindi mo yan nararamdaman sa sitwasyon mo. At kung si Jesus nga ang ipinanganak sa sabsaban, walang negosyo, walang bank account, paano siya naging modelo ng financial provision? Paano siya natin matatawag na provider? Kaya yan ang pag-uusapan natin sa susunod natin na episode, na ang title ay, If Jesus Was Poor, Why Call Him Provider? This is not just about a question of faith, it's a question of identity and trust. So lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito pa rin po. So what do you think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakar.
4: Sa pagbibigay ng ating mga tithes and offerings, ipinapakita natin ang pagmamahal at pasasalamat sa ating Diyos. Ang mga tithes and offerings po na ito ay may malaking layunin na suportahan ng mga gawain ng Diyos upang marami pang mga tao ang madala sa kanyang paanan. Ang ating pong pagbibigay ng tithes and offerings ay nagpapahayag ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos bilang maylalang at may-ari ng lahat ng mga biyayang ating natatanggap. Kaya po palagi nating tandaan ang katagang, Put God First. Para po sa karagdagang impormasyon, panoorin po natin ang videong ito.
5: Our Heavenly Father works in wonderful ways to open doors for spreading His message of love and faith around the world. Through our offerings, we participate in supporting new missionary initiatives in many places. The Seventh-day Adventist Church's system of tithes and offerings powerfully unites us in God's worldwide mission. Alone, our offerings do not go far, but together, they help change the lives of millions of people. But what happens when evangelistic meetings succeed far beyond expectations? Churches suddenly overflow, and new church buildings must be constructed, rented, or purchased quickly. New believers also need Bibles, leadership training, and spiritual support. Often, these unexpected blessings require far more resources than originally planned. To help meet such urgent needs, the church established the Unusual Opportunities Fund. These resources are reserved for moments when God opens unexpected doors for mission. Promise offerings should ideally be distributed equitably among all needs to ensure local, regional, and international balance in the use of the resources. If your territory has adopted the combined offering plan, a portion of your unassigned promise offerings already supports the World Mission Unusual Opportunities Fund. However, if, in addition to this, you would like to do even more for God's mission, you can also give directly to this fund so the church is ready when God answers our prayers in extraordinary ways. Together, we can make giant leaps for the mission. As we return our tithe and promise offerings, let us put ourselves last and God first.
4: Makikita po ninyo sa inyong mga screens ang mga bank accounts kung saan pwede po ninyo ipadala ang inyong mga tithes and offerings habang tayo ay nakakarinig ng musika.

Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong mga tithes and offerings na inyong ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa amin, Panginoon. Naway ang mga ito po ay gamitin at magamit po sa inyong pagpapalawak ng inyong mga gawain. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagbibigay ng biyaya at paggamit po sa amin bilang mga katiwala po na inyong mga resources dito sa lupa. Ito lamang po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Isang mapagpalang oras po sa inyong lahat mga kaibigan and welcome po sa ating series patungkol sa Anchored Family in a Digital World. Kami po ang inyong lingkod, Lou Imperial.
1: At ako naman po, si Rowlyn Kadalig. At kami po ang inyong nakasama as host sa ating Family Togetherness Week of Prayer.
0: Ayan, kaya binabati po namin ang lahat na nakasubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel na Hope Channel North Philippines. Tayo po ay nasa culmination na ng ating Family Togetherness Week of Prayer. Kaya naman, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw ng Sabbath, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapala sa bawat isa sa amin. At ngayon po na kami po ay mag-aaral ng inyong salita, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan para mas maintindihan po namin ang gusto niyo pong iparating sa amin at may apply po namin ito sa aming mga personal na buhay. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw at patawarin niyo po kami kung saan man kami nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Alam mo, Lou, gusto kong magpasalamat sa Panginoon. At natapos na natin ng 6 na episodes at pang-7 episode na po tayo. At ito na ang huling topic for this week. So I want to take this opportunity to thank all our speakers, our mission family ministries directors, saka isang conference na sila po ay naging speakers po natin for this week. Congratulations po sa inyong napakagandang presentations.
0: And also gusto din po naming pasalamatan ang ating mga taga-subaybay and sa inyo pong pagsuporta at pag-participate sa ating programa since day one. Sana po kayo po ay pinagpala sa ating mga naging topic na natalakay dito sa ating Family Togetherness Week.
1: Ayan, excited na po ako kung ano ang inyong mga natutunan sa mga topics po natin. So ano po ang pinaka tumatak po sa inyo na topic? Mamaya po ay meron po tayong konting review sa ating mga topics. Pero bago po yan ay gusto naming isulat nyo rin po kung ano naman ang topic na pinaka tumatak po sa inyo. You comment down below sa ating Facebook page ng Hope Channel North Philippines at i-message or i-message nyo lang po sa mga numero na naka-flash sa inyong screens.
0: Samahan nyo po kaming muli na pag-usapan ang mga biblical principles kung paano magiging mas malusog at mas masaya ang pagsasama sa loob ng bawat tahanan habang nananatiling nakaangkla sa mga salita at pangako ng Diyos.
1: Ito na, mag-start na po tayong mag-review sa unang gabi ng ating series na pag-usapan po natin si Daniel. At ito yung anchored by faithfulness. Hindi po nagsimula ang faithfulness ni Daniel nung merong nakatingin po sa kanya or hindi siya nagsimula ito na ganun, na sa public, kundi nagsimula ito sa puso niya. Bago pa dumating ang pressures, bago dumating pa ang mga ibang distractions, paghihirap, maari, ay nagpasya na siyang manatiling tapat sa Diyos. Iyan din ang challenge po sa atin ngayon, kaibigan. Sa dami ng trends sa screen, sa mga opinions po ng iba at temptations, mahalagang malinaw muna kung kanino tayo kabilang. Kapag alam natin, sabihin natin, I belong to God, mas nagiging matatag po ang choices natin. Kahit wala po yan nakakakita sa atin, kaibigan. Kaya ang tunay na faithfulness ay hindi lang para sa public, yung mga may nakatingin po sa atin. Ito ay private surrender, yung ating daily choices at pusong marunong magsabi ng Panginoon, ikaw muna. Napaka-importante ang meron tayong identity sa Panginoon, kaibigan. So ano naman ang pangalawang topic natin, Lou?
0: So sa pangalawang topic po natin, no, na pag-usapan natin ang patungkol kay Timothy, anchored by modeling. Ang tunay po na leadership gaya ng parenting ay hindi lang po nakikita sa mga sinasabi natin. Mas nakikita po ito sa paraan ng pamumuhay natin. Mas nakikita ito sa paraan ng ating pagsasalita, ang ating pagmamahal, yung actions natin, yung pananampalataya at purity. Pwede pong maging example, example ang buhay po natin sa iba. Lalo na po sa tahanan, natututo ang mga bata hindi lang po ng rules, no, na ini-impose natin, mm-hmm, kundi sa nakikita nilang ginagawa nating mga magulang, tayong mga adults.
1: Yes.
0: Kung gusto po nating matutunan nilang maging wise sa paggamit ng kanilang mga screens or social media, kailangan pong makita rin nila iyon sa atin. Mm-hmm. Hindi po perfection ang goal nating mga magulang, no, kundi consistency. Kapag nagkamali po tayo, marunong po dapat tayong humingi ng sorry, bumalik sa tama at magpakita ulit ng magandang halimbawa.
1: Napakaganda yung word na sinabi mo, Liu, yung consistency.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, at sa pangatlong araw naman, natalakay po natin sina Mary and Martha. Ito yung topic about anchored by presence. At napag-usapan po natin na hindi lahat ng pagiging busy ay masama. Pero, posible tayong maraming ginagawa habang nawawala naman ang tunay na connection. Alam po natin ang ginawa ni Mary. Ano pong ginawa? Siya ay huminto, lumapit kay Jesus at nakinig. So ipinakita niya na minsan ang tunay na courage ay ang marunong mag-post at ibigay ang buong atensyon sa mahalaga. So paalala din po sa atin, ito sa ating pamilya, presence means more than being in the same room. Ito yung pakikinig po natin. Ito yung pagkakaroon po natin ng pagtingin or eye-to-eye contact pag nag-uusap at pagpili sa tao, especially ang iyong asawa o yung anak bago ang notification o ibang distraction. At higit sa lahat, matuto tayong maging present sa iba. Kapag una tayong natutong manatili sa presensya ni Jesus.
0: Para naman po sa ating pang-apat na araw, no, na pag-usapan po natin si Solomon, anchored by discernment. Hindi po niya hiningi sa Diyos ang kapangyarihan, ang kayamanan, ang success. Ang hiningi po niya ay wisdom para malaman kung ano ang tama. At yan po ang discernment na sinasabi. Ano, hindi lang po ito sa marami tayong alam, kundi marunong tayong huminto, mag-isip, at humingi ng gabay sa Diyos bago tayo pumili. Sa panahon po ngayon, mga kaibigan, maraming boses ang gustong humubog sa mga desisyon natin. Mula sa feelings, pressure, trends, at ang ating social media, no? Kaya mahalagang itanong po natin, totoo ba ito? Mabuti ba ito? At ilalapit ba ako nito sa Diyos?
1: Mm-hmm.
0: Hindi natin kailangang malaman agad ang lahat ng sagot, ano? Pero pwede tayong lumapit sa Diyos at humingi ng pusong malinaw at marunong pumili ng tama.
1: Ayan. So, nasa panglimang topic na tayo, Lu.
0: Mm-hmm.
1: Tandaan po natin ang malinaw na paalala ni Jesus. Ito po yung paalala para sa ating lahat. Seek first the kingdom of God. Ibig sabihin, hindi lahat na kailangan natin gawin for the day ay dapat ito mauna.
0: Mm-hmm.
1: Maraming bagay ang humihingi ng ating atensyon. Ang ating trabaho, sa mga anak po natin, sa kanilang pag-aaral, mga worries, ito, screens, at saka mga ibang responsibilities. Pero alam mo, kaibigan, kapag ang Diyos ang nauuna, mas nagkakaroon ng tamang lugar ang lahat. Ang priorities ay hindi lang tungkol sa schedule, kaibigan. Ipinapakita rin nito kung ano talaga ang mahalaga sa puso po natin. Kaya magandang itanong, ano ang unang nakakakuha ng aking oras, ng aking pag-iisip at attention ko araw-araw? At may space pa ba para sa Diyos? Para sa ating pamilya? Para sa ating pagpahinga? At tunay na connection? Hindi natin kailangan gawin ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan lang natin ilagay muna sa unahan ang tunay na mahalaga at manatiling anchored by priorities.
0: Amen. At tandaan po natin ang halimbawa ni Pablo. Kahit nasa mahirap siyang kalagayan, natutunan po niyang magpasalamat at magalak sa Panginoon. Hindi po ibig sabihin na wala siyang sakit, no, at problema. Ang gratitude po ay hindi pag-deny ng ating mga paghihirap, kundi pagpili na makita pa rin ang kabutihan ng Diyos sa gitna nito. Sa panahon po ngayon, madali po tayong mag-focus sa kung anong kulang sa atin, ano? Dahil po sa comparison at sa mga nakikita natin sa social media. Pero tinuturuan po tayo ng gratitude na tumingin ulit at sabihin, may kabutihan pa rin ang Diyos dito. Kaya sa halip po na puro tayo reklamo o comparison, piliin po nating magpasalamat, mag-encourage at gamitin ang ating mga words at ang ating social media para maging blessing sa ibang tao. At tanungin po natin ang ating mga sarili, ano, mas napapansin ko ba ang kulang o ang mga biyayang inilalagay ng Diyos sa buhay ko? Sa bawat sitwasyon, piliin po nating manatiling anchored by gratitude.
1: Napakagandang lesson yan, Lou. Mm-hmm. Yung magkaroon po tayong ng attitude of gratitude.
0: Yes.
1: At para po sa sumagot ng ating katanungan na ang ano ang matutunan natin kay Pablo tungkol sa gratitude kahit nasa mahirap siyang sitwasyon, hintayin niyo lang po ang message ni Lou para sa ating napili.
0: Mm-hmm. Ulitin ko lang, ma'am, no, hintayin niyo po ako mag-message sa inyong mga messenger account sa taong napili po natin na sagot dito sa tanong na to, no. So mga kaibigan, sa pagkakataong ito, pag-uusapan po natin ang isang bagay na napakahalaga sa panahon ngayon, ang identity po natin. Kasi sa dami po ng pressure, mga expectations sa ating social media, madali po nating maramdaman na kailangan nating patunayan ang ating mga sarili. Kailangan maging productive, kailangan tayong may achievement palagi, kailangan laging connected, kailangan laging may ipakita. Pero ang Sabbath po ay nagbibigay sa atin ng ibang mensahe. Sinasabi po nito, oops, wait lang, huminto ka. Magpahinga ka.
1: Yes.
0: Hindi nakabase sa halaga natin. Sa dami po ng ating nagagawa, no? Gaya po sa Israel na pinalaya mula sa Egypt, tinuturuan din po tayo ng Diyos na huwag mamuhay na parang alipin ng pressure, trabaho at social media. Sa Sabbath po, naaalala natin kung sino tayo. Hindi lang mga workers, estudyante, magulang, o achievers, tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya habang tayo ay nagpapatuloy sa talakayan natin, no, maganda pong itanong sa mga sarili natin. Saan ba nakasalalay ang identity ko? Sa ginagawa ko, sa tingin ng iba, o sa katotohanang ako ay pag-aari ng Diyos?
1: Ang gandang tanong. At masasagot 'yan sa pakikinig nila sa susunod nating episode topic. At samahan niyo kami habang tatalakayin natin ang pagiging anchored by the Sabbath. At ang maghahatid po sa atin ng mensahe or message patungkol dito ay ang Family and Women's Ministries Director ng Southern Asia Pacific Division na si Dr. Irelyn Gabin. Pero bago po natin siya mapakinggan, tayo po muna ay makakapakinig ng isang magandang awitin.

Isang masayang araw po ang aking ipinaaabot sa lahat ng ating pong taga-subaybay, lalo't higit sa mga pamilya na kasama po natin ngayon. Ako po'y nagagalak na sabihin sa inyo, alam niyo po ba na ang buwang ito ay tanging-tanging nakalaan para sa ating mga pamilya. At meron tayong napakagandang tema po na may pamagat na Anchored Family in a Digital World. Napakaganda ano po sapagkat ito'y napapanahon para sa atin pong mga pamilya. Kaya nga po, aking inaanyayahan kayo na tumuto po dito sa atin pong magandang mensahe na ito. At ang mensaheng ito ay tanging mula sa ating Panginoon, base po sa ating tema, Anchored Family in a Digital World, na tanging-tangi po na merong special emphasis po tayo sa buwan na ito para sa ating mga pamilya. Nais ko muna kayong anyayahan na yumuko para sa isang panalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, kami po ay nagpapailan lang ng aming pagpupuri at pasasalamat sa inyong kabutihan sa amin, sa inyong pagpapala sa bawat pamilya, na kami po ay inyong sinamahan at sinasamahan na patuloy sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa amin. Kayo po ay napakabuti sa amin. Ang inyong paggabay ay palagi naming nararanasan. Kaya sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, naway kilusin ang bawat puso ng bawat miyembro ng pamilya upang sa ganoon kami po ay magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo at gayon din magandang relasyon sa bawat isa. Samahan po kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Marahil narinig nyo na po ang maraming mga balita o maraming mga articles na ipinalabas po tungkol sapagkat ang ating tema is Anchored Family in a Digital World, maraming mga pamilya ngayon ang sinasabi na they live in a VUCA world. Okay, VUCA, no? V-U-C-A. What does it mean? Volatile, ano po? Uncertain, complex, and ambiguous. Alam niyo po yung salitang volatile, ito yung tumutukoy doon sa puno ng, yung isang mundong pabago-bago. Di po ba? Tayo ay nasa isang mundong pabago-bago. Uncertain, puno ng walang katiyakan. Ano po? Yung salitang complex, ito naman yung tumutukoy doon sa Tagalog na masalimuot na ano po, na pamumuhay. At yung ambiguous, ito naman po ay tumutukoy doon sa hindi malinaw. Ano po? Malabo na paraan ng pamumuhay. Kaya ito yung tinatawag nating VUCA, ano? Volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Nagbabago po ang paligid natin. Dahilan sa teknolohiya, dahilan sa iba't ibang mga pagbabago ng ating pamilya, may mga hamon na dumarating sa atin. Ito ang nagiging dahilan kung bakit nagiging pabago-bago ang mundo at maging ang relasyon sa pamilya ay naaapektuhan po. Yan po ang ating pag-uusapan ano, sa maganda at napapanahong tema. At sa buwang ito, particularly, may isang linggo po na ibibigay sa atin na mayroong mga tema na ito ay nakatuon. Ano po? Ito po ang mga tema na ating pinag-aralan o ating pang pag-aaralan. Ano po? Anchored by faithfulness, anchored by modeling, anchored by presence, anchored by discernment, anchored by priorities. Ano po? Anchored by gratitude and anchored by the Sabbath. Ano po? Ngayon po ay pag-uusapan natin ang napakahalagang usapin o mahalagang bensahe ng Panginoon tungkol sa Sabbath. At binanggit dito ay yung salitang anchor. Ano po? Ano po bang ibig sabihin ng anchor o sa Tagalog po ay angkla? Ano po? Ako po ay anak ng isang mangingisda. Kaya bata pa lang ako, alam ko na itong angkla na to sapagkat ipinaliwanag na aking tatay sa akin kung ano yung angkla. At nakikita ko kapag ang tatay ko ay dumadaong, inihuhulog niya yung angkla doon sa tubig. At tinatanong ko siya kung ano ang ibig sabihin. At ang sabi niya ay upang hindi raw maanod ang bangka. At ang angkla na ito ay ginagamit ng mga mangingisda o ng mga manlalakbay sa tubig upang sa ganon po ay maging hindi madala ng agos o kung may bagyo man ay hindi po pariwara
ang sasakyang dagat. Ano po? Kaya nga po ang angkla, kung makikita nyo sa larawan, ang angkla po ay isang mabigat at matibay na kagamitan. Ano po? Na ibinababa mula sa isang bangka o isang barko hanggang sa ilalim ng dagat. Ano po? Well, kapag kumapit na po ito sa ilalim, pinananatili nitong matatag ang barko upang hindi ito basta-basta tangayin ng hangin o ng malalakas na alon o ng dagat. Pero pansinin po natin na itong angkla, hindi nito pinipigilan ang bagyo. Hindi kayang pigilan nito ang bagyo. Hindi nito pinahihinto ang alon. Ano po ang ginagawa ng angkla? Ang angkla ay pinipigilan ang barko na ito ay hindi matangay ng alon. Ganon kahalaga ang angkla. Ano, mga minamahal na mga miyembro ng ating pamilya. Pero nais kong iugnay ito sa ating pamilya. Ano po? Ano ang kinalaman ng angkla sa ating pamilya? Sapagkat kung ang barko ay nangangailangan ng angkla upang maging matatag at hindi ito matangay ng agos, ang ating pamilya ay nangangailangan din po ng angkla. Sa anong dahilan? Sapagkat alam niyo po, tayo ay humaharap sa mga bagyo ng pagsubok. Humaharap ang ating pamilya sa malalakas na alon na pwedeng tangayin ang ating pong sambahayan. Ngunit kung meron tayong angkla, mapapanatili po ng angklang ito ang ating pong sambahayan na maging matatag. Marahil nakaka-relate po kayo sa akin sapagkat ang inyong pamilya ay nakaranas o nakararanas ng iba't ibang mga pagsubok na wari bagang hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari bukas. Ano po? At ito ay nakaka-develop. Pwede pong ma-develop ang takot sa sino mang miyembro ng ating pamilya. At ngayong umaga, o ngayong araw na ito, ano po, nais ko pong sabihin sa inyo na mayroong napakagandang panukala na ibinigay sa atin ating Panginoon. Hindi lang basta panukala, kung hindi napakagandang kaloob ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa upang maging angkla ng atin pong pamilya. Kaya po, ngayon ay pag-uusapan natin. Ano po? Ang angkla na aking tinutukoy na ito ay walang iba kung hindi ang Sabbath. Okay, posible po ba na maging matatag ang ating pamilya sa pamamagitan ng napakagandang regalo ng ating Panginoong Diyos upang maging matatag ang ating pamilya sa kabila na tayo po ay nabubuhay doon sa VUCA world. Yung sinabi ko sa inyo kanina na talagang pabago-bago. Hindi natin alam. Walang linaw ang ibinibigay sa atin ng mundong ating ginagalawan sapagkat nababalot din po tayo ng iba't ibang mga hamon ng buhay. Kaya nga po, sa pamamagitan ng Sabbath, magiging anchored ang ating sambahayan. Magiging nakaangkla tayo. Magiging matatag po tayo. Kaya ang sabi po sa atin, ang Sabbath ay isang angkla na nagpapaalala sa atin kung sino, ano po, ang ating Diyos. Kung sino tayo at kung kanino tayo nabibilang. Tatlong mahalagang puntos ang atin pong bibigyan ng pansin at diin sa atin pong pag-aaral. Ang Sabbath bilang angkla ng pamilya. Ito po ay magbibigay sa atin ng mahalagang mensahe kung sino ang ating Diyos, kung sino tayo, at kung kanino tayo nabibilang. Napakaganda po, ano? Alam nyo, sa banal na kasulatan at maging sa atin pong mga araw-araw na pamumuhay, ang pamilya ng ating, na, ang pamilya, tayo po, ano? Tayo po ay binigyan ng Panginoon ng ika-apat na araw. Sa isang linggo, meron tayong pitong araw, di po ba? Ngunit yung ikapitong araw ay ibinigay sa atin ng Panginoon bilang angkla. Okay? Bilang angkla. Upang sa ganon, ang pamilya natin ay hihinto. Okay? Pag-usapan natin yan mamaya. Tayo'y magpapahinga. Tayo'y sasamba. At mahigpit nakakapit sa ating Panginoon. Napakahalaga po na mayroon tayong angkla
ang araw ng Sabbath na magiging matatag po ang ating pamilya. Ano po, nais kong balikan natin, ano? Balikan ng konti natin yung history. Alam niyo po ba na nung panahon ng mga Israelita, nang sila ay nadalang bihag sa Ehipto sa napakaraming taon, sa napakaraming dumaang henerasyon,

ano, yung kumbaga sa ano ay napaka mahirap na sitwasyon. At syempre ambiguous. Walang kalinawan ang mga nangyayari. Kaya ang mga Israelitang ito, sila po ay alipin doon sa Ehipto. Makikita niyo sa larawan, isa sa mga senaryo kung paano napakahirap ng kanilang sitwasyon. Nawari bagang hindi nila alam kung may pag-asa pa sila na maging malaya. Ano po? Kaya ang mundong ginagalawan ng mga Israelita noon, ano po? Ay puno ng kaguluhan, pang-aapi, at walang katiyakan. Ngunit nais ko pong ibigay sa inyo ang napakagandang balita na at napakagandang mensahe ng Panginoon sa kanila na sila'y lalabas mula sa Ehipto upang hindi na nila maranasan ang kanilang naranasang yung pagmamalupit sa kanila. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi na kayo mga alipin. Kayo ay aking mga anak. Kayo ay nabibilang sa akin. Ano po? Ano yung unang puntos na sinabi ko sa inyo kanina? Sa ating pag-aaral ngayon, makikilala nating lubos ang ating Panginoon. Bakit? Ang sabi ng ating Panginoon, ako, kayo ay akin. Kayo ay aking mga anak. That means, hindi panukala ng Panginoon at hindi niya kalooban na tayo po ay manatili sa buhay na may kaguluhan. Hindi po yan ang panukala ng ating Panginoon. Kaya nga nang lumabas ang mga Israelita mula sa Ehipto, yung tinatawag nating Exodus, okay, ay nagkaroon sila ng katahimikan. Bagaman nandoon sila sa ilang, nagkaroon sila ng katahimikan. At wala na silang naririnig na sipol o sigaw ng mga Ehipsyong tagapagbantay sa kanila. Wala nang sumisigaw sa kanila na sila ay pinagmamalupitan sa kanilang pagtatrabaho. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming henerasyon, ano po? Ang mga Israelita ay hindi na alipin ng mga utos at kahilingan ng ibang mga tao. Please take note of that. Sapagkat maaaring tayo din po ay makaranas ng kalupitan o kaya'y alipin tayo ng mga tao o mga bagay na nagkokontrol sa buhay po natin. Kaya nga po, ibinigay ng ating Panginoon ang utos sa kanila, ano po, na ito ay matatagpuan sa Exodo 20, ang talata po ay 8. Ang sabi po doon, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Kanina binanggit ko po sa inyo, ang araw ng Sabat ay nagsisilbing angkla. Okay? Ay, ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ano po? Ang salitang alalahanin ay hindi lamang tungkol sa pag-aalala lang natin tungkol sa araw na ito na ikapitong araw sa kalendaryo. Ngunit ang ikapitong araw na ito ay tungkol sa pag-aalaala kung sino sila bilang mga Israelita at kung sino tayo ngayon bilang modernong Israelita. Alam niyo po ba kung bakit napakahalaga sa ating Panginoon ang mga Israelita? Sapagkat ang Panginoon ang lumikha sa kanila. Ang Panginoong Jesus ay namatay para sa kanila. Ang Panginoong Jesus ay babalik para sa kanila. Tayo na modernong Israelita. Ganun din po ang kaloob ng ating Panginoon sa atin. Nais kong basahin ang sinasabi sa atin, ang ating pagkakakilanlan ay hindi nakabatay sa kung ano ang nagagawa natin. Mahalagang puntos po yan. Sa ating mga tagumpay, sa ating mga ipinapakita sa iba o sa mga bagay na kailangan nating patunayan. Ang passage na ito ay kaugnay doon po sa ating temang anchored by the Sabbath. At ang Sabbath na ito ay dinadala tayo sa ating tunay na identity, sa ating tunay na yung bang pagkakakilanlan sa atin. Ibig sabihin, meron tayong special identity. Ano yung special identity? Na tayo ay anak ng ating Panginoon. Hindi nakabatay ang ating

identity sa kung ano yung ating narating, kung ano yung ating na-accomplish, kung ano yung ating ginagawa, kung ano yung ating trabaho. Dahil bago pa nagkaroon tayo ng trabaho, bago pa tayo nagkaroon ng mga ginagawa natin sa kasalukuyan, tayo ay mayroon ng identity. At ang identity na yon, tayo ay mga anak ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang Sabbath ay nagpapaalala sa atin kung sino tayo at kung kanino tayo nabibilang. Ang ganda, ano po, magandang puntos ito. Ang Sabbath, kanina binanggit ko po na kapag araw ng Sabbath, ito'y panahon na tayo hihinto sa ating palagi ang ginagawa. At tayo'y maglalaan ng panahon, tanging panahon, upang mahigpit na nakaugnay tayo sa ating Panginoon, kagaya ng angkla na yun po ang nagbibigay sa atin ng katatagan sa kabila ng mga bagyong dumarating sa ating mga pamilya. Alam niyo ang aking mga binabanggit sa inyo na mga prinsipyong ito ay maaring sabihin natin, paano ko kaya, o tanong natin, paano ko kaya i-aking, kumbaga, isa sa kabuhayan ang mga prinsipyong ito? Tama po ang inyong tanong. Ito ay prinsipyo, magandang prinsipyo. Ngunit kung paano natin ito isa sa kabuhayan, maaring iba't iba, depende sa dynamics ng ating family. Pero ang maganda doon, pare-pareho po tayo na tayo ay gumagawa bilang pamilya na naglalaan tayo ng panahon sa araw ng Sabbath upang magkaroon tayo ng pag-uusap bilang pamilya. At alam niyo kung bakit? Sapagkat sa panahong ito, isa sa mga bagyo ng pagsubok na humahampas sa pamilya ay ang technology. Ang technology, maganda po yan kung gagamitin natin sa mabuting paraan. Sapagkat maraming mga seminar ang akin pong pinuntahan, ako'y naging speaker sa mga seminar, isa sa top questions na itinatanong ng mga magulang, paano namin tutulungan ang aming mga anak na maging balanse sa kanilang pamumuhay, sapagkat nakikita nila na ang mga anak ay nadadala na ng agos ng sanlibutan sa pamamagitan ng teknolohiya. Wala ng panahon upang maglaan ng tanging time o panahon sa pamilya, lalo't higit sa pag-aaral ng mensahe ng ating Panginoon. Magpatuloy po tayo sapagkat pinag-uusapan natin dito ay papaano tayo bilang pamilya ay mapapangasiwaan natin ang ating pamumuhay dito sa tinatawag nating VUCA world. Una, meron po akong i-share sa inyo. Una, ang sabi po sa atin ay, let us venture beyond fear in a volatile world. Let us venture beyond fear in a volatile world. Okay, nandiyan po yung salitang volatile. Ang ibig sabihin ng volatile ay magulong sanlibutan. Okay? Sa Tagalog, lampasan natin ang takot sa isang pabago-bagong mundo. Okay? Pabago-bago, magulo, pabago-bago, ano po? So, paano natin gagawin ito? Ang suggestion sa atin ay sa pamamagitan ng Sabbath bilang angkla, tinuturuan po tayo ang ating pamilya na mamuhay bilang mga anak ng Diyos at hindi bilang mga taong kailangang laging patunayan na sila ay mahalaga. May mga pagkakataon sa mga pamilya natin o sa mga individual na buhay natin na parabagang ang sukatan ng aking kaligayahan ay kung ano yung aking ginagawa, kung ano yung aking pinagkakaabalahan, kung ano yung aking nakukuha or kung ano yung aking mga accomplishment. Pero ang Sabbath bilang angkla po sa atin, ano, mga kaibigan at mga pamilya, tinuturuan po tayo na mamuhay tayo bilang anak ng o bilang mga anak ng ating Panginoon. Paano ba mabuhay ang mga anak ng ating Panginoon? Okay? Itinuturo sa atin na ang ating pamumuhay bilang mga anak tayo ng Panginoon, tayo'y nakaangkla
sa ating Panginoon. Hindi tayo nakaangkla sa gadget, hindi tayo nakaangkla sa anumang mga ginagawa natin, at hindi tayo nakaangkla sa mga accomplishment natin. Dahil kapag nawala ang mga bagay na ating natatamasa, kapag nawala ang trabaho natin, kapag nawala ang mga bagay na ginagawa natin, madali po tayong mabuwal. Ngunit bilang mga anak ng ating Panginoon, sa ating isip, sa ating puso, sa ating buhay, alam natin na tayo mga anak ng Panginoon, anumang bagyo ng pagsubok ang dumating, mawala man ang gadget, mawala man ang trabaho, mawala man ang anumang mga pinagkakakitaan natin, tayo'y matibay pa rin. Bakit? Sapagkat mayroon tayong pananampalataya bilang mga anak ng Panginoon na tayo ay bibigyan ng Panginoon ng mga pangangailangan natin. Paano mamuhay ang mga anak ng ating Panginoon? May pananampalataya. May pagtitiwala na ang ating value, na ang ating kahalagahan ay hindi dahilan sa mga nakakamit po natin. Kaya para sa ating mga magulang, ano po? Higit pa ito sa isang simpleng paghinto sa gawain ang araw ng Sabat. Bakit? Sapagkat isa itong paraan upang hubugin po natin ang puso at pag-iisip ng ating tahanan. Kaya nga po, ang mga individual na miyembro ng ating pong pamilya, meron tayong mga schedule, di po ba? Meron tayong mga gawain sa paaralan, ang mga estudyante, nag-aaral sila, may mga mensahe tayong ibinibigay sa mga anak natin, may mga responsibilidad po tayo, ano po? At lalo tigit, meron tayong mga ginagamit, may mga tools tayo, may mga gadget tayo, o may mga bagay tayo na sa tingin natin ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Ngunit kapag tayo po ay nangilin ng araw ng Sabat, pinuputol ng Sabat ang ganitong kaisipan. Ano yung kaisipan na yon? Na ang aking pagpapahalaga sa aking sarili ay nakasalalay sa kung anong meron ako, kung ano ang merong gawain ako. Hindi po yan ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya nga po ang mensahe ng Sabat sa atin ay magpahinga ka, sapagkat ikaw ay pag-aari ng ating Panginoon. Kaya po, ang ibig sabihin lamang dito, ipinaaalala nito sa atin na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa ating accomplishments, na kanina ibinanggit ko na po ito, productivity, attention, o papuri ng ibang tao. Kapag tayo po ay nakaasa, o kumbaga yung ating success, o yung ating happiness ay nakasalalay sa notifications na natatanggap ko sa aking social media account, o kaya naman sa mga approval ng ibang tao, ay maaaring ito'y magdala sa akin upang maging proud ako. Ito'y maaaring nakadepende na ako doon, at kapag hindi na ako nakakatanggap ng ganon ay maaaring sabihin kong malungkot ang buhay ko. Ngunit ang sabi ng Sabat sa atin, magpahinga ka. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. At samantalang pinangingilan natin ang araw ng Sabat, kanina binanggit ko po sa inyo, ang pamilya pumupunta sa bahay-sambahan, sumasamba, nagpupuri sa Panginoon, tumatanggap ng mensahe sa ating Panginoon, yun ang nagiging paraan upang ang ating pamilya ay maging matatag. Ano po? So, magpatuloy po tayo. Yan ang karanasan ng mga Israelita. Ano po? Now, uulitin ko ang sabi sa Exodo 20, talatang 8. Ang sabi po sa atin, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin sa pamamagitan ng Sabat. Unti-unting tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Kagaya ng mga Israelita, nang ilabas ng Panginoon ang mga Israelita mula sa Ehipto at nagkaroon na sila ng kalayaan upang sila'y mangilin ng araw ng Sabat, nagkaroon na sila ng bagong buhay at sila'y hindi na alipin. Ano po? Hindi na po sila alipin. At magpatuloy tayo, ang sabi sa atin, sa volatile o pabago-bagong mundo, inaangkla ng Sabat ang ating identity. Hindi sa ating ginagawa o nakakamit, kundi sa katotohanan, tayo ay mga anak ng Diyos. Okay, pangalawang puntos, unveil deep truth in uncertain times. Sa Tagalog po, tuklasin
ang malalim na katotohanan sa panahon ng kawalang katiyakan. Sa araw ng Sabat, sa ating pagtigil, pagsamba, pag-aaral, pagkakaroon ng magandang panahon sa ating pamilya at mga kaibigan, atin pong tuklasin ang mas malalim na katotohanan sa panahon ng walang katiyakan. Kasi yung uncertain times, hindi natin alam kung ano ang bukas. Ngayon na lang, ang dami po nating mga natatanggap ng mga tragic news mula dito sa ating bansa at gayon din sa iba't ibang mga bansa. Ngunit mayroong malalim na katotohanan na tutuklasin tayo na ang katotohanan na yon ay nagpapaalala sa atin. Kaya nga pang sabi sa atin, remember, we need to remember. Alalahanin po natin, ibinigay ng Diyos ang Sabat upang hindi makalimutan ng kanyang bayan ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Alam niyo po ba, kapag tayo naging alipin ng mga trabaho natin, alipin tayo ng gadget, alipin tayo ng mga ginagawa natin, makakalimutan natin yung ating tunay na pagkakakilanlan. Ano po yung tunay na pagkakakilanlan? Na tayo ay mga malalayang mga anak ng Diyos, hindi mga alipin na kailangang patuloy na gumawa upang patunayan ang kanilang halaga. God wants us to really put value in ourselves, not according to the things that we do, but according to how God puts that worth in us. Ano po? Napakaganda nun. That is our identity. At sinasabi po sa atin, huminto ka. Alalahanin mo kung sino ka. Anak ka ng Diyos. Ang halaga mo ay hindi mo kailangang pagtrabahuhan. Mahalaga ka dahil ikaw ay Kanya. Nais ko mangusap sa ating mga kabataan. Ang ating mga kabataan, ano po, ay mahalaga po sa atin, ang mga magulang, sa ating pamilya. Sila ay merong magandang kinabukasan. Ngunit minamahal ng mga kabataan, naway hindi kayo maging alipin ng technology. Naway hindi kayo maging alipin ng gadgets o ng social media. Sapagkat maraming mga kabataan, hindi nakakapag-aral, hindi nakakapagtrabaho, hindi nagkakaroon ng magandang panahon, lalo tigit sa araw ng Sabat, sapagkat sila'y nakatali sa kanilang gadget. Sila'y alipin ng kanilang mga tinatangkilik o ng kanilang mga gamit, ano po, personal na gamit. Ngunit ang araw ng Sabat, minamahal na mga kabataan, lalo't higit, ay nagsasabing huminto ka muna dyan at alalahanin mo kung sino ka, ikaw ay anak ng Diyos, sapagkat ang gadget, okay? Ang gadget mahalaga po sa atin, ngunit may tamang paraan, ano? May tamang panahon kung kailan natin yan gagamitin. Kapag most of your time you are spending it sa gadget o sa technology o sa mga bad habits, maaaring maging alipin kayo niyan at hindi mamimiss niyo na, mafo-forfeit niyo na, hindi niyo na makikita ang malalim na katotohanan ng ibinibigay sa atin ng Panginoon upang sa ganon maging matatag tayo sa ating pananampalataya. At ngayon po ay magpapatuloy tayo, pangatlong mahalagang puntos. Alalahanin po natin na meron tayong compass that remains steady through complexity. Ano nga po yung complexity? Complexity, yun yung complex, yung napakamasalimuot. Okay? Sa masalimuot na mundong ito, meron tayong gabay na nananatiling matatag sa gitna ng masalimuot na mundo. Ang Sabat, okay? Ang sabi po sa Education, page 250, ang Sabat at ang pamilya ay kapwa itinatag sa Eden at sa layunin ng Diyos, ang mga ito ay hindi mapaghihiwalay na magkaugnay. Ano po? Looking back during the creation, ano po? Ang Sabat ay ibinigay sa pamilya. Ano po? Kaya ang Sabat at ang pamilya ay magkasama. Ano po? Alam ng Panginoon, sapagkat mga anak niya tayo, na hindi mapaghihiwalay ang kaugnayang ito ng Sabat. Kaya nga po, let us hindi nasusukat ang ating halaga sa dami ng ating natapos. Hindi nasusukat ang ating halaga halaga ng ating mga anak sa kanilang mga grades o kaya sa kanilang mga talents or chores.
achievements or posts sa social media. Mga kabataan, mga magulang, tayong lahat ay anak ng Panginoon. Nais niya, okay? Nais niya na mag-celebrate tayo ng Sabbath. Sapagkat kapag tayo ay nakatali doon sa mga kung ano ang meron sa atin, at hindi na natin nabibigyan ng pansin ang ating Panginoon, delikado po, ano, delikado. Magpatuloy po tayo. Ang Sabbath keeping ay isang lifestyle para sa ating mga pamilya. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa isang grupo ng mga tao, hindi lamang sa ilang mga pamilya. Ang mensaheng ito ng ating Panginoon ay para sa lahat ng ating pamilya. Kaya nais ko pong banggitin muli na ang Sabbath keeping, ang pagtigil sa araw ng Sabado, hindi yung titigil ka at disconnected ka na, no. Sabbath is not disconnected, being disconnected from God, but this is being reconnected. Okay, reconnected tayo sa ating Panginoon. Kaya po, this is a lifestyle. Nagbibigay ito ng panahon para sa pagsamba, pahinga, family connection, ano po, masayang paglilingkod, pagkain ng magkakasama bilang pamilya, pag-uusap ng walang pagmamadali, at panahon sa kalikasan. Alam niyo po, personally, ako po talaga is looking, always looking forward, ano, sa Sabbath, dahil ito yung panahon, lalo tigit, noong aming mga anak ay kasama pa namin ngayon kasi may mga kanila silang mga trabaho sa iba't ibang lugar. Ngunit, meron pa rin kaming inilalaan, ano po, kung hindi man every Sabbath, may panahon na kami magkakasama, at napakasarap ng pakiramdam kapag ang pamilya ay magkakasama. Disconnected sa gadget, pero connected sa pamilya, lalo tigit connected sa Panginoon. This is what it means to keep the Sabbath holy. So, sa uncertainty, inaangkla ng Sabbath ang ating identity. Sa complexity, inaangkla ng Sabbath ang ating priorities at ating direction. Ang ganda, ano po? Ang Sabbath ang nagsisilbing tool, hindi lang basta tool, kung hindi ito'y isang araw na ibabalik ng ating Panginoon ang ating identity. At sa masalimuot na mundong na ito, ang Sabbath po ay nagbibigay sa atin ng ating priorities at ng ating direction. Panghuling puntos na gusto kong banggitin sa inyo ay tungkol sa assurance that stands firm amid ambiguity. What does it mean? Katiyakan. Katiyakang nananatiling matatag sa gitna ng kawalang linaw. Di po ba napag, this is a very good news sa atin pong mga pamilya, sapagkat sa kabila ng hindi malinaw na nangyayari sa atin pong bansa o sa ating sanlibutan, mayroon tayong katiyakan na nananatili tayong matatag sa gitna ng kawalang linaw ng mundong ating kinabubuhayan. Tayo po ay tinuturuan ng Sabbath na huminto, huminga, makinig at muling magtiwala sa ating Panginoon. Kaya sabi, remember the Sabbath day. Nakalimutan natin, ano po? Nakalimutan ng mga tao, kaya tayo ibinabalik ng Panginoon sa Sabbath keeping, na tayo may panahong tayo ay huminto sa kaguluhan ng ating or maaring sa ating mga busy schedule. Let us breathe in. Ano po, ang salita ng ating Panginoon. Makinig po tayo, no? At muling magtiwala tayo sa ating Panginoon. Upang sa ganon, sa darating na linggo na ating haharapin, handa tayo, matatag tayo na haharapin natin ang buhay, ano po, sa kabila ng pagiging masalimuot nito. Ano po ang sinasabi sa atin? Ano ang VUCA world? Yan. Ano ang VUCA world? Tayo ay bumalik doon. Ang sabi sa atin, bagamat pabago-bago ang mundo, lalampas tayo sa takot. Alam nyo ba yung mga social media, yung pinapanood natin, yung mga ginagawa natin, maging mga trabaho natin, maaaring mag-develop ito sa atin ng fear. Ngunit, kapag tayo'y matatag, okay? Nandoon man ang pabago-bagong mundo.
malalampasan po natin ito, lalo't higit yung takot natin. Ano pa pang sinasabi sa atin? Bagamat walang katiyakan ang mga pangyayari, tutuklasin natin ang mas malalim na katotohanan. Ano yung malalim na katotohanan? Na tayo ay mahal ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay hindi nagbabago. Gusto kong ano yun, bigyan ng pansin yun, na bagamat pabago-bago ang mundo, mayroon tayong Diyos na hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Ang kanyang kapatawaran ay hindi nagbabago. Ang kanyang pagkalinga ay hindi nagbabago. So bakit ako matatakot? Bakit tayo matatakot, mga minamahal na mga pamilya? Sapagkat ang pangako sa atin, malalampasan natin ang takot na yon. At pangalawa ang sabi sa atin, bagamat walang katiyakan ang mga pangyayari, matutuklasan natin ang mas malalim na katotohanan. Yun na po yung ating pinag-aralan kanina. Ano pang sabi sa atin? Bagamat masalimuot, complex, ang landas, nananatiling matatag ang ating gabay. Ano po yung angkla na ibinigay sa atin ng Panginoon na regalo upang maging matatag tayo? Yan po ang araw ng Sabat. Bagamat masalimuot ang landas, ang pamilya natin ay may isang araw na ibinigay sa atin ng ating Panginoon upang maranasan natin ang ating kalayaan sa pagkaalipin ng mga bagay na hindi mahalaga sa atin. Upang maranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon na dumadaloy sa pag-ibig ng ating pamilya. Ano po? At ang huli dito sa atin na nasa atin pong mensahe ngayon, bagamat tila walang katiyakan ang lahat, nananatili tayong nakaangkla sa katwiran. Praise the Lord. Ano po? Nakaangkla tayo sa katiyakan. Nakaangkla tayo. Pag sinabi ng angkla, matatag tayo na nakabaon sa mundong ito, pero tayo po ang nakabaon tayo sa katotohanan ng katiyakan na meron tayong Diyos na gumagabay po sa atin. Nais kong ibigay sa inyo po, ano? Iwan sa inyo ang nasa 2 Timoteo 1:7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Alam nyo, sa ibang version ng yung maayos na pag-iisip, ang sabi doon ay binigyan tayo ng Panginoon ng kahusayan, ng katinuan, ng pag-iisip. Sa English, the Lord has given us a sound mind. Mga minamahal na mga pamilya, narinig natin ang katotohanan. Narinig natin ang gabay. Narinig natin ang katiyakan na ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay hindi nagbabago. Mahal tayo ng ating Panginoon. Ano pa ang sabi sa atin? Tayo ay Kanyang mga anak. Kaya paano mabubuhay ang mga anak ng ating Panginoon? Tayo patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Ano man ang mangyari, may mga bagyo man ang pagsubok, malakas man at ang agos ano po ng buhay ay napakabilis, hindi tayo basta maaanod sapagkat kasama natin ang ating Panginoon at may katiyakan tayo sa pamamagitan ng regalo ng araw ng Panginoon, sa pamamagitan ng araw ng Sabat. Tayo po ay nakaangklang matatag, matibay, sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. What a good news sa ating mga sambahayan. Kaya kayo po na naririnig po ako, ibahagi natin ang mensaheng ito sa iba upang sa ganon, maraming mga pamilya ang maligtas mula sa pagkaalipin ng sanlibutan. At tayong lahat ay magtatalaga sa ating Panginoon. Nais ko po kayong idalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, maraming salamat sa napapanahong pabalita sa amin. Marami pong salamat sa inyong mensahe ng pag-ibig. Maraming salamat sapagkat inalis niyo po kami sa pagkaalipin sa kasalanan at dinala niyo kami sa kalayaan ng aming pagsamba
pagsasama-sama bilang pamilya, pagiging connected sa inyo at sa bawat isa, at pagiging pagpapala sa iba pang mga pamilyang aming nakakasalamuhan. Dalangin po namin na inyong pagpapalain ang bawat isa sa amin. Pagpalain po ang bawat pamilya namin na kami maging matatag sa angkla ng Sabbath na inyong ibinigay sa amin. Panginoon, maraming maraming salamat po sa mga pagpapala at sa inyong pangako na wala kaming dapat na ikatakot o ikabahala sapagkat binigyan niyo kami ng kaisipang mag-iisip ng tama, mag-iisip ng positibo at mag-iisip ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa inyo sapagkat kayo ang pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po tayong lahat, mga minamahal, at naway patuloy tayong maging matatag sa pamamagitan po ng pangingilin ng araw ng Sabat. Harapin po natin ang susunod na linggo nang may positibong kaisipan, tayo'y laging nakaangkla sa ating Panginoon sapagkat minamahal tayo at hindi namang maging karanasan ang pagmamahal sa bawat isa. Maraming maraming salamat po.

0: Maraming salamat kay Ma'am Irelene sa mensahe ng pag-asa at sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Naway pinagpala at na-inspire po tayo sa message ngayong araw na ito. Habang pinag-uusapan po natin ng Sabat, magandang balikan ang tanong, saan ba talaga nakasalalay ang identity po natin? Kasi sa panahon ngayon, alam po natin, napakadaling i-connect na ang halaga natin sa ating ginagawa, sa ating trabaho, sa achievements, sa mga students, sa kanilang grades, at saka sa likes, sa followers, sa mga post po natin o approval ng ibang tao. At kapag marami tayong nagagawa, feeling natin productive na tayo, useful tayo at valuable po tayo. Pero kapag wala na tayong nagawa, kapag tahimik na ang araw, o kapag kailangan nating huminto, minsan nakakaramdam tayo ng pagka-guilty balo at hindi na po tayo masaya.
1: Ayan, sinasabi po ng Sabbath, mga kaibigan, na tayo po ay huminto. Hindi natin kailangan patunayan ang halaga natin sa Diyos. Mahal niya po tayo, hindi dahil po marami tayong natapos ngayong linggo, no? Hindi po dahil perfect ang ating performance. Hindi po dahil maraming tao ang humahanga sa atin. Mahal po tayo ng Diyos dahil tayo ay Kanyang mga anak. At magandang tingnan po ang experience ng Israelites. Matagal silang namuhay bilang slaves sa Egypt. Araw-araw, trabaho, araw-araw, pressure. Araw-araw, may ibang nagsasabi sa kanila kung gaano karaming bricks ang kailangan nilang gawin. Kaya nang palayain sila ng Diyos, hindi lang po katawan nila ang kailangang matutong maging malaya, pati puso po nila.
0: Parang nasanay sila na naging slave. Kaya kahit nung wala na sila sa Egypt, parang ang pakiramdam pa rin nila ay slave pa rin sila.
1: Pwede rin po natin niyang ma-relate nga sa panahon po ngayon, no? Sa pagtatrabaho natin, para tayong nagiging alipin.
0: Yes.
1: Kung sa term ng Gen Z ngayon, parang alipin ng salapi. Hindi po ba tayong mga workers, kung minsan sa dami nating ginagawa, sa sobrang busy natin, para nagiging alipin na tayo ng trabaho?
0: Tama yan, Lu. Lalong-lalo na sa mga, yan nga, sa Gen Z, na sila kailangan mag-work pa sila sa araw ng Sabado. Kasi nga, naging alipin sila sa maraming mga, alam mo yon, yung trabaho na gusto nila sa kanila, makukuha nila kung ano yung mga kaperahan nila. At yun ay naging slave po tayo dyan. So kailangan nilang matutunan na hindi na sila slaves, itong mga Israelites na ito. At isa sa mga regalo ng Diyos sa kanila ay ang Sabbath, kaibigan. Isang araw na nagsasabing, you can stop, you can rest, you belong to me.
1: At minsan, kahit po nagpapahinga nga tayo, katulad po ng nabanggit ni Ma'am, no, hindi talaga nagpapahinga ang mga isip natin. Hawak pa rin natin ang ating mga phone, nagsuscroll, nanunood ng videos, nagko-compare pa rin sa kung ano pong nakikita natin doon. Iniisip pa rin ang trabaho natin bukas. Alam nyo, na-share ko nga, Ma'am, no, yung one time na panaginipan kong trabaho. So sabi ko, totoo pala yun, no, kasi nababasa ko lang siya sa social media. Pero pag lagi nating isip, trabaho, talagang lumalabas kahit sa panaginip natin. Kaya maganda pong itanong, no, pahinga ba talaga yon o iba lang ang ginagawa natin habang pagod pa rin ang puso? Ang Sabbath rest po ay higit pa sa pagtigil sa trabaho. It is reconnection with God, with family, with creation, at pati sa sarili nating identity bilang anak ng Diyos.
0: Ayan. At kapag malinaw yon, mas nagiging healthy ang relationship natin sa ating trabaho, yung ating mga achievements, at sa technology, yung ating ginagamit, lalong-lalo na sa ating cellphone. Hindi na natin kailangan gamitin ang trabaho para patunayan na valuable tayo.
1: Yes, kasi sa una pa lang, may worth na tayo. Nung ginawa pa lang tayo ng Panginoon, nung lumabas tayo sa sinapupunan ng ating mga nanay, may worth na tayo.
0: Kaya nga, hindi na natin kailangan gamitin ang social media, yung pag-like. At saka yung like, mm-hmm. ano pa ba yung kinukuha natin, yung
1: validation.
0: Mga viewers natin. Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. Para patunayan na interesting ang buhay po natin. Mm-hmm. So hindi na natin kailangan, kaibigan, na habulin ang approval ng lahat. Because our deepest identity is already secure in God. Mm-hmm. We are God's precious child. Kahit sino ka pa man, kaibigan. At para sa pamilya, napakahalagang lesson din ito, ano, Lu?
1: Yes, ma'am. Kasi ang mga bata po, no, madaling matutong isipin na valuable sila kapag mataas ang grades nila, mm-hmm. kapag magaling sila, kapag maraming achievements, maraming mm-hmm. medal, yeah. kapag proud ang ibang tao sa kanila. Pero kailangan din po nating marinig at maramdaman na, no, mahalaga ka

0: Diyos.
1: Ayan. Kaya baka magandang tanungin natin ang sa ating sarili, ano kaibigan, ano ang mahirap kong bitawan kahit Sabat? Ano bang mahirap bitawan natin? Trabaho ba? Ang ating cellphone, karamihan po sa atin, yung ating cellphone, social media, pag-aalala o worries o iyong pakiramdam na kailangan kong laging may ginagawa para maging valuable ako.
0: Ayan, nakaka-relate po ba kayo sa ating talakayan dito sa ating programa? Kung kayo po'y nakaka-relate, maaari nyo pong i-comment ang inyong mga reflection sa ating Facebook page and YouTube channel na Hope Channel North Philippines, o di kaya naman i-send sa mga numero na naka-flash sa inyong screen. So sa pagpapatuloy po natin, tandaan natin, hindi tayo machine. Mm-hmm. Hindi tayo slaves sa notification. Hindi po tayo nakadepende sa number ng likes. Hindi lamang po tayo trabaho, title, achievement. Tayo po ay anak ng Diyos. At dahil doon po, pwede tayong magpahinga nang hindi kailangan meron tayong i-prove sa ibang tao. Kaya sa bawat Sabbath po, no, wag lang nating itanong, ano ba ang bawal kong gawin? Mas magandang itanong po natin sa ating mga sarili, ano ba ang gusto ng Diyos na maalala ko? At baka ang sagot po dito ay, remember I am your God. Remember that you belong to me. Remember that your worth is not measured by what you produce. At sa mundong laging nagsasabing, more, faster, prove yourself. Ang Sabbath po ay tahimik na nagsasabing, rest. You are God's beloved child.
1: Kaya maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong isang buong linggo. Naway lahat ng napag-aralan po natin dito ay magsilbing enlightenment sa bawat isa para mas maging masaya at malusog ang sabahan ng bawat pamilya. At ito po ang aming dalangin para po sa inyo.
0: Kami po ang inyong lingkod, Lou Imperial.
1: At ako naman po, si Rolyn Kadalig. At bago po tayong tuluyang magtapos, suportahan po natin ang ating programang Faithcast sa Adventist World Radio Manila tuwing Sunday and Wednesday, 9 to 9:30 a.m. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang
0: Anchored Family in a Digital World.

0: ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kahit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itunin ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libre aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay wait and wanting. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa aklat ng Daniel. Ito ay sa Kapitulo 5 ng Daniel, may kinalaman sa tinimbang ang kaharian ng Babylonia at nasumpungan. Ito ay kulang. Nasisiyahan ang hari ng Babylonia sapagkat nagkaroon ng tagumpay ang kanyang kaharian. Nagpagawa siya ng isang hanging garden. At samantalang ngayong tinitingnan at nagsasalita ang haring ito, ang sabi ng Biblia ay ganito. Sa Kapitulo 4, versikulo 30, nagsalita ang hari at sinabi, "Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan?" Nanupat pinuri ng haring ito ang kanyang sarili. Nagmataas siya. Nagkaroon siya ng pride sapagkat nakita niya ang tagumpay. Siya rin ang sinasabi ni Daniel na ulong ginto doon sa rebulto. Kaya nga, samantalang minamasdan ngayon ang kanyang tagumpay, narito ang sabi ng Biblia, "Samantalang ang mga salita ay nasa bibig pa ng hari, may isang tinig na nanggaling sa langit, o haring Nebuchadnezzar, sa iyo'y ipinahayag ang kaharian ay umalis na sa iyo. Ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tirahan ay kasama ng mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakainin ng damo na gayan ng mga baka at 7 panahon ang daraan sa iyo hanggang sa iyong kilalanin na kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao. At ibinigay niya ito sa sinumang kanyang naisin. Kaagad natupad ang salita tungkol kay Nebuchadnezzar. Siya'y pinalayas mula sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka. Ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa ang kanyang buhok ay lumago na pasinghaba ng balahibo ng mga agila at ang kanyang mga kuko ay gaya ng sa mga ibon." Kaya nga, dahilan sa nagmataas ang haring ito na katulad ng nangyari kay Lucifer, siya'y bumagsak, katulad din ang nangyari sa ating mga unang magulang, yung pride ay naghari sa kanilang mga puso kung bakit sila nagkasala. Ito yung nangyari ngayon sa hari ng Babylonia. At siya nagmistulang isang hayop. At pagkatapos ngayon ng panahon na siya ay mistulang parang hayop, versikulo 34, at sa katapusan ng panahong iyon, ako si Nabukadnezar ay nagtaas ng aking paningin sa langit at ang aking katinuan ay nanumbalik sa akin, aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinarangalan na nabubuhay magpakailanman. At ang sabi niya, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay nanatili sa salit-saling lahi. Kaya nga, dahilan sa pangyayaring ito, siya ay binaba ng ating Diyos at sa ganong klaseng kalagayan, ginawa siyang mapagpakumbaba ng ating Diyos. Kinilala niya ngayon ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Kaya ngayon, pagkatapos ng 7 taon ngayon, nanumbalik ang kanyang dating kalagayan, subalit iba na. Iba na yung kanyang kinikilalang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos ng kalangitan. At ang sabi nga sa versikulo 36, sa oras na iyon ay nanumbalik sa akin ang aking katinuan at ang aking kadakilaan at kamahalan ay ibinalik sa akin para sa kalwalhatian ng aking kaharian. Bagamat ngayon na ibalik sa kanya yung pagiging hari, hindi na ngayong umupo na bilang hari ang lingkod ng Diyos na ito na si dating Haring Nabukadnezar. Ayon sa kasaysayan, dapat sana ang maghahari ay si Nabonidus. Subalit tumanggi siya at ngayon napunta kay Belshazzar na sinasabing ayon sa kasaysayan, apo ni Nabukadnezar, subalit sa ating Biblia, bagamat siya'y apo, ay tinuturing siyang anak. Kaya ngayon, ang nagahari ngayon sa Babylonia, noong bumaba sa trono ang lalaking ito na si dating King Nebuchadnezzar, ang sumunod ngayong hari sa Babylonia, walang iba kundi si Belshazzar. Subalit, ang lalaking ito ay nagmataas din. Sa halip na ngayon, siya ay pumuri sa Diyos, magkaroon ng isang leksyon sa kanyang tinuturing na ama. Nagmataas siya. Nagkaroon ngayon ng isang salo-salo, isang piging, isang piyesta. At pagkatapos ngayon, naglasingan sila at ginamit yung mga kinuwang kagamitan sa templo ng Jerusalem, yung sa sinasabing gamit ng religious na kagamitan ng bansang Israel na kinuha naman ng kanyang ama na si King Nebuchadnezzar. At ngayon, nung ginamit ngayon yung mga kagamitan na yon na ginto at mga ginagamit sa templo, naglasingan sila ngayon at samantalang ngayon nalasing ang haring ito na si Belshazzar, nakita niya ngayon ang isang sulat sa pader. At siya'y nagimbal. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan. At kanyang pinatawag ngayon ang mga marunong sa Babylonia, subalit hindi kayang ipaliwanag. Kaya nga narito ang 3 bahagi ng ating pag-aaral. Ang unang bahagi, the night of triumph became a night of terror. Ang gabi na sinasabing tagumpay ay isang gabi na merong sinasabing terror o yung naging takot sa mga tao doon sa piging na yon sa pangunguna ng hari. Bakit anong sabi ng ating Biblia? Ang haring si Belshazzar ay nagdaos ng malaking handaan sa 1,000 niyang mga maharlika at uminom siya ng alak sa harapan ng 1,000. Nang matikman ni Haring Belshazzar ang alak, ipinag-utos niya na dalhin doon ang mga sidlang ginto at pilak na kinuha ni Nebuchadnezzar na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari ang kanyang mga maharlika ng kanyang mga asawa at ang kanyang mga asawang lingkod. Kaya dinala nila ang mga sasidlang ginto at pilak na inilabas sa templo na bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang mga ito ay inuman ng hari ng kanyang mga maharlika, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga asawang lingkod. Sila'y nag-inuman ng alak at nagpuri sa mga Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Para bagang hindi nagkaroon ng leksyon ang sumunod na hari sa kasaysayan ng Babylonia, na samantalang nakita ni Nebuchadnezzar na ang tunay na Diyos walang iba kundi ang Diyos ni Daniel. At kanyang pinuri ang wika, inyong pansinin sa versikulo 4, sila'y nag-inuman ng alak at nagpuri sa mga Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. 5. Nang oras ding yon ay may lumitaw na mga daliri ng kamay ng tao at sumulat sa palitada ng pader ng palasyo ng hari sa tapat ng ilawan at nakita ng hari ang bahagi ng kamay ng ito ay sumulat. Sa makatuwid, merong isang kamay na sumulat na walang katawan kundi isang kamay na sumulat sa palitada ng pader. At ang wika sa 7, ang hari ay sumigaw ng malakas upang papasukin ang mga engkantador, mga kaldeyo, mga manguhula. Ang hari ay nagsalita sa mga pantas ng Babylonia. Sino mang makakabasa ng sulat na ito at makapagpapaliwanag sa akin ng kahulugan nito ay susuutan ng kulay ube, magkaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kanyang liig at maging ikatlong pinuno sa kaharian. Ito yung pangako ngayon ng hari ng sino mang makapagsabi sa kanya kung ano ang kahulugan ng naisulat sa pader. Subalit, ayon sa kasaysayan kung ating pagpapatuloy, ay walang sino man ang maaaring magpaliwanag, walang karunungan. At ang wika sa versikulo 10, ang reyna dahil sa mga salita ng hari at ng kanyang mga maharlika ay pumasok sa bulwagan, pinagdarausan ng kasayahan, nagsalita ang reyna at sinabi, O hari, mabuhay ka magpakailanman, huwag kang bagabagin ng iyong mga pag-iisip o mamutlaman sa iyong mukha. May isang lalaki sa iyong kaharian na may espiritu ng mga banal na Diyos sa mga araw na iyong ama, natagpuan sa kanya ang liwanag, pagkaunawa at karunungan na gaya ng karunungan ng mga Diyos. Ginawa siya ni Haring Nebuchadnezzar na iyong ama bilang puno na mga salamangkero, mga engkantador, mga kaldeyo at mga manguhula. Palibas ay isang di pangkaraniwang espiritu. Kinilala ngayon ng reyna yung karunungan ni Daniel. Kaya ngayon, ayon sa ating Biblia, pinatawag siya upang ipaliwanag. Ibinigay ng Diyos sa kanya kung ano ang kahulugan at kung ano ang nakita ng hari na isang kamay na sumulat sa pader. At ang sabi ng ating Biblia, versikulo 20, ngunit nang ang kanyang puso, at ang sinasabi ay si Haring Nebuchadnezzar na sinasabi kay Haring Belshazzar, ito yung naging nangyari at hindi nagkaroon ng leksyon ang sumunod na hari, ang wika, ngunit nang ang kanyang puso ay nagmataas at ang kanyang espiritu ay nagmatigas at siya'y nag-asal na may kapalaluan, siya'y pinatalsik sa kanyang trono ng pagkahari at ang kanyang kaluwalhatian ay inalis sa kanya. Kaya nga, ito yung sinasabi ngayon, nagmataas ang iyong ama na si Haring Nebuchadnezzar, at ngayon ikaw din ay ganito ang iyong kalagayan. At tino ngayon ang pangyayari noong si Daniel kanyang pinaliwanag kung ano ang nakitang sulat ng isang kamay na sumulat sa pader. Ang wika sa versikulo 22, ngunit ikaw na anak na kanyang anak o Belshazzar ay hindi mo ipinagkumbaba ang iyong puso, bagamat iyong nalalaman ang lahat ng ito. Itinaas mo ang iyong sarili laban sa Panginoon ng Langit. Kanilang dinala ang mga sidla ng kanyang bahay sa harapan mo, at ikaw at ang iyong mga maharlika, ang iyong mga asawa at ang iyong mga asawang lingkod ay uminom ng alak mula sa mga iyon. Pinuri mo ang mga diyos na pilak, ginto, tanso, bakal, kahoy at bato na hindi nakakita, nakakarinig o nakakaalam man. Ngunit ang Diyos na may hawak sa iyo paghinga at sa Kanya, ang lahat mong mga lakad ay hindi mo niluwalhati. Versikulo 24, ito na ngayon. Kaya't mula sa Kanyang harapan ay sinugo niya ang kamay at ang sulat na ito'y inukit. Kaya nga ang pangalawang bahagi nito ay nakita nga yung kamay, a strange handwriting on the wall. Ito na ngayon ang handwriting. Pinaliwanag ngayon ang mga nakita ng hari at kung ano ang kahulugan nito. Kaya nga sa pangatlong bahagi, wise words for a warring wayward king, ano ang mga yon? Simula natin ngayon sa 24 hanggang 31. Kaya't mula sa kanyang harapan ay sinugo niya ang kamay at ang sulat na ito'y iniukit. At ito ang sulat na inuukit, Mene, Mene, Tekel, Oparsin.

taga-Persya. 29. Nang magkagayon nag-utos si Belshazzar at dinamitan nila si Daniel ng kulay ube at kuwintas na ginto ang inilagay sa palibot ng leeg niya. Gumawa siya ng pahayag tungkol sa kanya na siya'y dapat maging ikatlong pinuno sa kaharian. Nang gabing yoon ay namatay si Belshazzar na hari ng mga Kaldeo. At tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian, siya nooy halos 62 taong gulang. Kaya nga, pagkatapos ngayon na ipaliwanag ni Daniel, kaibigan at mahal na kapatid, sinalakay ngayon ng Medo-Persia ang Babylonia at pinatay ang hari. Ano bang kahulugan nito sa atin na bilang mga mananampalataya? Itong sinasabing Mene, Mene Tekel o Parsin, ang wika, binilang na ng Diyos ang mga araw ng iyong kaharian at ito ay winakasan. Sa makatuwid, hinatulan ng Diyos ang haring ito sapagkat ang kanyang pinuri hindi ang Diyos ng kalangitan. Alam niya kung ano ang karanasan ni King Nebuchadnezzar. Hindi pa ngayon nagkaroon ng leksyon. Kaya ginamit pa yung mga kagamitan sa templo na kinuha ng kanyang ama na galing sa Jerusalem. Naglasing sila. At ang sabi sa Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at nagatuklasan kulang. Ang iyong kaharian sa Peres ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persia. Sa makatuwid, ang hatol ng Diyos ay ibinigay sa haring ito sapagkat hindi pinuri ang tunay na Diyos. Hindi niya ginawa yung dapat gawin na bilang nakita niya ang kapangyarihan ng ating Diyos. Alam ba kaibigan? Tayo rin ngayon ay aharap sa hukuman ng ating Panginoon. Anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat? Sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 10, ito ang sabi sa atin. Sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kung papaano ngayon hinatulan ng Diyos ang hari ng Babylonia na si Belshazzar, tayong lahat ang wika ng ating Biblia ay aharap sa hukuman ng ating Panginoon. Ano ang basihan ng ating Panginoon? Ang sabi sa aklat ng Isaiah Kapitulo 34. Napakaganda ng paliwanag ito sa aklat ni Propeta Isaiah 34:16. Ganito ang ating mababasa. Iyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon. Sa makatuwid, ang basihan ng ating Diyos sa kanyang paghatol, sa kanyang paghuhukom, ang wika ng ating Biblia, aklat ng Panginoon. Ano ba yung sinasabi ng ating Biblia tungkol sa mga aklat ng ating Panginoon? Balik tayo sa aklat ng Daniel, Kapitulo 7. Ganito ang sabi ng Biblia, Versikulo 9 at 10. Habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay at ang matanda sa mga araw ay umupo at ang kanyang kasuotan ay kasing puti ng niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy at ang mga gulong nito ay nagniningas na apoy. Mga dumaloy na isang ilog na apoy at lumabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa

0: paghuhukom. At ang mga aklat ay nabuksan. Sa makatwid, may mga aklat, kaibigan. Ang bawat salita natin, ang bawat ginagawa natin ay itinatala. Kaya ito yung mga ebidensya, hindi sapagkat hindi alam ng Diyos ang ating mga ginagawa. Para sa atin, para ngayon, makita natin matuwid ang paghatol ng ating Panginoon. Ano itong sinasabing mga aklat na ito? Ayon sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3:16, nang magkagayoy nag-usap silang mga nagtatakot sa Panginoon, binigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan, at ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Kaya ang sabi ng ating Biblia, isang aklat na binuksan, walang iba kundi yung aklat ng alaala. Ano pang aklat? Nabasihan ng ating Panginoon sa kanyang paghatol. Sinasabi sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, Versikulo 12, ito yung ating mababasa. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ng mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Sa mga tuwid, merong aklat ng alaala, merong aklat ng buhay, at ang wika, hinatulan sila. Ano ang aking ginawa samantalang ako'y nabubuhay sa lupang ito? Yung mga nangamatay, ang wika, ay hinatulan sila, maging ang mga buhay, ahatulan. Kaya nga, ang sabi pa ng ating Biblia, ang dadalhin ng ating Panginoon sa kanyang paghatol, huling talata na ating babasahin, kaibigan, upang maliwanagan natin ang gawain ng ating Diyos kasama niya ang kanyang mga anghel, na anupat ang bawat gawa natin ay ating yaharap sa hukuman ng ating Panginoon. Ecclesiastes Kapitulo 12, Versikulo 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Kaibigan, ang basihan ng ating Diyos sa kanyang paghatol, walang iba kundi ang kanyang mga utos. Ginawa ba natin ang kalooban ng Diyos? Kapag tayo'y hahatulan, ay may kinalaman sa kung ano ang ating ginawa. Pero kapag tayo'y tinanggap na banal, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ni Kristo. Kaibigan, handa ka bang sundin ang kalooban ng Diyos? Kaibigan, pagpalaing kanawa ng Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan patungkol kay Haring Belshazzar. Ipinahayag po nito na nakita ng Diyos ang kayabangan, kasalanan at kawalan ng pagsisisi ng hari. Sa kabila po ng kanyang kapangyarihan at kayamanan, nabigo po siyang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Itinuturo po dito sa ating napag-aralan ay sinusukat po ng Panginoon hindi ang ating katayuan o tagumpay sa mundo, kundi ang kalagayan ng ating puso at pananampalataya. Mamuhay po tayo ng may pagpapakumbaba, pagsunod at katapatan sa Diyos, sapagkat darating po ang panahon na ang bawat isa ay haharap sa kanyang makatarungang pagsusuri. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. 0917-1742-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay. Maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong pag-asa.
1: So tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po'y muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat salamat po sapagkat patuloy mo kami pinagkakaluban ng buhay at ng kalakasan. Salamat po sapagkat patuloy mo kami pinagkakaluban ng pagkakataong ito na magkasama-sama, magkasalo-salo sa pag-aaral ng iyong banal na salita. O Amang Banal, muli po naming idinadalangin ang iyong banal na pangunguna at pamatnubay sa amin. Aking pong patuloy na idinadalangin ang aming mga tagapakinig sa kanila pong kalagayan ngayon. Ano man ang kanilang pangailangan, ikaw po nawa ang patuloy na magpuno, Amang Banal, at patuloy na iyong ipadama ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig at pagkalinga sa bawat isa. Pagpalain mo po ang palatuntunang ito, patuloy na gamiting instrumento ng kaligtasan sa mga taong nagnanais na masumpungan ang katotohanan at ang kaligtasan. Pagpalain mo po rin po ang himpilang ito. Sa kanila pong mga pangailangan ay patuloy mo po nawang punan at iyong tulungan na patuloy na sila'y magkaroon ng mga palatuntunang patuloy na maglilingkod at magbibigay ng tulong sa sangkatauhan. Nais rin po naming idalangin ang aming pong mga namumuno sa pamahalaan. Muli po silang ingatan at gabayan na ang katwiran na hindi lang sa batas ng tao kundi sa iyong batas ay masunod at patuloy na maging pagpapala sa bawat isa. Aming idalangin Amang Banal na patuloy po naman pagkalubang kami ng magandang panahon. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang atin ngayong pag-aaralan.
2: Sa mga okay listeners, katayo po ay mag-aaral ulit, patuloy ang pagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng ehersisyo na laman natin mas mataas ang immune system ng mga taong gumagalaw-galaw. Nag-ehersisyo ng tuloy-tuloy, napapabuti din po ang pagtunaw o digestion ng ating katawan at nakakatulong din ito sa mabilis na pagdumi dahil nakakatulong po ang pag-ehersisyo. Payong kaibigan sa may mga anak, hayaan nyo po magtalon-talon, maghabulan, magtumbang press at mag-Chinese garter ang inyong mga anak para sa mas mataas na level ng immune system. So, ang ehersisyo po ay nagpapabuti ng pagsipsip ng mga mineral sa ating katawan. So, galaw-galaw para mas mabuting masipsip ang kinain nating masustansyang pagkain sa pamamagitan ng ating pag-exercise, no? Dinaragdagan ng ehersisyo ang pagsipsip ng mga sustansya, lalo na ng mga mineral. Yan. So, ang mainam na pagkain ng calcium at magnesium ay mahalaga sa pagbabalanse ng katawan at ito ay makukuha sa mga halamang pagkain tulad ng butil, buto ng gulay at mga nuts, mga berdeng gulay at makulay na gulay. Makulay ang buhay, kain din kayo ng makulay na pagkain. Ang pagkain ng 80% ng buo, yung hindi dumaan sa prosesong mga paraan, mga halamang pagkain ay nagbibigay ng kahangahangang pag-unlad sa kalusugan. Iwasan po natin yung mga processed foods, yung mga nakalata, nakaplastik.
1: Refined
2: foods kasi talaga namang hindi masyadong makakatulong yan sa ating masaya at malusog na katawan. So nakita nyo, mas maganda lagi na natural. Mas maganda kung meron kayong mga garden kasi ang pag-garden ay isa rin pong magandang exercise. So, itong pinapaunlad na balanse ng chromium at iba pang pampalusog sa dugo at mga selula ay tumutulong sa kalamnan upang mailagay sa normal ang asukal sa dugo. Yan, sa may mga diabetes. Taong may diabetes o malapit ang magka-diabetes, tayo'y kumain ng gulay sa tamang pagkain at pagsipsip ng magnesium. Ang pagkakataon na ang isang ehersisyo, yung mga taong dumadanas ng pulikat, sakit sa ulo, mga coronary spasm ay makakatulong ang exercise para ito ay mabawasan. So okay ang digestion kapag kayo ay may exercise. O payo ulit sa mga taong sumasakay sa jeepney, saka sa bus, kung kayo po ay naibaba, naipara, naihinto sa malayo-layo pa ninyong bahay, huwag kayong magagalit. Bakit? E advantage message nyo na makalakad kayo papunta sa inyong tahanan ng konting minuto. Sadyain nyo pa nga minsan, mga kaibigan, na bumaba kayo hindi sa eksakto ninyong pintuan kung wala kayong daladalang mabibigat. Kung hindi kayo naka-high heels, bumaba na kayo ng jeep bago pa kayo makarating sa inyong mismong tahanan kasi makakatulong yan. Galaw-galaw, baka pumanaw. Ang sabi pa sa ating mga pagsasaliksik, ang ehersisyo ay pumipigil sa panganib na pag-atake ng sakit sa puso. 30 minuto na mabilis na paglakad araw-araw ay malaking tulong sa pag-iwas sa atake sa puso. 5 araw sa isang linggo ay pwede na para sa pagbawas ng panganib sa atake sa puso. 50% po. O tingnan nyo na, 50% ang maaaring less na hindi kayo atakin sa puso. Ang paglalakad ang pinakamabuting exercise. Dahil kapag ikaw ay naglalakad, ang blood levels ng HDL, yung HDL? High density lipoprotein po, yung good cholesterol sa katawan ay tumataas ng pansamantala. Ito ay parang vacuum cleaner o garbage truck na nag-aalis ng masasamang uri ng cholesterol sa ating dingding ng mga ugat kung saan dumadalo yung uga ay ang mga dugo. So kaya, mag-exercise kayo kasi yung good cholesterol po ay tumataas. At ang exercise din po ay mga advantage na nakakatulong para tunawin ang mga namuong excess fats dyan sa ating mga arteries. Dahil dyan, makakadaloy ng mabuti ang ating dugo at magiging maayos ang sirkulasyon sa ating system. Tema. Mga kaibigan, mag-exercise kayo tuwing umaga. Kung hindi nyo kayanin, di tuwing hapon, di kung wala pang panahon, tuwing gabi. Basta huwag kalimutan po, ang 30 minutong mabilis na paglakad araw-araw ay makakatulong. Kayo ba ay may mga sakit sa puso? Mahirap matunawan? At para masiguradong masipsip ang mga mineral sa inyong kinain, ay mag-exercise po kayo galaw-galaw. Kung kayo ay nasa opisina, tayo-tayo. Baka pumanaw.
1: So, tayo po'y magpapatuloy na sa ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos at narito pa rin po tayo. Pinag-aaralan po natin yung chapter 7 ng Apokalipsis at nandun na po tayo sa mga makatatayo sa harapan ng Panginoon sa panahon ng kanyang paghukom na sinabi ay 144,000. Subalit pagdating sa verse 9, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero na nakasuot ng mapuputing damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. Subalit ito ay may pagpapagkilanlan, ha? May tatak ito ng Diyos. Ano ang tatak na ito? At bakit ito ay sa noo ilalagay yung kanilang mga tatak? Ha? Ito ba ay literal? Kasi mayroon po nagsasabi, microchips daw ito ilalagay sa noo o kaya sa kanang kamay. Kaya sila'y tinatakot ang mga tao, huwag kayong magpalagay ng microchips na ito na may nakalagay ikang number na 666. Mga minamahal, iyan po ay yung mga sinasabi ng mga hindi nag-aaral ng Biblia ng maayos. Ano po? Kinakailangan pag-aralan po natin mabuti ang Biblia. Sapagkat bakit po tayo'y natatakot doon sa microchips? Ha? Ano bang kasalanan ang magpalagay ka ng microchips? Sapagkat yung wala nitong tanda na ito, tatak sa kanyang... anong kasalanan doon sa pagpapalagay ng microchips? Bakit sabi ay ito yung tanda ng hayop at ilalagay sa impyerno? Malaking kasalanan ba yon? Magpalagay ka ng microchips? Anong kasalanan doon? Maliwanag po na ito pong tanda na ito ng Diyos, tanda ng hayop, wala po yan sa microchips. Ha? Hindi ito literal na tatak, ito po ay katangian. Tingnan po natin ang sinasabi ng talata, may suot na mapuputing damit at may mga palma sa kanilang kamay. Ha? Ito yung kanilang, yun ang makikita mo sa kanila, yung nakasuot ng maputing damit at may palma sa kanilang mga kamay. Ha? Hindi po yung may nakalagay na, na microchip. Ha? At nagsisigaw ng may malakas na tinig na nagsasabi, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Makikita po ninyo ano yung kanilang katangian, kanilang kinilala na ang pagliligtas ay sa Diyos at doon na nakaupo sa trono at sa kanyang kordero. Ha? Ito po yung mga tao na walang ibang pinananampalatayanan, walang ibang pinananaligan kundi ang Diyos Ama at ang kanyang anak na siyang tanging tagapagligtas. At ang lahat ng mga anghel ay tumayo sa palibot ng trono at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay at sila'y nagpatira pa sa harapan ng trono at sumasamba sa Diyos na nagsasabi, Amen! Ang pagpapala, kalwalatian, karunungan, pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan ay sa aming Diyos magpakailanman. Amen. So ito pong may mga tanda na ito ng Diyos. Ang kanilang sinasabi, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kanyang kordero. At ito'y sinang-ayunan ang wika, Amen! Ha? Amen! Yun ang sagot ng mga anghel at ng iba pang mga nilalang. Sapagkat ang wika, ang pagpapala, kalwalatian, karunungan, pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan ay sa aming Diyos magpakailanman. Amen. So ito po ang katangian nitong may tanda ng Diyos na makatatayo sa panahon ng kagalitan ng ating Panginoon ng Kordero ay yung mga nagpapasalamat sa Kanya, ang karangalan ay binibigay sa Kanya, ang kapangyarihan ay kinikilalang siya lang ang kapangyarihang dapat na sundin at ang kalakasan, ang kanilang tiwala ay sa Kanya magpasawalang hanggan. Ano po? So yun po ang katangian. Katulad at kasama ng mga anghel ay kinikilala nila na ang Diyos ang dapat sambahin at papurihan. Ang Diyos lamang ang kinikilalang tagapagligtas. Wala silang ibang pangalan na tinatawagan, pinapupurihan, hinihinga ng kapatawaran kundi si Kristo lamang. At sa talatang 13 ang wika, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na may suot ng mapuputing damit, sino ba sila at saan sila nanggaling? Sinabi ko sa kanila, Ginoo, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. So ito po yung mga tao na nanggaling daw po sa malaking kapighatian. Sila yung mga pinag-uusig, sila yung pinahihirapan, sila yung hindi pinabibilhan at hindi makapagpabili sapagkat sila'y walang tanda ng hayop. Ano po? At sila'y naghugas ng kanilang mga damit sa pinaputi ito sa pamagitan ng dugo ng kordero. So ibig sabihin po, dito ay nilalarawan yung mga tao na ang kanilang katuwiran, ang kanilang kabanalan ay kanilang kinikilalang mula sa ating Panginoong Diyos. Mula sa kordero at yung kanyang dugo ang naglilinis sa kanila. Ano po? Kaya't sila'y nasa harapan ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo at siyang nakaupo sa trono ay kakanlungan sila. So makikita po ninyo ano? Na tanging ito lamang ang papasok doon sa kaharian ng Diyos. Tanging sila lamang ang makatatayo sa hukuman ng Diyos. Tanging sila... lamang ang makaharap silang araw na yunungan sin tayo. Maliwanag po ito makabanal sa tan ng dugo ng kordero ng Diyos. Kaya nga't sila ay masusumpungan sa harapan ng trono ng Diyos na maglilingkod sa kanya araw at gabi doon sa kanyang templo at doon sa nakaupo sa luklukan. Ano po ang sabi? Ano ba yung mapuputing damit na yon? Ito po yung napag-aralan na natin subalit nais ko pong ulitin. Apokalipsis 19:8 at sa kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Kaya dito po ay ipinapakita na yung mga taong nagtapat sa Diyos at nilinis nila yung kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Ang kanilang mga gawain ay ayon sa kalooban ng Diyos ayon sa kanyang salita, kaya nga sila ay malinis o maputi. Ha? So sila yung mga tao na hindi lang nagsabing sumampalataya ka sa Diyos, kundi sinasabing sumunod ka sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya na walang pagsunod, ang sabi ni Santiago, ay baog at walang kabuluhan. Ha? Ang kanilang mga gawa ay dinalisay sa pamagitan ng dugo ng kordero, hindi sila nanatili sa pagiging mga makasalanan. Kaya na, narito po, nilinis sila ng dugo ng kordero. Kaya hindi po ba nabasa na natin yung sa 1 Juan 3:3-8 kung papaanong sinasabi na kinakailangan talaga tayo'y malinis? Tingnan po natin, sapagkat ito talaga ang palatandaan ng mga anak ng Diyos. Ha? Ito ang pagkikilanlan natin. Ito yung tanda. Ha? Hindi microchip, kundi ito po ang tanda. Tingnan po natin. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Napakaliwanag po yan. Nalalaman ninyo na siya'y nahaya upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa kanya'y wala kasalanan. Ang sino mang nananatili... sa kanya nagkakasala ay hindi nakaknak, huwag katwiran ay matuwid gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang Diablo, dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. So ang tanda po ng Diablo, ang tanda ng hayop, hindi po microchips, tatandaan po natin yan, hindi po yan laser tattoo. Sapagkat yung iba ay sinasabi laser tattoo ang ilalagay. Hindi po, napakaliwanag na ang tanda rito ng hayop ay yung paglabag sa kautusan ng Diyos. Ang tanda naman ng pagiging anak ng Diyos ay pagsunod sa kautusan ng Diyos. Tatandaan po natin, paulit-ulit po nating sinasabi yan. Magmula pa sa aklat ng Daniel, sinasabi po na ang kalaban ng Diyos, ang ibang kabayong ito, ay anong kanyang gagawin? Iisipin niyang baguhin ang panahon at ang kautusan. Datapwat ang ating Panginoon, ang sabi niya, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. At dito po sa 1 ang sabi, sino mang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, hindi nakakilala sa kanya. Mga munting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Kaya dito po, yung ating ginagawa, hindi po yung ating ginagawa ang palatandaan. Ha? Ang palatandaan po rito, yung ating ginagawa. Ginagawa ba natin yung ayon sa kautusan ng Diyos, o ang ginagawa natin ay yung ayon sa kautusan ng Diablo na labagin ang kautusan ng Diyos? Ha? Maliwanag po ba? Inyo po bang nakikitang maliwanag na ang tanda po ng Diyos ay yung pagsunod sa kanyang kautusan? Sapagkat si Kristo na parito upang alisin yung gawa ng Diablo. Ano yung gawa ng Diablo? Lumabag sa kautusan. Yan ang kanyang gawain. Lapastanganin ang kautusan. Baguhin ang kautusan. Yan ang gawain ng Diablo. Pero ang gawain ni Kristo, alisin yon. Pero yung sabi ng iba, ang inalis raw ay yung kautusan. Huwag po namang ganoon. Hindi po ganoon. Hindi yon ang inaalis ng Diyos, yung kanyang kautusan. Ang inaalis niya, yung gawain ng Diablo, walang iba kung hindi ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Ano po? So sana po ay naging malinaw yan, ha? May hawak silang palma. Tandaan po natin, ha? Sila'y may hawak na palma, simbolo ng pagtatugumpay. Ito po kasing palma. Ito yung hinahawakan noon ng mga nagtatagumpay. Kapag ka nakipaglaban at nagtagumpay, may hawak silang mga palma. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Yun ang sinasabi. Kaya pagtatagumpay po yung palma. Kumusta po ang ating pananampalataya? Ito po ba ay naghahatid sa atin sa kilalanin si Kristo lamang ang tagapagligtas at siya lamang ang marapat na sambahin at siya lamang ang dapat na sundin at ang kanyang kautusan? Naghahatid ba ito upang tayo ay huwag lumubag sa mga kautusan ng Diyos? Yan po ba ang ating pananampalataya? Kinakailangang matatak sa ating isipan at sa ating mga puso ang katuwiran ng Diyos at ang kanyang mga kautusan ay dapat na matatak sapagkat yan po ang pangako ng Panginoon. Yan ang kanyang gagawin sa kanyang bayan. Ano po? Ang sabi sa Hebreo 8:10, ito ang tipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Ayun sasabihin ng iba, sa Israel lang pala yan eh. Mga minamahal, ang maliwanag ang sabi ni San Pablo, hindi lahat ng ipinanganak na Israel ay Israelita. Kundi sino? Yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat yung pong Israel, ang ibig sabihin po nung pangalang Israel, nagtagumpay ka. Nagtagumpay. Kaya kinakailangan na ito masumpungan sa atin. Ito ang tipang aking gagawin sa sambayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Napakaliwanag po ano? Yung masulatan ng kanya. Kautusan sa kanilang isipan ang iyong tatawa.

din ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. So napakaliwanag po ng sinasabi rito na ang tatayo doon sa harapan ng Diyos, makatatayo sa panahon ng paghuhukom ay yaong mga mayroong tatak sa kanilang mga noo. Napakarami nito, ha? Hindi lang 144,000, hindi mabilang. Subalit bagamat hindi mabilang, hindi mo mapabulaanan sapagkat kapwa sila ay may tatak ng Diyos. At napag-aralan po natin na ang tanda ng pagiging anak ng Diyos ay ang paglaban sa kasalanan, at ang pagiging anak ng Diablo ay ang pananatili sa kasalanan na walang iba kung hindi ang paglabag sa kautusan o batas ng kalangitan. Kaya nga po, mga minamahal, tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon na sundin natin siya, tanggapin natin siya bilang ating Panginoon. Siya ang Diyos na ating paglilingkuran, siya yung ating pananalanginan, siya yung ating tatawagan, at higit sa lahat, siya yung Panginoon na magbibigay sa atin ng gabay, at ang gabay na ito ay kanyang ipinahayag sa pamagitan ng Biblia. Ano po? Kaya nga, mapapansin natin na ang dragon ay galit na galit saan? Sa mga tumutupad ng utos ng Diyos. At yun ang kanyang ipinapapatay noong unang mga panahon sa pinatawag nating Dark Ages. Napakarami po talaga ang kanilang kasalanan ay tanging itinuturo nila ay ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos. Sila ay ibinilang ng mga heretiko sapagkat hindi sila naniniwala, hindi sila sumasampalataya doon sa nagbago ng kautusan. Na itong nagbago ng kautusan ito ay sinasabing makapangyarihan at kinakailangang masunod sapagkat sila ay infallible. Hindi sila nagkakamali. Ha? Subalit, mga minamahal, ang ating Panginoon lamang, ang Diyos lamang, ang matuwid, siya lamang ang infallible, hindi nagkakamali. Huwag po tayong maniwala na mayroong tao na magiging infallible. Ang infallible, hindi nagkakamali ng mali. Datapwat ang tao, nagkakamali. Kaya nga po, nang buksan atak, ano na ang nangyari? Tayo po ay nandito na sa huling tatak, ha? Ang tatak ng Diyos. Ano naman po ang sabi? Nang buksan ang kordero ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit ng may kalahating oras. At nakita ko ang pitong anghel na nakaupo o nakatayo sa harapan ng Diyos. At sila'y binigyan ng pitong trumpeta. Wow, mayroon naman pong panibagong trumpeta rito, ha? Pagkatapos nung pitong tatak, pitong trumpeta naman ang susunod. Ano naman po ang mangyayari? Dumating ang isa pang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong lalagyan ng insenso, at binigyan siya ng maraming insenso upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng trono. So yung mga panalangin po ng mga banal ay naroon sa harapan ng trono, at ito ay nilagyan daw ng insenso. At ano ang nangyari? At umakyat ang usok ng insenso kalakip ng mga panalangin ng mga banal mula sa kamay ng anghel patungo sa harapan ng Diyos. Saan po patungo? Sa harapan ng Diyos, ha? At kinuha ng anghel ang lalagyan ng insenso at pinuno niya ng apoy ng dambana. Itinapon niya sa lupa at nagkaroon ng mga kulog, mga tunog, mga kidlat at ng lindol. So dito po ay pinakinggan na yung mga dasal nung mga pinugutan ng ulo, ha? Yung mga naging martyr alang-alang sa kanilang pananampalataya. Sila po naman ay pinakinggan, at ang wika, nilagyan ito ng maraming apoy, ng insenso, at ano po ang nangyari? Ha? Kinuha ng anghel ang lalagyan ng insenso at pinuno niya ng apoy ng dambana. Itinapon niya sa lupa at nagkaroon ng mga kulog, mga tunog, mga kidlat at mga lindol. At ang pitong trumpeta, ito po yung tinatawag na huling pitong salot na darating sa sanglibutan ito. At ang pitong anghel na may pitong trumpeta ay naghanda upang hipan ang mga trumpeta. At hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umula ng yelo at apoy na may halong dugo, at itinapon ang mga ito sa lupa. Ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog, at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog.
nasunog at ang lahat ng lunti ang damo ay nasunog. So ito po ang mangyayari, magkakaroon ng malaking sunog. Yan ang mangyayaring kalamidad. Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta at ang tulad sa isang malaki na nagliliyab sa itinig.

napon sa dagat. Ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na may buhay na nasa dagat at ang ikatlong bahagi ng mga barko ay nawasak. Yan. So ito po ay magkakaroon ng mga kalamidad sa dagat. Ha? Ito po ang sinasabi na mangyayari bago dumating ang ating Panginoon. At hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Ang pangalan ng bituin ay halamang mapait at ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging mapait at maraming tao ang namatay dahil sa tubig sapagkat ito ay naging mapait. So makikita po natin dito na magkakaroon ng salot sa mga tubig. At ngayon po ay nakikita natin na tayo ay halos nawawala na talaga ng tubig. So ang sabi riyan ay mawawala ng inumin at talaga po namang tayo ay magkukulang ng tubig. At yan po naman ang kinatatakutan ngayon. Talagang dahilan sa global warming at sa sunod-sunod na pagkasira, pagkawasak ng ating kalikasan ay mauubusan po naman tayo ng tubig na maiinom. Ano po? Kaya yan. At hinipan ang ikaapat na anghel ang kanyang trompeta at tinamaan ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin. Kaya't nagdilim ang ikatlong bahagi nila at ang ikatlong bahagi ng maghapon ay hindi nagliwanag at gayon din naman ang gabi. At tumingin ako at aking narinig ang isang agila na lumilipad sa gitna ng himpapawid na nagsasabi ng malakas na tinig, kahabag-habag, kahabag-habag, kahabag-habag ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa dahil sa mga tunog na mga trumpeta na malapit ng hipan ng tatlupang anghel. So dito po sinasabi ay talagang sunod-sunod na mga kalamidad ang mangyayari pagkatapos na ang Panginoon ay tumahimik na sa langit. Tandaan po natin nagkaroon ng kalahating oras ng katahimikan sa langit. Ibig sabihin, ang Panginoon ay hindi na namagitan sa atin kapag ka ang ating Panginoong Jesucristo ay tinapos na niya yung kanyang pamamagitan para sa kanyang bayan, para sa ating lahat. Kapag ka itinigil na niya yan, ay darating na ang sunod-sunod na salot bago pa dumating ang kawakasan. Bakit po? Alam po ninyo, mayroon itong layunin. Yan po ay ating mapapag-aralan sa bandang huli pa. At kaya nga po, marami pa ang darating na mga suliranin. Maraming sakuna ang dadanasin ng mga hindi tumanggap ng tanda ng Diyos. Yung tatak ng Diyos. Sapagkat ito po, ang sabi ay para sa mga walang tatak ng Diyos. Yung wala, hindi tinanggap yung karakter ni Jesus, ang pananampalataya ni Jesus. Sapagkat ang wika po, ito po kasing kahabag-habag na ito ay para doon sa mga walang tanda. Subalit ang mga anak ng Diyos na may tanda ay narito. Titingnan po natin sa Apokalipsis 14:12 ay muli pong ipinapakita. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. So yung mga banal ay mayroong pagtitiis. Sino sila ng mga banal? Sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ano po? Yun po ang sinasabi na may tanda ng ating Panginoon. Yung lahat na walang nitong tandang ito, sila yung tatanggap ng mga salot na ito. At sa 9 no? At patuloy po sapagkat nasa chapter 9 na po yung tatlupang huling tanda. At hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng di matarok na kalaliman. Binuksan niya ang hukay ng di matarok na kalaliman at umakyat ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking horno at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. At naglabasan mula sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng kapangyarihan ng mga alakdan sa lupa. At sinabi sa kanila na huwag pinsalain ang damo sa lupa ni anumang luntian ni ang anumang puno kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Kaya nga po itong mga salot na itong sinasabi rito ay pawang para doon lang yan sa mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Okay po, so napakahalaga na ating aalamin kung ano ang tanda ng Diyos. Ano ba yung tatak ng Diyos? Yun po ang pag-aaralan natin sa susunod nating pag-aaralan.
pag-aral para maging malinaw po talaga sa atin, ha? Sapagkat napakaliwanag po na ang tatanggap ng lahat ng mga salot ng ito ay yun lang walang tanda ng Diyos sa kanilang mga noo. So, mga minamahal, nakalambas na tayo sa oras, so tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, maraming salamat po sapagkat iyong ihinayag ang katotohanan ito upang kami huwag mapahamak. Sapagkat mahal mo kami, nais mo kami ay maging handa sa pagdating ng dakilang araw ng paghukom. Amang banal, aking pong pakiusap at aking idinadalangin ang aming mga tagapakinig. Patuloy mo po nawa silang tulungan at gabayan. Ipagkaloob po sa kanila ang ibayong pag-ibig at pananampalataya na sila'y sumunod. Kami sama-samang sumunod at magpasakop sa iyo at tanggaping ang tanging aming tagapagligtas ay ang aming Panginoon at ang kanyang kautusan ang dapat naming sundin sa araw-araw. Among banal, salamat po na handa ka parating magpatawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sapagkat patuloy mo kaming tinatanggap sa kabila ng napakarami naming mga pagkakamali. At salamat po sapagkat iyong tatapusin ang kasamang ito at ibig po naming makasama doon sa maliligtas, tatahang kasama mo magpasawalang hanggan. Kaya ang biyaya nawa ng kalangitan ipakamit sa lahat ng aming mga tagapakinig at sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: All things new. Hope starts here.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ngayong nabuntis ako, paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap!
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala kapanatagan, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sa pagkumbayaan. Parang nagtatanong ako, di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate.

Sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon, no, dahil ako nga ayos isip eh. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro, naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, ano ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga eh, sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon nga po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung ano ng mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga, Pastor, tunay ko na. Ang masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong, sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, at talagang pinabalik niyo ako sa inyo, sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik, Lord. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po ako. Dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa, dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Ay di, magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: FM. Nasaan man po kayo ngayon, na kayo man po ay nasa inyong mga tahanan, o kayo po ay nagdamamaneho, nagdadrive, or somewhere else po ngayon nakikinig sa ating programa. Kayo man ay nasa ating Facebook or YouTube Live. Nagbabalik po ang ating programa, ang The Healing Wonders of Diet, kasama si Dr. Blessenda Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ito ay talagang araw-araw ay pagpapala ng Diyos sa atin.
0: Amen and amen, Doc. So ngayon po, napaka-importante po, napakaganda po ng ating pag-uusapan sapagkat ito po ay patungkol po sa tinatawag po natin. Ano po, ito po yung tinatawag nating proteins, fats, and carbohydrates. Kasi po karamihan sa atin ay medyo nalilito pa. Ano nga ba, saan nga ba nakukuha ang protina? Sa karne lang ba? Saan ba nakukuha ang fat? Sa mantika lang ba? Saan ba nakukuha ang carbohydrates? Sa kanin lang ba? Yan po yung mga pag-uusapan po natin sa mga oras at panahon po na ito. And syempre, hindi na po natin papatagalin pa. Pero bago po yan, ay tayo po muna ay pumunta sa ating mga telepono. Itala po ang ating numero 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Para sa inyo pong mga katanungan o gusto pong i-clarify patungkol po sa ating mga pag-uusapan. O kung kayo man po ngayon ay nakikinig sa ating pong mga live programs sa ating mga social media channels, ay pwede nyo pong i-comment directly at syempre po sasagutin panauhin sa atin pong mga oras po na ito. Alright, ngayon Doc, let's talk about proteins and carbohydrates. Bago po tayo tumungo doon sa mga atin pong mga pag-uusapan pa, ay ano po yung mga pangunahing papel ng tinatawag po nating protina, taba, o at carbohydrates or carbs sa atin pong katawan?
1: Meron pong tinatawag tayong dalawang grupo ng nutrients. Yun pong isang tawag natin macronutrients. Pag sinabi po nating macro, mas malaki. So ito po yung carbohydrates, protein, and fats. Pagka sinabi naman natin micronutrients, ito po yung maliliit lang na amount na kailangan ng katawan natin. Usually in milligrams. Yung macro, usually in grams. So nandun naman yung vitamins and minerals and phytochemicals. So yung carbohydrates, protein, and fats, nasa macro sila. So pag kinumpute ng isang dietitian, yung mga macronutrients, umaabot talaga na mas malaki yung amount ng sustansya na to. Katulad nga ng carbohydrates, proteins, and fat. Pero pag ginawa mong distribution ng carbohydrates, protein, and fats, usually, ang planning, mas malaki sa carbohydrates. No, yung fat, mas maliit. Yung protein, sakto lang. So, ganun po yung measurement nun. Kaya, yung, kung i-visualize natin yung pagkain, makikita nyo na ang pagkain ay talagang kung ilalagay sa plato yung energy giving food which is carbohydrates, mas malaki yung amount niya. So ganun po yung pagpaplano ng isang pagkain. Pero ang napakabuti talaga ng Diyos, hindi naman talaga walang pagkain na carbohydrates lang. Walang pagkain na protein lang. So ginawa ng Diyos yung carbohydrates, protein, and fats, lalo pa kung sa halamang pagkain, talagang perfectly nanahan doon sila, well-balanced.
0: Ayan, so napakaganda po, Doc. Ano? So yun po yung mga pangunahing papel po ng atin pong tinatawag na proteins, fats, and carbohydrates sa ating katawan. Ngayon, Doc, sa tatlong ito, ano po ang kadalasang napapabayaan o nasusobrahan sa karaniwang dieta ng Pilipino? Sa mga tatlong ito, meron po bang napapabayaan, meron po bang nasusobrahan, pero supposedly, tama po, ano yun, yung totoo naman po ito, may mga napapabayaan tayo at saka nasusobrahan sa mga bagay po na ito, of which nakakontribute sa atin pong personal na kalagayan o ating kalusugan. So Doc, ano yung mga kadalasan napapabayaan o nasusobrahan sa karaniwang diet ng isang Pilipino?
1: I-classify na rin pala nila ang fiber sa macronutrients.
0: Oh, okay.
1: So yung fiber, it's another carbohydrates. Ang tawag natin sa fiber is undigestible carbohydrates or semi-digested. Yung hindi talaga 100% na na-digest. Yun yung hilat siya. Yun yung mga fiber na nasa mga gulay, prutas, halamang pagkain. So again, ito yung isa sa unang napakalimutan ng mga tao. Kaya usually ang mga tao ay kumakain ng refined foods. And the moment they eat refined foods, ang nangyayari doon, puro concentrated lang ng carbohydrates. So, yun ang nagiging malaking problema.
0: So, ibig sabihin, Doc, yung nasasobrahan po na parang diet ng Pilipino ay yung carbs. Ano naman po yung napapabayaan natin na mga Filipino? Parang hindi naman po siguro, no? Parang punong-puno naman po tayo. Pero looking at that, nabanggit niyo po kanina na inidagdag na yung fiber sa macronutrients. Parang feeling ko, Doc, ito po yung napapabayaan sa diet ng isang Pilipino.
1: Yung carbohydrates kasi, refined carbohydrates yung pinipili. Kaya pag pinili natin yung refined carbohydrates, wala na yung fiber content. Mm-hmm. So example natin dito, pag halimbawa yung mais, may fiber content yan. Pag ginawa mo na siyang corn chips o kaya corn flakes, yung fiber content yan umuunti. Halimbawa yung rice, no, yung browned rice or unpolished rice, pag inalisan mo yan ng covering, yung kanyang pinaka-coat sa ibabaw, bumababa ang fiber content. Bumababa din yung mga vitamins and minerals. Kaya yun ang nagiging problem. The moment bumaba ang fiber, bababa din yung mga nutrients.
0: Ayan, may katanungan na po tayo dito, Doc.
1: Macronutrients.
0: Pag daw po ba bineblender ang pagkain, ay nababawasan daw po ba ang fiber content? O kaya pagka-ginujuice naman daw po?
1: Yung blender, hindi nababawasan kasi you don't separate. Mm. You don't separate the fiber content kasi gigilingin mo lang siya.
0: Yeah,
1: minsan
0: yeah.
1: May purpose yung fiber kasi yung fiber is very important, especially pagka merong problem sa chewing o kaya merong problem sa digestive system o kaya yung appetite hindi masyadong maganda. Yung blending, napaka-importante yan. Napaka beneficial yung procedure ng smoothie o kaya yung ibe-blend mo siya na maging puree yung pagkain. Pero pagka juice mo na, iba din ang purpose nun. Kasi yung juice, itatapon mo yung fiber. And the moment itapon mo yung fiber, magiging concentrated lang siya na liquid. And meron ding purpose yon, especially for those people who are really in a hurry to nourish them, the body, no, yung cellular level nila. Like, halimbawa, minsan may mga instances na sobrang deficient ng tao, kailangan mag-vegetable juicing. So, yung juicing has a purpose. Yung blend also has a purpose. Yung pureeing naman, na giniling lang, walang natatapon na fiber yon, kaya okay lang siya.
0: Alright, so, Doc, looking at that, what would you recommend then? Ito po yung mga katanungan po ng isang listener natin. Ano daw po yung mare-recommend po ninyo? Juicing or pureeing o yung blending?
1: Depende po yan sa purpose. No, halimbawa, may purpose na sobrang deficient yung tao tapos walang appetite tapos hindi kaya ng digestive
0: Tama.
1: System na mag-digest ng pagkain, baka juicing is the best for him or her. Halimbawa naman yung sobrang yung naghahabol ba ng sustansya, katulad ng minsan may mga cancer patients na kailangan maghabol ng nutritional needs nila. So baka tapos mahina yung digestion or walang appetite, no? So baka juicing yung purpose, no? Kung sa hospital may ginagawang mas comprehensive, like halimbawa parenteral nutrition o kaya NGT, sasaksakan ng tubo sa ilong, yun talaga papasok, iko-compute ng mga dietitian yung mga nutrients na papasok sa katawan ng tao kung ano yung kailangan, which hindi naman natin kayang gawin sa bahay. Ang the best pa rin talaga sa atin, we will be doing whole food, no? Yung pagkain talaga. Ngayon, kung paano na lang natin gagamitin ang juicing, o kailan ba ang blend, o kailan ba ang puree, o kailan ba natin i-chop ng maliliit para makain ng tao. Kasi yung pagkain, taken na yan eh. The nutrients are in there already. Yung plant foods, sakto yung nutrients. Ibig sabihin, excellent yung nutrients. Ang problema, kung paano ipapapasok sa loob ng katawan. Number one, kung paano matutuwa yung tao na kumakain siya ng pagkain na yan. And number two, kung paano natin matutulungan yung digestive system kasi baka may problem yung digestive system. So yung smoothie, very important, kung halimbawa kaya pa ng tao yung bulk ng pagkain. Pero pag hindi niya nakaya yung bulk ng pagkain, baka juicing ang gagawin natin, okay? Kung by mouth, okay, by mouth. Ngayon again, kung sa hospital it could be NGT, no, nasa gastric, no? Sa tubo na 'yan o kaya may parenteral talaga na sa ugat na ipapadala. Okay, ipapapasok.
0: Napakaganda po na naintindihan po natin ang mga bagay po na ito, lalong-lalo na po sa mga household po natin, ano, na yun nga po, nagkakaroon po, I could say, Doc, na nagkakaroon ng misconception about what we call juicing at saka yung pureeing o yung blending. Kasi nga po, nagkakaiba, marami pong mga pagkakaiba ng mga conception ng tao base sa kanilang mga karanasan. Pero mas maganda pa rin po na bumabalik po tayo sa scientificong pamamaraan upang magbigay po ng kalinawan sa ating mga tagapakinig na kung ano nga po ang mas maganda pong gawin nila sa kanila pong mga kinakain. So, ayan po, napakaganda po, Doc. So, if it needs, yun nga po, pagka naghabol tayo ng mga nutritional needs sa ating mga katawan at hindi na natin kaya ng mga bulk foods, bulk things o stuff na ipinapasok natin sa ating katawan, we can opt to juicing. Pero kung kaya pa naman po, and then, we really need the fiber in our body, then we can opt to blending. Para naman mas, parang kung mga Doc, ang blending at saka juicing ay para lang, ano yun, not just to fancy the food, but also to make it, anong tawag natin doon, yung parang mas convenient sa tao na kainin. Kasi there are people who doesn't like to, you know, eat it whole, yung mga pagkain na yon. Pero may ibang iba naman that would love it na naka-juice na o kaya naka-blend na para isang lunok na lang at hindi na nila kailangang humuya. Well, those are the things that we sometimes consider. Pero yun nga po mga kaibigan, siguro Doc, ano, ang totoong blender naman sa ating katawan ay yung ating mga ngipin. So kung kaya pa naman ng humuya, ay gawin po natin. Tama po ba, Doc?
1: You got it right, Pastor yes. Kyle. Kasi sa ngipin natin, meron na kaagad initial digestion. Yung laway, no, yung saliva natin, meron na itong digestive enzyme, we call it salivary amylase or thiamine ang tawag nila. So yung initial digestion of carbohydrates is in the mouth. By chewing, that is mechanical, and chemical naman by our saliva, yung enzyme na nasa bibig natin. So very, very important also to consider na yung chewing properly is very important. Kaya nga, kung healthy at tama ang denture, no, at maganda ang appetite at tama ang condition ng isip, yung chewing talaga is one of the best strategies na kailangan natin i-maximize. Bakit? Kasi perfect siya. Meron siyang mechanical digestion, meron din siyang chemical digestion. At saka yung pagnguya natin, talagang very, very healthy para sa atin yan. Yung pagkain kasi nakakover yan ng mga fiber na we need to break.

0: no, kailangan nating i-break para ma-in yung mga sustansya important.
1: Back to the origin, kung ano po ang ginawa ng ating pain, kung kaya lang po natin. Pagka, yun nga po, nabanggit ni Doc Blessy, kung may mga problema na po, ayan. So ngayon pa lamang i-prevent na po natin yan sa pamamagitan po ng tama nating pagkain. Alright, Doc, ano naman po ang pagkakaiba ng good fats sa bad fats at saan ito karaniwang makikita sa isang Pilipinong household?
0: Ayan, yung good fat, pag sinabi natin good fat, ano po to, yung amount talaga ng fat, sakto lang, no? Kasi katulad ng, when you get your fat from animal, bukod sa dahil in excess, yung quantity sobra na. So, hindi na siya nagiging good fat. Okay? Because of the excessive amount, no? Yun namang amount ng fat sa ating halamang pagkain, sakto lang. Okay? Now, yung fat naman, we are so blessed kasi coconut oil has low risk.
1: Mm-hmm. Yes po. Ah, yes, Doc.
0: May bata kasi ko ditong gustong sumali.
1: It's okay,
0: nagda-drawing siya. Kaya katabi ko dito. Okay, di ba? Tingnan niyo, nagre-radio tayo. O, meron dito ang bata na...
1: Exactly. We have a live audience with you, Doc.
0: Kumakain to ng saluyot. Kaya talagang we are so happy na to promote saluyot. Sabi niya, Mama Ble, don't forget to tell about saluyot. Yeah. And saluyot is really very high in fiber. Mm. Very high in phytochemicals, no? Talagang ang ganda niya na pagkain sa bata. Okay? Sige po, naki-extra lang yan.
1: Alright, thank you so much, Doc. Ayan po mga kaibigan. Kasi po, Doc, why I've asked this question is that sometimes, sa Filipino household po kasi, pag sinabi po nila kasi na fats, lahat na sa atin, ano, just to clarify those misconceptions, pagka-fats ay bad na po kaagad yan. Well, hindi po natin minsan magkakaroon tayo ng misconception na kapag sinabing taba, ay lahat na po yan bad. At sinasabi ng karamihan, that we don't need that much. Ngayon po, ay kaya po ikina-clarify po natin para po mas maintindihan po natin ng mas maigi, lalong-lalo na sa atin pong mga listeners, ang pagkakaiba po ng masama at ng mabuti pong taba sa ating katawan. Well, I think, Doc, we have already tackled this already a lot of times.
0: Yeah. Na may Biba mga... Pastor,
1: yes, Doc?
0: Yung example mo last time natin, no, nung sinasabi mo you have eaten avocado,
1: yes,
0: pero nagtataka ka bakit may energy kang maganda. Kasi nga, ang avocado is fat, no, considered as fat-rich food. Pero hindi natin sinasabi na fat lang 100%. Fat rich food. So, ibig sabihin ng fat rich food, pagkain na klinasify sa mga fat rich. Pag sinabi natin fat rich food, kasama dyan ang avocado, ang coconut, no, pero hindi lang siya 100% taba. No, meron pa rin sustansya. Katulad ng avocado, may fiber, di ba? May phytochemicals. Yun lang pagka-green niya, talagang ang ganda-ganda, di ba? At saka talagang may carbohydrates din siya. So, klinasify lang. Kaya nga, pag halamang pagkain, maganda talaga na doon natin kunin. Kasi hindi lang na-classify na taba siya. Katulad ng nuts, classified sa natin na rich in fat. Pero, okay, rich in protein din. Rich in phytochemicals. Rich in minerals din. Kaya very, very, very, very important to understand na yung halamang pagkain, yun talaga ang mas meron tayong malaking protection.
1: Yun na nga, Doc, eh. Nagtataka nga ako eh. Pagka, kuan po, dalawa po yan eh. Dalawa yung habit ko every morning. Eh. Ayun, pag ngayon, syempre, we have avocados around. So, pagka kumakain ako ng avocado, it would fill me up until afternoon, although I ate it in the morning, tapos mabubusog ako hanggang gabi na, ganon. Tapos, same with coconut, I drink and I eat it, I eat the flesh in the morning, hanggang gabi na po yun, Doc. So, ayun nga po, nagtataka po ako eh, kasi bakit parang ganon? But then, still, it has a good flow with my metabolism. Kaya dun ko nga po napatunayan that what we are talking about here po sa ating pong programa can really help us po sa ating pong pag-improve ng ating kalusugan. Kaya I myself, ayun, isa rin po ako sa mga estudyante nyo, Doc, sa ating programa. At ganyan din sa ating mga listeners. Kung tayo po...
0: Doctoral ka na, Pastor Kyle.
1: Ayun nga, Doc eh. So, kapag
0: malapit ka nang mag-doctoral.
1: Yeah, talagang para mag-i-study po ako under your care, Doc. So, pagka po sa ating mga listeners, Doc, I would love to encourage you, pagka ginawa nyo po ito, mga kaibigan, magkakaroon din po ng improvement sa ating katawan. We are challenging you every time that we have episodes with Doc Blessy. Nagkakaroon po kayo ng challenge with Doc Blessy, and I hope and I pray that we are all doing it kasi I myself am trying to do that too. Doc, meron po tayong katanungan pa po dito. Okay lang po bang ilagay sa ref ang avocado na inalis na sa shell niya, Doc? Yeah. Hindi po ba mawawala ang nutrients nito?
0: Pwede po. Pwede pong ilagay kahit sa freezer. Kaya you can make your natural ice cream, avocado ice wow. cream from real avocado. Kasi yung fat po stable sa extreme temperature. Tapos, yung siguro yung vitamins niya, liliit ng konti, pero hindi 100% naman na nawawala yon. Yung mineral, stable din yan. Kaya okay lang, no? You can use that. You can do that. Para naman paminsan-minsan, sumaya kayo na meron din kayong avocado ice cream. Diba? Pwede po yan.
1: Ayan, so napakabuti, Doc, ano? Kasi ito nga po yung katanungan po ng isang kaibigan natin. Yan po, huwag po kayong mag-alala. Ayan, actually that's a really really nice, Doc, ano, kasi yung avocado, it has this creamy texture na kapag talaga naman na freezer mo yan and then you're gonna scoop it out, ay talagang parang ice cream. Yun nga po yung napakaganda talaga sa avocado po, ano. Same goes with other fruits po, Doc, like mango. Ayan po, may mga creamy texture yung mga yan eh, para kapag freezer mo siya and then you're just gonna eat it. So ibig sabihin po, hindi po talaga mawawala yung nutrients niya, Doc.
0: Bababa lang ng konti kasi ang sensitive na nutrients, vitamins B complex, yung mga B vitamins. Pero the rest ng nutrients, ano yan, this yung, ang buti-buti. Kaya minsan, no, sometimes worried, lalo pa yung mga, ito lang example ko lang ha, mm-hmm. yung mga seafarers. Kasi sa seafarers, nakadaong sila sa, you know, on board sila. So wala silang talagang gulay na fresh, minsan for periods of days. Okay, or months. Pero ang sinasabi ko nga sa kanila, yung frozen foods, no, yung frozen vegetables can also serve the purpose. Kasi hindi naman talaga 100% nawawala yung sustansya noon. Nandoon pa rin, nababawasan lang yung mga vitamin C, okay? Pag matagal ka nang walang vitamin C, siguro you can have supplements, no, lalo pa kung wala talaga.
1: Ayan, thank you so much, Doc. Napakaganda po. Sana naliwanagan po ang ating listener sa kanya pong katanungan sa mga oras po na ito. Muli po, mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong tumungo sa inyong mga telepono. Itala po ang ating mga numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891.

0: amount. And the type of fat is unsaturated, which is the good type of fat. And it doesn't carry cholesterol, no? May advantage pa to na talagang mag-handle sa ating mga cholesterol. So yun po yung gusto nating iparinig sa ating mga listeners right now. Dahil pag kumain kayo ng halamang pagkain, talagang wala siyang cholesterol, although fat siya. Ang cholesterol, you can only get it from animal products.
1: All right. So, Doc, ito po, isang katanungan, paano natin maiwasan ang sobrang carbs sa ating pang-araw-araw na pagkain? Bilang isang mamamayang Pilipino, we really love carbs, especially sa simple carbs like rice. Ayan po, ano. Ganito nga po eh, meron nga po ako napanood sa social media. Sabi doon ay marami na siyang kanin. So maglalagay siya ngayon ng ulam. Pagkalagay niya ng ulam, may natirang ulam, kukuha ulit ng kanin. Tapos ngayon, pagka may natirang kanin, kukuha ulit ng ulam hanggang kay sabi niya, dahilan kung bakit ako ay nataba, sabi niya. Sa bilang Pilipino po kasi, ano, we always love rice. Wherever we go, kahit na pumunta Pilipino sa Europa, ay siyempre alam naman po natin ang dieta po nila doon, it doesn't have that much about sa rice. Ayan po, ano, so paano po ba natin maiwasan ang sobrang carbohydrates sa ating pang-araw-araw na pagkain, Doc Blessy?
0: Kasi ang Filipino way, kaya dumadami talaga ang pagkain natin ng carbohydrates. Kahit kalimbawa kanin, no? Kanin at isda. Pag ginawa mo yung kanin at tuyo, talaga namang sandamakmak ng kanin ang makakain mo. Pag ginawa mong matabang yung lasa, hindi makaka-encourage ng ganong kadaming rice. So, at saka learning talaga, yung education talaga ang magtuturo sa mga tao how to do it, no? Now, ito naman, yung meron tayong tinatawag na preloading food, no? Yung preloading, no? We usually do this one for diabetic patients. Kakain ka na ng fiber, kakain ka na ng plant protein and fiber. Plant protein and fiber, and that is ang example natin doon. May munggo na konti, may kalabasa, may mga dahon-dahon, and that will really give you the preload. Kaya pag busog ka na, no? Pag nakakain ka na ng maraming fiber, na ipasok mo na yung mga maraming fiber, hindi ka na ganun kadami ang makakain mo ng carbohydrates. So that's one of the strategies that we can do. At saka ang isa pa, ang pinaka talagang malaking problema sa ngayong generation, yung mga pag-inom ng sugar liquid. Ano yung sugar liquid? Yung mga juices, yung mga sweetened, no? Yung mga nilulunok mo lang concentrated in calories.
1: Ayan, alam niyo, Doc, I've tried doing that nung last na mga episodes po kasi natin. Napag-usapan po natin yung preloading, di po ba? At isa po yung mga naintindihan ko dyan, lalo-lalo na yung pagkain ng fiber sa mga halaman, it tells your body, I mean, it tells the brain, pagka na-reach niya na kumbaga yung ano itag dito, yung kain na gusto mo just by eating those plant foods, sasabihin niya talaga sa stomach at saka sa katawan natin na you stop eating. And to be honest po, it really does. Talaga pag in-apply po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ay talaga naman pong makikita po natin that it really does help sa atin pong kalusugan bilang isang tao. So ayun, Doc, ano? Napag-usapan na po natin ang patungkol po diyan kung paano po natin maiiwasan ang sobrang carbohydrates para hindi kain ng kain. Yun nga po, technique din po yan. Technique ko rin po yan, yung pagkain ng mas maraming munggo. Pero po, Doc, minsan, dahil sa maraming munggo na, ano, hindi mo na rin maubos. Dahil siyempre, nasasarap ang aso munggo at sobrang dami rin ng fiber content ng munggo. Andun na lahat, may protina na rin doon. So, nabubuso ako agad hanggat hindi ko na rin siya nauubos. So, kailangan din na kumuha tayo ng sakto lamang.
0: Pastor, isa pa talaga na very, very easy practical way, yung mag-hydrate. Kasi pagka-hydrated ka, minsan kasi ang fitao, nalilito sila kung yung pakiramdam ba nila, gutom o uhaw. Kaya minsan, akala mo lang gutom ka, but actually nauuhaw lang pala. So in between talaga, let's make it a habit na iinom ng tubig. Kasi according sa science, pagka-hydrated yung tao, mas sakto lang yung calorie intake niya. Hindi siya lalampas kasi alam nung katawan na yung feeling na kailangan masati.

0: pa yung gutom.
1: Alright, Doc, ito po. Although napag-usapan natin kanina yung patungkol sa mga, anong tawag natin dito, yung mga papel, pangunahing papel ng protina, fats at carbohydrates, paano naman po natin mapapanatili ang balanse sa protina, taba at carbohydrates sa ating bawat pagkain bilang isang Pilipino? Tayo po kasi mga Pilipino ay kung ano po ang i-serve, yun na yung pagkain natin. Pero para po sa mga magulang po ngayon na nakikinig, in a very, how should I say it, affordable, budget-friendly, Doc. Baka pwede po kayong mag-suggest. Paano po natin mapapanatili ang balanse sa protina, sa taba at carbohydrates na kailangan ng ating katawan sa ating bawat pagkain?
0: Ang pagkain po natin, pwede itong piliin, no, at planuhin. Yung planning, very, very essential yan. Kasi pag hindi natin plinano kung ano lang ang makuha natin, yun lang ang magiging available. But actually, when planning a meal, kailangan natin consider yung protein galing sa halamang pagkain. Ako, pinakamadali talaga, lalo pa when it comes to balancing a meal, kailangan pong i-consider nyo na meron kayong seeds. Merong, kaya yung munggo sa Philippines is very, very, very, very important.
1: Alright, thank you so much, Doc. So, yun po, napaka-importante po na mabalanse rin ang mga bagay po na ito, mga macronutrients sa ating katawan, para syempre naman po, balanse rin po yung atin pong diet bilang isang tao. So, ngayon, Doc, totoo bang kailangan natin ang lahat ng tatlong ito sa tamang dami? Bakit po?
0: Ayan, kasi pag saktong dami siya ng pagkain, ng carbohydrates, protein, and fats, possible lang buhay. What I mean, required yan, basic requirement yan na mabuhay tayo. Yung carbohydrates, protein, and fats, lalong-lalo pa sa isang batang lumalaki, pag nagkulang siya, ay talagang hindi lalaki, magkakaroon ng stunted growth. Okay, pagka naman sa may sakit, yung recovery niya, hindi din magiging mabilis. Ngayon, pag tayo medyo matanda na talaga, katulad naming mga senior na, no? Okay, kailangan na sakto na lang, hindi na ganun kadami, hindi na din masyadong mataas. Now, usually, mababa na ang requirement pag mga katulad naming senior, no? Kaya pag medyo may edad na, you don't need a lot of carbohydrates. Yung protein, sakto lang for maintenance, hindi na for growth. Kaya ang ginagawa natin, pag kinuha natin to sa halamang pagkain, mangyayari ay napaka safe siya. Kasi meron siyang carbohydrates, may protein na may fiber. No, yung fiber magre-regulate na yung tao ay mabubusog na ng sakto sa saktong pangailangan lang niya. Tsaka may vitamins and minerals at merong antioxidants. Meron na ding phytochemicals. So, it's really, really important talaga na kahit hindi mo alam ang nutrition, lahat ng mga information about nutrition, the moment you incorporate whole food plant, no? Whole food na halamang pagkain, magiging safe, no? Magiging balance, magiging sakto ang sustansya na papasok sa katawan.
1: Alright, thank you so much po, Doc. Ngayon po, sa panahon naman ng mga fad diets na ginagawa ng mga tao like low carb, keto, at saka yung 1 meal a day, paano natin mapapanatili ang tamang pananaw sa pagkain, Doc, with regards to this? And how can we introduce it to them na sa dapat ay nasa saktong pamamaraan pa rin ng pagkain kahit na nagkakaroon po sila ng mga ganitong diets?
0: Okay, yung mga, kaya nga fad diets eh, ibig sabihin, hindi tayo lalayo sa balanced diet, no? Basta kung halimbawa piliin mo naman mag-intermittent fasting ka o talagang magpa-fasting ka, yung matitira mong meal dapat healthy 'yon. Kung maglo-low carb ka na diet, pipiliin mo talaga yung high fiber, high in nutrients. So, wala kang pupuntahan, talagang halamang pagkain lang ang loaded with vitamins and minerals, phytochemicals and antioxidants. Yung mga refined foods, ah, hindi yan. No? Yung mga promoted na depende, sabi nga ng science, no? If the food has no packaging, mas maganda. Yung walang nutrition facts, yun nga ang mas maganda. Ano to? Ito yung mga nasa palengke. Walang nutrition facts, di ba? Di ba? Yung mga gulay at halamang pagkain sa mga wet market, sa mga palengke, wala silang nutrition facts, wala silang nutrition information. Pero sila talaga yung pinaka-healthy. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na huwag nyo nang kainin yung may nutrition facts. Ang sinasabi ko dito, damihan nyo ang pagkain ng natural food, ng mga whole food. Kasi kahit wala siyang nutrition facts, ito yung pagkain na magbibigay sa atin ng buong sustansya.
1: Okay, Doc, meron po tayong katanungan po dito by Judy Tanhuatco. Hello po, tama po ba na raw foods muna bago ang cooked? Halimbawa po, prutas muna bago ang mga complex carbs. Thank you po.
0: Depende po yan sa inyong paniniwala, no? Mga situations, mainam yan, no? Mainam. Pero hindi ko pwedeng sabihin na yun lang. Okay? Usually yan ay mga issues ng mga sobrang marami ng alam sa nutrition. Pero again, ha, wala naman talagang rule na ganon. Nauunahin mo muna itong fruits bago vegetables. Eh, paano na yung mga panahon na kinain mo yung fruits sa umaga? Okay? Sa tanghali, doon wala ka ng fruits, no? Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na meron siyang, halimbawa, kumain ka ng salad, kakain ka ng vegetable salad, kukunin mo ba lahat muna ang mangga doon sa vegetable salad mo bago mo kunin yung mga dahon? Di ba? Hindi naman. So, you just enjoy your meal, no? Enjoy your meal. And what is available, what is planned, the plant-based, aba, i-enjoy na natin to. And that can really help us. Kasi pag ang dami pa natin ginawang rules na dapat mauna ito, ito yung susunod, dapat ito talaga, no, it can sometimes give us stress. So, halimbawa nga po, ang sample ko dito, salad, alam nga namang hiwa ko, ano pa yung, piliin mo pa yung mga fruits sa salad bago mo kainin yung vegetable. Now, of course, no, ako, I personally believe na yung fruits talagang mag-i-enjoy ka. Kaya pag una, makukuha mo muna talaga sa yung enjoyment ng pagkain mo. Then tendency talaga, fruits ang una mong kukunin kasi masarap siya, lalo pa sa plant-based. Now, again, ha, kung napakain ka sa huli ng fruits, huwag ka lang mamroblema kasi you'll be okay.
1: All right, thank you so much, Doc. Ngayon po, sana po ay nasagot po yung atin pong mga katanungan at ayan po, naintindihan po natin ng mas malalim ang mga pananaw po patungkol po sa mga bagay po na iyan. Ngayon, Doc, dadako tayo sa mga myths and misconceptions. Let's try to debunk or totoo po itong mga bagay na ito. Marami ang natatakot sa carbs, Doc Blessy. Tama po ba ito? At kailan nagiging masama ang carbs na ito?
0: Nagiging masama ang carbs pagka ginawa natin itong sobrang refined. Sobrang refined carbohydrates. Katulad sa mga cakes, mga desserts, mga sweetened beverages, mga ultra-processed foods. Siya yung masama. Pero when it comes to carbohydrates from plant foods, that's kasi nga coated pa rin siya ng fiber, hindi siya magbibigay ng ganong kasamang ano. Kasi nga, pagka pinasok natin yung simple carbohydrates sa katawan, meron tayong tinatawag na hepatometabolism eh. So, pwedeng mag-create ng inflammation. Pero ang nakita ng science, kahit carbohydrates yung naipasok mo, the moment meron siyang coated with fiber, it will not create inflammation. Yun ang miracle doon. Yun ang blessing ng halamang pagkaing whole food, plant-based. No? Kasi nga po, hindi siya ganun na nagko-cause ng inflammation, no? Dahil nga complex siya at saka ang nutrients, they work hand in hand, no? There are hundreds maybe or thousands of actions or interactions among nutrients. So, ang ganda kasi nagtatrabaho sila ng ano eh, may networking sila, kaya very very important to understand na yung networking niyan ay wag nating basagin, no? Masisira lang siya pag inalis mo ang nutrients. At paano na, puro simple carbohydrates, kaya ang tawag nga natin empty calories lang.
1: Ayan, thank you so much, Doc. Ito pa po, next myth. Totoo ba na kapag gusto mong pumayat, dapat iwasan ang lahat ng fats?
0: Ang total energy requirement po, ang ano yan, kumbaga input and output, yan ang pinapag-usapan po sa pagtaba. At kailangan ding maintindihan natin ang ating metabolism at saka yung background natin when we were children. So, hindi po siya automatic na pagka ginawa mo tong low carb, talagang yeah, it can reduce the weight, pero ang pinaka-importante pa rin, you lose weight but you are strong and healthy. Hindi yung nag-lose weight ka pero nagkasakit ka naman. Okay? May mga consultancy akong ginagawa ngayon, Biggest Loser. Biggest Loser nga, nag-lose weight nga, pero nagkanda sipo naman, nagkanda lagnat naman, nagkanda trangkaso naman. We lose weight, pero we still maintain our health, no? At saka yung happiness natin. Kasi minsan nag-lose weight, lumulungkot naman kasi nga nagne-negative na yung sustansya sa katawan. So we don't want that, no? We want just the right weight, pero nagiging malakas tayo at nagiging maayos at gumagaling yung mga karamdaman. Yun po ang gusto natin.
1: Tama. So, yun nga po, napaka-importante po na mas maintindihan po natin na ito, hindi lamang yung loose ng weight, kundi tama rin po yung ating kinakain para hindi po tayo magkasakit. Muli po mga kaibigan, kung meron po yung mga katanungan, huwag po kayong magtubiling mag-text sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Dok, may epekto ba ang sobrang protina sa ating kidney o kalusugan? At ano po ba ang tamang dami? Kasi po marami po tayong mga fitness builders, fitness coaches na yun nga po, although fitness coach nga sila, pero not to mention many names, pero yun nga po yung mga ini-introduce nila, no, that we have to consume ng 1.1 grams ng protina sa base sa pounds po na meron sa ating katawan. So for example, you're 120 pounds times 1.1 daw, yun daw yung protina para mag-lose weight and at the same time mag-bodybuild ka. So Doc, may epekto ba ang sobrang protina sa ating kidney o kalusugan? Ano po ba ang tamang dapat na dami nito?
0: Okay, ang protein po, maliit lang na percentage ng na requirement ng ating day-to-day living. Ngayon po ganito, if you will get your protein from plant foods, hindi po kayo sasobra kahit na kumain pa kayo ng munggo. Kasi po may fiber siya, hindi kayo lalampas, no? Kasi siguro makaisang tasang munggo, that's already maximum for you. Pero pag kinain nyo yung protein in powder form, halimbawa, ayan na ha, I'm not saying yung mga powdered form, dyan po pwedeng tumaas ang protein, sobrang taas ng protein, and it can even cause yung mga load, sobrang load ng protein sa katawan natin, that can cause kidney problems, no? So again po, ako babalik pa rin, go for natural, kasi the moment you go for natural, hindi kayo lalampas. Pero pag ang tinake nyo na ay yung mga naka-packaging, tapos coupled with a lot of promotion, baka, no? Baka sumobra-sobra ang intake natin.
1: Kaya po napaka-importante, Doc, na maintindihan lalo-lalo na sa mga gusto pong magkaroon ng maganda pong shape ng kanilang mga katawan, that we should not opt onto something that would deter our health, but rather it will help us. So Doc, ito na po, punta po tayo sa mga practical naman at sa ating pampamilya na kung saan ay mas maintindihan pa po nila lalo ito. Paano natin matuturuan naman ang ating mga pamilya, lalo na po ang mga bata, na kumain ng tama at balanse po?
0: Okay, ang parenting, very, very important yan, modeling. And we have to provide the food, no? Kailangan yung halamang pagkain, may gulay, may prutas, available na talaga sa pagkain yan. Yung acquaintance ng bata sa pagkain, ng halamang pagkain, at the youngest age, the early age nila, kailangan nakikita na nila. At syempre, very important, nakikita yung magulang na kumakain nun. Yun ang isa sa pinaka-rule nating o practical application na pwede nating gawin. Yung availability ng pagkain, kailangan din pong nahansyan. So, again, yung pagkain natin ng wide variety of plant foods, yun talaga ang makaka-answer o makakabigay ng solusyon sa mga marami nating sakit. Yung wide variety of plant foods, siya din yung solusyon para maiwasan natin yung pagkakaroon ng mataas na kolesterol, pagkakaroon ng mataas na blood sugar sa ating dugo, no? Pagkakaroon natin ng panganib sa mga karamdaman ng mga lifestyle diseases. So again po, practical application, make it available, no? And then the moment you are convinced, no? Kapag na-convince ka na, no? You keep on listening to us here, no? Kailangan pong tayo parating pinag-uusapan to para nagkakaroon tayo ng mas matibay na desisyon, mas matibay na interest tungkol sa halamang pagkain. Available naman ang halamang pagkain, mura nga eh. Kaso lang, minsan maraming tao hindi convinced. Kaya itong program natin, Pastor Carl, kinukonvince natin sila.
1: Mm-hmm. Alright, so isa pa po tayong katanungan dito, Doc. Sabi po na isa sa mga listeners po natin, may pagkagipit daw po sa budget. Kaya minsan hindi na daw po nila nakakuha yung mga tamang sapat na protina at fats sa kanila pong mga katawan. Ano may advice nyo sa ating listener, Doc, na nag-text po na ito?
0: Napakaganda po na nakikinig kayo dito sa program namin kasi dito tuturuan kayo ng practical na application. Okay, ulitin ko po ulit para ulit-ulit na lang to, no. Ang munggo, one of the best protein source natin, no. Mm-hmm. Ang munggo, munggong dilaw, munggong berde, munggong pula. O may ano pa kayong iba pang beans katulad ng black beans o may garbanzos tayo. Meron tayong utaw, meron tayong patani, may bataw. Yung mga buto na to, these are perfect protein foods, no? Protein foods for health and longevity. So, kailangan lang available. So, we can start with munggo. Ang munggo po, ang isang kilo, 100 pesos lang. Pag binoil mo ang isang kilo ng munggo, sufficient na yan ng protina sa buong linggo ng maliit na pamilya. 100 pesos. Iboboil nyo yung munggo. Okay, isang kilo. Okay, boil na yan. At kung meron namang ref, maraming freezer naman ang mga nakikinig sa atin, may mga available na freezer. Pag naluto na ang munggo, malambot na, irerepack nyo na po yan. So sabihin natin, hatiin nyo yung isang kilo sa limang plastic. Okay, at ang kada isang plastic, yan ang inyong almusal. Okay, i-freezer. Okay, so halimbawa, kiniluto nyo ngayon yung isang kilo ng munggo, na malambot na, lumamig, i-freezer. Pag na-freezer na yan, okay, napasok na sa freezer, frozen, okay, itotow mo lang. Okay? So, pag itinow mo yung munggo na yan, sa gabi, itotow mo para sa umaga malambot na. At sa umaga, lalagyan mo na yan ng gulay. Lagyan mo na ng talbos ng kamote, ng malunggay kaya, o kaya minsan, lagyan mo na ng kung ano pang gulay. And you have already your meal. Napakamura. O, kailangan lang malaman at marinig, ma-empower ang mga tao. So, yan lang po.
1: Doc, meron pa dito po sa pangkatanungan. Ay, ang avocado daw po, pag hindi season, mahal. Ano daw po ang pwedeng substitute sa avocado for good fats?
0: Pagka hindi season, huwag na kayong bumili ng avocado. O kaya naman, ngayon mag-freezer na kayo ng maraming avocado. Kung talagang obsessed kayo sa avocado, pagka wala ng avocado, eh doon nyo ito. Ganun po ang ginagawa ko pag season ng kamatis eh. Mag-freezer kami ng maraming kamatis, luto na yung kamatis. So yung avocado mo naman, na-blend na mo na siguro. And then itotow mo na lang sa panahon na walang avocado o wala na yung fruits na yon.
1: Actually, I've done that before, Doc, yung kamatis na biglang parang ina-expect mo na mamahal sa mga oras na ito, mga panahong ito. So, para kumbaga ginagawa na po natin, nagbe-blend na, and then mamaya ay ifini-freezer. So, you put it, kasi medyo bulky ang kamatis, Doc, pagka hindi pa na-blend eh. So, you get to blend it na para ilagay mo na lang sa isang Ziploc. So, and then you flatten it. So, syempre, pag flatten na yon ay medyo gumaga. I mean, medyo hindi na siya nagko-consume ng maraming space. And then you freeze it. And then mamaya, pagkakailangan mo, you just have to cube that in yung mga Ziploc na yon, and then you get it, and then you dump it to the pot. Yun na, meron ka ng kamatis na nandoon, and very, very fresh pa rin yung lasa. Alright, Doc, bago po tayo magtapos na naman sa mga oras po na ito.
0: Anything that you want? Lang, Pastor, yes, Doc. Baka makalimutan
1: sure po,
0: ko.
1: Sure
0: yung
1: po.
0: Practical application na ginawa natin sa munggo, pwede din nilang gawin sa black beans, pwede din nilang gawin sa garbanzos, pwede din nilang gawin sa kahit na anong protein seeds. Yung mga buto. Okay? So, pwede din nilang gawin sa patani o pwede din nilang gawin sa lentils. Applicable po sa lahat ng seeds.
1: Alright. Thank you so much, Doc. Anything that you want to say to our listeners po before we end our program, Doc Lessie?
0: Napakabuti ng Panginoon sa atin kasi God is always providing everything. Whether may bagyo whether merong taghirap o merong crisis, no, yung munggo hindi tumataas ang presyo. Siguro tumataas konting-konti lang, no. Hanggang ngayon po 100 pesos or siguro sa iba 110, pero diyan lang sa amount na yanahan diyan yung presyo. Dito sa amin sa Pasay 90 pesos ang kilo ng munggo. So, napakabuti ng Diyos kasi po lahat ng sustansya na kailangan natin nasa halamang pagkain. Ang kailangan lang po natin ngayon magtiwala. And then we experience and then later on we celebrate yung goodness na biyaya na binibigay ng Diyos sa mga halamang pagkain para sa tao, para sa atin po.
1: All right, Doc, bago ko po rin ibanggitin ang aking binabanggit palagi, meron pa tayo isang katanungan. Although nasagot na po natin ito in our previous episodes, pero pagbigyan po natin ng ating kaibigan, baka ngayon lang po siya nakapakinig ngayon. So sabi ng iba, Doc, nakaka-trigger daw ang munggo ng arthritis.
0: Yan po ang maling-maling paniniwala, yes. No? Ako po ay attorney ng munggo. Pinag-aralan ko po ang munggo at ang uric acid. Lahat ng pasyente ko bago ko pakainin ang munggo, tinetest ko muna ng uric acid at awa ng Diyos. Hindi po tumataas ang uric acid kung tama ang pagkaluto sa munggo. Ang munggo po ay hindi lulutuin ng maraming taba, no? Konting, you know, kaya niyong gisahin without oil. Tapos hindi kayo kakain ng napakadaming pinirito at matatabang pagkain. Pag kumain kayo na mong hindi po sasakit ang inyong mga arthritis, ang mga rayuma nyo, hindi tataas ang uric acid. At sure na sure po ako na yung munggo ay magbibigay sa atin ng protection, lalong-lalo na po sa number one na sakit ngayong panahon natin, no, which is heart disease. So, sa susunod na episode, pag-usapan ulit natin to until finally tunay kayong maniwala. So, God bless you po.
1: All right, thank you so much, Doc Blessy. Mga kaibigan, sa pagtatapos ng ating talakayan ngayon, naway maunawaan natin na ang tamang pagkain ay hindi tungkol sa pagpapapayat o dahil sa uso, kundi ito'y tungkol sa balansing pamumuhay na nagbibigay ng lakas, kalusugan at pasasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat. Ang protina, taba at carbohydrates ay mahalaga sa ating katawan. Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa buhay, kailangan ng kaayusan, disiplina at tamang kaalaman. Sabi sa Kawikaan, Kabanata 3, Talatang 7 hanggang 8, huwag mong ipalagay na ikaw ay pantas. Matakot ka sa Panginoon at lumayo sa kasamaan. Ito'y magiging kagalingan sa iyong katawan at pagpapalakas ng iyong mga buto. Ang tunay na kagalingan ay hindi lamang nagmumula sa gamot o pagkain, kundi sa pagsunod ng kalooban ng Diyos sa atin. Kasama na ang pagpapalaga sa ating kalusugan. Kaya't piliin natin ang mabuti. Kumain tayo ng may karunungan. Mamuhay tayo ng may disiplina, kalooban ng Diyos at higit sa lahat, ialay natin ang ating kalusugan bilang papuri sa ating Panginoon. Hanggang sa muli, dito po sa ating programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blesenda Verona. Sama-sama nating tuklasin ang mga himala ng tamang pagkain at buhay na may pananampalataya. Ako po ang inyong DJ Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aciveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Muli po, makasama pa rin natin sa araw na ito si Pastor Gilbert Bon. And once again, Pastor, welcome po sa ating pong programa.
2: Maraming salamat, Brother Ed, at magandang araw sa lahat po ng ating mga nanonood. Masaya ko kasama ko ulit si Brother Ed at mga takapakinig po natin. Stay tuned lang po, no, habang nag-journey tayo patungo sa healing ng Panginoon.
1: At bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoong Diyos sa panibagong buhay at kalakasan sa inyo pong ibinigay po at pinagkatiwala sa bawat isa po sa amin. Amin pong patuloy na hinihiling ang gabay ng banal na Espiritu, Panginoong Diyos, talatigit sa amin pong mga taga-subaybay, sa amin pong mga tagapakinig, O Diyos, na inyo po silang patuloy na pangunahan sa kanila pong mga buhay at talatigit sa pakinig sa mga oras na ito. Amin din po pinapanalangin si Pastor Gilbert sa kanya pong isi-share na message mula po sa inyo. Inyo po siyang patuloy na gamitin, Panginoong Diyos, sa gawaing ito. Salamat, Panginoon, sa pagdinig na aming panalangin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, amin po kayong imbitahan na manatili lang sa inyong pakikinig o panonood sa ating programa. At huwag din pong kalimutang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una na po dyan ang Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Yung tema po natin sa ating pong pag-aral or sa series po na ito is Healing Deeper Pains. At sa araw pong ito, ang atin pong pag-uusapan is to know true healing is to know Christ. Atin pong patuloy na ibigay ang atin pong pakikinig at panahon mula po sa ating tagapagsalita. Pastor?
2: Maraming salamat, Brother Ed. Masaya po ulit ako makapagbahagi sa inyo ng mabuting balita about atin pong healing. Kung maalala nyo po, napag-aralan natin that healing is more than a physical sa mga physical diseases. Ito rin ay pagtanggal ng Panginoon sa mga afflictions natin o stress or mga anxious heart. Ito rin ay patungkol sa spiritual healing. Ganoon din yung pangalawang araw ay inintroduce sa atin na pag si Jesus ang nagbibigay ng healing, gusto niya peaceful ka at gusto niya free ka, magkaroon ka ng freedom sa mga sakit na ito. And lastly, kahapon, we found out ang healing ay sa pamamagitan ng pagpapatawad. Si Jesus ay na-heal niya yung kasalanan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa atin. Ngayon, let's look at another story, you know, from the gospel. Ito ay about kay Jesus, Brother Ed, ano? Ito ay isang araw kasi bumalik si Jesus sa kanyang sariling lugar, sa Galilee, kung saan ay dito siya nagkaroon ng maraming miracles. Dito rin nangyari doon sa Cana na yung wine, kung maalala nyo, ay yung tubig pala nag-turn into wine. So bumalik yung si Jesus dito sa Galilee. Marami ang nakakita ng kanyang mga miracles, no? At ito'y pinabalita sa buong bayan. Marami ang natuwa at maraming naghahangad na ma-meet si Jesus. Kaya meron isang tao. Meron dito isang tao sa verse 46. Meron daw isang royal official na yung kanyang anak ay may sakit sa Capernaum. Kaya itong si si royal official na ito ay nabalitaan niya, Brother Ed, na etong si, merong isang tao, si Jesus, isang physician at healer na nagpapagaling o nagbubuhay din ng patay kahit ito'y wala ng buhay. Kaya yung anak niya na malapit ng mamatay, sabi ng verse 47, close to death. Ibig sabihin, ito'y makikita ng senyales na malapit na talagang mamatay ang kanya anak. Tumakbo siya sa ating Panginoon na merong dalawang mithiin. Number one, para pagalingin itong kanyang anak, Brother Ed. Hindi lang isang sakit ito. Ito'y katulad ng mga na-discuss natin, parehas lang sila, hindi sila mapagaling-galing. Meron na mga physicians, ang sabi pa nga ng isang Christian authors ay, physicians had given him up to die. Ibig sabihin, sumuko na yung mga manggagamot. Hindi na nila alam kung ano ang gagawin. Ang sabi nila, malapit na tong mamatay. May taning na ang kanyang buhay. That's number one. At number itong gustong ilapit. Gustong ilapit nung a royal official yung kanyang anxious heart. Sapagkat ang tindi na ng kanilang stress na nararanasan, siguro ubos na yung financial nila, ubos na yung resources nila, lahat na ginawa nila para mapagaling lang yung kanyang anak, pero walang nangyari. So dalawa ang gusto niyang ilapit. Gusto niyang i-meet si Jesus para mapagaling yung sa anak niya na malapit na mamatay. At pangalawa, para i-heal siya sa kanyang anxious heart. Kamaibigan, may kita natin na laging dalawa yung pinag-usapan natin, Brother Ed, ano? Laging dalawang problema. Isang physical at isang mental health, mental na problema. Kaya during this time, medyo malabo yung sagot ni Jesus. Pakinggan po natin, verse 48. Sabi dito, unless you people see signs and wonders, sinabi ni Jesus sa kanya, you will never believe. Nakita ka lang ako, Brother Ed, ano? Imbis na sinabi ni Jesus na pwede niyang sabihin, pinagaling ka ng pananampalataya, umuwi ka na at gumaling na iyong anak, pwede niya rin ulitin yung, your sins are forgiven, pero iba na naman yung kanyang sagot dito. Ang sabi niya, parang rejection ulit, Brother Ed, ano? Unless you see people, see signs and wonders. Por, hanggat hindi kayo nakakita ng signs and wonders, hindi kayo maniniwala. Just to have a background, itong royal official na to, nabalitaan niya lang, Brother Ed, si Jesus na nagpapagaling. Ang expectation niya ay, unang-una, ay si Jesus ay maayos yung kanyang pangatawan. Nag-expect siguro siya ng naka-robe na puti, ano? bilang mukhang doktor sana. Nag-expect siya sana ng isang taong mataas ang katungkulan sa buhay. Hindi yung simpleng tao lang. Nag-expect siya ng isang taong talagang makikitaan mo ng pagpapagaling. Pero ang sabi ng isang author, Christian author, yung faith niya ay nawala when he saw only a plainly dressed man, simple lang yung damit. Kita niya, uy, ito ba yung magpapagaling? Tapos, una ay dusty pa. Siyempre, Brother Ed ay galing sa travel. Ito.
1: Travel, naglakad.
2: Naglakad. So, plain ang dress, madumi, and worn, ibig sabihin ay haggard, yeah, parang ganyan. Nadismaya, he doubted na itong person na ito could do what he had come to ask of him. Kaya, hindi na-meet yung kanyang expectation. Alam niyo po, minsan tayo, nadidismaya din tayo. Minsan, ang pinagmumulan ng mga hurts natin sa ating puso ay nadismaya. Nadismaya tayo sa expectations natin sa trabaho. Nadismaya tayo sa grades natin sa school. Nadismaya tayo sa ating kapatid na hindi na laging pasaway. Nadismaya tayo sa ating magulang na hindi tinupad yung kanyang pangako. or nadismaya tayo sa ating mga kaibigan, siguro ganito po tayo. When our expectations ay hindi na meet, ay nadismaya ba tayo? Nadidismaya din tayo. Ikaw, Brother Ed, may times ka ba na sa life mo ay nadismaya ka din? Or nag-falter yung faith mo dahil meron kang hindi na meet na expectation?
1: Yes. Normal nangyayari yan, especially sa akin, yung meron kang pinagpipray, yung meron akong pinagpipray, tapos hindi sa akin ibinigay.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, parang it's ano kasi, parang it's a group one. Parang, ang scenario nun is parang grupo kami.
2: Mm.
1: We are,
2: friends, group of friends.
1: Group of friends. Mm. Yan. Tapos, lahat naman tayo may mga prayers, di ba?
2: Mm.
1: May prayers. I want to parang makuha yung isang bagay.
2: Mm-hmm.
1: So, I'm expecting na masagot ni Lord.
2: Mm-hmm.
1: Pero yung feeling na hindi sinagot yung prayer mo pero yung prayer nung kasama mo sinagot
2: ano?
1: But, parang what's in me na wala, mm-hmm, na meron doon sa sa kaibigan at, mm-hmm, the same time is that because of that expectation that you have yung full of faith ka na, mm-hmm, sasagutin, then eventually hindi naman pala,
2: hindi nasagot. Maraming salamat, Brother Ed. Ano, nakaka-relate tayo doon na minsan we're expecting something na buong-buo na yung loob mo.
1: Mm-hmm.
2: Ito na.
1: Yung tiwalang-tiwala ka na.
2: Tiwalang-tiwala ka na.
1: Tapos hindi naman pala.
2: hindi natuloy. Ano. Yan din ay nangyari sa akin when it comes sa yung pag-graduate ka kasi ng high school, nag-exam ka sa mga universities. Ano.
1: Mm.
2: And one time, Sabado Linggo kasi yung exam. So sabi ko, pag Sabado yung binigay niya schedule sa akin, it's not for me. Pero pag Linggo, ibibigay ito ni Lord.
1: Mm-hmm.
2: Pero nung binigay niya ng Sunday, nag-take ako ng Sunday, kala ko ibibigay niya ng tuunan. Pero hindi ako nakapasa.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, ano kaya, parang napaasa. Na parang pinaasa ka lang. Ano? So sometimes, pag hindi tayo na-meet yung ating expectation, hindi natin we doubted yung faith natin ay na-falter. Ito yung dahilan kung bakit natin minsan kinakabagsak atin pong buhay. Kaya sabi ng isang commentary, si Jesus na-detect daw niya yung insincerity nitong lalaki na ito. Yung kanyang manner of speech, yung kanyang bearing, na-realize na ni Jesus na yung faith niya was imperfect. Ang tingin ni Jesus sa kanya ay gusto niyang makuha yung benefit.
1: Mm.
2: Gusto niyang, eto na yung pag-asa ko, gusto ko nang kunin. Wala akong pakialam about kay Jesus. Yan.
1: Basta masagot lang yung prayer niya.
2: Oo. Wala akong pakialam kung sino man yan. Gusto ko lang sana yung pagaling. So, wala akong pakialam sa connection ko sa kanya. Kasi sabi ni Jesus, kaya pala sinabi niya to, Brother Ed, na unless makakita kayo ng sign, ay hindi kayo maniniwala. Si Jesus, yung lalaki, the royal official, he planned to believe if he could first see. Pero Jesus required him to believe before he should see. Yung tao, gusto niyang maniwala, pero may kondisyon, kailangan niya munang makita. Kaya si Jesus nagsabi, inuunan niya lang yung signs para maniwala kayo. Ni-require niya yung lalaki. Sabi niya, anak, before you should see, kailangan mong maniwala. Kaya my dear friends, kung meron man kayong nadismaya kayo, kung meron man kayong lagi kayong nadidisappoint, ugaliin natin, itry natin, ipractice sa ating life na maniwala muna bago natin ito makita. In our faith, in our journey with God, let's believe Him first. Wala namang imposible sa Panginoon, Brother Ed. Ano? Kailangan ng faith ni God, no? Before na mangyari, kailangan nating maniwala. Kaya as we continue our study, sometimes, Kuya, Brother Ed, we want benefits.
1: Hmm.
2: but not relationship.
1: Tsaka Pastor, napapansin ko rin, normally, parang malimit nating naririnig kasi yung kasabihan na to see is to believe.
2: Ayun, to see is to believe.
1: Diba? Parang sa ating mga Pilipino kasi,
2: to see is
1: or I don't know sa ibang tao or ibang nationalities, but as a Filipino, parang normal na narinig natin yan, to see is to believe.
2: To see is to believe. Kay Jesus wala, ay baliktad. Ano sa kanya ay to
1: maniwala ka muna.
2: Maniwala, to believe is to see. Mm-hmm. Nga, parang ganyan. Kaya sabi ni Jesus, nire-require niya itong lalaki na ito, anak, I want your faith. No? I want your heart. I want yung anxious heart mo na lumalapit sa akin. Yun yung gusto kong pagalingin. More than yung healing ng iyong anak, gusto ko ikaw, yung relationship mo sa akin. I want you to believe before you must see. Kaya, alam niyo po, minsan, we want benefits, but not relationship. Na-experience mo na ba, Brother Ed, minsan, na merong isang tao na parang nandyan lang, nandyan siya sa'yo, lumalapit siya sa'yo pag may
1: kailangan.
2: Yan.
1: Marami yan. I think mas marami ring nakaka-relate sa mga tiyaningan. Yung mga ngamusta lang.
2: Ngamusta lang.
1: Mga ngamusta lang. And then eventually may sasabihin.
2: Then, wala, no?
1: After that, wala naman na.
2: Oo. Ibig sabihin na, walang relationship doon.
1: Kumbaga, may gusto lang silang makuha or ipakiusap. But eventually, if binigay mo na,
2: yun.
1: Bigla na rin mag-disappear.
2: Galaho na sa'yo. Parang walang nangyari yan. Parang kamusta ka na? Pwede bang mangutang?
1: Kaya parang ganyan.
2: Parang ganyan. O sana pwede mamutang. Minsan we want benefit but not relationship. Pero hindi ganito si Jesus. Ano? Si Jesus, in-stir up niya yung faith nitong lalaki nito. Kaya sabi niya, na-realize niya sa verse 49. Kaya sabi ng royal official, Sir, come down before my child dies. And sabi na verse 50, Go, Jesus replied, your son will live. Yung nabuo na yung faith, yung na-realize na ng royal official na hindi ito pala ang kailangan, yung na-realize ni royal official na kailangan ko pala makilala si Jesus through faith at kailangan ko maniwala, sabi ni Jesus, muwi ka na, buhay ang iyong anak. Kaya sabi dito, he had a greater gift for the royal official than the one he had come to ask. The gift of salvation, he could not bestow the lesser gift, the healing of the son, without the greater. Ganito pala magpagaling yung ating Panginoon, Brother Ed, ano? Ayaw lang niya yung lesser gift na hinihingi mo. More than you're asking, meron siyang gustong maibigay sa'yo, and that is the gift of salvation. Kaya yung mga nakikinig po sa atin, kung meron po kayong ina-ask sa atin pong Panginoon, yun pala, Brother Ed, ay lesser gift lang. Lesser things lang ng ating life. We're asking for food, money, clothing, shelter, a job, trabaho, eskwelahan, high grades. Lahat pala yun, Brother Ed, ay lesser gift lang na kayang-kayang ibigay ng Panginoon. No doubt, kayang-kaya niyang ibigay. But that is not the purpose of Jesus, Brother Ed. Gusto niya, more than the lesser gift, gusto niya ibigay yung greater gift sa'yo. More than the money, more than the job, more than your schooling, meron siyang greater gift. And that is the gift of salvation na gusto niyang maranasan mo. Kaya as we continue, meron ditong maganda. Verse 51. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, yesterday at 1 in the afternoon, the fever left him. At na-realize nung royal official, that was the exact time na sinabi ni Jesus, your son will live. Ang galing, Brother Ed, ano? The exact time, the very moment na si Christ ay binanggit niya yung kagalingan, that was the very exact time yung anak niya ay gumaling.

0: Although, bayad na intuition, ganyan-ganyan.
1: Mm-hmm. As in, parang at that week, gipit kami sa money. Parang mm-hmm. last na to. Then eventually, nag-pray kami na, of course, financial.
0: Mm-hmm.
1: Sabi natin, alam mo yung at that week, walang, as in,
0: wala na talaga.
1: As in, ang tagal ah, but walang dumarating. And then eventually, may kapatid ako nag-chat.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, kuya, panging Gcash.
0: Panging Gcash, yun. Magandang chat, ano?
1: Ngayon yung magandang chat. Tapos nagulat kami, ha? Talagang ano?
0: Mm.
1: Tapos yung ibinigay, sobra pa. Kumbaga, it is late sa timeline ko, but I think it is a perfect timing na timeline ng Panginoon.
0: Timeline ng Panginoon. Thank you, sir. Brother Ed, sa pag-share na experience, medyo late sa atin. Baka on time or advance, pero in God's timetable, that was the perfect timing na pwedeng ibigay. Kaya kung mahinihintay po kayo na answer sa inyong prayer, katulad ni Brother Ed, no? Kailangan nyo ng pera, kailangan nyo ng pagkain, kayang-kayang ibigay ng Panginoon yan eh. It's small thing lang para sa kanya yan. Pero kailangan niyang gawin yun sa kanyang timetable for the best of us. Papagalingin naman po niya. Gagawin naman po niya talaga. Pero in the first place, kailangan niya ng relationship. Guess we continue. Gusto kong i-share sa inyo na Iyaw Mai, yung verse po kasi kanina na healing, ay ginamit niya ulit yung word na Iyaw Mai. Ang sabi doon, Iyaw Mai in this context is a relationship with Christ. Your desire to heal is just a secondary gift, but Iyaw Mai is giving us a greater gift to receive His salvation and to have a meaningful relationship with Him. Kaya para tumuloy-tuloy yung healing na gusto nating maranasan, gusto ni Jesus tuloy-tuloy din yung relationship natin sa Kanya. Kung gusto natin maranasan yung tuloy-tuloy na peace of mind, kung gusto natin maranasan yung tuloy-tuloy na gamot sa ating mga depression and anxiety, it's not an easy thing, ano? Pero gusto ni Jesus, ituloy-tuloy din natin yung relationship natin sa Kanya. And that is how true healing will come. Kaya maganda. Ako po ay personally, hindi tayo exempted yan, Brother Ed, ano, sa depression and anxiety. Kahit po kami ay nandito na nagsasalita, hindi po kami exempted. Nakaranas kami ng mga depression and anxiety. But one thing na naranasan ko na saved me from depression is yung presence ni God, a continuous relationship with Christ. Hindi rin naman po natin sinasabi na depressed ka pag wala kang relationship, you know? Ang gusto lang natin sabihin na nakaranas tayo ng depression, meaning we need someone greater than us. We need God who is greater than our depression, and we need someone who will heal us through relationship with Christ. Kaya gusto kong i-encourage yung bawat isa. Kung kayo po ay nalulugmok sa mga problema natin ngayon, continue your relationship with Christ. Kaya Brother Ed,
1: napakagandang pastor ng kwento. Kasi nung sa verse 15, nung pinagaling na ng Panginoong Jesus yung sinabi niya na buhay yung anak mo, The next phrase na sinabi doon ng verse na yun ay at pinaniwalaan nung royal official. So, meaning kasi nagkaroon ng radical change doon sa to see is to believe na umpisa niya. Ngayon is naniwala na siya.
0: Naniwala muna siya.
1: What's more interesting here, Pastor, is that nakita ko dito nung nakasalubong niya na yung servant niya.
0: Servant.
1: Nung tinanong niya na kailan gumaling yung anak?
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi ng servant, kahapon. Di ba? Ang sabi doon, one.
0: Yesterday at 1.
1: 1 p.m. Kung iisipin mo yun, Pastor, kung tayo yung royal official, kung kahapon po siya ng 1 p.m. gumaling, yung eksaktong pagkakasabi ng Panginoong Jesus, yung royal official na yun, meron pa siyang time para umuwi. Kasi kahapon 1 PM gumaling.
0: Oh, malamit.

0: Ayun, yun, malayo.
1: Mm-mm. May time pa siya na umuwi, sabi natin 6 hours man lang yun. May time pa siya na umuwi.
0: Mm.
1: But here, nakita natin, kinabukasan pa siya bumiyahe, mauwi sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: So meaning to say, when we have this kind of relationship with Christ or knowing Christ,
0: mm-hmm.
1: meaning, yung hindi sapat na sabihin lang natin naniniwala tayo.
0: Mm-hmm.
1: Dapat, meron pa rin tayong pagtitiwala sa kanya. Nung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya na buhay yung anak mo,
0: mm-hmm.
1: hindi ibig sabihin na hindi siya agad pumunta is hindi siya naniniwala. Mm-hmm. Ibig sabihin nun is that nawala na yung worries niya. Nawala na yung mm-hmm. yung doubt niya.
0: Mm-hmm.
1: Parang sinasabi niya, parang pinapakita sa atin, ah, pinagaling na ng Panginoon yun.
0: Mm-hmm.
1: Bukas pupuntahan ko na yun. Mm-hmm. Bukas ko na lang siya dadalawin kasi alam ko,
0: mm-hmm.
1: pagagalingin ng Panginoong Jesus yun.
0: Oh, kumbaga, ano siya, no? Buo na yung faith niya.
1: Mm, buo na yung faith. Yun yung halaga. Kasi kung tayo nun, bawa tayo sa ospital, mm. magaling na si ano, hindi ba, or ano tayo, urgently, or mm. excited, pumunta tayo. No, mm. but this man, is hindi siya ganun. Kumbaga, doon natin makikita na yung knowing Christ or having a relationship, even sa atin, di ba?
0: Mm.
1: Having a relationship with someone, kahit na hindi natin sila nakakasama ng palagi, ng madalas, pero nandoon pa rin yung pagtitiwala natin.
0: Tama, tama.
1: Because that is the major, parang pinakamahalagang concept when it comes sa relationship,
0: mm-hmm.
1: yung trust.
0: Yung trust. And trust and yung faith natin sa ating Panginoon. Tama yun, sir, ano? Parang sa term natin ngayon, pinasa Diyos niya.
1: Mm-hmm.
0: Yung kalagayan ng kanyang anak. Knowing and with great faith na kahit hindi siya umuwi, kahit hindi niya i-check,
1: mm-hmm.
0: magaling, gumaling yung kanyang anak at nabuhay. That is great faith, no? May shift nga doon from to see is to believe sa ay naniwala muna. Naniwala ng tuluyan bago din niya
1: nakita yung
0: bago niya nakita.
1: At ang maganda noon, yung message of salvation.
0: Mm-hmm.
1: At the end of that verse, the whole family
0: yun.
1: Was converted.
0: Mm-hmm. That was in verse 53.
1: Mm-hmm.
0: Yung buong household nila. I think ito ay kung ito ay royal official, ito ay mga Romans, no?
1: Mm.
0: Mga Roman people. At yung buong tahanan nila, because of that faith ng kanilang father, ay naniwala sa ating
1: yes.
0: Panginoon. Now, dear friends, napakaganda ang ating relationship sa ating Panginoon. Your relationship might be a blessing to your family and to the people na nakaranas ng mga depression sa ating pong buhay.
1: Ayan. So, muli po mga kaibigan at mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo pong pagsama po sa amin dahil tigit sa pag-aaral po natin ng salita ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya po, patuloy lamang po kayo na tumutok sa programang Tinig ng Pag-asa. Gayun din po sa iba po pong mga programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At bago po tayo magtapos, Pastor, then you lead us in a closing prayer po.
0: Sige, tayo po ay manalangin. Panginoon, patawarin niyo po kami. Kung minsan gusto namin ng benefit galing sa aming Diyos, pero hindi ang relationship. Ngayon, Panginoon, sa mga nakikinig na kasama namin, we will commit na tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lumalim ang relationship namin sa inyo to experience deeper healing. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus namin, tagapagligtas. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy pa rin na maghahatid ng mga seri patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli po, ako po si Brother Edison Aciberos Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Sugan ay ingat, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy pa rin po ang aming pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makakuha nito, isend lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan at address sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila at i-share niyo na po itong ating live streaming sa oras na ito. Mga kaibigan, maaari rin po kayo magpadala sa amin ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, makakasama pa rin po natin si Ma'am Mary Jane Zabat at ang tatalakayan naman po niya ay better or worse. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, tayo pangungunahan pa rin po ni Pastor Ner Caranza sa paksang The Nobleman of Capernaum. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa bahaging buhay pamilya.
1: Mapagpalang araw po sa lahat ng masugid na tagasubaybay ng Tinig ng Pag-asa. May good news po ba tayo sa araw na ito, mga minamahal? Have we all filled the empty spaces of our hearts, ano po, by trusting and loving those around us? I hope, ano po, we tried our best, ano, we are trying our best to really find, ano po, ways so that we can trust people, ano, dahil ang Panginoon, pinagtiwalaan tayo at patuloy na pinagkakatiwalaan, bagamat tayo po ay nagkukulang. At sino pa ba ang higit na makakadama nito? Siyempre, yung malalapit sa atin, ano po, na tayo ay nagtitiwala sa kanila at sila ay maaasahan natin, kaya natin sila pinagtiwalaan, sila ay tapat sa atin, sila ay may pag-ibig sa atin, sila ay sumusunod sa mga nais natin na karapat dapat, ano po, at naging tugon ba tayo sa pangailangan ng iba? Ito rin po ay nagdadala ng pagtitiwala kapag nadama ng isang tao na naging handa tayong tumulong, magkaloob ng pakinig sa kanilang mga problema, o kaya naman ay nabigyan natin sila ng panahon, ano po, sa mga pagkakataon na kailangan nila nito. Ano kaya ang madadama mo kung magbigay ka ng solusyon sa problema ng iba? Di po ba ang saya ng pakiramdam, ano? Nakatulong ka sa paraan ng pakikinig, pag-unawa sa damdamin nila, sa paraan ng pagbibigay ng kasalukuyang pangailangan ng iyong kapwa, ano? Naging tulay ng kapayapaan upang magkasundo ang mga may di pagkakaunawaan, ano po, at marami pang iba. Sana sa araw-araw ay nasusumpungan natin na bumubuti ang ating paraan ng pamumuhay, ang ating paraan ng pakikipag-ugnayan, at ang ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay at syempre sa Diyos. Better or worse? Di ba ito ang pangakuan ng nagpapakasal, yung mga nagmamahalan? Patunay lang na hindi lang puro better, meron ding worse, ano? Pero gusto natin laging nandun sa mabuti, no? Mas maayos, mas mabuti, mas maganda. Huwag lang sana tayo laging getting worse, no? Bawat isa sa atin nagnanais gumawa ng mabuti, mga minamahal. Umigi ang pamumuhay, paraan ng pamumuhay, at tayo ay lumago sa ating mga pag-aaral na ginagawa, naging maayos at matiwasay ang ating pamumuhay dahil sa ating magandang hanap buhay at gayon din ang ating mga ugnayan. Paano tayo kadalasan na pinaaalalahanan na piliin gawin ang mas mabuti? Nabasa mo na ba sa mga restrooms, ano, mga minamahal? Sabi nga naman, buhusan pagkatapos gamitin. Itapon ang basura sa tamang lalagyan. Ihiwalay ang nabubulok sa di nabubulok. No? Ito mga common na nakikita natin sa paligid. Tapos, last person to leave, turn off the light. No? Always keep the door closed. no, vandalism. So ito po yung mga ilan sa mga paalala, no po, paalala at ito ay words to live by, ano, na dapat nating gawin. Ibig sabihin, dapat nating alalahanin at ito'y magdudulot ng kaayusan, magdudulot ng kalinisan, magdudulot ng kaligtasan, no? Sa ibang mga pasyalan o tanggapan, may napansin ba kayong karatulang nakalagay na klego? Ano ba ibig sabihin ng klego, mga minamahal? Clean as you go. Tama? Ano po yan? Ang ibig sabihin ng klego, clean as you go. Ito po ay nagsasabing kung ikaw ay dumating sa lugar na yon na marumi marahil o kaya nadumihan mo, bago ka umalis, linisin mo. No? So, iwanan mong malinis, mas maayos, mas maganda ang isang lugar na iyong aalisan. Ang lahat pong ito ay paalala na maging maayos, maging mabuti, maging malinis, maging maingat at maging magalang sa lahat ng pagkakataon. Tayong mga Pilipino po ay marami nito, ngunit unti-unti nang niluma ng panahon, ang sabi nga nung awit. Niluma na ng panahon, nawawala na po na tila ba walang halaga. Ito ay mataas na pamantayan ng disiplina, kasama ng mga turo na pag hindi ka kinakausap, huwag kang sasagot. Tanda niyo pa po ba yon? Kung kakain ay isipin kung nakakain na ba ang iba. Kung aalis sa higaan, siguraduhin inayos mo, no, isinalansan mo ng maayos ang mga kumot at unan sa tamang lalagyan. Simple rules to live by, no po, mga minamahal, but are precious in developing honorable character. Sabi ni Robert Baden Powell, "Try and live this world a little better than you found it. And when your turn comes to die, your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate, you have not wasted your time but have done your best." So anumang mga kalagayan natin o mangyayari sa atin, kung pinili natin yung pinakamabuti, pinili natin yung mas makakabuti, no, mga minamahal, ito po ay magiging kaligayahan natin. Ano man ang mangyari, anumang kahantungan ito, dahil pinili natin ang pinakamabuti, tayo ay mayroong kapanatagan. Ano po? May peace of mind ang bawat isa sa atin. Sa anumang kalagayan, maari nating piliin ang better o mas mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang para sa ating sarili, mga minamahal, at sa ating kapwa, kundi higit sa lahat sa ating pong Panginoon na laging nakamasid sa lahat ng ating ginagawa. Nag-aalaala po kung magiging masaya tayo, no? Sa tuwing pipiliin natin ang pinakamabuti. Tinitingnan niya ng Panginoon kung pinipili nga ba natin ang mabuti. At kapag pinili natin ang mabuti at matuwid, yan ay kaligayahan, ano po, karangalan sa ating Panginoon. Sabi ni 18 de Grillet, ano, sa Quaker Missionary, "I shall pass this way, to similar, but once," ang sabi niya, "any good or best that I can do or any kindness I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again." So sabi niya, kung ano man yung mabuting kanyang magagawa sa pagkakataong yun, ay gagawin na niya, no? Dahil maaaring hindi na dumating ang pagkakataon na yun para sa kanya. Ang totoo ay simple lang ang mga paunawa o paalala na ating nababasa. Ngunit kung masanayan po natin gawin ito palagi, ito'y nagtatatag ng ating pagkatao, mga minamahal. Humuhubog ng ating character at nagbubukas ng maraming mga oportunidad. Sa Japan po, base sa aking naobserbahan ay nakakaakit ang kanilang kalinisan, yung kanilang disiplina, yung mataas na respeto sa kapwa. Isang halimbawang nagpapatunay na kayang mamuhay ng tao ng mas mabuti, mas malinis, mas maayos, mas mabuti sa kapwa, mas maingat, ano po. At ito po ay nagbibigay ng napakasarap na pakiramdam kapag ka nasa paligid mo ay ganitong mga tao. Nagsisimula sa tahanan, tinuturuan na po ang mga bata at pagdating sa paaralan, pinalalakas nila yun. No? Kahit ang mga bata ay pinaglilingkuran sila ng masustansyang pagkain, kung ano lamang yung iahanda ng paaralan, yun ang kakainin nila. At yun po ay may dietitian sila para i-check kung yan ba ay healthy. Ano po. Ang siniserve sa, ang kanila pong mga nagsiserve ay kapwa rin nila kaklase. At makikita mo kung paanong fair treatment, no, ng mga nagsiserve sa kanilang mga kaklase. At kapag may sumobra, nako, jack and poy pa yan sila kung para kanino, no, hindi basta aagawin. Napakagandang attitude, mga minamahal. At kumusta tayo? Ang ating titingnan, ano ang reaction natin kapag yung ganitong kalagayan ay makikita natin sa ating pong mga anak, sa ating mga kapatid, ano, sa ating mga mahal sa buhay, na nandun yung ating pag-aalala sa bawat isa. Nandun yung pagpili natin sa mas mabuti, sa mas malinis, sa mas maayos, sa mas kapaki-pakinabang, better or worse. So to end, mga minamahalan, sabing ganun sa Biblia sa Philippians 4:8, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, things that are good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on this things. Ilagay natin sa ating kaisipan sa tuwi na, upang unti-unti ay gumawa sa isip natin, pumuno sa puso natin, at bumago sa buhay ng bawat isa sa atin. Patuloy mo po sana, patuloy ng bawat isa sa atin ay makita ang pagpili sa better at hindi sa worse. Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat po, Ma'am Jane. Mga kaibigan, napakagaganda po ng mga words to live by na nabanggit ni Ma'am Jane sa ating leksyon. Ano po, kung saan tayo po ay magkakaroon ng choice na piliin ang pinakamabuti. Kaya magpasalamat po tayo dapat sa Panginoon dahil binigyan po niya tayo ng freedom of choice at nasa atin po yun kung ano nga ba ang pipiliin natin, yung pinakamabuti o yung masama. Sana po ay natulungan tayo na piliin ang better at hindi worse. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection regarding our topic, isend lamang po ito sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, tayo naman po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong topic ay pinamagatang The Nobleman of Capernaum. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Maraming salamat pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan, na sumusubaybay sa ating pag-aaral ng Biblia dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ipinagpapatuloy natin ang ating seryeng pinasimulan, Encounters with Jesus, at ating pinag-uusapan o pinag-aaralan ang buhay ng mga taong kinatagpo o nakatagpo ng ating Panginoong Jesus nang siya ay narito sa lupa. At ngayon ay ating pag-aaralan ang buhay ng isang tinawag na nobleman sa Capernaum. Ito ay matatagpuan natin sa Juan, Kabanatang 4, Talatang 45 hanggang 54. Ganito ang nakasulat. Kaya't nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga taga-Galilea. Nang kanilang makita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila ay pumunta rin sa kapistahan. Pagkatapos ay pumunta silang muli sa Kana ng Galilea, nandooy kanyang ginawang alak ang tubig. At sa Capernaum ay naruroon ang isang pinuno ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea mula sa Judea, pumunta siya roon at nakiusap sa kanya na siya ay pumunta at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya ay malapit ng mamatay. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo mananampalataya." Sinabi ng pinuno sa kanya, "Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka na, ang anak mo ay mabubuhay. Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus at siya'y humayo sa kanyang lakad. Habang siya'y papunta, sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nagsasabing ang kanyang anak ay ligtas na. Kaya't itinanong niya sa kanila ang oras nang siya'y nagsimulang gumaling. At sinabi nila sa kanya, kahapon ng ika-isa ng hapon, nawalan siya ng lagnat. Kaya't nalaman ng ama na sa oras na iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus, ang anak mo ay mabubuhay. Kaya't siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Paano nalaman ng lalaking pinuno ang tungkol kay Jesus? Sa Juan kabanatang 4, talatang 45, kaya nga nang siya'y dumating sa Galilea ay tinanggap siya ng mga Galileo. Nang kanilang mga kita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. Ang mga Galilean na bumalik mula sa pagdiriwang ng Paskwa sa Jerusalem ay ibinalita ang mga kamangha-manghang ginawa ni Jesus doon. Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat at ang kanyang pagbalik sa Kana ay nalaman din sa buong Galilea, na nagbigay pag-asa sa mga nagdurusa at namimighati. Nakarating ang balitang iyon sa Kapernaum, sa Jewish nobleman. Ang lalaking ito ay mataas ang katungkulan, isang opisyal na naglilingkod sa hari. Isa siyang pinuno ng pamahalaan. Bakit nais ng nobleman o pinuno ng pamahalaan na makilala at makatagpo si Jesus? Sa talatang 47, nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea mula sa Judea, pumunta siya roon at nakiusap sa kanya na siya'y pumunta sa kanilang bahay at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya'y malapit ng mamatay. Ang kanyang anak na lalaki ay may sakit at malapit ng mamatay. Sa ibang salin ay naghihingalo ang sabi. Kaya sa halip na mag-utos na papuntahin si Jesus sa Kapernaum, siya ay personal na pumunta sa Kana upang makaharap at makiusap sa ating Panginoong Hesukristo. At sa pagdating niya doon sa Kana, nakita niya ang maraming taong nakapalibot kay Jesus. Sumiksik siya sa mga tao hanggang sa makalapit. Ngunit nang makita niya si Jesus, ay pinanghinaan siya ng loob. Isang karaniwang tao, ang suot ay marumi, maalikabok dahil sa paglalakbay. Nagduda siya, kaya ba talagang pagalingin ng taong ito ang aking anak? Ngunit dahil siya ay desperado at wala na siyang ibang mapupuntahan at nararamdaman niyang kung magtatagal ay hindi na niya aabuting buhay ang kanyang anak, wala na siyang ibang opsyon. Kaya't nakiusap siya kay Jesus na sumama sa kanya sa Kapernaum at pagalingin ang kanyang anak. Ano ang naging tugon ni Jesus sa lalaki? Talatang 48. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalaghan ay hindi kayo mananampalataya. Sinabi ni Jesus na maliban kung makakita ng mga palatandaan at kababalaghan ay hindi sila maniniwala. Ang salitang ito ay hindi lamang para sa lalaking pinuno kundi sa lahat na naroon at para din sa atin ngayon. Nababasa ni Jesus ang nasa isipan ng lalaki at ng mga taong naroon. Sa isip nila, maniniwala lamang sila kung mapapagaling niya ang anak na lalaking may sakit. Sa atin ay palaging naririnig natin ang mga katagang, to see is to believe. Maniniwala tayo kung ating nakita. Ito ay hindi lamang karanasan ng pinuno na iyon. Ito ay karanasan din ng marami sa atin. Maraming beses na naghahanap tayo ng himala, mga kababalaghan, upang tayo ay maniwala. Ngunit sa huling araw ay binigyan tayo ng babala ng ating Panginoong Jesus at tayo ay pinag-iingat sapagkat gagamitin ng kaaway ang mga kababalaghan at himala upang dayain ang mga tao. Sangayon sa Mateo, Kabanatang 24, talatang 24, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan na anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Kaya isang mapanganib na bagay ang laging manghawak sa mga nakikita bago tayo manampalataya. Kung hindi pagkakaloob sa akin ng Diyos ang mga kahilingan ko, ang aking mga dalangin, ay hindi siya totoo. Hinahamon natin ang kapangyarihan at pagiging Diyos ng ating Diyos. Mali ba kung tayo ay babase ng ating paniniwala sa mga palatandaan at kababalaghan? Ano ang sinasabi ng Biblia? Sa 2 Tesalonika, kabanatang 2, talatang 9, ganito ang nakasulat. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ano? Darating ang taong makasalanan na magnanais o gagawin ang lahat upang dayain ang mga mananampalataya at magpapakita rin siya ng kakayahan o mga o kapangyarihan na mapanlinlang sa pamamagitan ng himala at mga kababalaghan. Ganon din ang nakasulat sa Apokalipsis, kabanatang 13, talatang 13. Ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. Kaya kayang gawin ng kaaway na gumawa ng mga himala upang madaya ang mga mananampalataya. Sa huling araw ay sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga huwad na Kristo na maaaring magsagawa ng mga palatandaan at kababalaghan. At ang Diablo ay maaaring gumawa ng mga palatandaan at mga himala o kababalaghan. Kaya kung ang atin lamang pagbabasihan ng paniniwala ay sa pamamagitan ng palatandaan at kababalaghan, maaari tayong malinlang. Ang pinakaligtas na basihan ng paniniwala ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ano ang naging tugon ng pinuno kay Jesus? Talatang 49. Sinabi ng pinuno sa kanya, "Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak." Sa halip na mga tuwiran at mawala ng pag-asa sa sinabi ni Jesus, ang lalaking pinuno ay nagpatuloy at ngayon ay may katiyakan sa kanyang pagmamakaawa at nababanaag ang paniniwala na sinabi niya, "Pumunta ka na bago pa mamatay ang aking anak." Iyon ay pagpapakita ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Nagpapahayag iyon ng kanyang na bagong pag-iisip at kakayahang pagalingin ni Jesus ang kanyang anak. Ano ang sinasabi sa atin ng karanasang ito? Una, sinusubok ni Jesus ang ating paniniwala. Hindi upang papanghinain ang ating kalooban, kundi upang magtiwala tayo sa kanya. Pangalawa, upang makita natin, katulad ng lalaki ng pinunong ito, ang tunay na kalagayan ng ating puso at paniniwala kay Jesus. Sa karanasan ng pinuno na bago iyon at siya ay nagpatuloy at matiyagang nakiusap sa Panginoon para sa kagalingan ng kanyang anak. Pangatlo, kahit na limitado ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang awa na mula sa Diyos ay hindi nawawala. Nakahandang sagutin ng Diyos ang ating mga marubdob na pakiusap at panalangin. Ano ang naging batayan ng paggaling ng anak ng nobleman? Kabanatang 4 ng Juan, talatang 50. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka na, ang anak mo ay mabubuhay." Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus at siya ay humayo sa kanyang lakad. Tiniyak ni Jesus na ang kanyang anak ay mabubuhay. Ang pinuno ay umalis na may kapayapaan at kagalakan na hindi pa niya naranasan kailanman. Hindi lamang sa pananampalatayang ang kanyang anak ay gagaling, subalit taglay niya ang matibay na paniniwala na siya ay nagtiwala sa Diyos bilang isang tagapagligtas at manunubos. Gumaling ang kanyang anak dahil sinabi ni Jesus, at sapagkat ang nobleman ay naniwala sa ating Panginoong Jesus. Ang mga salita ni Jesus ay makapangyarihan kung paanong sa pasimula ang lahat ay nalikha sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa oras ding iyon ay gumaling ang anak na lalaki ng nobleman. Anong mga aral ang matututunan natin tungkol sa pananampalataya ng pinunong lalaking ito? Una, ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakabatay sa mga himala o palatandaan o kababalaghan. Pangalawa, tayo ay maniwala kay Jesus batay sa kanyang mga salita. Sa Juan, Kabanatang 20, Talatang 29, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. At sa Roma, Kabanatang 10, Talatang 17, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang nobleman ay nagpatuloy sa pagnanais na makilala pa si Jesus. Siya ay nagpatuloy na makinig sa mga turo hanggang sa ang kanyang sambahayan ay naging mga alagad ni Jesus. Sa Juan, Kabanatang 4, Talatang 53, kaya't siya ay sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Kaibigan, ang sakit na nagbigay ng kabalisaan at pasakit sa buong pamilya ay naging daan upang makalapit ang Ama ng Tahanan sa ating Panginoong Jesus tungo sa pagkahikayat ng kanyang buong sambahayan. Kaibigan, siya na naging interesado sa buhay at pamilya ng pinunong lalaking ito ay siya ring Jesus na interesado sa iyong buhay at sa iyong sambahayan. Nais niya na maranasan mo ang pagkahikayat sa kanya ng iyong buong sambahayan. Ano ang iyong pagpapasya?
0: Maraming salamat po, Pastor Ner. Sana po ay marami tayong natutunan at tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Mga kaibigan, ang natalakay po ni Pastor Ner ay nagturo sa atin na ang pananampalatayang nagtitiwala sa salita ni Jesus kahit po walang nakikitang palatandaan. Ipinapakita rin po nito ang pananampalatayang iyon ay kapangyarihang magdala ng kagalingan, pagbabago at kaligtasan sa buong pamilya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay makipag-ugnayan lamang po sa amin. Maaari nyo pong isend ang inyong mga katanungan sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating live streaming apps, isearch lamang po ang ating Facebook and YouTube channel, ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtutok. Tapos na po tayo sa ating talakayan. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus lingkang at itinapit ng dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, maisang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
2: Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay to... tungo sa katotohanan, kapayabuhan.
1: Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
2: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
1: Revelation, dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos.
2: Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: all things new. Hope starts here.
1: Welcome sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon. Ang ating programang ito ay Revelation of Hope. Ako po ay si Pastor Carlito Piquedet Jr. At naganyaya sa inyo na ating pakinggan at namnamin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Amang banal, makapangyarihan na Diyos, mapagpalang Ama, mabagay na Diyos, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo na kami po ay magkaroon ng kaalaman at katalinuhan upang aming maintindihan ang inyong salita na ito po, Panginoon, kung saan ay magbigay sa amin ng isang magandang balita na magkaroon kami ng pag-asa galing sa inyo. Pagpalain ang bawat isa sa amin. Manahan ka, Panginoon, sa aming buhay at sa aming pakikinig ngayon sa inyong mga salita. Ito po ay magbigay sa amin ng kaligayahan na umaapaw dahil ikaw ay nangako na sasama sa amin. Pagpalain ang bawat isa sa patamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang karanasan ng kaligtasan. Ano po ba ang kaligtasan? Bakit kailangan ang kaligtasan? Ano po ba ang pinakamahalagang pangangailangan ng bawat tao? Ano po ba? Pera? Kapangyarihan? Lupa? Sasakyan? Bahay? Mga kaibigan, ito ay kaligtasan. Anuman ang ating lahi, anuman ang pinag-aralan natin, kayamanan o katayuan sa lipunan, ang lahat ng tao ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Hindi kayang alisin ng tao ang kaniyang pagkakasala sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Mga ritual na panrelihiyon o sariling pagsisikap. Ipinahayag ng Biblia na sapagkat ang tao ay nagkasala, ay hindi nakaabot sa kaluwaltian ng Diyos. Romans 3 verse 23. Gayunman, dahil sa kaniyang walang hanggang pag-ibig, naglaan ang Diyos ng isang ganap na plano ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. May plano siya sa bawat isa sa atin. Yun ang pinakamagandang ginawa ng ating Panginoon Hesus. Ang kaligtasan ay lubos na gawa ng biyaya ng Diyos. Ito ay naging posible dahil sa pamamagitan ng buhay, kamatayan, pagkabuhay na maguli at makalangit na ministeryo ni Hesukristo. Hinihikayat ng banal na espiritu ang mga makasalanan na kilalanin ang kanilang kasalanan. Inaakay sila sa pagsisisi. Binibigyan sila ng bagong kapanganakan at binabago sila ang kanilang buhay upang maging kawangis ni Kristo. Ang karanasan ng kaligtasan ay hindi lamang isang mensaheng pangyayari, kundi isang panghabang buhay na pagtatalaga ng sarili sa pagtitiwala kay Hesus, paglago sa biyaya at paghahanda para sa kaniyang maluwalhating pagbabalik. Ang kaniyang pagbabalik, mga kaibigan, ito po ay magbigay sa atin ng isang magandang pag-asa. Inilalarawan ng Biblia ang kaligtasan sa tatlong yugto. Ano po yun? Yung tatlong yugto. Tayo ay iniligtas na mula sa kaparusahan ng kasalanan sa pamamagitan ng pag-aaring ganap, justification. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon Hesus, tayo po, mga kaibigan, ay pinawalang sala. Tayo ay patuloy na inililigtas mula sa kamangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpakabanal. Yun ay tinawag na sanctification. iniligtas tayo ng ating Panginoong Hesus mula sa kanyang kapangyarihan upang tayo po ay mamumuhay na banal at tayo po ay hindi makagawa ng mga kasalanan. Dahil pag tayo ay makagawa ng kasalanan, ito po ay magdudulot sa atin ng hindi magandang resulta ng ating ginawa. What you reap, what you sow. Yun ang prinsipyo ng Biblia. At tayo ay lubos na maliligtas mula sa presensya ng kasalanan sa pamamagitan ng pagluwalhati. Glorification. We will be changed from glory to glory. This corruptible body shall be changed into incorruptible body. This perishable body will be changed into imperishable body. We will never grow old. Ang ganda, mga kaibigan. Ito po ang kaligtasan na ating hinintay. Bagamat tayo po ay naligtas, kung ating tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan, tayo po ay namumuhay na hindi naging makasalanan at sinisikap natin na tayo po ay maging banal. Ngunit, ang ating ultimate goal ay ang tinawag na glorification sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay maluwalhati. Bigyan tayo ng isang buhay na walang hanggan. And we will live forever and ever and ever with God. Bakit kailangan natin ang kaligtasan? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Romans 6 verse 23. Ang kasalanan ay higit pa sa simpleng paglabag sa mga kautosan ng Diyos. Ito ay paghihimagsik laban sa kalooban ng Diyos na sumisira sa ating relasyon sa Kanya, ang ating kapwa, at maging sa ating sarili. Kung aasa lamang tayo sa ating sariling kakayahan, hindi natin kayang alisin ang ating pagkakasala at maibalik ang nasirang relasyon natin sa Diyos. Noong October 14, 1987, 18-month-old Jessica McClure fell into an abandoned well in Midland, Texas. Plunging about 22 feet or 6.7 meters below the surface, she was trapped in a narrow shaft, unable to free herself. Nandoon siya sa ilalim. Every attempt she could have made would have been futile. Parang hindi talaga siya makaligtas sa kanyang sarili. She was entirely dependent on others. Parang wala nang pag-asa itong 18-month-old na si Jessica. For 58 hours, more than 150 rescuers, including firefighters, police officers, engineers, and medical personnel worked around the clock. Anong ginawa nila? They drilled a parallel shaft through solid rock and carefully tunneled toward Jessica. Finally, paramedic Robert Donnell reached into the narrow space, ang liit-liit na lugar, and gently pulled her to safety. The rescue would broadcast live around the world and became one of the most celebrated rescue operations in modern history. Jessica ay hindi makaliligtas sa kanyang sarili. Siya po ay naligtas dahil may tumulong sa kanya. Ang buhay at sitwasyon ni Jessica ay isang paralel ng ating buhay, mga kaibigan, na tayo po ay natrap sa kasalanan at hindi tayo makaliligtas sa ating sarili. Parang nandun tayo sa isang quagmire na hindi tayo makaligtas sa ating sarili. Ngunit, by the grace of God, we are saved through Jesus Christ, our Lord. So what is the basis of salvation? For by grace you have been saved through faith, not of works, lest anyone should boast. Ephesians 2, 8-9. Hindi sa ating sarili. hindi sa ating ginawa, ngunit sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil kay Jesus, mga kaibigan, salvation is based entirely on God's grace made available through Jesus Christ. Through Jesus Christ. God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5 verse 8. Tayo po ay linigtas ng ating Panginoon. Neither is there salvation in any other. Wala nang iba ang makaliligtas sa atin. For there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang iba na makaliligtas sa atin. It's only by the grace of God. How do we receive salvation? Paano natin matanggap ang kaligtasan? Ano po ang sinabi ng John 3 verse 16? Believe on the Lord Jesus Christ. Whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sino po ang mananampalataya sa Kanya? Siya po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Paul sa Romans 5 verse 1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dahil tayo po ay naligtas

tayo po ay lumayo sa kasalanan and turning and walking towards God. Tayo po ay lalapit sa ating Panginoon Jesus. Confession is honestly encouraging our sins before Him. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. Lumapit ng ating Panginoon Jesus at ating ikumpisal ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon Jesus, God will forgive us. Nung elementary pa ako, may program kami at magbigay kami ng bulaklak sa mga teachers namin. Sa bahay namin, kasi nandun kami sa isang apartment at ang mga kapitbahay namin ay nandyan din sa apartment. Meaning, walang lupa doon at walang bulaklak. So, ang ginawa ko, ako po ay kumuha ng mga bulaklak sa paralan namin. At masayang masaya ako. Ngunit may isang nakakita. Saan mo yan kinawa? Parang doon na naano ako. Nakaproblema. Hindi na ako makatulog ng gabing iyon. Pag nakita ako ng principal, pag nakita ako ng tagapangasiwa ng church, paano na to? May kaibigan, kinabukasan, pinuntahan ko ang tagapangasiwa ng church, ang church leader. Kasi yung school namin at ang church ay magkakatabi. Isang compound lang. At kinumpisal ko yung ginawa ko at pinatawad ako. There and then, ako po ay nagkaroon ng kapayapaan. Mga kaibigan, when Paul preached the gospel during his ministry in Corinth, ano ba yung Corinth? Isang mayaman na commercial city. Doon ang mga tao na magkikita sila, may magandang negosyo doon. So, sa lugar ng Corinth, many people pursued pleasure, wealth, and idol worship. The city was famous for its pagan temples, especially the temple of Aphrodite, where immorality was woven into the culture. Among its residents were merchants, yung mga sailors, yun pag sailors, yung mga seaman, yung mga kapitan, maraming pera yun. Craftsmen, nagtitipon sila. At there, Paul preached to them about the gospel. Marami ang tumanggap kay Jesus sa kanilang buhay. And they turned away from their sins. Ano po ba ang justification? Being justified freely by His grace. Sa biyaya ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay binigyan ng ating Panginoon Jesus ng isang kaligtasan. In justification, our sins are forgiven. Christ's righteousness is credited to us. Ang ating lahat na mga nagawang kasalanan ay pinatawad ng ating Panginoon Jesus. And Christ's righteousness is credited to us. Tayo po ay hindi gumawa ng kabanalan at ang kabanalan ng ating Panginoon Jesus ay ibinigay niya sa bawat isa sa atin. We are accepted by God. We receive peace with God. So meaning justification is entirely God's work and received by faith alone. Wala tayong ginawa. We will not boast about it. We will not be proud about it. But we will be humble enough na tayo po ay linigtas ng ating Panginoon Jesus. Ano po ba ang new birth experience? The new birth is the spiritual transformation produced by the Holy Spirit. Ano po ba? Tayo po ay nabago dahil sa ating pagtanggap ng ating Panginoon Jesus. At ang banal na Espiritu ay naggabay sa bawat isa sa atin. Ano po ang sinabi ng John 3 verse 3? Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon Jesus doon kay Nicodemus. Ang isang kilalang religious leader, mayaman na tao at popular na spiritual leader. Ito po ay si Nicodemus.
isang

0: matalinong tao at very respected sa kanilang bayan. Gusto siya na makaangkin ng pagbabago. At sabi ng Panginoon sa kanya, unless you will be born again, you cannot be saved. Ang sabi pa niya, O Panginoon, ako po ay mas malaki pa kaysa aking ina. Paano ako mapanganak muli? God is telling him na siya po ay maging born again sa kaniyang spiritual life. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kung tayo po ay nandyan ang ating makapangyarihan at puno ng pagmamahal na Diyos, tayo po ay mga binagong linalang ng ating Panginoon Jesus. 2 Corinthians 5 verse 17. He saved us through the washing of regeneration and the renewing of the Holy Spirit. Titus 3 verse 5. Tayo po ay binago ng ating Panginoon Jesus. The new birth changes the direction of our lives while believers still face temptation. Ano po ba? We will be facing temptation. They now possess new desires to love God and obey His will. Tayo po ay may iba ng direction. Hindi na po tayo naging abala sa mga gawain sa mundo. Ngunit tayo po ay sumusunod sa banal na gabay ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay pagbabago. Nakita niyo yung caterpillar, di ba? Na-transform siya. Na ang caterpillar ay naging caterpillar pa rin. Hindi. Ang transformation ng caterpillar ay naging butterfly. Si Martin Luther nakaranas ng life-changing transformation through the Holy Spirit. Noong 1483, ipanganak siya sa Esleben, Germany. Si Luther ay pumasok sa monasteryo doon sa Erfurt in 1505, earnestly seeking peace with God through fasting, prayers, and acts of penance. Yet, his heart remained burdened with guilt. Nandyan pa rin sa kanya ang bigat ng kasalanan niya. And then, sa kanyang patuloy na pangangaral ng salita ng Panginoon Jesus at pagtuturo doon sa Wittenberg, nabasa niya yung Romans 1 verse 17 at nadiskubrian niya ang katotohanan. The just shall live by faith. Yun ang sinabi. Meaning, hindi tayo gumawa upang tayo po ay ligtasin. Hindi tayo ay magbigay upang tayo po ay ligtasin ng ating Panginoon Jesus. Or on October 31, 1517, Luther nailed his 95 theses to the door of the castle church in Wittenberg, challenging abuses in the church and igniting the Protestant Reformation. Yun si Martin Luther. Siya po ay binago ng ating Panginoon Jesus. At gayunman, siya po ay nagbigay ng isang mensahe sa bawat isa sa atin na ang kaligtasan ay hindi natin gawin. Ngunit ang kaligtasan ay mula sa Panginoon Jesus. Nang tayo po ay naligtas, tayo po ay namumuhay naligtas. Hindi tayo sumusunod kung ano ang ginawa ng mundo. Tayo po ay sumusunod kung anong sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Tayo po ay sumusunod ng batas. Dahil ang batas, mga kaibigan, ay hindi po ito magbigay sa atin ng kaligtasan. Ang batas na ito, hindi pa nakasala ang tao, nandyan na ang batas. Dahil ang batas, mga kaibigan, isang paraan na tayo po ay maging kaaya-aya sa ating Panginoon Jesus. Ito po ay disenyo ng ating Panginoon Jesus na tayo po ay hindi lalayo sa Kanya. Nang tayo po ay naligtas, babalik tayo sa anyo na susunod sa mga batas ng ating Panginoon Jesus. Upang hindi tayo maligtas kasi naligtas na tayo, ngunit ito po ang buhay na dapat nating gawin. Ang susunod ng ating Panginoon Jesus anong sinasabi niya, ano ang batas na talagang ating sundin, ating sundin. Dahil ito po, mga kapatid at mga kaibigan, ating gawin upang tayo po ay sumusunod sa kabuhayan na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito po ang kabanalan. Sapagkat ito ang kaloob ng Diyos, ang inyong pagpakabanal. 1 Thessalonians 4 verse 3. Ang pagpakabanal ay isang panghabang buhay na proseso kung saan binabago ng banal na Espiritu ang mga mananampalataya upang maging higit na katulad ni Kristo. Lumalayo tayo sa biyaya at pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. 2 Peter 3 verse 18. Lumakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo bibigyang kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Galatians 5 verse 16. Ang pagpakabanal ay hindi nangangahulugan ng agarang pagiging perpekto. Ngunit araw-araw ang paglago kay Kristo habang pinag-aaralan ng mga mananampalataya ang salita ng Diyos na nalangin, sumusunod sa kanyang mga utos at umaasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa kanila. Lalo silang nagiging katulad ni Jesus, ang isang punong namumunga ay hindi agad nagkakaroon ng hinog na bunga sa loob lamang ng isang gabi. Hindi yun overtime. Ngunit tayo po ay binago ng Panginoong Jesus araw-araw. Hindi yun automatic. Ngunit ito ay proseso. Ito ay lumalago at namumunga ng sagana sa isang proseso. Palagi nating ibigay ang ating sarili sa gabay ng banal na Espiritu. Gayon din, ang buhay Kristiyano ay isang patuloy na proseso ng espiritual na paglago. Ano ang papel ng pagsunod sa kaligtasan? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. John 14 verse 15. Ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Galatians 5 verse 6. Ang pagsunod ay bunga ng kaligtasan, hindi paraan upang magamit o pagtatrabahuin ito. Sapagkat tayo ay kanyang gawa na linalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ginawa tayo ng ating Panginoon Jesus na maging banal, na gumawa ng mabuti, at nang tayo po ay linigtas ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay babalik sa kanyang piling na gumawa ng mga mabuti upang tayo po ay makaangkin ng isang maligayang buhay. Binigyan ng banal na Espiritu ang kapangyarihan ang mga mananampalataya upang mamuhay sa paraang nagbibigay karangalan kay Kristo. Ang isang malusog na puno ay likas na mamumunga ng mabuting bunga. Hindi ito namumunga upang magkaroon ng buhay. Namumunga ito dahil ito ay buhay. Gayon din, ang pagsunod ay bunga ng isang pusong binago ng Diyos. Mga kaibigan, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang malaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. Ito po ay isang pangako ng ating Panginoong Hesus. Sinabi niya sa 1 John 5 verse 13, maaaring magkaroon ng katiyakan at kaligtasan ang mga mananampalataya sapagkat ang kaligtasan ay nakasalig sa mga pangako ng Diyos at hindi sa kakayahan o nagagawa ng tao. Wala po tayong magawa, mga kaibigan. Itong lahat ay galing sa ating Panginoon Jesus. Ang sabi ni Pilipos in chapter 1 verse 6, siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay magpapatuloy nito hanggang ito ay ganap na matapos. Tapusin ng ating Panginoon ang kanyang magandang ginawa. Ano ang pinakamataas na layunin ng kaligtasan? Mga minahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Kapag siya ay nahayag, tayo ay magiging katulad niya. 1 John 3 verse 2. Ang pinakamataas na layunin ng kaligtasan ay ang walang hanggang pakikisama sa Diyos sa isang linikhang lubos na naibalik at pinako. Ang ganda, mga kaibigan. Glorification. Pagdating ng ating Panginoon, tayo po ay sasama sa Kanya sa langit na bayan na Kanyang inihanda sa bawat isa sa atin. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkaroon ng kamatayan, ni dalamhati, ni pagtangis, ni pighati. Revelation 21 verse 4. Narito ginawa kong bago ang lahat ng bagay. Revelation 21 verse 5. Ito po ang pangako ng ating Panginoon. Mga kaibigan, noong July 2018, after years of separation caused by war in South Sudan, ang isang pamilya, ang pamilyang Deng family, ay sila po ay naibalik sa bawat isa sa kanila doon sa Kakuma Refugee Camp, Kenya, where relatives who had been scattered across different refugee settlements embraced one another with tears of joy. The years of loneliness and uncertainty disappeared in the happiness of being together again. Nagkita sila muli. Mga kaibigan, may isang malaking reunion na ating dadaluhan. Pagdating ng ating Panginoon, ang lahat ng mga mabubuting tao, ang lahat na tumanggap ng ating Panginoon, sila po, mga kaibigan, ay sasama sa langit na bayan na ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa inyong kapangyarihang at kamanghang-manghang biyaya at sa napakahalagang kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pinupuri ka namin sapagkat minahal mo kami kahit noong kami ay mga makasalanan pa at isinugo mo ang inyong anak upang kami ay tubusin. Salamat po sa pagpatawad mo sa aming mga kasalanan, sa pag-aaring ganap na amin sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pagbibigay sa amin ng bagong buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Tulungan mo kaming lumago araw-araw sa iyong biyaya, lumakad ng tapat sa pagsunod sa inyo at maipakita ang karakter ni Jesus sa lahat ng aming ginagawa. Palakasin mo kami, Amang Banal, sa mga panahon ng tukso. Palalimin mo ang aming pagtitiwala sa inyong mga pangako at punuin mo ang aming mga puso ng kagalakan at iyong kaligtasan. Ingatan mo kaming manatiling tapat hanggang sa maluwalhating araw ng pagbabalik ni Jesus, kung kailan ganap niyang tatapusin ang gawaing iyong sinimulan sa amin. Naway magala kami magpakailanman sa inyong walang hanggang karian, kung saan wala nang kasalanan, kalungkutan, mga paghiti at kamatayan. Ito'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Mga kaibigan, ito po si Dr. Calito Piquet Jr. na nagsasabi, ang Panginoon ay nagmahal sa bawat isa sa atin.
1: All things new. Hope starts here.
2: At ayan po mga kaibigan, ang atin pong napakinggan po na pagpinag-usapan po natin sa oras at panahon po na ito. So ngayon po mga kaibigan, bago po tayo dadako sa atin pong katanungan ngayong araw ay ilagay nyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891. Itala nyo na po, 0918-944-7891. At bago po yan, meron din po tayong pabati. Gusto po natin batiin ang ating isang kaibigan na nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. Binabati po namin kayo sa ngalan ng Adventist World Radio 89.1 FM. Si Brother Franz, happy birthday sa iyo at sa iyong mother and father na kasama ngayon na naglalakbay. Sila Tita Blessy at ang inyo pong mahal po na asawa na kasama po ninyo ngayon na nagmamaneho, nagdo-drive, or wherever you might be going po sa oras at panahon na ito. Muli, happy birthday sa iyo, kapatid, at now pagpalain ka lagi ng atin pong Panginoon. At ayun po mga kaibigan, we are almost nearing to the time that we might be spending with Pastor Carlito Quidet, dahil after 3 more episodes with him po mga kaibigan, we will be listening to a new speaker po sa atin pong programang Revelation of Hope. So, with that, gusto po namin na ang atin pong katanungan ngayong araw ngayon, paunahan na lang po ito mga kaibigan, mga listeners po natin, ay ipadala nyo po kung ano po yung natutuhan po ninyo ngayon sa oras at panahon na ito sa atin pong pinag-usapan o sa ating talakayan sa oras at panahon po na ito. Muli po, ipadala nyo po yung mga sagot sa ating numerong 0918-944-7891. Ano po yung pinakamaganda o ano po yung nakuha po ninyong mensahe na inyo pong maipagkakaloob po ngayon? Reflection, ito po, we're just going with the reflection that you might have sa atin pong lesson ngayon. So at that time mga kaibigan, we will be sending a GCash po sa mga mauuna po na makapagpadala ng kanilang sagot sa atin pong katanungan dito lamang sa Adventist World Radio. Ayan mga kaibigan, napakabuti ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pagsubaybay at pakikinig. Nawa huwag po kayong mawawala muli bukas ng gabi, same time, 7 o'clock hanggang alas 8 ng gabi, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Huwag na pa kayong mawawala, marami pa tayong mga awitin na mapapakinggan, marami pa tayong mapapakinggan ng mga lifelong lessons na mag-enrich sa buhay ng bawat isa sa atin. Ako po muli ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.
3: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, maisang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
4: Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
3: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
4: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
3: Revelation of Hope.
4: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: to the Pillars of Faith.
1: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po sa Pillars of Faith. Tayo po ngayon ay nasa episode 8 na ng ating pag-aaral. Nakaraan po ay tinalakay natin ang merong kinalaman sa banal na kasulatan. Ganun din po sa pagka-Diyos. Na dito po sa pagka-Diyos na ito, sumasailalim ang tatlong persona ng ating Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. And then yung pinakalas po na paksa na ating pinag-aralan ay meron pong kinalaman sa Ama o walang iba kundi ang God the Father. Ngayon po ay dadako po tayo sa God the Son. At dito po sa paksang ito ay meron po tayong limang episode na pagugugulan ng pansin sapagkat ito po ay napakahaba na pag-aaral at kinakailangan po natin itong unawain ng mabuti para makilala natin ng lubusan ang ating Panginoong Jesus. Kaya kasama ko po rito ang ating mga pastor, si Pastor Roniel Villamor, kunun din po si Pastor Melvin Hamora, at ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Pastor Alvin Ray, ang Communication Director ng Cavite Mission.
2: Ayan, magandang araw sa inyong lahat mga kapillars. Ako ay nagagalak na muli kayong makasama sa ating episode po ngayong araw. At nawa ang pagpapala ng Panginoon ay palaging suma sa inyo. At aking hinihilingan ang bawat isa na inyo pong ihanda ang inyong mga banal na kasulatan at inyong subaybayan at sundan ang aming pagbasa sa mga talatang aming babanggitin. At sinisigurado ko po sa inyo mga kapillars na may mga mapupulot tayong mahalagang butil ng katotohanan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw na ito.
3: Ayan, isang pagpapala po na makasamang muli kayo mga kaibigan, mga kapillars dito po sa ating programa. Amin pong inaasahan na sa atin pong gagawing pag-aaral ay marami po tayong matututunan. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, may mga bagay na gumugulo sa inyong isipan, i-comment nyo lang po dyan sa comment section. Binabasa po namin yan. At sa mga susunod na pagkakataon ay atin po yung bibigyan ng pansin. Sasagutin po natin yung inyong pong mga katanungan. Kaya muli, naasahan po namin kayo na huwag po kayong bibitiw sa ating pong pag-aaral sa araw po na ito.
1: Okay, so ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa pagkakataon na ito ay ang pamagat na the Word become flesh. Pero bago tayo magpailan lang mga pastor, pwede manalangin muna tayo. Hilingan natin si Pastor Melvin na manalangin po sa pagkakataon na ito.
3: Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, ngayon pong mga sandaling ito, amin pong inaanyayahan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang mga bagay na aming mapapag-usapan, mapapag-aralan ay makatulong sa aming mga kaibigan na naghahanap ng katotohanan. Kayo po ang gumabay sa amin, kayo ang magbigay sa amin ng karunungan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: So, ngayong episode ay pag-uusapan natin ang sentro ng buong Christian faith. Okay, hindi po ito sa merong kilalaman sa church organization or yung standard, kundi sa persona na nasa gitna ng lahat ng mga ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At gusto ko rin pasimulan ang isang simpleng statement. Christianity is not primarily a system. Christianity is Christ.
3: Amen.
1: Kapag tinanggal mo si Kristo sa Christianity, ang matitira ay ang moral lessons, religious traditions, philosophical ideas. Pero ang Christian faith ay hindi nagsisimula sa isang prinsipyo. Nagsisimula ito sa isang persona. Hindi ito unang-una tungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan natin. Ito ay tungkol sa kanya na ating pinaniniwalaan. So ang tanong mga pastor, sino ba talaga siya?
2: Okay, so ito po no, ating basahin itong statement natin patungkol sa God the Son.
4: Sabi dito, God the Eternal Son became incarnate in Jesus Christ. Through Him all things were created. The character of God is revealed. The salvation of humanity is accomplished. And the world is judged. Forever truly God, He became also truly man. Jesus the Christ. He was conceived of the Holy Spirit and born of a Virgin Mary. He lived and experienced temptation as a human being, but perfectly exemplified the righteousness and love of God. By His miracles, He manifested God's power and was attested as God's promised Messiah. He suffered and died voluntarily on the cross for our sins and in our place, was raised from the dead, and ascended to heaven to minister in the heavenly sanctuary on our behalf. He will come again in glory for the final deliverance of His people and the restoration of all things. Sa statement na yan ay yan yung summary ng pag-aaral natin, no? Sa mga talatang nagsasabi tungkol sa personalidad ng ating Panginoong Hesus. Kapag binasa natin yung halimbawa, yung Isaiah 53:4-6, Daniel 9:25-27, John 1:1, at marami pang iba, ang magiging summary po noon sa maraming talata ay yung po yung nabasa ko, na ang Eternal Son na ay nag-incarnate sa person natin, na ang incarnation na yon ay ang Panginoong Hesus. And so, ang tanong, Pastor Alvinil, kung sino ba talaga siya, napakagandang tanong yan, no, mga kapilars, kung sino ba talaga ang ating Panginoong Hesus. Kasi kung susuriin po natin ang kabuuan ng New Testament, kahit ng Old Testament, ay hindi sapat na sabihin natin na itong Hesus na ito na ipinanganak sa Nazareth ay isang mabuting tao lamang. Hindi rin sapat na sabihin na siya ay isang napakagaling na propeta lamang, mahusay makisamang tao, o kaya siya ay isang napakagaling na disciple maker. Hindi sapat eh. Kasi ang claim mismo ng New Testament, at lalo tigit ng mga talatang binanggit ko kanina, ay itong Jesus Christ na ito na ipinanganak sa Bethlehem ay isang eternal son. Yun po yung, kung sino ba talaga siya, kung susuriin natin ang banal na kasulatan na may panalangin at may bukas na puso at pananampalataya, makikilala natin kung sino ba talaga siya, yung claim ng Biblia, eternal son of God.
3: Ayan, kaya nga ito, gusto kong dagdagan to, Pastor Roniel, ano? Kapag pinag-uusapan po natin si Jesus, ang atin pong Panginoong Jesus, magandang pansinin natin na hindi lamang tayo pumapasok sa isang academic exercise. Kumbaga, parang pinag-aaralan natin, sinusuri lang natin kung sino siya. Dahil ang pagkakakilala natin kay Kristo ay direktang merong epekto sa ating pong sariling kaligtasan. Kung mali yung pagkakakilala natin sa Kanya, mali rin yung magiging pang-unawa natin sa Ebanghelyo. Kaya dito po, importante na dapat maging malinaw, tama, yung ating understanding pagdating sa kalagayan at katauhan ng atin pong Panginoong Jesus.
1: Amen, no? At dahil dito, Pastor Melvin, Pastor Roniel, ang isang pinakamagandang passage sa Bible, masusumpungan natin sa John chapter 1, verse 1, and then also sa verse 14. Kung mapasahin ko po ito sa banal na kasulatan sa salitang English, ang sabi po ng Biblia, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." And in verse 14, napakalinaw, yung pinakamahalaga sa kontekstong ito, "And the Word became flesh and dwelt among us." So, Pastor Rendien, bakit napakalaking significance ito sa banal na kasulatan?
4: Ayun, no. Yan yung premise ni John eh. Kasi ang focus kasi ni John, kung ba't niya sinulat yung kanyang gospel, para ipakilala na yung Jesus na dumating at nakasama nila ay eternal son of God. Kaya nga, ang pansinin natin dito sa talatang binasa ninyo, Pastor Alvinil, no?
2: Dito makikita natin, mapapansin natin na sinabi ni Juan dito, no, in the beginning was the word. Hindi niya sinulat na in the beginning the word came into existence. Hindi ganoon eh. Hindi niya rin sinabi na in the beginning the word was created. Ang sabi niya, in the beginning was the word. Ibig sabihin, nung nagsimula ang lahat, mga kaibigan, ng bagay, nandoon na po ang salita. Nandun na po ang verbo. At pagkatapos ay sinabi niya dito, the word was with God. Pansinin natin ha, may distinction. With God. So distinct siya dun sa isang person ng Godhead. The word was with God. Kita natin dun, may, pagka may sinabing with, ibig sabihin may distinction, may fellowship, may relationship. I was with you. Ibig sabihin, magkalapit tayo. Meron tayong fellowship. So yun ang pagkasabi nito, the word was with God. At hindi lang yun. Dinin pa ni Juan sa kanyang mga tagabasa nung unang panahon at sa atin din ngayon, the word was God. Oh, kita ninyo, my divinity, my unity ng nature sa Father at sa Holy Spirit.
3: Ayan. At ito napakaganda, no? Kasi mapapansin natin, mga kaibigan, na yung pinag-uusapan dito na salita o yung verbo o yung word na ang ating Panginoong Jesus, yung tinutukoy dito, ay lampas siya sa isang ordinaryong tao. Hindi siya ordinaryo lamang na kagaya talaga natin totally. Kundi, kasi kung titignan natin, walang tao ang pwedeng magsabi na nang pasimula ang lahat ng mga bagay ay nandoon ako. Ano? Kahit sino sa atin, hindi natin malalagpasan yung existence ng ating mga magulang. Hanggang doon lang talaga tayo sa birthday natin eh. So dito may kita natin, walang tao ang magsasabi na siya ay nagsimula bago pa ang lahat ng mga bagay ay gawin, kundi tanging Diyos lamang ang makapagsasabi ng bagay na to.
1: Okay, no? Kaya nga dito natin mapapansin na yung statement ni John ay lumalalim dahil yung sinabi niya doon sa verse 14 na the word became flesh. No? So, Pastor, ano bang ibig sabihin doong salitang the word became flesh?
2: Alam niyo mo, Pastor Alvinel at mga kapillars, no, napakahalagang salita yan eh. Yung the word became flesh. Kasi ibig sabihin, talagang naging tunay na tao. No? Hindi naman sinabi ni Janjan na ano eh, na the word appeared to be flesh. Hindi niya rin sinabi na the word pretended to be flesh. Kundi sinabi niyang the word became flesh. Ibig sabihin, tunay na nakibahagi ng ating karanasan ang Panginoong Jesus. Tunay na naging tao siya. Truly, man, the word became flesh. Diyos siya at idinagdag niya sa kanyang nature yung pagiging tao. Kaya nga sa doktrina ng buong Kristyanismo, siya ay truly man and truly God. At diniin yun ni Juan dito, the word became flesh.
3: Ayan. Kaya nga dito, mga pastors, makikita natin yung ano eh, yung kagandahan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kasi, pansinin niyo po yung phrase na ginamit doon sa ating nakita. Sabi doon, si Jesus Christ o yung word dwelt among us. Kung pagtinignan po natin ito sa literal na translation, nangangahulugan po siya ng tabernacled among us. Kumbaga, itinirik niya mismo yung kanyang tent kasama natin para i-indicate yung malapit na relationship na gusto niyang maranasan natin. Sa ibang translation niya, ang ginamit diyan ay pitch his tent among us. So, yung image na makikita natin dito ay kapareho nung karanasan ng bayan ng Israel na yung presensya ng Diyos ay nararanasan nila dahil yung tabernacle nandun mismo kasama nila nung naglalakbay sila from doon sa disyerto pagkatapos po nilang makalabas doon sa Egypt. So ngayon, ang punto, ang presensya ng Diyos ay nasa persona ng ating Panginoong Hesukristo. So kung uunawain natin, bumaba mismo si Jesus na nahang kasama natin para ipakilala at iparamdam sa atin yung malapit na relasyon ng Diyos sa ating mga tao, Pastor.
1: Amen. Ano? Kaya dito natin talaga maunawaan eh, no? Dun sa verse 14 na ang berbo ay nagkatawang tao, no? So hindi lang siya bumisita. Hindi lang siya nagpadala ng mensahe, hindi lang siya nagpadala ng anghel. Ano? Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang lumapit sa atin kasi nagkatawang tao siya para maunawaan natin talaga kung ano yung pag-ibig at mensahe ng ating Panginoong Diyos.
5: Amen.
1: Ngayon, isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pag-aaral ay yung pre-existence ng ating Panginoong Hesukristo. So, Pastor Roniel, ano ba yung ibig sabihin ng salitang ito? Medyo malalim ito, pre-existence. Medyo malalim na theological word po ito.
2: Ayang pre-existence, no? Kumbaga, pre, before. So, ito'y napaka-simple pero malalim na terminolohiya, no? Kasi ibig sabihin, hindi nagsimula si Jesus doon sa Bethlehem. No? Yun ang ibig sabihin yan. Ang Bethlehem, ayun yung kanyang incarnation. Pero hindi yun yung kanyang simula. Yun ang masasabi ko dyan.
3: Kung papansinin po natin, marami kasing mga tao po ngayon yung naguguluhan at nagtataka at iniisip kasi nila na yung existence ng ating Panginoong Jesus ay nagpasimula nung siya ay ipinanganak ni Maria. Kumbaga parang limitado lang doon. Parang kagaya lang natin, mga normal, pinanganak lang tayo nung birthday natin. Pero ayon sa New Testament, sa mga talatang ating nakita na kanina, ay matagal nang umiiral si Jesus. So bago pa siya ipinanganak, siya po ay umiiral na. At yan po yung ating tutuklasin, pag-aaralang lubos sa ating pag-aaral, Pastor Roniel.
2: Ayan, kaya nga, pag binasa natin dito sa John 16:28, meron ka ba dyang Tagalog na version, Pastor Melvin?
3: Ayan, basahin natin, John chapter 16, verse 28. Ganito po natin mababasa, mga kapatid. Kaya kung mayroon kayong mga Bible, isulat niyo po itong mga talatang ito. Sabi, ako'y nagbuhat sa Ama, at dumating ako sa sanglibutan. Muli, iiwan ko ang sanglibutan at ako'y pupunta sa Ama.
2: Ayan, mapapansin natin dito, no? Yung sinabi niya na ako'y galing sa
3: Ama.
2: Galing sa Ama. No, hindi niya sinabing nilikha ako dito sa mundo, dito ako umiral. So, nung sinabi niyang I came from the Father, ibig sabihin nito, meron siyang prior existent mayroon siyang prior existence bago siya nagkaroon dito ng existence sa lupa, no? Bago yung earthly life niya dito, meron siyang prior existence na at doon pa sa presence or was with God, with the Father.
5: Amen.
1: At Pastor Roniel, isa pang matibay na talata po pwede natin basahin. Siguro pabasa natin kay Pastor Melvin, yung nakasulat doon sa John chapter 17 verse 5.
3: Ayan, ito po ang sabi, mga kapatid, sa John chapter 17 verse 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanglibutan.
2: Ayan, pansinin natin, no? Bago pa magkaroon ng sanglibutan, mayroon ng glory itong ating Panginoong Hesukristo kasama ang Ama. Kasi sabi niya, Father, glorify me in your own presence with the glory that I have with you before the world exists. So, ibig sabihin, talagang may pre-existent ang ating Panginoon. Ibig sabihin, eternal siya. Ibig sabihin, divine ang ating Panginoong Jesus.
3: Ayan. Kaya nga dito po, mas lalong nagiging interesting po yung ating pag-aaral. Sa mga talata na ating binasa, nakikita na natin yung existence ng ating Panginoon bago pa lang siya na nagkatawang tao. At dito, importante na makita rin natin yung statement mismo din ni Jesus sa John chapter 8 verse 58. Alam niyo po, ang sabi rito ni Jesus, pag binasa po natin yan, before Abraham was I am. Salitang I am, yan po ay title yan sa Old Testament na tumutukoy sa Diyos. Na kung papansinin natin, si Jesus pala, siya yung I am na nakita at nagpakilala doon sa mga patriarchs sa Old Testament. Kaya nga yung sinabi niyang before Abraham was I am ay isang malakas na argumento na maging si Jesus ay nagsasabi bago pa si Abraham ay ako nga. Hindi sinabi ni Jesus na before Abraham I was. Hindi ganun yung kanyang pagkakasabi. Ang sabi niya, I am. At para sa isang Hudyo, alam nila na kapag ginamit yung salitang title na ito, na I am, ang ibig sabihin niyan ay pangalan ito ng Diyos, gaya nung binabanggit sa Exodus chapter 3, verse 14, na sabi niya, I am who I am. Kaya nga pag binasa natin yung tuloy, yung mga Hudyo nagalit sa kanya, balak pa nga siyang batuhin o patayin ng mga pagkakataon na yan. Kasi kiniklaim ni Jesus na siya yung Diyos na nag-e-exist doon pa lamang bago pa sila Abraham.
1: Sa panahon ni Moses, diba? At dito natin mapapatunayan na yung usapang yon sa narrative na yon, Pastor Melvin, ay naunawaan ng mga Hudyo, ng mga kausap niya. Kasi nagalit sila para sa kanila, parang ito yung isang blasphemy na inaangkin ni Kristo, ng ating Panginoong Hesus, na siya'y umiiral na sa panahon nila Moses. So paano iiral siya sa panahon ni Moses ngayon lamang siya nakita ng mga Hudyo sa panahon na yun. Kaya talagang itong scenario na ito ay kanilang naiintindihan sakto sa sinasabi ng ating Panginoon.
4: At napakaganda nung sinabi ni Pastor Melvin na yung I am na yan. Actually, sa dyan, ilang beses inulit ng Panginoong Hesus yan I am the good shepherd, I am the door.
5: And the light.
4: I am the light. I am the way. I am... tinan mo yung I am na yun. Kasi pinapatunayan nga ni John na yung Jesus Christ ay Diyos. Sinabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya dito sa sulat niya, pinresent niya talaga yung I am, I am, I am. Nung hulihin ng Panginoong Hesukristo, tinanong siya sa John 18. Sabi doon ay, ikaw ba? Yung aming huhulihin, ano sabi niya? Ako nga, I am. Nabuhal silang lahat. Di ba? So, nakita, dun talaga makikita natin na

0: to 17, ang sabi ganito, sapagkat sa pamamagitan nila lang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa kanya. So dito mga kaibigan, maliwanag yung sinasabi rito na sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng mga bagay. Eh kung nauna, yung mga bagay na yon bago siya, eh paano niya malilikha yon? So kinakailangan na dapat ay nag-i-exist muna siya bago yung mga bagay na yon. At ito, napakalaking statement ito eh. Ibig sabihin, hindi lamang siya umiiral bago ang creation, siya mismo ang creator ng creation.
1: Okay. So napakagandang pag-aaral po ating sasaksihan, kasi una, in-establish ng pag-aaral natin na ating Panginoon Jesucristo ay nagtatawang tao. Ibig sabihin ay yung incarnation ay naganap dito sa ating sanlibutan. Then ikalawa, pinagtibay yung kanyang pre-existence na bago po siya nakilala sa mundong ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay umiiral na kasama ng Ama.
2: Yeah.
1: At ngayon naman ay itinatag yung pagiging creator niya. So dito, mga minamahal kong mga kapilars, na ang ating Panginoong Jesucristo ang lumikha ng mga bagay. Hindi siya maaaring kabilang sa mga nilikha.
3: Tama yan. Talagang tama po yan, Pastor Alvinil, no? Kasi ang claim ay hindi simpleng pre-existent. So, ang claim dito ay hindi simpleng pre-existence, kundi eternal pre-existence. Kasi hindi lamang siya umiral bago si Abraham, umiral na siya bago pa yung paglikha eh. Pinasa mo doon kanina, Pastor Melvin, no? So, ibig sabihin po ito ay hindi pwedeng siya ay maging creation, no? Kundi siya yung talaga yung pinakilala siya dito sa Biblia na nasa side siya ng creator. At siya mismo ay creator, Pastor Melvin, Pastor Alvinil.
2: Amen.
1: Mga kaibigan, kung titigil tayo sandali at pag-iisipan natin ang ating mga pinag-usapan, makapansin natin na ang pre-existence ni Kristo ay naghahanda sa atin para sa mas malaking katotohanan na ating mauunawahan. Hindi sapat na sabihin natin na si Kristo ay eternal at hindi rin sapat na sabihin natin na siya ay Diyos. Ang mas nakakagulat ay ito. Ang eternal na Diyos ay naging tao.
2: Yeah.
1: At dito magsisimula ang hiwaga ng incarnation. Di ba po, Pastor Ian?
3: Tama po kayo, Pastor Alvinil, no? At gusto kong sabihin nito, Pastor Melvin, na kung may isang doktrina na nagpapakita kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang nilikha, lalo't higit sa ating mga tao, ay ito yung incarnation.
2: Yeah.
3: Dahil ang tanong ay ito, bakit gugustuhin ng Diyos na maging tao?
0: Yeah. Ayan, napakagandang tanong niyan, Pastor Roniel. Kasi kung tayo, mga tao, kung tayo ang tatanungin, eh mas gugustuhin natin na umakyat tayo sa langit, umapunta tayo sa langit, sa paraiso, kung saan magiging maganda ang buhay natin, magiging maayos ang lahat, walang polusyon. At ang gusto natin tumaas. Gusto natin maging dakila, kumbaga ay kung pwede maging sikat, di ba? Pero sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, ang direksyon ng Diyos ay iba, pababa. Ano? Mula sa kaluwalhatian patungo sa sabsaban. Imagine ninyo yung dakilang Diyos, hari ng mga hari, ipinanganak doon sa bahay ng mga hayop, di ba? Sa sabsaban. Mula sa trono, patungo dun sa cross. Ang cross, yan yung pinaka nakakahiya na parusa na po pwedeng maranasan ng isang tao. Pero mas pinili ni Jesus yung bagay na yon, Pastor Alvinil.
1: Actually, kung pag-aaralan nga natin yung history, no, yung pagkakapako ng ating Panginoon Kristo ron, he was totally naked. Yung napapanood pa natin sa Passion of Christ, medyo may sablot pa ang ating Panginoon doon. Pero in the real history, yung tinako siya noon.

0: gusto at eliminated. Mm. So it's a very shameful punishment na mararanasan ng ating Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal sa atin ay tiniis yan. At dito natin ma-appreciate yung talata o yung passage na sinabi ni Apostol Pablo na nakasulat sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8. So, Pastor Melvin, baka po pwede nating basahin po ito sa Tagalog. At ganoon din, mga minamahal po namin mga kapilars na samahin niyo po kami sa pagbabasa ng talatang ito sapagkat ito'y magbibigay ng liwanag kung sino ba talaga. No, yung tanong kanina sa unang-una, sino ba talaga ang ating Panginoong Kristo?
1: Ayan, sabi po ng talata, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat manghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging tulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man. Sa cross.
0: Okay, no? So napakaganda ng talata. So yan pala yung sikreto doon sa patanungan natin na yung kanyang pagka-Diyos, nung siya po'y nagkatawang tao, eh hinuban niya. Diba? Eh may nagtatanong na mga ibang mananampalataya, may mga nagtatanong na ibang mananampalataya, eh kung hinubat, eh saan isinampay?
2: Ayan, sagutin mo yun, Pastor Melvin.
1: Kasi ito yung mga ibang mga philosophical na katanungan eh, no, na kasi, na ibinabato sa atin na eh kung hinubad niya, ibig sabihin tinanggal niya, sinampay niya. Saan niya sinampay? Actually po, pag pinag-aralan po natin yung salita na ginamit diyan, yung salitang hinubad, sa ibang translation nga yan, ang translation niyan ay emptied himself.
2: Yeah.
1: Kumbaga, ito po ay hindi siya nangangahulugan na inalis niya yung kanyang pagka-Diyos, kundi inalisan niya ng kaluwalhatian yung kanyang sarili nung siya ay pumunta rito sa Diyos. Kaya kinakailangan na siya po ay magkatawang tao. Kaya ang sabi, ang term diyan, yung kanyang self-emptying ay ang kanyang pagpapakababa at paglilingkod. Kaya sa context po, verses 6, verse 7, verse 8, ang tuon niya ay sa pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Not necessarily pinag-uusapan doon na inalis, literal na inalis o hindi. Kasi pag tinignan po natin yung Greek word niyan, yung egenosen, talagang emptied himself. Kumbaga, ibinaba niya ang kanyang sarili alang-alang sa atin.
0: Mayroong nakatatawang sagot dyan sa tanong na yan, di ba? So kung hinupat, saan sinampay? Yung sagot naman ng kaibigan natin, bakit ito sasabihin? Baka mamaya hunin mo.
3: So talagang makikita natin dito na sinabi ni Pablo, form of God. Was in the form of God. Yung salitang ginamit niya dito ay morphe. Ito ay hindi tumutukoy sa panlabas na anyo lamang, no, mga minamahal na mga kaibigan, kundi tinitukoy dito ni Pablo yung essential nature ng ating Panginoong Jesus. Sa madaling salita, si Kristo mismo ay tunay na Diyos. Kaya nga, mga kapatid, yung sinabi doong hinubad, kung atin yung ating titingnan ang context, dapat ang pagbasa natin dito ay ito, hinubad ni Kristo ang kanyang kaluwalhatian, hinubad niya yung kanyang karangalan, at ang pribilehyo bilang Diyos. Ngunit hindi niya tinanggal ang kanyang divine nature, ang banal na likas. So maraming mga privileges ang nawala sa kanya nung dinagdag niya yung
2: human nature
3: sa kanya. Dahil hindi yung Diyos kasi omnipresent.
2: Yeah.
3: Noon hindi na eh, kasi maraming mga pribilehiyo ng kadyusan ang kanyang hinubad. So maraming mga privileges ng kadyusan ang nawala sa kanya, but the divine nature ay hindi.
1: Kaya nga dito mapapansin po natin yung movement ng passage, yung binasa natin. From equality with God, naging servant siya. Ano po, naging alipin ng ating Panginoon.
2: Oo.
1: Diba? Ito na, from equality with God, naging servant. Then from servant, naging obedient. ano, naging masunurin siya. And then from obedient, ay napunta siya rin sa kamatayan. Namatay ang ating Panginoong Jesus doon sa cross, at para bang hagdan na ang bawat hagbang ay mas mababa kaysa sa nauna.
0: At iyon ang kamangha-mangha mga kapilars. Hindi tayo iniligtas ng Diyos mula sa malayo, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paglapit sa atin. Ngayon, ang pag-uusapan natin ang virgin birth. Sa panahon natin ngayon, ito marahil ang isa sa pinaka-questionableng bahagi ng Christian faith.
3: Ayan, totoong-totoo yan, Pastor Alvinel, no, mga kapilars. Kasi ang kadalasan kasing problema ay hindi yung kung anong sinasabi ng Biblia, yung textual evidence. Kundi ang problema ay yung philosophical questions. Kasi hindi naman kasi tinatanong ng mga karamihan na ano ba ang sinasabi ng Biblia?
0: Yeah.
3: Karamihan, ang tanong kasi ng karamihan no ngayon, yung mga nagdududa, may mahilig sa philosophical questions ay posible ba ito? Yung kasi ang tanong nila. Kaya talagang ito yung virgin birth ng ating Panginoong Jesucristo ay isa sa mga hindi maunawaan at kini-question ng karamihan. Kasi ang tanong nila, posible ba ito? Pastor Melvin.
1: Ayan, alam niyo po, para ito ay maging posible, dapat magsimula tayo bilang mga Kristiyano sa Revelation. Ano po, kaya nga kung napansin niyo po sa ating mga unang pinag-aralan, talagang binigyan nating diin yung revelation ng Diyos sa pamamagitan ng Bible. Kaya dito, sa aklat po ng Lucas chapter 1 verse 34 to 35, merong malinaw na sinasabi sa atin ang Biblia. Sabi rito, sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki? At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. So ito po, ang pinag-uusapan po rito ay tungkol sa pagbubuntis ni Maria. Kasi kinausap siya ng anghel. Ngayon, ang kanyang tanong, paano mangyayari ito? Wala pa naman akong asawa, wala pa akong karanasan sa ganyang mga bagay. Kaya nilinaw sa kanya ng anghel na ang banal na espiritu ay lililiman siya. Ano? Kaya dito may papansin natin na ang virgin birth. Hindi po ito Greek mythology. Hindi ito kagaya ng kwento ng mga Griego na kung saan ay merong mga demigods. Yung Diyos mismo nakipagsiping sa tao. Hindi ito kwento ng Diyos na nakipagrelasyon sa mga tao. Isa itong soberenya, ano? Sovereign ng banal na espiritu. Yun yung makikita natin sang-ayon dito sa talata na ating binasa, Pastor Morgan.
3: Yan, kaya nga napakahalaga yung virgin birth eh. Kasi sinabi nyo nga, Pastor Alvinel kanina, na niligtas tayo ng Diyos hindi sa malayo, kundi sa malapit. Kasi siya pumunta dito. At para gawin yon ay siya ay dadaan, siya ay dapat na ipinanganak. At nahulaan naman pati yan sa Old Testament. Mantakin nito. Over 300 prophecies about the Messiah ay natupad kay Jesus Christ. At isa dito yung virgin birth. Napakahalaga nitong virgin birth na ito dahil ipinapakita dito ang dalawang katotohanan. Ano yung dalawang katotohanan na yun, mga kapilars? Ang una po, ay tunay na tao si Jesus dahil ipinanganak siya ni Maria. At ang pangalawa ay hindi siya ordinaryong tao. Ang kanyang pagdating ay bunga ng gawain ng Diyos mismo. Pastor Alvin.
0: Tama yan. Ano? Kaya maganda rin po yung sinabi ng anghel. At ito po yung nakasulat sa Lucas Kapitulo 1, ang talata po ay 35. Ang sabi po ng banal na kasulatan, at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan.
1: Ayan.
0: Kaya naman ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos.
1: Iyon.
0: So ngayon po ay pupunta tayo sa madalas na nakakalimutan ng tao, no? sapagkat kanina, no, talagang pinagtibay sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng banal na kasulatan, yung tungkol sa pagka-Diyos o divinity ng ating Panginoon. Huwag nating kakaligtaan ay meron din siyang isa pang nature at ito po yung humanity.
1: Ayan. At ito makikita natin, Pastor, na gusto po nating bigyang linaw dahil sa New Testament po, si Jesus ay hindi binabanggit bilang kalahating tao at kalahating Diyos. Hindi siya demigod na kagaya nila Hercules at ng iba pang mga Greek mythology. Ano po? Hindi rin siya parang tao lang, kundi siya po ay isang tunay na tao, Pastor Roniel.
2: Oh, kaya nga, sabi dito sa Galatians chapter 4:4 ay napakaganda ng pagkasulat dyan ni Pablo, Pastor Melvin. Maaari mo bang basahin?
1: Ayan, basahin natin. Sabi rito, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan.
2: Ayan, napakasimpleng statement to dito, Pastor Melvin, no? Pastor Alvin, Pastor Melvin at mga kapillars, napakasimpleng statement. At marahil dito ay obvious na ito sa mga first reader, first Christian noong time, yung mga original recipient ng letter na yan ni Pablo. Napaka-obvious na na hindi kailangan na patunayan ni Jesus na siya ay tao. Dahil nakita mismo nila yung ating Panginoong Jesus eh. Nakainuman nila. Linawin ko, nakainuman nila noong grape juice, no? Nakasama nila, nakatrabaho nila, nakipagkwentuhan sa kanila, naglakad kasama nila, nakilala nila mismo ang Panginoong Jesus na isang tao, talagang tunay na tao, born of a woman, born under the law.
0: Kaya kung babasahin po natin yung Gospels, pag sinabing Gospel, ito po yung unang mga libro sa New Testament, yung Matthew, Mark, Luke, and John, ay napakarami pong detalye tungkol sa humanity ng ating Panginoon. Tama po ba, Pastor Melvin?
1: Opo, at makikita po natin dyan na si Jesus ay nagutom rin siya. Ano po, mababasa niyo yan sa Matthew chapter 4 verse 2. Siya rin po ay nauhaw, gaya yung nabanggit sa John chapter 19 verse 28. At maging yung napapagod, makikita rin natin John 4 verse 6. At maging yung siya po ay natulog, Matthew chapter 8 naman verse 24, nandun siya sa may bangka. So may kita natin dito yung iba't ibang mga detalye ng karanasan ni Jesus na nagpapatunay na siya ay talagang naging tao. Diba? Truly man talaga ang Panginoon.
2: At hindi lamang yan kasi nung binanggit mo yan, Pastor Melvin, ay yung mga physical needs eh. Kailangan mo magpahinga, kailangan mo matulog, at saka napaka-consistent ng Panginoong Jesus eh sa kanyang rest. Consistent, dalawang consistent kay Jesus. Consistent siya sa kanyang prayer life at sa kanyang resting life. Yung dalawang rhythm na yan, laging nandyan. Kaya nga siya ready sa morning ministry kasi meron siyang resting time at meron siyang prayer time. Consistent siya sa physical needs na kahit may bagyo, kaya niyang matulog. Di ba? So, hindi lamang dun eh. Di lang natin makikita yung kanyang pagiging tao dun sa mga physical needs niya. Makikita rin natin na meron siyang emotion dito, Pastor Alvinil, no, mga kapillars. Kasi noong namatay yung kanyang kaibigan na si Lazaro, takin mo, apat na araw ng patay eh. Sandun ang Panginoong Jesus. Ay yung pinakamaiksing talata na paborito ni Pastor Alvinil, yung John 11:35. Ano sabi dun, Pastor Alvinil?
0: Jesus,
2: may. Yan, tumangis ang Panginoong Jesus. Ibig sabihin, meron siyang emotion, no? Siya ay emotional person. Kagaya din natin mga tao na umiiyak. So yung verses na yan, mga physical needs, emotional, ay nagpapakilala na si Jesus ay truly man.
1: Pati nga din, Pastor, sa ano, di ba? Sa Getsemani. Di ba? Nag-struggle din siya ron.
0: Pinawisan siya ng dugo ron. Kasi ikaw ba, Pastor Mel, pinawisan ka na ba?
1: Pawis pa lang.
0: Pawis pa lang. So,
2: matindi
0: yung kanyang
2: maranasan ko. Matindi. Kasi noong when humanity strikes, no? Ang prayer nga niya dun eh, Lord, kung meron pang ibang paraan para iligtas si Morgan Words, pwede bang bigyan mo na ako ng ibang paraan? Huwag na yung mamatay ako sa krus.
3: no? It, humanity structure, pero maganda din sabi niya, not my will, but your will be done.
0: Kaya nga sa generation po natin ngayon, ano, maraming mga tao ngayon ang nagsiself-pity, nalulungkot kapag nakakaranas ng problema, lalong-lalo na halimbawa pag nag-break po yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, at sabihin niya, kawawa naman ako, so walang nagmamahal sa akin, no? Pero dito sa pag-aaral natin, mga pastors, eh napakalinaw na meron palang nakakaintindi sa lahat ng pait, lahat ng sakit, lahat ng problema na nararanasan natin. Para sa generation ngayon, eh napakahalaga ito. Kasi maraming mga tao ngayon sasaktan, maraming tao ngayon nagkakaroon ng problema. Yung iba nga umaabot sa pagpapatiwakal o suicide. Yung iba naman, hiniwalay ng girlfriend, boyfriend, and then although that's happened, na-discourage. Pero isipin natin, di ba, mga ka-fillers, mga pastors, na naandyan pala ang ating Panginoon. Na maski siya nakaranas din ng mga hapdi, sakit, problema gaya ng nararanasan natin ngayon.
1: Yan, exactly, Pastor Alvin. Ano po? Kasi dito makikita natin na si Jesus, kaya naiintindihan niya tayo eh. Dahil naranasan niya ang rejection, betrayal, naranasan din niya yung loneliness at maging ang pain. So sa madaling salita, hindi exempted si Jesus sa mga emotional feelings na kagaya po ng mga bagay na ito.
3: Kaya nga sabi dito sa Hebreo 2:17, babasahin ko po dito, no? Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya'y maging maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. No? Kaya napakaganda yung sinabi mo, Pastor Alvinil, kanina eh. Talagang merong Panginoong Jesus na nakikiramay sa atin. Pag nalulungkot ka, nakikiramay siya sa atin. At yung sabi dito, he had made like his brothers in every aspect, no? Kaya hindi sa isang bagay lamang, Pastor Melvin, hindi sa karamihan lamang, kundi sabi dito ay bawat mahalagang aspeto ng pagiging tao ay makikita doon sa ating Panginoong Jesus at nandoon mismo sa Panginoong Jesus para siya ay maging ano, maging maawain, tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. At hindi lang yon, upang gumawa ng handog na pantubos sa kasalanan ng mga tao. So makikita natin dito na yung kapagdagdag sa kanyang nature ng humanity, pagiging tao 100%, truly man, ay kailangan para sa pagtubos sa mga kasalanan ng mga tao.
0: Yeah. Kaya nga, ang isa pang napakahalagang bahagi sa humanity ng ating Panginoon Jesucristo ay yung kanyang relasyon sa kasulatan. Tama po ba, Pastor Roniel?
3: Ayan. Tama po yan, Pastor Alvin. Napakaganda yung inyong binitawang salita dahil bilang tao, si Jesus ay namuhay sa ilalim ng authority ng banal na kasulatan. Yes, makikita natin kapag si Jesus ay nangangaral, naka-base talaga sa Biblia, no? At ini-interpret niya pa ito. Nung nga siya ay nabuhay mula sa libingan, nung kanyang mga alagad na dalaway nalulungkot dun sa Lucas 24, sabi doon, at binuksan ni Jesus ang kanilang mga isipan at he explained to them all the scriptures mula sulat ni Moses hanggang dun sa Malakay patungkol sa kanya. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang namuhay na alam ang Biblia at namuhay na ina-apply yung Biblia sa buhay niya na ano pat noong tinukso siya ni Satanas, hindi niya ginamit yung sarili niyang opinion. Hindi niya sinabi yung sarili niyang nararamdaman. Kundi ang sinabi niya, it is written. So ibig sabihin, talagang siya ay namuhay under the authority of the Holy Scriptures, mga kapilar.
1: Ayan, at ito pansinin din po natin, mga kaibigan, ano? na kapag tinutukoy ni Jesus yung mga characters sa Bible, halimbawa sila Abel, Noah, Abraham, Jonah, Elijah, Moses at iba pa, hindi niya sila tinatrato bilang mga mythological figures, kundi tinitreat niya yung mga passages at yung mga persons na ito bilang mga tao na nabuhay sa kasaysayan. So sila ay tunay na tao sa tunay na karanasan, sa tunay na kasaysayan, Pastor Alvin.
0: Yes, so ibig sabihin, ang worldview ng ating Panginoong Jesus ay hinubog siya sa banal na kasulatan.
3: Ayan, napakagandang application nito, Pastor Alvinil, no? Kasi kung si Jesus mismo ay namuhay sa ilalim ng authority ng scriptures, eh ano pa kaya tayo, Pastor Melvin?
0: Kaya nga, ngayon, narito ang isang mahalaga na katotohanan. Bagamat tunay na tao si Jesus, may isang bagay na nagtatangi sa kanya sa lahat ng tao. Ano ito, Pastor?
1: Ito po yung tinatawag nating pagiging walang kasalanan or sinless ng ating pong Panginoong Jesus.
3: Yeah. So, makikita natin dito yung kanyang kinuhang nature. Kasi kung pagiging sinless, so ang kinuha niyang nature ay yung sinless nature ni Adan. Kasi tanda natin, sabi ni Pablo, he is the second Adam. No? So, ang nakuha, kasi sinless, sinabi mo kanina, hindi naman pwedeng kunin niya yung nature ni Adan after the fall kasi meron ng sinful nature yon. So, ang kinuha niyang nature dito ay yung sinless nature ni Adan, kapatid. Kaya nga, kung babasahin na, punta tayo sa isang talata dito sa Hebreo. Hebreo 4:15.
1: Ayan, basahin natin. Hebrews chapter 4, verse 15. Sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan.
3: Ayun, mayroon tayong high priest na marunong makiramay. No? At ang higit sa lahat na yan, tinukso, tunay siya na tinukso. Ngunit anong sinabi nun? Without sin. Sinless ang ating Panginoong Jesus. Walang kasalanan. Tinukso, ngunit walang kasalanan.
0: At mahalaga ay balanse, mga kapilars. Dahil may mga ilang pang mga gustong bawasan ang tindi ng tukso. Mm-hmm. Pero hindi iyon sinasabi ng banal na kasulatan.
3: Tama po yan, Pastor Alvinil. Walang sinabi ang banal na kasulatan na binawasan yung tukso ng ating Panginoong Hesukristo. Masusumpungan natin na ang tukso ay tunay. Mantakin mo ilang beses ang tinukso ni Satanas. No? Gutom na gutom. 40 days, 40 nights, walang pagkain, walang tubig, nasa ilang. No? Tapos, pagkagutom na gutom ka pa naman, kahit hindi masarap na pagkain, nagiging masarap. Naranasan nyo na ba yan, mga kapilars? Kayang dalawa, mga pastors. Di ba, kahit anong ihain sa'yo, ay kakainin mo eh. Kapag gutom ka.
1: Yan.
3: Pero ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi siya natukso. Pinapatunayan lamang ng mga manunulat ng Biblia, mga nakasama ni Jesus, nakabanding ni Jesus, na nakaparty ni Jesus doon sa wedding, ay talagang siya ay tunay na tinukso, no? Nakipaglaban siya ng tunay sa lahat ng tukso. At ang Gethsemane, yung pinag-usapan natin kanina, ay tunay na yung experience niya, napakahirap eh. No? Ibig sabihin, bago si Jesus manalo, bago siya pumunta sa war doon sa Golgotha, double G yan eh, Golgotha at Gethsemane, nanalo na siya ng war doon sa Gethsemane. Sa face-off pa lang. No? So, bago pa mag-main event, panalo na ang Panginoong Jesus sa face-off. At yung Gethsemane ay tunay. Dalawang pumunta niya. Yung isa, si Judas, nag-Gethsemane. Si Jesus pumunta sa Gethsemane.
1: Yep.
3: At doon sa Gethsemane experience, tunay yung kanyang naranasan at tunay yung kanyang paghihira.
1: Ayan. Kaya dito na pag-uusapan natin yung tunay na tukso, yung tunay na makikipaglaban, tunay na paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Ito yung ano eh, ito yung tinatawag din sa theology na ano eh, na innocent infirmities. Na siya rin po ay merong mga kahinaan gaya ng napapagod, nagugutom, nauuhaw, ano po. So bagamat yung kanyang human nature na kinuha ay sinless, eh makikita natin na meron naman itong mga kumbaga infirmities.
0: Infirmities of a folly.
1: Oo, na tinatawag. Ano po? Kaya mapapansin po natin sa lahat ng mga bagay na ito na siya ay tinukso, hindi siya nagkasala. Kaya ang sabi po rito sa unang Pedro chapter 2 verse 22, he committed no sin. Kumbaga wala siyang nalabag, wala siyang pagkakasalang nagawa habang siya ay narito sa lupa, Pastor Roniel.
3: Iya nga, sinabi din si Pedro, nagsabi niyan. Si Pedro nakasama ni Jesus, sabi niya hindi siya nagkasala. Ito namang si Pablo na nag-aral ng banal na kasulatan, nagpahayag din ng kanyang Panginoon sa kanya doon sa Damascus, ay sumulat din dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi nun, he knew no sin. So dalawang witnesses na ang nagsabi na wala talaga siyang kasalanan at marami pang iba. Eh sa Biblia pa naman, ang dapat merong dalawa or tatlong nagtetestimony upang yung kanilang sinasabi ay mag-stand out. So makikita natin na talaga ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat siya'y tao na kagaya natin, ay hindi nagkasala at walang kasalanan. Pwede ka naman magkaroon ng sinless nature kahit ikaw ay tao eh. Mm. Di ba? Kasi hindi naman ibig sabihin na meron kang sinless nature, hindi ka na tao. Tulad ni Adan, siya ay sinless bago siya bago natukso. Pero siya ay 100% man. So, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, napakagandang balita, siya ay walang kasalanan. At kung meron man siyang kasalanan, hindi siya qualified na maging Savior. Kasi ang Savior dapat ay walang dungis na at walang bahid ng kung anumang kasalanan.
0: Yeah. Kaya nga, kanina ay tinataranan natin yung testimony ni Pedro, isa sa malapit na kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero baka sabihin, isipin na iba, eh, kaibigan niya, hindi kaya may bias yan. Diba? si Pablo, sinabi mo kanina, bayan, di ba? Siya ay persecutor ng mga Christianismo. Ang isa sa pinakamahalagang statement ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo mismo. At ito po'y sinabi sa John chapter 8 verse 46. Ang sabi niya, yung siya po ay hinahatulan, hinahaway, at kinaparatangan ng mga Hudyo sa kanyang kapanahuna, ang kanyang sinabi doon ay, which one of you convicts me of sin?
1: Yeah.
0: So ito po'y napakatapat na statement. At walang ordinaryong tao ang makapagsabi niya, kasi lahat tayo nagkasala eh. Sabi nga nun sa Roma, di ba? All come short, o lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
3: Napakaganda ng ating napag-usapan ngayon, no? Na bagamat ang ating Panginoong Hesukristo ay truly man, ay wala siyang kasalanan. Siguro, maganda, may tanong ba dyan, Pastor Alvinil?
0: Ang tanong dito, bakit mahalaga na siya po ay sinless?
3: Napakahalaga, sinabi ko na nga kanina. Dahil kung siya ay makasalanan din, kailangan niya rin ng tagapagligtas. Ayan, Pastor Melvin, di ba?
1: Dahil wala siyang kasalanan, siya po ay qualified maging tagapagligtas nating lahat.
3: O kaya dun nga, pag binalikan natin yung sanctuary, no? Ang mga hinandog dun, dapat walang dungis. At bakit? Dahil tinuturo nito na ang darating na Mesiyas ay ganun din, walang dungis.
0: Tama po yan, no? Kaya sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, ay makikita natin ang tunay na kordero. Tama po ba, Pastor Mel?
1: Opo, kaya nga sa John chapter 1 verse 29, nung nakita ni John, sabi niya, narito yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan.
3: Mapapansin natin, no, Pastor Melvin, Pastor Alvinil, mga kapilars, na ang sinlessness ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi simpleng moral perfection. Ito ang pundasyon, mga kapilars, ng kanyang atoning sacrifice.
0: Kaya mga minamahal po naming mga kaibigan at manunood, kapag tinitingnan natin si Jesus, nakikita natin ang hiwaga ng Ebanghelyo. Ang eternal ay pumasok sa panahon. Ang makapangyarihan ay naging sanggol. Ang hari ay naging alipin. Ang banal ay lumakad kasama ng mga makasalanan at ang walang kasalanan ay namatay para sa mga makasalanan. Napakaganda.
1: At yan po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit hindi sapat na humanga lamang tayo kay Jesus.
3: Yan, hindi sapat na pag-aralan lamang natin ang Panginoong Jesus. Hindi sapat na i-admire lamang natin siya.
0: Kaya nga, mga minamahal ko pong mga kaibigan, kailangan nating manampalataya sa Kanya.
2: Amen.
0: Dahil ang Kristo na ipinanganak sa Bethlehem ay siya ring eternal word. Ang Kristo na nagutom sa ilang ay siya ring creator.
1: Amen.
0: Ang Kristo na namatay sa krus ay siya ring walang hanggang anak ng Diyos.
2: Amen.
0: At dahil siya ay tunay na Diyos at tunay na tao, siya lamang ang maaari nating maging Panginoon, tagapagligtas, dakilang saserdote at ang pinaka mahalaga sa lahat, mga pastor. Siya ang tunay nating pag-asa.
1: Amen. No?
0: Hindi yung politiko o yung kulay ng politiko o kung sinong magiging presidente, no? Dami ng nabigo dyan eh.
2: Mm-hmm.
0: So ang pinaka pag-asa natin, walang iba kung hindi ang ating Panginoon.
2: Amen. Amen.
0: So tunay nga na napakaganda po ang ating pinag-aralan. Kaya sa lahat po ng nanatili sa ating programa, kami po ay nagpapasalamat. At kami po ay humihiling na inyo pong ibahagi ito, inyo po itong i-share, itong video na ito sa inyong pamilya, sa inyong kapatid, sa inyong mga kamag-anak, kapitbahay, katrabaho, upang sa ganon, hindi lang po tayo yung makinabang. Marami pa hong mga tao ang makakinig ng mabuting balita na merong kilalaman sa ating Panginoon.
2: Amen.
0: No? Okay, so tayo po ay mananalangin sa bilang pagkatapos. So hilingan po natin si Pastor Ronyel sa panalangin po.
3: Tayo manalangin. Mahabagin, dakila naming Diyos Ama, anak, Espiritu Santo. Maraming salamat sa pagkakataong inyong pinagkaloob sa karunungang inyong ibinahagi sa bawat isa sa amin. O Diyos, nawa ang bawat isa sa amin ay lubusan o laging manampalataya sa aming Panginoong Hesukristo na siyang tunay naming tagapagligtas at pag-asa. Pagpalain po ang lahat ng mga nakikinig, nanonood ng programang ito, Pillars of Faith, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Maraming salamat po sa inyong pagsama po sa amin sa programang ito. At uli po, makita-kita tayo sa susunod na linggo, Biyernes, dito po sa Pillars of Faith.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Bakit hinayaan ng Diyos ang demonyo o si Satanas na hindi niya ito winasak kagad? Di na tayo sana nakaranas ng ganitong kahirapan. Mahal ng Diyos ang ating pamilya. Kaya siya ay nagdaan ng kasagutan. Nais niya na magkaroon ito ng mapayapa, maunlad at masayang buhay. Nais mo rin ba na ang gayong karanasan kasama ng iyong pamilya?

0: Malugod po namin kayong tinatanggap sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
1: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3.
0: Pamilyang
1: Mahal ng Diyos.
0: Ngunit bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga oras na ito na inyo po kaming pinagbuklod-buklod. Dalangin namin, Ama, ang aming pong tagapagsalita na si Pastor Jerry Cahobe. Inyo pong haplusing patuloy ang kanya pong mga labi upang ang bawat mensahe na aming mapapakinggan ay magbigay pag-asa sa aming tahanan. Dalangin din po namin ang mga tagapakinig namin, mga kapatid at mga kaibigan, nawa po ihanda ang aming mga puso't isipan na tanggapin ang pag-asa na nais niyo po sa bawat isa sa amin. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Marami ng pamilya ang nasira at nawasak sanhi ng mga hindi pagkakaunawaan at nagdudulot ito ng matinding pag-aaway at paghihiwalay ng mag-asawa. Paano nga ba natin maiiwasan ang mga ganitong pangyayari sa pamilya? At paano makakamit ng pamilya ang tagumpay?
0: Yan ang dapat nating abangan, Verlyn. Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
1: Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating mga puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Magmula pa noong panahon ng Dark Ages hanggang sa magkaroon ng World War I at World War II ay nagkaroon na ng maraming mga labanan at giyera. Maraming mga namumuno ang nagtangkang masakop o makontrol ang dakong silangan. At maging sa panahon natin ngayon, nakakarinig pa rin tayo ng labanan ng iba't ibang mga bansa. Nasaksihan natin ng ilan sa atin ang Vietnam War, ang Sino-Indian War, Iran-Iraq War, mga Middle East conflicts, tribal wars sa Africa, at ang Israeli-Palestinian conflict. Subalit ang tunay na labanan na kinakaharap natin sa kasalukuyan ay hindi ang labanan ng mga bansa. Labanan ng mga politiko dito sa Pilipinas. Ito ang labanan na nangyayari sa likod ng pintuan, sa loob ng maraming tahanan. Isa sa katunayan na bihira ngayon ang pamilyang hindi nagkakaroon ng pag-aaway o pag-aalitan sa isa't isa. Maraming dahilan. Ang isa ay asawang hindi naging tapat sa kasal at sa sinampaang relasyon, o isang anak na tumalikod at nagrebelde sa pangangaral ng kanilang mga magulang. Maraming ama't ina ang nawalan na ng pag-asa at umiiyak na at sinasabi sa sarili nila, suko na ako, di ko na kaya ang lumaban. Sa panahon ngayon ay maaaring makita natin ang maraming pamilya sa ganitong mga larawan. Una, isang abalang ama at ina ng tahanan may anak na teenager na nalulong sa gadgets o di kaya ay napasama sa masamang barkada. Pangalawa, isang babaeng bigo at nagdurusa dahil sa asawang lalaki na naglalasing ng bababae o may bisyo. Pangatlo, mag-asawang walang panahon sa espiritual na bagay, walang pag-aaral ng Biblia, walang panalangin, at ang mga anak ay libreng gawin ang anumang kanilang gustuhin. Subalit isang katotohanan, mga kaibigan, na kung paanong kahit sa gera ay di maaaring magtagumpay kung tatakas o tatago ang mga sundalo, ganun din sa labanan sa loob ng pamilya, kailangang tumayong matibay at matatag ang bawat membro nito at maghanap ng natatanging solusyon. Ngayon, samahan niyo po ako upang alamin kung ano ang naging ugat o dahilan ng mga pag-aaway na ito na dumating sa ating pamilya. Mahal ng Diyos ang ating pamilya, kaya siya ay naglaan ng kasagutan sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Biblia ay isang liham ng pag-ibig ng Diyos para sa pamilya. Ito ang nagbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Nang likain ng Diyos ang buong sanglibutan, kabilang ang paglalang sa una nating mga magulang, lahat ay maganda at napakabuti, lahat ay namumuhay ng payapa, masaya at may pagkakaisa. Subalit, ano nga ba ang nangyari? Hindi mapag-aalinlanganan na merong sumira sa perpektong plano ng Diyos. Ito ay walang iba kundi ang kasalanan na nag-ugat sa puso ng isang anghel. Isang anghel na nagngangalang
Lucifer. Siya ay isang magandang anghel, nilikhang perpekto, at humahawak ng mataas na posisyon doon sa langit. Subalit siya ay hindi naging kontento at masaya sa pagiging kasunod ng Diyos. Gusto niya mahigitan ang Diyos. Ang ulat sa Ezekiel Kapitulo 28, ang talata ay 14 at 15, inilagay kita na may pinahirang kerubin na nagbabantay. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Kung siya ay nilikhang sakdal, paano naging masama ang anghel na ito? Ayon sa Ezekiel Kapitulo 28, ang talata ay 17, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Naging makasarili ang anghel na ito at ninais niyang kunin ang pagsamba at kalwalatian na nararapat lamang sa Diyos. Hinamon niya ang malalalang at pinasimulan ang unang away, ang unang labanan sa buong sansinukob. Ayon sa Isaiah Kapitulo 14, ang talata ay 12 hanggang 15, ang sabi, "Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga katais kaitaas-taasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Gayon may ibinaba ka sa Siol sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay." Kung mapapansin natin, ang lahat ng ninanais ni Lucifer ay nakabase sa salitang ako, ako, ako. Siya ay may malaking ego. Hinayaan niyang mamuhay ang kasalanan sa kanyang puso. Kadalasan, ito rin ang pinagsisimulan ng pag-aaway sa loob ng ating tahanan. Ng mag-asawa, ng mga magulang at anak, sa oras na ang iniisip lamang natin ay ang ating mga sarili at hindi ang kapakanan ng iba. Ang lahat ng problema ay nagsimula kay Lucifer, na di kalaunan ay tinawag na Satanas. Siya ang nagpasimula ng isang rebelyon at nagtanim ng pagdududa sa puso ng iba, lalo na sa mga anghel. Hinikayat niya sila sa paniniwalang mas magiging masaya at maayos kung siya ang maghahari o mamumuno. Nalinlang at nahikayat niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit. Lahat sila ay nalito noong una, ngunit pagkatapos ay gumawa ng lubusang paghihimagsik. Kaya't nagkaroon ng isang malaking labanan doon sa langit. Nanalo ang Diyos at si Lucifer, kasama ng kanyang mga anghel, ay inihulog dito sa lupa. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 4, ang talata ay 7 hanggang 9. Kinalagkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito
sa lupa. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng mga anak upang lamunin ang anak ng babae pagkapanganak niya. At nagkaroon ng digmaan sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma, ngunit hindi sila nagugi. Niwala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Si Satanas ang pasimuno ng lahat ng labanan o pag-aaway. Siya ang nagdala ng kasalanan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng pagdurusa, pagkakasakit at kaguluhan sa ating pamilya. Maaaring magtanong ang ilan sa atin, bakit hinayaan ng Diyos ang demonyo o si Satanas na hindi niya ito winasak agad? Bakit hindi niya siya tuluyang tinapos kasama ng kanyang mga anghel? Di na tayo sana nakaranas ng ganitong kahirapan. Ipagpalagay natin na kayo ang Pangulo ng Pilipinas at kayo ay hinamo ng isang sikat na senador at ang one-third ng parehong kongreso at senado ay pumanig sa senador. Nagkaisa sila para ipa-impeach ka, ang iba ay nag-rally laban sa iyo. Alam natin na ang Pangulo ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. May kakayanan kang utusan ang mga sundalo na patayin ang sinumang sasalungat sa iyo. Kung ito ay iyong gagawin, mapapatunayan mo ba bilang Pangulo ng Bansa na ikaw ay matuwid, matapat, at mapagmahal sa tao? Tiyak na hindi at kabaligtaran ang iyong mapapatunayan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Samantalang tila lulutas ng problema ang pagpatay kay Lucifer, ito ay labas sa karakter ng Diyos. Kung ito ay kanyang gagawin, ang mga anghel ay susunod, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot. Kaya binigyan ng Diyos si Lucifer at lahat ng anghel ng kalayaang pumili. Ipagpalagay natin na kayo ay may isang anak na may screw sa kanyang ulo. At ang kanyang isipan ay nakaprograma sa inyong computer. Na kung ano ang gusto niyong gawin niya ay itatype lang niyo at gagawin na niya. Na kung anong gusto niyong sabihin niya ay itatype niyo at sasabihin niya. Gusto niyo bang maging ganito ang inyong anak? Hindi, di ba? Ganon din ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya ayaw niya na tayong pakilusin na parang robot o puppet na walang kakayahang pumili. Kung tayo ay may kakayahang pumili, kaagibat nito ang posibilidad na tayo ay makagawa ng mga maling pagpili. Subalit kung tatanggalin naman ang kapangyarihang pumili, tinatanggal ang kakayahang magmahal o umibig dahil ang pag-ibig ay hindi kailanman ipinipilit. Ito dapat ay kusang dumadaloy sa ating mga puso.
Kaya kaisa sa karakter ng Diyos ang katwiran at pag-ibig. Pinahintulutan niyang makita at maranasan ng sansinukob ang mga prinsipyong pundasyon na ipinaglalaban ni Satanas at ang kanyang karakter at pamamahala. Sa paggawa nito, magiging malinaw sa lahat ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang magkasalungat na karakter. Ang sunod na tanong, bakit naapektuhan ng pagre-rebelde ni Lucifer maging ang tahanan o ang pamilya ng bawat isa sa atin ngayon? Ang sagot ay dahil din sa maling pagpili ng ating unang mga magulang. Kagaya ni Lucifer at ng mga anghel, sina Adan at Eva,

Nang si Eva ay naglalakad sa hardin ng mag-isa, tumigil siya para tingnan ang ipinagbabawal na puno. Ito'y napakaganda. At naganap ang plano ni Satanas. Siya ay nagsalita kay Eva sa pamamagitan ng isang ahas. Hindi katakataka na si Satanas ang pinakaunang ventriloquist o isang personang nagsalita sa pamamagitan ng hayop o dami. Ang demonyo sa pamamagitan ng ahas ay nagsalita sa Genesis Kapitulo 3, ang talata ay 1. Sinasabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sagot naman si Eva, sa verse 2, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Marahil, sa paggadaman na siya ay nalilito, dinagdagan ito ng ahas. Sa verse 4, ang sabi, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain, noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Iminungungkahi ng demonyo na pinagkaitan lamang sila ng Diyos ng bagay na mabuti. At ito ay tila naging mabuti sa pakinig ni Eva. Kaya sa sandali ng kahinaan, siya'y nahulog sa tukso. Sabi sa verse 6 ng talatang 3 ng Genesis, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat naisin o nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at sila'y kumain. Nabigo sila sa pagsubok ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. At hindi nagtagal bago nila malaman na may mali sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang buhay, nakaramdam sila ng takot, pagkahiya, pagkakasala. Sa oras na napagtanto nila ang kanilang pagsubay, nawalan o nawala nila ang lahat, kaligayahan, perpektong pag-ibig, pakikisama sa Diyos, kanilang tahanan sa harden, at ang kapangyarihan sa planetang Earth. Ano ang naging resulta ng pagsubay na ito sa Diyos? Katulad ni Satanas, sila'y pinalayas mula sa harden ng Eden. Nawala sa kanila ang pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Ayon sa Genesis Kapitulo 3, ang talata ay 23 at 24, kaya't pinalayas siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Ano ang naging bunga ng kasalanan nila Adan at Eva sa buong sanlibutan? Una ay ang kamatayan. Sinabi ng demonyo, tiyak hindi kayo mamamatay. Subalit si Adan at Eva ay nakaranas ng kamatayan. Tayo rin naman ngayon, dahil sa pagkakasala, ay nakakaranas ng kamatayan. Ayon sa Roma Kapitulo 5, ang talata ay 12, kaya't kung papaanong
sa pamamagitan ng isang

tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pangalawang bunga, ang pagkahiwalay sa Diyos. Ayon sa Isaiah Kapitulo 59, ang talata ay 2. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, anupat siya'y hindi nakikinig. Pangatlong bunga, ang mga tao ay naging likas na makasalanan. Sabi sa Awit 51, talatang 5, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Totoo ang matandang kasabihan na kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang mga tao ay naging likas na mga makasalanan magmula pa sa kanunu-nunuan. Kaya kung mapapansin natin ngayon, ang mga tao, bata pa, ay marunong na magsinungaling. Teenager pa lang, marunong na mandaya o magnakaw. Matanda na, pero suwail pa rin at hindi marunong sumunod. Ang ating perpektong mundo ay nasira ng sumpa ng kasalanan. Ang planetang ito ay naging isang bahay peste ng sakit, kalupitan at kamatayan. At ang milyon-milyong mga tao ay natataranta at nagnanais na malaman sino ang dapat sisihin. Kailan ito matatapos? Madaling sisihin ng Diyos sa pagdadalamhati at pagkawasak ng mundo. Ngunit sino ba talaga ang responsable para sa kaguluhan sa lupa? Si Satanas ang may kasalanan. Ngunit maaari nating itanong, may ginagawa ba ang Diyos para maipanumbalik tayo sa Kanya? O pinababayaan na niya tayo? Nang si Adan at si Eva ay umalis sa Arden ng Eden, nagbigay kaagad ang Diyos ng isang kamangha-manghang pangako. Siya ay gumawa na at patuloy pang gumagawa ng paraan para sa atin. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ayon sa Genesis Kapitulo 3, ang talata ay 15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa ibang kahulugan, may isusugong tagapagligtas ang Diyos. Siya ang Mesiyas na darating para durugin ang ulo ng ahas na si Satanas. Si Jesus na Mesiyas ay dumating at ipinanganak sa Bethlehem. Si Jesus ay dumating para makasama natin, makibahagi sa ating pagdurusa, maranasan ang kamatayang dapat tayo ay daranas. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ay nabuksan ang pag-asa para sa atin. Para sa ating pamilya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gumagawa ng paraan ng Diyos para sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. Sinasabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay nagdusa at namatay sa cross ng Kalbaryo
para lamang tayo ay muling maipagkaisa sa Diyos. Para magkaroon ng pagkakataong mabuo ang ating pamilya. Si Jesus ay nagsuot ng koronang tinik para tayo ay magkamit ng koronang ginto. Si Jesus ay hinubaran para tayo ay madamitan ng damit ng katwiran. Siya'y namatay para tayo'y mabuhay. Sa bawat dugong tumutulo sa Kanya, ay Kanyang ipinapahiwatig sa buong sanglibutan na minamahal kita at ang iyong pamilya. Ayaw kong magpatuloy sa langit na hindi ko kayo kasama. Oo, nagkasala kayo, ngunit tinubos ko na kayo ng aking dugo para kayo'y makabalik sa akin. Si Jesus ang tanging solusyon sa lahat ng problema sa loob ng ating tahanan. Siya ang tutulong sa atin para makagawa ng mabuti at maiayos ang mga nasirang relasyon sanhi ng kasalanan. Hawak niya ang ating buhay at ang ating kinabukasan. Si Jesus ang tanging lakas na makapagliligtas sa ating pamilya sa malaking labanan ng kasalanan na ating kinasasangkutan laban kay Satanas. Siya ang maglulutas sa lahat ng ating suliranin. Siya ang mambabagong buhay sa atin. Siya ang ating siguridad na maaasahan ng ating sambahayan. Siya ang tunay na nagmamahal sa ating pamilya.

0: Kaibigan, dahil mahal ng Diyos ang iyong pamilya, nais niya na magkaroon ito ng mapayapa, maunlad, at masayang buhay. Nais mo rin ba na ang gayong karanasan kasama ng iyong pamilya? Ngayon na ang panahon para ipasakop at isuko ang lahat kay Jesus. Ang tanging pag-asa ng pamilyang mahal ng Diyos ay si Kristo na nagtagumpay doon sa cross laban kay Satanas, na siyang nagkaloob ng lahat ng paraan upang ipagsanggalang tayo sa masama. Ang banal na Espiritu ay ipinadala upang humalili kay Jesus na maging kasama ng iyong pamilya. Ang mga anghel ay isinugo upang magligtas at magingat upang matiyak ang ating pag-asa sa pagharap natin sa ating bukas. Dahil ang Diyos ang may control sa lahat, tatanggapin niyo ba siya ngayon na nagmamahal ng iyong pamilya? Kung yan po ang inyo pong tugon sa panawagang ito, tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa solusyon na inyo pong ibinigay sa amin upang ang aming nararanasan na mga kaguluhan, na mga pag-iwahiwalay sa loob ng pamilya, ngayon ay aming nakita na doon lamang kay Jesus lahat masusumpungan. Panginoon, tulungan mo po ang bawat pamilya na mga may suliranin sa panahong ito, na sa kanila pong mga pagsasama-sama, kayo po nawa ang hindi nakikitang panauhin. Kayo rin nawa ang siyang hindi rin nakikitang tagapakinig sa panahon ng kanilang mga pag-uusap. Na sa bawat salitang mamumutawi sa kanilang mga bibig ay mga salitang makapagpapataba ng puso, salitang makapagbibigay inspirasyon at lalo pang maging malapit sa isa't isa. Panginoon, nais ko pong idalangin ang bawat pamilya ngayon na naway maging ganoon ang kanilang karanasan. At tulungan sila na ang bawat bahagi ng kanilang karanasan ay kayo lagi ang kanilang kasusumpungan ng solusyon sa bawat panahon at takda ng kanilang buhay. Ito pong aming dalangin at patuloy na pagpapasakop sa inyo sa pagkakataong ito sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Tunay nga kaibigan, si Jesus lamang ang tanging solusyon sa lahat ng problema sa loob ng ating tahanan. Nais mo rin bang matagpuan ang solusyon sa kinakaharap mong suliranin ngayon? Halika at lumapit tayo sa Panginoon.
2: Ikinagagalak po namin na makasama kayo sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral. Samahan niyo po muli kami bukas sa ganito ring oras at ating pong matutunghayan kung paano magkakaroon ng kaligtasan ang ating pamilya.
1: Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: Pamilyang mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
0: Kapag lumalapit tayo sa kordero ng Diyos, makakahingi tayo ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kapag kinikilala natin na tayo nagkasala, kailangan nating ipagtapat sa Diyos ang mga detalye ng ating nagawa. Magsisi lang inyong mga kasalanan kay Jesus. Paano tayo makakatanggi sa ganitong pag-ibig ng Diyos sa atin? Ito'y tunay at lubos na pagmamahal para sa bawat isa sa atin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galit po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwa ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalong ito kung sa mandawahan natin dun sa radyo. Hinanap naman nga itong ahe mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon hindi pa namin napakigal yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking paniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia at talagang yun nga talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat. Sabat din sa mga ako ay nagpapasalamat. Sila rin naman ngayon naging daan makakilala ng lumusang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga nakinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At yun talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil yun talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: I don't know what to do. How should I bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
4: You. Face the World Radio.
5: Meet the needs of hurting.
6: Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice, di ba? Sa ibang iglesia? Meron mga sinasamba na rebulto, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? O, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman, may AWR pala. At doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan. At doon maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang, mas sumpungan nyo din yan at mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: Sorry, we are not hiring.
5: What's wrong with me? I can't find a job.
6: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nung unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
2: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
3: I don't know what to do. How should I bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
4: All things new. Hope starts here.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ngayong nabuntis ako, paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap!
1: All things new. Hope starts here.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM at dito po sa ating programang Rise and Reflect. Maraming maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Ang pag-iingat naman ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyong maranasan saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa ngayong umaga. Muli nating pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at mga pagpapalang inilaan para sa atin, lalong-lalo na po sa buhay at kalakasan na taglay natin ngayon sa pagkakataon na makapaglingkod muli tayo sa kanya at sa ating mga mahal sa buhay. Sa Roma, kabanatang 7, talatang 6, subalit ngayon tayo'y nakalagan sa kautusan, yamang tayo'y namatay doon sa umalipin sa atin upang makapaglingkod sa bagong buhay sa Espiritu at hindi sa lumang batas na nakasulat. Ipinapaliwanag ni Apostol Pablo na ang isang taong kay Kristo ay nakaranas ng pagbabago ng relasyon sa kautusan. Hindi ibig sabihin na masama o wala ng halaga ang kautusan. Ang tinutukoy niya ay ang pagiging nasa ilalim ng condemnation at pagtatangkang maging matuwid sa pamamagitan lamang ng kautusan. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay pinalaya mula sa dating kalagayan upang mamuhay sa bagong buhay na ginagabayan ng Espiritu Santo. Hindi na tayo kailangang mabuhay sa takot at guilt dahil sa ating kasalanan. Kay Kristo may kapatawaran at kalayaan. Hindi na sa sariling lakas ang ating pakikipagpunyagi, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang tumutulong at gumagabay sa atin upang makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kalayaan kay Kristo ay hindi kalayaan upang gawin ang anumang gusto natin. Ito ay kalayaan upang mamuhay para sa Diyos at para sa kabutihan. Ang talatang ito ay magandang paalaala. Hindi tayo iniligtas upang manatili sa ating dating pagkatao. Pinalaya tayo ni Kristo upang mamuhay sa bagong buhay sa pangangasiwa ng banal na Espiritu. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, dito po sa ating programang Rise and Reflect. At dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan, tumawag o mag-text sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Aklat ng Galacia sa Kabanatang 4, talatang 21 hanggang 27. Kayong mga gustong sumunod sa Jewish law, sabihin niyo sa akin, naiintindihan niyo ba talaga ang sinasabi ng law? Sinasabi doon na mayroong dalawang anak na lalaki si Abraham, yung isa anak niya sa isang alipin at yung isa naman sa babaeng malaya. Tulad ng ibang mga bata, pinanganak sa natural na paraan ang anak ni Abraham sa alipin. Pero yung anak niya na pinanganak ng babaeng malaya, bunga yon ng pangako ng Diyos. May malalim na kahulugan ito. Simbol ng dalawang kasunduan, yung dalawang babae. Si Hagar, simbol ng kasunduan sa Mount Sinai, dahil alipin siya, mga alipin din ang mga anak niya. Si Hagar nga ang simbol ng Mount Sinai na nasa Arabia at siya ang simbol ng Jerusalem ngayon, kasi alipin siya pati mga anak niya. Pero ang nanay natin, hindi siya alipin. Siya ang simbol ng Jerusalem na nasa langit. Sinasabi sa Scripture, magsaya ka, babaeng di magkaanak. Sumigaw ka sa tuwa, ikaw na di nakaranas ng hirap sa panganganak, dahil mas marami ang anak ng babaeng pinabayaan kesa doon sa babaeng may asawa. Living by the promise o free from the law. Naranasan mo na bang
pumirma sa isang kontrata nang hindi binabasa ang mga detalye? O kaya naman ay may pinasok kang commitment nang hindi mo lubos na nauunawaan ang mga responsibilidad at magiging epekto nito? Ganito ang hamon ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ang sabi niya, kayong mga nagnanais na mapa sa ilalim sa kautusan, hindi ba ninyo naririnig kung ano ang sinasabi ng kautusan sa talatang 21 ng Galacia, kabanatang 4? Mahalaga ang salitang mapa sa ilalim. Hindi lamang ito simpleng pagsunod. Sa konteksto ni Apostol Pablo, may ideya ito ng pagiging nasa ilalim ng pagkaalipin. Parang sinasabi ni Apostol Pablo, sigurado ba kayong nauunawaan ninyo ang inyong pinapasok? Para ipaliwanag ito, bumalik siya sa kwento ni Abraham at ng kanyang dalawang anak, sina Ishmael at Isaac. Si Ishmael ay anak ni Hagar. Nang hindi magkaanak si Sarah, gumawa siya ng sariling paraan upang matupad ang pangako ng Diyos. Matatandaan natin na kinausap ng Diyos si Abraham at ipinangako na magkakaroon siya ng maraming mga anak, singdami ng bituin sa langit. Si Ishmael ay naging bunga ng human planning at human effort, hindi ng pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Samantala, si Isaac ay ipinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Hindi ito resulta ng kakayahan ng tao, kundi ng katapatan ng Diyos. Ginamit ni Apostol Pablo ang dalawang kwentong ito upang ipakita ang dalawang magkaibang paraan ng paglapit sa Diyos. Human effort versus God's promise, slavery versus freedom, self-reliance versus faith. At ang kanyang panawagan sa mga taga-Galacia ay malinaw. Mamuhay kayo sa kalayaang ibinigay sa inyo ng Diyos. Kaibigan, don't trust your effort. Huwag umasa sa ating sariling kakayahan pagdating sa kaligtasan. Maaring isipin natin magiging mabuti ako kapag ganito ang ginawa ko. At kapag naging mabuti ako, tatanggapin ako ng Diyos. Magiging karapat-dapat ako. Kaya nagsisikap tayong gumawa ng mabuti at sinusubukang maging karapat-dapat sa kanyang pagkupkup. Pero ipinapaalaala ni Apostol Pablo na hindi natin kayang makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap. Ang mabubuting gawa ay mahalaga, ngunit hindi sila ang pundasyon ng ating kaligtasan. Sila ay bunga ng kaligtasang ibinigay ng Diyos. Ang pundasyon ay ang pangako at biyaya ng Diyos. Pangalawa, trust God's promise. Magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Si Isaac ay ipinanganak dahil sa pangako ng Diyos. Ito ang magandang balita para sa atin. Kapag sinasabi ng Diyos na may kapatawaran, may pag-asa at may bagong buhay kay Kristo, maaari tayong magtiwala sa kanyang salita. Hindi nakasalalay ang ating kaligtasan sa kung gaano tayo kabuti. Nakabatay ito sa kung gaano katapat ang Diyos. At ang Diyos ay tapat. At pangatlo, live in freedom. Mamuhay sa kalayaan. Mamuhay tayo sa kalayaang ibinigay ni Kristo. Ang nais ng ating Panginoong Diyos para sa atin ay isang buhay na malaya, hindi isang buhay na puno ng takot, guilt at pakiramdam na kailangan nating patunayan palagi ang ating halaga. Kay Kristo may kalayaan, ngunit ang kalayaan ay hindi ibig sabihin na maaari na nating gawin ang anumang gusto nating gawin kahit ito ay labag sa kautusan. Ito ay kalayaang mamuhay kasama ang Diyos, hindi kalayaang lumayo sa Kanya at lumaban sa Kanya. Kaibigan, maaaring ikaw ay pagod na sa pagsisikap na maging good enough para sa Diyos. Baka iniisip mo na marami kang pagkakamali, hindi ka karapat-dapat, kailangan mo munang ayusin ang buhay mo bago ka lumapit sa Diyos. Ngunit ang mensahe ng Biblia ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, hindi mo kailangang maging karapat-dapat bago lumapit sa Diyos. Lumapit ka kay Kristo at tanggapin ang kanyang biyaya. Siya ang gagawa upang maging karapat-dapat ka sa harap ng Diyos Ama. Ang kaligtasan ay hindi reward para sa taong
nagpapakabuti. Ito ay regalo para sa taong nagtitiwala sa Diyos. Kaya tandaan natin, don't trust your effort. Trust God's promise and live in freedom. Huwag umasa sa ating mga sariling kakayahan, magtiwala tayo sa Diyos, sa pangako ng Diyos at mamuhay sa kalayaang ibinigay ni Kristo. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng lahat ng gusto natin. Ito ay kalayaang tumigil sa pagsisikap na iligtas ang sarili at buong pusong magtiwala sa isa na tunay na makapagliligtas sa atin, ang ating Panginoong Hesus. Kaibigan, anong bahagi ng ating buhay ang iniaasa natin sa sarili nating mga kakayahan, paggawa, kaysa sa pangako ng biyaya ng Diyos? At anong isang hakbang ang maaari mong gawin upang mas lubos na magtiwala sa Kanya? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, salamat sa iyong pangako at biyaya. Patawarin mo po kami sa mga panahong mas umaasa kami sa aming sariling mga kakayahan kaysa sa iyong kapangyarihan. Turuan mo po kaming magtiwala sa iyong salita, kumapit sa iyong mga pangako at mamuhay sa kalayaang ibinigay sa amin ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo po kaming huwag umasa sa sarili, kundi buong pusong isuko ang aming mga buhay. Kapag kami ay nanghihina at may pagdududa, ipaalaala mo po sa amin na ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita ay laging mapagkakatiwalaan. Ngayong umaga, dakilang Diyos, akin pong ipinapakiusap. Ang ilan sa aming mga mahal na tagapakinig ay may karamdaman. Kayo po, Panginoon, ang humipo sa kanilang may hinang katawan upang makabalik po ang kalakasan at kalusugan. Alalahanin din po ang kanilang mga pangangailangan, dakilang Diyos, sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong inaanyayahan ang bawat isa na nakikinig ngayon na atin pong sundan ang napakagandang pag-aaral na atin pong pinasimulan, ang Revelation of Hope, tuwing alas 7 ng gabi. Mamayang gabi, ipagpapatuloy po natin ang mga paksang nakahanay para po sa ating pagkaunawa sa pag-asang iniaalok ng ating Panginoong Diyos. At ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed, ang aklat na ito ay isang pag-aaral na magbibigay sa atin ng kaunawaan sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Kung ikaw naman ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mainit na pagbating muli sa inyong lahat, mga ginigili ko, mga kapatid at mga kaibigan. Tunay ng ating Diyos ay napakabuti na sa oras na ito'y muli nating naranasang magising mula sa ating pagkakatulog. At napakagandang pasalamatan siya sa kamagandang biyayang pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. So, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay at pakikinig sa atin pong programa na mayroong nagmamahal sa iyo. At para doon sa mga bago pa lamang

Katutok sa programang ito, ang programa po natin ay nag-aanyaya na higit pa nating alamin at kilalanin ng Diyos na may ganap na kontrol sa mundong ito at nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Kaya samahan niyo po kami sa susunod na sandali na puno ng inspirasyon, pagmamahal at pag-asa. Akin pong pinapasalamatan ang lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay. At lalo tigit ang mga nagsishare ng atin pong programa sapagkat alam natin na maaari din itong gamitin ng banal na spirito na maging instrumento upang makarating sa puso, sa isipan ng atin pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga katrabaho, mga kaklase, ang mga katotohanan na dapat nating maisakabuhayan para makapaghanda tayo sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ating pong patuloy na pinag-aaralan ang aklat ng Apokalipsis. Alam ko na maraming mga maaring katanungan ang babangon sa ating pag-aaral ng aklat na ito. Kung kayo po ay mayroong mga tanong, isulat nyo lang po dyan sa inyo pong Facebook Live comment section o di kaya sa numerong pwede nyo ipadala sa numerong 0918-944-7891. Ayan. So, ngayon pong oras na ito ay magpapatuloy tayo sa serye ng atin pong pinag-uusapan mula sa aklat ng Apokalipsis. Pero bago po tayo dumako doon, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming ipagpapatuloy ang aming pag-aaral sa aklat ng Apokalipsis. Batid po ninyo na hindi namin maabot ang lalim ng pagpapaliwanag sa aklat ng ito sa sarili lamang naming karunungan o kaalaman. Kaya nais po naming sumalok sa inyo ng karunungan upang sa ganoon ay aming maabot at maunawa ang maliwanag ang inyong minsahe. I-bless niyo po ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Gabayan niyo po sila na sana'y patuloy nilang matuklasan ang mga salita ninyo na gagabay sa kanilang buhay at magpapalakas ng kanilang pananampalataya. At ako po'y ingatan na huwag sanang magkamali at ang inyong katuwiran ang siyang mahayag sa akin pong buhay at ang inyong salita'y maging makapangyarihang babago ng aming mga buhay. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, atin pong sasagutin ang katanungan, bakit napakahalaga na maging pamamaraan ng pagpapakahulugan sa propesiya ay historicism o history approach. Tulad po ng ating napag-aralan nitong nakaraang araw, mayroon pong limang tradisyonal na pamamaraan para po bigyan ng pagpapakahulugan ang mga propesiya na nakasulat sa aklat ng Apokalipsis. Katulad po ng mga tradisyonal na mga pamamaraang ito ay ang historicism, preterism, idealism, futurism, at dispensationalism. Ngayon, kung hindi tayo magiging maingat, maaring maligaw tayo sa pagkaunawa ng katotohanan at patotoo ni Jesus sa aklat ng Apokalipsis. Kaya nararapat na ating alamin yung approach na siyang gagamitin natin at ginamit ng mga reformador na nakabase sa banal na kasulatan. Yun nga pong tinatawag na historicism. Ito po yung pinaka nakabatay sa Biblia at sumusunod sa pamamaraan ng mga apostol. Kaya ito po yung gagamitin natin sa pagpapakahulugan ng mga propesiya sa aklat ng Apokalipsis. Dahil ang pangunahing propesiya ng Biblia ay nagpapakita po yan ng tuloy-tuloy na kasaysayan mula sa nakaraan
kasalukuyan hanggang sa hinaharap tulad ng pagtuturo sa kasaysayan sa paaralan. Ngayon, para lubos nating maunawaan, ito pong limang pamamaraang ito sa pagpapaliwanag ng propesiya, ito yung tradisyonal na pamamaraan, atin pong balikan. Yung pong histories o historicism, ito po yung nag-iinterpret ng propesiya ayon sa historical context na ang ilan ay natupad na at ang ilan ay kasalukuyang natutupad at ang ilan po'y magaganap pa bago ang second coming. Na ang pangunahing tagapagpataguyod po nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Atin po yung mababasa sa banal na kasulatan kung paanong ginamit ng Panginoong Hesus ang approach na ito. Ganon din ang mga apostol, si Martin Luther at ang mga reformador. Ito po yung tinatawag na pinaka-biblically based. Yan po yung kalakasan nitong approach na ito. Sumusunod po yan sa historical timeline, nagpapakita ng tuloy-tuloy na kasaysayan. At ang kahinaan naman niya ay mahirap para sa iba na maunawaan ang historical specifics kung hindi pamilyar sa kasaysayan. Katulad halimbawa nitong binabanggit ng Ezekiel, Kapitulo 4, ang talata po ay 6. Atin pong tingnan mula sa banal na kasulatan kung ano sinasabi ng propeta. Dito po sa Ezekiel, Kapitulo 4, ang talata po ay 6. Kapag natapos mo na ang mga ito, ikaw ay hihiga sa ikalawang pagkakataon sa iyong kanang tagiliran at iyong papasanin ang kaparusahan ng sambahayan ni Huda. 40 ang aking tinakda sa iyo, isang araw sa bawat taon. So dito maliwanag na mula doon sa kasaysayan ay kanyang inilalahad itong one-day principle na ang isang araw sa Diyos ay isang taon naman sa ating kasaysayan. Ganon din yung binabanggit sa Apokalipsis, Kapitulo 1, ang talata po ay 19. Sinasabi po dito ay ganito, 1:19, kaya't isulat mo ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito. So ginamit po ng Apokalipsis yung historical approach. Maging ang utos ng ating Panginoong Hesus kay Juan Revelador na isulat ang kasaysayan. Kaya ang tanging kahinaan lang nito ay yung mga historical specifics. Kaya nga ito yung pag-anyaya sa atin na sa ating pag-aaral ng Biblia, hihiling talaga tayo ng karunungan mula sa Diyos para ituro sa atin kung ano ang sinasabi ng kanyang salita. Ngayon tingnan natin yung preterism. Alam naman natin na ang gumamit nito, tagapagtaguyod nito, ay si Luis de Alcazar na naniniwala na ang mga propesiya daw po sa huling kapanahunan ay natupad na sa nakaraan. So medyo kung iisipin natin na tila wala na tayong binabantayan o wala nang magaganap na propesiya sapagkat natupad na. Ang kalakasan nitong approach na ito, nakakatulong yan na maunawaan ang konteksto ng kasaysayan ng unang iglesia. So, natutulungan tayo nito na maunawaan natin yung kasaysayan doon sa mga nakaraan. Subalit ang kanyang kahinaan ay limitado po yung aplikasyon sa modernong kapanahunan, sa ating kapanahunan, at mababaliwala po nito ang mga kasalukuyang kaganapan. Kaya nga halimbawa, dito po sa Apokalipsis 1:3 ay binabanggit, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Kung ito'y natupad doon sa early church, so paano tayo o yung mga susunod pang henerasyon na siyang babasa ng Apokalipsis? Kaya atin pong bantayan yan. At ang isa pa po yung idealism
na kapareho din po na si Luis de Alcazar ang naging tagapagtaguyod. Na dito po ay pinapakita naman ito sa kanyang pagpapaliwanag na ang mga simbolo sa Daniel at Apokalipsis ay tinuturing po na spiritual o allegorical na nagbibigay aral sa moralidad at pananampalataya na ang mga propesiya ay mga naganap pa lamang ay magaganap pa lamang sa hinaharap ng Antikristo'y lilitaw sa hinaharap. At ang kalakasan nitong approach na ito nakakatulong sa pagkuha ng spiritual lessons na katuon sa literal na kaganapan bago ang katapusan o ng sanlibutan. Ngayon, ang kahinaan naman niya, kanyang mababaliwala yung mga nakaraan at ang kasalukuyang fulfillment ng propesiya. At ang tinatawag na futurism na itinaguyod ni Francisco Rivera na nagsasabing ang Antikristo o ay lilitaw sa hinaharap at paghihiwalay ng Israel at Iglesia at ang Second Coming sa dalawang yugto o yung tinatawag na secret rapture at visible return, literal na fulfillment sa Israel. So, itong futurismo, ang kalakasan itong approach na ito, nakatuon siya sa literal na kaganapan bago yung katapusan. Nakatuon siya sa, o di kaya, ang kanyang kahinaan ay maaari niyang baliwalain ang nakaraan at kasalukuyang fulfillment ng propesiya. At ang ikalima na tinaguyod ni John Nelson Darby, walang iba kung hindi yung paghihiwalay ng Israel at Church, Second Coming at sa dalawang yugto. Yan, tinatawag na secret rapture. So I'm very sorry na nabanggit ko kanina na ito ay nakasama sa futurism, subalit ito po ay pagpapaliwanag ng dispensationalism. Dahil ang dispensationalism ay nakatuon sa literal interpretation at chronological order ng end time events. Yan po yung kanyang kalakasan. Pero binabaliwala nito yung medieval papacy at historical fulfillment ng propesiya. Masyado siyang literal. Ngayon, sa pag-aaral ng mga theology, ng mga theologian, kanilang sinaliksik itong mga traditional approaches na ito. Kung ano yung naaangkop sa pagpapaliwanag nitong aklat ng Apokalipsis. Masasabi po natin na ang historicism, preterism, idealism, futurism at dispensationalism na limang tradisyonal na paraan sa pagpapakahulugan ng propesiya, tanging ang makikita po natin na siyang biblically based at pinakamalapit na paraan ng mga apostol, kaya lahat ng pagpapakahulugan sa propesiya ng Apokalipsis sa librong ito ay tumutukoy o di kaya ito ay napapaliwanag ng malinaw na biblically based ng history's approach. Dahil ang sentro ng idea ng historicismo ay pangunahing propesiya ng Biblia ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na kasaysayan mula sa nakaraan, kasalukuyan hanggang sa hinaharap. Ngayon sa paggamit ng historical, actually sa Seventh-day Adventist Church, atin hong tinitingnan yung karagdagang method para sa malinaw na pagbalangkas ng aklat ng Apokalipsis. Ito yung pag-unawa sa teksto sa orihinal na konteksto. Ayan, kaya sa Seventh-day Adventist, ang atin hong approach ay historical, subalit kinakailangan na maunawaan, gamitan natin ng grammatical method para sa hermeneutics. Kaya dito ho,
sa pamamagitan ng historical grammatical method, tinitingnan natin yung pong yung wika at gramatika ng orihinal na teksto na Grego ng na at Hebreo ng Grego ng bagong tipan at Hebreo ng lumang tipan. Yung konteksto ng may akda at mga orihinal na mambabasa, mga Kristiyanong nasa ilalim ng pag-uusig sa Imperyong Romano o di kaya yung literal na kahulugan ng simbolo bago ito'y paliwanag o gawing allegoria. Halimbawa, yung pitong iglesia sa Apokalipsis Kapitulo 2 hanggang 3, yan ay tumutukoy sa mga aktual na iglesia sa Asia Minor noong unang siglo. Ngunit, ano yung mga aral na pangkalahatan para sa lahat ng iglesia sa kasaysayan? Kaya, yung historical approach, yung pagtukoy sa pagkakatupad ng propesiya sa kasaysayan, kasabay ng historical grammatical method, ginagamit ng Seventh-day Adventist ang historicism upang makita ang sunod-sunod na katuparan ng propesiya sa buong kasaysayan ng Kristyanismo. Ngayon, tulad halimbawa ng Apokalipsis 13, o yung hayop mula doon sa dagat, na karaniwang inuugday sa Roman Empire at kalaunan sa papacy ayon sa Seventh-day Adventist interpretation. Yung 1,600 days o di kaya yung 42 months na sinasabi sa Apokalipsis 11:2 hanggang 3 at 12 sa 6 at 14 na tinuturing na ang 1,260 literal na taon ng pag-uusig sa mga tapat na mananampalataya. Ngayon, yung tinawag sa Apokalipsis 13, talatang 16 at 17 na tanda ng hayop, isinaalang-alang sa prophetic principles na hindi literal na immediate, ngunit bilang bahagi ng tuloy-tuloy na kasaysayan ng tao laban sa Diyos. Kaya napakahalaga po, ito hong method na ginagamit natin para may paliwanag natin ng malinaw ang aklat ng Apokalipsis. Kaya ang Seventh-day Adventist Church, ginagamit niya yung historical grammatical method. Ngayon mga kaibigan, ano yung may tutulong nito sa ating pag-aaral? Una sa personal na pag-aaral, alam ba ninyo na ang mananampalataya ay pwedeng magbasa ng Apokalipsis at maintindihan natin yung mga simbolismo batay sa kasaysayan? Kaya kung paano pinangasiwaan ng Diyos ang mga makasaysayang pangyayari sa ilalim ng pag-uusig at pagkalat ng Ebanghelyo na sa pagkaunawa nitong pamamaraang ito, ito po ay magdudulot ng maliwanag na kaalaman mula dito sa aklat na ito. Ngayon, magagamit din natin ito sa pagtuturo. Pwedeng ipakita natin kung paanong ang bawat simbolo ay may literal na kahulugan sa kasaysayan at may espiritual na aplikasyon sa ating buhay ngayon, gaya ng pagtuturo ng katatagan sa pananampalataya sa gitna ng pagsubok. At sa pangatlo, yung pagpapakilala sa pangunahing tema ng propesiya, yung Apokalipsis ay nakasentro po yan sa dakilang tunggalian o great controversy between Christ and Satan, na sa pamamagitan ng kombinasyon ng historical, grammatical, at historicist approach, nakikita natin ang tuloy-tuloy na plano ng Diyos sa kasaysayan at ang pangako ng tagumpay ng atin pong Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, sa SDA perspective, ang historical, grammatical method ay nagbibigay daan upang maunawaan ang teksto ng Apokalipsis sa orihinal nitong konteksto, habang ang history's approach ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na katuparan ng propesiya sa kasaysayan. Mga kaibigan, ng Apokalipsis, hindi lamang isang hiwaga, kundi isang mapanuring gabay para sa kasaysayan at sa buhay nating mananampalataya. Pinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng pananampalataya, pagkaunawa sa salita ng Diyos at paghahanda sa panghuling tagumpay ng ating Panginoong Hesus. Napakaganda ng ating naging pag-aaral na matutuhan natin kung ano ang siyang gagamitin nating pamamaraan para maunawaan ang aklat ng Apokalipsis upang lubos nating makilala ang Diyos na pawang sumulat
ng kasaysayan sa aklat ng Apokalipsis. Mga katotohanan at patotoo. At itutuloy po natin bukas ang pag-aaral natin sa aklat ng Apokalipsis. Bago tayo magtapos, tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat. Muli niyo kaming tinuruan kung paano namin uunawain ang banal na kasulatan, lalo tingit ang aklat ng Apokalipsis. Pagpalain po nawa ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito at mabahagi namin ang mga katotohanan ito. At sana'y patuloy niyo kaming gabayan, patuloy niyo kaming bigyan ng malusog na pangangatawan, ang mga dalpasanin ng aming mga kaibigan na nakatutok sa programang ito ay inyong ibsan, at tanggapin niyo ang aming pagtatalaga, itong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigilang, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Huwag po kayong mawawala. Patuloy natin pag-aaralan ng aklat ng Apokalipsis sapagkat sa aklat na ito, muli nating masusumpungan na mayroong nagmamahal sa iyo. Kung si Pastor Jose Sabat Jr. nagsasabing, may nagmamahal sa iyo, bukas pong muli.

Bueno, mga minamahal na mga kaibigan at masugid na taga-subaybay, ito ang Adventist World Radio Manila at ang ating pong programang Words of Hope ay ating pong ibabahagi ang isang temang Prophecy Odyssey, You Can Know the Future. Bago pa yan ay inaanyayahan ko kayong tayo po ay manalangin. Dakila naming Panginoon, kami po ay sumasa inyo ngayon. Buksan ninyo ang aming isipan upang kayo ay maluwalhati. At higit sa lahat ay magkaroon ng karunungan ang bawat isa sa amin sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Gabayan ninyo kami sa aming sama-samang pag-aaral sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So kung nais po ninyong malinawan sa mga paksa na pinag-uusapan natin, ay maaari kayong dumayal sa AWR number 0918-944-7891. Mga kaibigan ko, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ika-anim na episode na tayo, Ang Espiritu at ang Kapangyarihan ni Elias. Ito ay napakahalagang pag-aaral sapagkat may kinalaman ito sa ating ugnayan at relasyon sa Panginoon. Merong pangyayari, isang amazing fact na nangyari sa ilog ng Jordan. Alam po ninyo na ang ilog ng Jordan ay hindi gaanong malawak o tinatawag na mahaba. Gayunman, ito ay isa sa mga pinakatanyag at natatanging ilog sa buong mundo. Dito rin na naganap ang ilang mahalagang himala na mababasa sa Biblia. Kaya nga, ang ilog ng Jordan ay itinuturing na banal ng mga Hudyo, Kristiyano at Muslim. Bagamat meron itong 156 na milya lamang ang haba nito, ang ilog ay nagsusuplay ng malaking bahagi ng tubig para sa dalawang dagat, ang dagat ng Galilea at ang dagat ng Dead Sea o dagat na patay. Ito rin ang pinakamahabang ilog sa buong mundo na dumadaloy patungo sa pinakamababang lugar sa mundo, ang Dead Sea na nasa 1,430 na talampakan sa ibaba ng antas ng dagat. Maari nating tignan ang isa sa mga huling propesiya sa Lumang Tipan ay naghuhula tungkol sa pagbabalik ni Elias sa aklat ng Malakias, Kabanata 4, setas na 5 at 6. At itutuon natin ang pansin dito sapagkat may kinalaman ito sa katotohanan ng ating pinaniniwalaan. Ang makapangyarihang propetang ito na si Elias ay buong tapang na nag-iisang humarap sa 400 bulaang propeta sa bundok ng Carmel. Siya rin ay nananalangin at bumababa. Okay, nagpababa ng apoy mula sa langit. Nang maglaon sa araw ding iyon, muli siyang nanalangin at dumating ang malakas na buhos ng ulan na nagtapos sa 3 at kalahating taon ng tinatawag na tagtuyot. Ang tapat na propetang ito ay nagdala sa isang dakilang pagbabagong buhay sa Israel. So sa pagtatapos ng kanyang ministeryo, isinugo siya ng Diyos sa ilog ng Jordan. Nang marinig si Elias kasama ang kanyang katuwang na si Eliseo ay umapaw ang tubig sa tinatawag na ilog ng Jordan. At hinampas niya ang ilog ng kanyang balabal at nahawi ang tubig na lumikha ng tuyong daan patungo sa kabilang panig. Habang sila'y naglalakad patungo sa ilang, hiniling ni Eliseo ang dubling bahagi ng espiritu ni Elias. Dinagtagal, nabuksan ang kalangitan at nagsugo ang Diyos ng isang karwahing apoy upang kunin si Elias at dalhin siya sa langit. Itinala ng Biblia na nang bumalik si Eliseo sa ilog ng Jordan, ang espiritu ni Elias ay sumasa kanya. Kaya ito inyo pong makikita ang kasaysayan nito sa 2 Hari, Kabanata 2, setas na 1 hanggang 15. Alam niyo mga minamahal, kung masugid na taga-subaybay ng programang AWR at ng Words of Hope, ang kwentong ito ay may malalim na kahulugan para sa iyong buhay, espiritual na buhay. Sinaalang-alang natin na ngayon ng mga aral na ito ay nakakatulong sa atin upang maging mapayapang ating pag-iisip
mapapabanal ang ating ugnayan sa Panginoon at gayon din ang ating ugnayan sa kapwa-tao. Ngayon ay meron tayong pag-aaralan na napakahalagang paksa. Ano ba itong tinatawag na bautismo? Sa English ay, what is baptism? So, may mga ilang katanungan na aaralin natin. At ang alam ninyo, ang pag-aaral natin ay isang aral Bible study. So, ang unang katanungan na ating pong isasagot doon sa tanong kanina, ano ba ang bautismo? Ang unang tanong ay, anong propeta sa Bagong Tipan ang dumating sa espiritu at kapangyarihan ni Elias? Ganito ang binabanggit doon sa Mateo 11, setas na 13 at 14, na ganito ang pagkabanggit. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan ay nang hula hanggang kay Juan. At kung ibig ninyong tanggapin ito, siya si Elias na darating. So si Juan na Bautista ay isang lalaking binansagang tagapagpanguna ng daan ng ating Panginoon. Siya yung forerunner ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang Mesyas, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Patuloy natin aaralin ang sinasabi ng Santa Biblia sa Lucas Kabanata 1, setas na 17. Ganito po ang pagkakabanggit. Siya rin ay mauuna sa kanya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang ibalik ang mga puso ng mga ama sa kanilang mga anak at ang mga masuwayin ay tungo sa karunungan ng mga matuwid upang maghanda para sa Panginoon ng isang bayang nakahanda. So nakita ninyo na sumasa kanya ang espiritu ni Elias. At ang kapangyarihan ng Diyos ay ginagabayan ang bawat pamamaraan kung paano niya ipinangaral, itinuwid ang mga makasalanang mga mamamayan ng mga Israelita noong kapanahunan ni Juan Bautista. So napansin natin na ang tala ng Biblia may malalaking pagkakatulad sa ministeryo ni Juan Bautista at sa kasipropetang Elias. Ipinakita ni Juan ang matapang na pangangaral at payak na pamumuhay o simpleng pamumuhay ng propeta sa Lumang Tipan. Bukod sa kapwa hindi nag-asawa ang dalawa, pareho silang nagsuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at sintrong balat. Kaya kapwa rin silang buong tapang na sinaway ang mga hari at kapwa naglingkod sa paligid ng ilog ng Jordan. So si Juan Bautista ay hindi reincarnasyon ni Elias, mga kaibigan ko, tatandaan natin. Alam natin ito dahil sina Elias at Moses ay personal na nagpakita kay Jesus sa bundok ng pagbabagong anyo. At kung nyo gusto nyong makita yan ay mababasa natin sa aklat ng Marcos, Kabanata 9, setas na 4, mga minamahal ko. Patuloy nating aralin yung binasa natin kanina sa Luke chapter 1 verse 17. Siya rin sabi niya ay mauuna sa kanya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang ibalik ang mga puso ng mga ama sa kanilang mga anak at ang mga masuwayin, tingnan niyo ha, ay tungo sa katarungan ng mga matuwid upang maghanda para sa Panginoon ng isang bayang nakahanda. So, nabuhusan siya ng banal na espiritu at sumasa kanya ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Pangalawang katanungan, mga minamahal ko, para sa anong natatanging ministeryo pinili si Juan? Ano ba ang kanyang gagampanin sa paglilingkod nung panahon na naparito siya, lalo na doon sa ilog ng Jordan o kaya doon sa bansang Israel? Sa Mateo Kabanata 3, setas na 1, 5 at 6, ganito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Noong mga araw na iyon, dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Hudiya. Nang magagayoy, lumabas sa kanya ang Jerusalem, ang buong Hudiya at ang buong lupain sa paligid ng Jordan at sila'y binautismuhan niya sala sa ilog. Napansin ninyo, no? Talagang dinagsa ng mga tao itong si Juan sapagkat siya'y nangaral doon sa ilang ng Hudiya. At napansin natin na ang buong Hudiya, ang buong Jerusalem, ang buong lupain,
ay pumunta doon sa paligid ng Jordan at sila ay nagpabautismo, si Juan Bautista. Napansin natin na ang talata, ang mga kwento ng Ebanghelyo ay nagsisimula at nagtatapos sa paksa ng bautismo. Napakahalaga na ang turing ito kay Jesus, kaya itinuro niya ito sa simula ng kanyang ministeryo sa lupa ay gayon din sa pagtatapos nito. Ako po, nung tinanggap ko ang aking Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, ay natuto ako kung paano po sumunod sa ating Panginoong Diyos. Yung dating lumang pagkatao at lumang pamumuhay, pamamaraan ng pamumuhay, ay isinuko na natin yon sa Panginoon alang-alang sa pagbabagong buhay. At hindi ko po pinagsisihan yon, mga minamahal na mga kaibigan, sapagkat kay sarap na isuko natin ang lahat sa Panginoon sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala at tayo ay magpapanibagong sigla. Pangatlong katanungan na ating pong bibigyan ng pansin at linaw, anong mahalagang katotohanan sa Biblia ang isinasagisag ng bautismo? Sa aklat ng mga Gawa, Kabanata 22, setas na 16, ang sabi po ng Santa Biblia, "Tumindig ka at magpabautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa pangalan ng Panginoon." So, ang pagbabautismo ay isang kapasyahan, mga kaibigan ko. Ito ay simbolo ng paghuhugas ng ating mga pagkakasala na tayo'y tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Alam po ninyo na ang ordinansa ng bautismo ay ayon sa Biblia ay sumasagisag sa paglilinis mula sa makasalanang pagkatao. So, tatanggapin tayo ng ating Panginoon kung tinatanggap din natin siya sa pamamaraan ng bautismo. Ikaapat na katanungan ay, ayon sa Biblia, ilan ang magkakaibang uri ng bautismo ang katanggap-tanggap? Ganito po ang sinasabi sa aklat ni Pablo, sa aklat ng Epeso, Kabanata 4, setas na 5. Ang sabi ni San Pablo ay, isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Tama naman yan. Kasi isa lang ang Diyos na sinasambahan natin. Isang pananampalataya lang ang itinatag ng Diyos doon sa halamanan ng Eden. At isang pangalan lang na tayo po ay babautismohan. Alam nyo, sa banal na kasulatan, hindi bababa sa 15 magkakaibang seremonya ang tinatawag na bautismo sa kasalukuyan. Ngunit ayon sa Biblia, iisa lamang ang tunay na bautismo. Ang salitang Grego na baptizo ay nangangahulugang ilubog o ilubog ng lubusan. Ang isang tao ay hindi maituturing na nabautismohan maliban kung siya ay lubusang inilubog o inilibing sa tubig. Ang salitang baptizo ay palaging ginagamit sa Biblia bilang pagtukoy sa banal na ordinansa ng bautismo. So, ang salitang mga salitang Grego para sa wisikan or buhusan ay hindi kailanman ginamit sa ganitong kahulugan. Kaya malinaw, mga minamahal kong mga kaibigan, na sunod tayo sa sinasabi ng Biblia, sapagkat ang Biblia ay tuwirang naisulat upang ating sundin ang pamamaraan na iniwan ng Panginoon upang hindi tayo mailigaw sa ating pananampalataya. Ikalimang katanungan, si Jesus ang ating halimbawa. Paano siya binautismohan, ang ating bang Panginoon na Diyos? Sabi natin kanina, ang bautismo ay paghuhugas ng makasalanang pagkatao, ngunit si Kristo'y ang ating Panginoon ay hindi naman siya makasalanan. Ano po ang sinabi po dito sa aklat ni Marcos, Kabanata 1, setas na 9 at 10? Ang sabi po ng Santa Biblia, "Dumating si Jesus at siya ay binautismohan ni Juan sa ilog ng Jordan. At kaagad nang siya ay umahon mula sa tubig, nakita niya na nabuksan ang mga langit." O pagkaganda, ano po? So, saan po binautismohan ang ating Panginoon? Sa ilog po ng Jordan.
At nung siya'y umahon mula doon sa tubig, ay nabuksan ang langit. Napakagandang kaisipan ito, mga kapatid, na kailangan natin intindihin. Ano po? Kapag tayo po ay mabautismuhan, mabubuksan ang langit para sa atin. Ang talata ay nagsasabing binautismuhan ni Juan si Jesus sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig sa parihong ilog kung saan makahimalang nilinis ang Siryanong si Naaman mula sa ketong matapos niyang ilubog ang kanyang sarili ng 7 beses. Ang kasaysayang ito ay mababasa natin sa Ikalawang Hari, Kabanata 5, Sedas na 1 hanggang 14. Pansinin na sila ay nasa loob ng ilog ng Jordan. Hindi lamang sa mga pampang nito at si Jesus ay umahon mula sa tubig. At napansin natin si Juan ay nagbautismo sa Enon malapit sa Salem sapagkat maraming tubig doon, mga kaibigan. At ito'y mapapansin natin na idinagdag sa Juan 3:23 ang pagdidiin tungkol sa pagbabautismo. So, ang mga Kristiyano, mga minamahal na mga tagapakinig, ay dapat sumunod sa halimbawa ng ating Panginoon. Siya ay binautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig upang matupad ang buong katuwiran. So, kung ano ang ginagawa ni Kristo, siya din po yung ating gagawin sapagkat siya ay yung sapat at perpektong halimbawa sa bawat isa sa atin. Ika-anim na katanungan, paano naman binautismuhan ni Felipe ang ingat yaman ng Yocho pa? Ang sabi dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 8, Setas na 38 at 39, kapwa lumusong sa tubig sina Felipe at ang yunuko at binautismuhan niya ito. At nang umahon sila mula sa tubig, kinuha si Felipe ng Espiritu ng Panginoon. Meron isang lalaki na gustong magpabautismo. Ay sabi ng tagapangaral ay, okay, babautismuhan na kita. Eh ang sabi ng tagapangaral ay, oh, narito na, bautismuhan na kita. Eh tumugon yung, ay paano yan po, minamahal na tagapagturo, ay ang iyong pangbautismo sa akin ay isang tasang tubig. Paano tayo lulusong sa isang tasang tubig? Ay meron yung makabuluhan yung tanong ng tinuturuan, ano? Eh, oo naman, paano kayo lulusong sa isang tasang tubig? Eh, ang bautismo ay paglubog. Paano pupunta ang dalawa, yung magbabautismo at magpapabautismo? Ito ay tuwirang turo ng Santa Biblia. Tignan ninyo at pansinin natin, mga minamahal kong mga kaibigan, kapwa lumusong sa tubig sina Felipe at ang yunok at binautismohan niya. At tingnan niyo yung highlight niyan, at nang umahon sila, saan sila umahon? Mula sa tubig. At pagkatapos nito, kinuha si Felipe ng Espiritu ng Panginoon. Ikapitong katanungan, mga minamahal kong mga kaibigan, ano pang ibang mga katotohanan ang isinasagisag ng bautismo? Ganito po ang binabanggit sa Aklat ng Roma, Kabanata 6, Setas na 4. So makatuwid tayo'y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan upang kung paanong si Kristo ay binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalulhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Napakaganda po ito na inspirasyon, ano? Ang bautismo ay paglilibing ng ating mga makasalanang pagkatao, pagkamatay ng ating makasalanang pagkatao, upang kung paanong si Kristo ay binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng katwiran ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Kay sarap po ito, mga kaibigan, na mula sa isang makasalanang pagkatao patungo sa isang panibagong buhay, panibagong sigla, at panibagong pakikitungo natin sa ating Panginoon. So, sa pamamagitan ng bautismong, mga minamahal, nakikibahagi tayo sa kamatayan, sa paglilibing, at pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesus.
Ang tubig ng bautismo ay sumasagisag sa tinatawag na libingan ng dating pagkatao at sa sinapupunan para sa bagong pagkatao. Kung paanong namatay at inilibing si Kristo sa ganitong kaparaanan, ay gayon din ang ating dating pagkatao ay namamatay at inililibing habang tayo ay inilulubog sa ilalim ng tubig at pinipigil ang ating pong paghinga. At kung paanong muling nabuhay si Kristo, ay gayon din ang ating bagong pagkatao ay bumabangong habang tayo ay iniaahon mula sa tubig at nagsisimulang huminga na parang isang bagong silang na sanggol. Ganda ng pagkakalarawan po. Kaya nga po, ang bautismo lamang sa pamagitan ng paglulubog sa tubig ang ganap na tumutugma sa simbolismong ito na itinuturo ng Santa Biblia. So napakalinaw po ang ating pong pag-aaral tungkol sa talatang ito. Pangwalong katanungan ay ganito, gaano ba kahalaga ang bautismo para sa iyo, para sa akin at para sa ating lahat? Ganito ang sinasabi doon sa Juan 3, versikulo 5, malibang sabi niya ang isang tao ay ipanganak sa tubig at sa espiritu, siya ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Wow, napaka-delikado po ito, no? Dalawang paraan ng pagkabautismo. Pagkapanganak sa tubig at pagkapanganak sa banal na espiritu. Paano natin po iintindihin at lilinawin ang sinasabi po ng talatang ito? Ang Santa Biblia, sangayon sa ating nabasang talata, sa pamamagitan po ng bautismo, nakikilala natin ang ating sarili sa kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Kita natin po yan. At kung tayo po ay nagnanais na makapunta tayo doon sa langit na bayan, ay kinakailangan natin mabautismuhan sa tubig at tayo po'y gagabayan at tayo po'y pupuspusin ng banal na espiritu. Ganito po sa aklat ng Marcos, Kabanata 16, talatang 16. Ang sumasampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hahatulan. So dalawang paraan, ano po, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sumasampalataya at mabautismuhan. Ngunit ang sabi po ng banal na kasulatan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hahatulan. So, ang huling salita ni Jesus ay kinakailangan tayong humayo at magpabautismo. Sa pamamagitan ng pagbabautismo, mga minamahal kong mga kaibigan, ay nakikita natin ang ating sarili, ano, sa ating sariling kamatayan. Okay, ulit-ulitin natin yun, yung paglilibing at pagkabuhay na magmuli. Pangsyam na katanungan, mga minamahal ko, anong pinagpalang seremonya ang maihahambing sa bautismo? Sa aklat ng Galatians, Kabanata 3, setas na 27, sapagkat kayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nagsapit kay Kristo. Wow, kay ganda po ng tala. Ano po, mga minamahal kong mga kaibigan, lahat ang nabautismuhan ay nagsapit kay Kristo. So therefore, ang bautismo ay maihahambing sa isang seremonya ng kasal. Sinasabi ng Biblia, sapagkat ang iyong mayalang ay iyong asawa, ang Panginoon ng mga hukbo ng kanyang mga pangalan. Yan ay bababasa sa aklat ni Isaiah, Kabanata 54, setas na 5. Kung paanong tinatanggap ng isang babae ang apelyido ng kanyang asawa sa pag-aasawa, gayon din naman ang mga Kristiyano ay tinatanggap ang pangalan ni Kristo. Kaya tinawag tayong Kristiyano, naniniwala kay Kristo. Kung tayo ay nabautismuhan, hindi lang yung naniwala sa pangalan ni Kristo, kundi lahat ng itinuro niya sa atin sa Santa Biblia mula sa lumang tipan hanggang doon sa bagong tipan ay susundin natin, kasi hindi lang si Kristo ang tinanggap natin, pati na rin ang kanyang katuruan. Kaya ang dalawang seremonyang ito ay kailangang nakabatay sa pag-ibig
at katapatan upang maging tunay na makahulugan, mga minamahal kong mga kaibigan. Ang bautismo ay kasinhalaga sa buhay Kristiyano kung paanong ang kasal ay mahalaga sa isang pag-aasawa. Kasi yan ay sa mata ng Diyos at sa mata ng tao ay hindi tayo nahihiyang magpakasal. Gayon din po sa bautismo, ikalawang pagpapakasal natin kung tayo ay ikasal na. O kung kayo naman ay hindi pakasal, yan ang unang pagpapakasal natin pero sa ating pong Panginoon. Pang-sampung katanungan, mga minamahal kong mga masugid na taga-subaybay. Anong utos ang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat doon sa langit? Ganito ang sinasabi ng Santa Biblia sa aklat ng Mateo, Kabanata 28, setas na 19. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, kaya't humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Kaya po ang pangangaral ng Ebanghelyo ay may kaakibat ng pagbabautismo. Paano tayo mababautismuhan? Tayo ay mababautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Alam niyo, sa banal na kasulatan, maging ang mga alagad, katulad ni Pedro, sinunod ni Pedro ang utos na ito ng noong araw ng Pentecostes. Nung sabihin niya sa mga nagsisisi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Babasa yan sa aklat ng mga Gawa, Kabanata 2, setas na 38, mga minamahal kong mga kaibigan. Kaya pati ang mga alagad ay parehong ginagamit ang salitang bautismo. Pero tayo ay mababautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng

Kinakailangan mong magsisi at talikuran ang mga dating kasalanan. Sa Acts chapter 2 yan, verse 38. Ang sumunod, maging handang ipagtapat ang iyong mga kasalanan sa Diyos. At tayo naman ay patatawarin. Ang kasunod ay manampalataya ng buong puso. Acts chapter 8, verse 37. At ang pangwakas ay tanggapin mo si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas at hangaring maranasan ang bagong kapanganakan. Ang sarap, ano, yung bagong kapanganakan, ano, yung pagiging sanggol sa pananampalataya, pagiging baby sa pananampalataya na masunurin, madaling tumanggap ng mga turo, at sandang sumunod sa gabay ng mga magulang. Dahil dito, mga minamahal kong mga kaibigan at mga patid, hindi kayang matugunan ang mga sanggol ang alinman sa kanilang mga kwalifikasyong nabanggit natin sa itaas. Okay? Hindi na ayon sa kasulatan ang bautismo sa mga sanggol. Kailangang nasa sapat na gulang ang bawat isa upang maunawaan ang ebanghelyo bago mabautismuhan. Kasi kailangang unawain ang turo, paniwalaan ang turo, magsisi at talikuran ang kasalanan, magiging handang ipagtapat ang kasalanan, manampalataya ng buong puso, at tanggaping personal si Kristo. Ang panglabing dalawang katanungan, mga minamahal ko, saan nagmula ang lahat ng huwad na anyo ng bautismo? Ganito po ang sinasambit ng Banal na Kasulatan sa Aklat ng Marcos, Kabanata 7, Setas na 8. Sapagkat inyong isinasantabi ang utos ng Diyos at pinanghahawakan ninyo ang tradisyon ng mga tao. Kaya nasisira ang katuruan ng Panginoon ay sinusunod natin yung tradisyon kaysa yung utos ng Diyos. Sa Matthew chapter 15 verse 9, ang sabi niya, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo bilang mga doktrina ang mga utos ng tao. So ano ba ang mas magandang sundin? Tradisyon, utos ng tao, o halimbawang iniwan ng ating Panginoon mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis? Ang Biblia, papansin niyo, lahat ng mga sumulat sa Biblia ay tagasunod sa mga pamamaraan ng ating Panginoon. Pero nakapagtataka ngayon, maraming nagbabasa ng Biblia pero hindi naman sinusunod ang nilalaman ng Santa Biblia. Maraming nagsasabing mahal nila si Kristo pero hindi naman ipinamumuhay ang pamamaraan ng pamumuhay ng ating Panginoon. So mga kaibigan ko at masugid na tagapakinig, inihaalay natin sa Diyos ang ating mga anak habang sila ay mga sanggol. Hindi natin sila binabautismuhan. Ang batang ito ay iniaalay noong siya ay sanggol pa, ngunit hindi siya binautismuhan hanggang siya mismo ang gumawa ng desisyon sa edad na 20. Yan ay tatlumpo. Walang iba yan ang ating Panginoon. Inihandog siya noon sa templo. Pagkatapos niyan ay paano nabautismuhan si Jesus? Sa edad na 30 ay nabautismuhan ng ating Panginoong Jesus. So ganun ang pamamaraan ng bautismo, mga minamahal kong mga kaibigan. Hindi siya binautismuhan. Si Jesus ay hindi binautismuhan no siya ay sanggol. Inihandog. Yun ang tama. Pero kapag may sapat na kaalaman na at sapat sa gulang at nakakaunawa ng kanyang salita, ay bautismuhan natin sa tamang gulang ang mga tumanggap sa ating Panginoon. Ikalabing tatlong katanungan, ngunit hindi ba pinapalitan ng bautismo ng banal na espiritu ang bautismo sa pamamagitan ng paglulubog ng tubig? Ganito ang sinasabi sa aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, Setas na 38. Magsisi kayo at magpautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na espiritu. So kinakailangan yung pagsisisi at kinakailangan na tayo ay mabautismuhan sa kaninong pangalan? Sa pangalan ni Hesukristo para tayo ay mapatawad sa mga pagkakasala natin at tatanggapin natin ang kaloob ng banal na espiritu. Ay kung hindi ka
mababaot

0: Autismohan, kung hindi ako mababa autismohan, ay paano ko po tatanggapin ang kaloob ng banal na espiritu? Kaya nga po, ang pagbaba autismo ay kinakailangan natin yung pagsisisi. At pagkatapos niyan, magpaba autismo tayo. So, pansinin na habang nangangaral si Pedro sa gawa 10:44 hanggang sa 48, bumaba ang banal na espiritu sa lahat ng nagikinig na marami sa kanila ay hindi pa nabautismohan. Ngunit kahit natanggap na nila ang bautismo ng banal na espiritu, iginiit pa rin ni Pedro na sila ay mabautismohan din sa tubig. So dalawa yan, mabautismohan ka sa espiritu at ng tubig, mga minamahal. Ikalabing apat na katanungan, angkop ba kung minsan ang muling pagbabautismo? Ganito po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 19, setas na 2-5. At sinabi ni Pablo sa kanila, natanggap ba ninyo ang banal na espiritu nang kayo'y sumampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na mayroong banal na espiritu. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, sa anong bautismo kayo na bautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. So maliwanag ito, mga kaibigan ko, na kinakailangan natin bigyang diin at pansin ang kahalagahan ng bautismo sapagkat ito'y may kinalaman sa iyong buhay na walang hanggang, sa buhay na darating na ipagkakaloob ng ating Panginoon. Ito pa ang dagdag ng tala ng banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Gawa pa rin, 19:2-5. At sinabi ni Pablo, si Juan ay tunay na nagbautismo sa bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa mga tao na sila'y dapat sumampalataya sa kanya sa darating pagkatapos niya sumakatuwid ay kay Kristo Jesus. Nang marinig nila ito, sila ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon. So lahat ng mga nabautismuhan ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Malinaw po, mga kaibigan. Ang kasunod na katanungan ay, ang bautismo ba ay may kaugnayan sa pagiging miyembro ng isang iglesia? Ay napakahalagang katanungan ito. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 12:41, kaya't ang mga masayang tumanggap sa kanyang salita ay nabautismuhan, at ng araw na iyon ay humigit kumulang 3,000 kaluluwa ang nadagdag sa kanila. Wow! Kaya mga pala po, mga kaibigan, kapag napakinggan natin ang salita ng Ebanghelyo at tinanggap natin ang kanyang salita, ay tayo'y nababautismuhan. Kaya't nung kapanahunan ng mga alagad ay libo-libo ang tumatanggap kay Jesus sa pamamagitan po ng bautismo. Kaya ano po ang ginawa nila? Na nagpupuri sa Diyos at kinalugdan ang buong bayan at idinaragdag ng Panginoon sa iglesia. Tingnan niyo yung word na sa iglesia. Kailangan talaga yan eh. Idaragdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw ang mga nangaligtas. So napakahalaga kung gusto mong maging bahagi ng iglesia ng Diyos, ang ating pong Adventista del Septimo Dia o Seventh-day Adventist, ay kinakailangan mong mabautismuhan, mga minamahal kong kaibigan. Sa class na Colossians, taga Colossia, Kabanata 3:5, tinatawag kayo sa isang katawan. Ibig sabihin, ang iglesia ay tinatawag sa iisang katawan. Naging kabahagi ka na ng iglesyang yon. Bahagi ka na ng katawan. Bahagi ka na ng isang pananampalatayang sumasamba at pumupuri sa ating Panginoon. So sa ikalawang Korinto, Kabanata 12:13, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu, tayong lahat ay nabautismuhan tungo sa isang katawan. So malinaw, yan ay sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto na tayong lahat sa pamamagitan ng espiritu ay nabautismuhan patungo sa isang katawan. Kasunod na katanungan, kung tatanggihan ko ang bautismo, kaninong payo ang tinanggihan ko? Ang sabi po sa Lucas, Kabanata 7:30, ngunit tinanggihan ng mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautosan ang kalooban ng Diyos para sa kanilang sarili, sapagkat hindi sila nagpabautismo sa pamamagitan niya. Napakahalaga po na huwag nating tanggihan ang turo ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon, sapagkat siya ang magliligtas sa atin, hindi ang turo ng mga tao, kundi ang turo ng ating Panginoon. So sa pamamagitan ng kanyang salita ay at halimbawa, mga minamahal, ay pinagtibay ni Jesus ang banal na ordinansa ng bautismo bilang isang mahalagang bahagi ng sakdal na plano ng Diyos para sa kanyang mga tagasunod. Kasi ito yung perpektong plano at pamamaraan ng ating Panginoon. Ang kasunod na mga talata at katanungan ay, nang mabautismohan si Jesus, ano ang sinabi sa kanya ng kanyang ama? Ang sabi doon sa Marcos 1, talatang 9 at 11, at nangyari ng mga araw na yaon na si Jesus ay nagmulan sa Nazaret ng Galilea at binautismohan ni Juan sa Jordan, at pagdaka nang umahon siya sa tubig, nakita niyang nabuksan ang langit at ang espiritu na gaya ng isang kalapati ay bumababa sa kanya, at nang ang isang tinig na mula sa langit ay nagsabi ng ganito, ikaw ang aking minamahal na anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ito yung mga pangyayari, ano po, mga minamahal. Nabuksan ang langit sa kanya. Una muna ay siya ay binuhusan ng banal na espiritu. Ano po, ang langit at ang banal na espiritu ay bumaba sa kanya na katulad sa isang kalapati. At pagdating doon sa langit, mga minamahal, ay ang ma ay nagpahayag na ang sabi niya, ikaw ang aking minamahal na anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Kay ganda na po, ano, kung tayo pala ay mabautismuhan sa ilog o kay sa tubig, sa swimming pool, mabubuksan ang langit, tayo ay lalapagan ng banal na espiritu, at ang Diyos ay kanyang sasabihin sa kanyang mga anghel, ito ang aking minamahal na anak, natutuwa ako sa kanya. Mga minamahal na mga kaibigan, kapag ang sinuman sa mga anak ng Diyos ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nagpabautismo, siya ay lubos na natutuwa, nalulugod ang ating pong Panginoon. Sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay nakibahagi sa kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na magmuli ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya nga po, ang tubig ng bautismo ay sumasagisag sa libingan para sa dating pagkatao at sa sinapupunan para sa bagong pagkatao. Kung paanong si Kristo ay namatay, ay inilibing, ay gayon din ang ating dating pagkatao ay namamatay at inililibing habang tayo ay nilulubog sa ilalim ng tubig at pinipigil ang ating pong paghinga. Napakahalaga po yon. So ang katanungan po, mga minamahal, titingnan natin at bibigyan natin ng pansin ito. Gusto ko pong limilimihin natin ito, mga kaibigan. Nais mo bang magsimulang maghanda para sa banal na ordinansa ng bautismo? Upang masabi ng Diyos tungkol sa iyo, ito ang aking minamahal na anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Marahil dumaan ka sa napakaraming pagsubok sa buhay. Maraming ikaw ay nakagawa ng mga karimari-marim na pagkakasala sa Diyos. Marahil ikaw ay nakagawa ng hindi ayon sa batas ng Diyos at batas ng lipunan. Ito ang pagkakataon mo, mga minamahal kong mga kaibigan, na ilapit ang iyong sarili, pagsisihan ang mga ginawang pagkakasala, tanggapin ang gabay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu, at sa pamamagitan ng bautismo ay hugasan mo ang iyong pagkakasala upang ialay natin ang ating buhay sa Diyos at tayo kanyang patawarin, sapagkat lahat ng lumalapit sa Diyos ay patawarin ng Diyos. Ang hindi lamang po pinapatawad ay ang ayaw lumapit sa ating pong Panginoon. Ngayon, maaring ito ang iyong pasya para sa bautismo. Ang unang kapasyahan, mga minamahal ko, ay maaring tanggapin ko o tinanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas at ninanais kong mapabautismohan sa pamamagitan ng tinatawag na paglubog sa tubig. Ang mga kapasyahan ito ay napakahalaga. ay kung minsan na akong nabautismohan, ngunit ako ay napalayo sa Diyos, nais kong muling mabautismohan. Ang kasunod na ating kapasyahan na maaari nating gagawin, mga minamahal, mayroon pa rin akong mga katanungan tungkol sa paksang ito at ikalulugod kong matanggap ang anang tulong upang higit ko pa itong mapag-aralan. Pero alam po ninyo, ganito po ang sinasabi po ng Banal na Kasulatan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, Setas na 38. Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Banal na Espiritu. So, nananawagan po ang ating Panginoon, mga minamahal ko, na kailangan natin pagsisihan lahat ng mga bagay na hindi maganda sa mata ng Diyos at sa mata ng ating mga kapwa-tao. At ang sabi po ng Banal na Kasulatan, at kayo ay magpapabautismo ang bawat isa. Tingnan niyo yung salitang bawat isa. Ibig sabihin, lahat tayo, bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo, para sa alin? Para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Mapapatawad po tayo. At pagkatapos na mapatawad po tayo, ang sabi po ng Santa Biblia, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Banal na Espiritu. May dalawang halimbawa sa Biblia na kamuntik maligtas, si Gobernador Felix at saka si Agripa, si Haring Agripa. Kapwa nakapakinig ng pangangaral ni Pablo, pero itong dalawang ito ay nung mag-appeal si Pablo, ang sabi ng isa ay saka na lang kapag mayroon pang pagkakataon. Ang sabi naman ng isa ay mag-aral pa ako. Ay naitala sa Biblia na ang dalawang ito ay hindi naligtas sapagkat ipinagpaliban ang kanilang kaligtasan. Ang kaligtasan po, mga minamahal ko po, ay hindi po ipinagpapaliban po yan. Ang kaligtasan, kapag ramdam natin ang panawagan ng Banal na Espiritu at nangungusap ito sa ating puso't isipan, ay ating pong isuko ang ating sarili. Ipahayag natin ang ating mga kasalanan. At ang Diyos ay kanyang tatanggapin ang bawat isa sa atin, gaano man kasama ang ating nagawang pagkakasal at pagkukulang sa Kanya, patatawarin tayo ng Diyos. Sapagkat ang sabi po ng Biblia sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan. Tignan niyo yung salitang sa buong sanlibutan. Okay? Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya, hindi na po mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ninanais kong kayo po ay idalangin, mga kaibigan ko, para sa inyong kapaksiyahan, para sa inyong pong relasyon at ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong gabay. Pinag-aralan namin ang aral ng bautismo. Pinag-aralan namin ang inyong mga turo, pamamaraan kung paano po makasunod. Narito po ang aming mga minamahal na mga masugid na taga-subaybay. Marahil po ay sila po'y nababagabag, marahil po sila po ay naguguluhan, nakagawa ng napakaraming pagkukulang laban sa inyong pamantayan at kautusan. Ninanais nilang ilapit ang kanilang sarili. Saan man sila ngayon na nakikinig sa iba't ibang panig ng aming pong daigdig, sa iba't ibang panig ng aming pong bansa, kayo po ay napakalapit sa kanila. Magkaloob kayo ng kapayapaang hindi masayod ng kaisipan upang manumbalik po ang kanilang kalooban sa inyo, Panginoon. Patawarin din po sila sa kanilang pagkakasala na kagaya naman ng pagpapatawad ninyo sa amin. At tulungan nyo silang makalapit sila sa inyo. Salamat po, O Panginoon, sa inyong katugunan. Pagpalain po ang aming mga listeners and viewers. Nawa po ay i-bless ang kanilang pamumuhay, kalusugan, familia at ugnayan sa inyo. Dinadalangin namin ito at hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung ninanais ninyong mabautismuhan, mga minamahal na mga kaibigan, ay maaari kayong tumawag sa amin at magpapadala tayo ng mga manggagawang pastor upang kayo ay mabautismuhan sa mga lugar kung nais ninyong kayong mapuntahan ng aming mga manggagawang pastor. Kaya nga, i-dial po ninyo ang numero ng Adventist World Radio 0918-944-7891. Ulitin po natin ang numero 0918-944-7891. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Abe Del Rosario ng Adventist World Radio Manila. At ang programang Words of Hope ay bumabati ng ganitong pananalita. Kapag pinaniniwalaan natin ang salita ng Diyos, meron kayo at meron akong pag-asa.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, tid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ipatuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya ay patuloy pa rin po nating tinatalakay ang patungkol sa Women of Worth. Oh wow! At ngayon naman po ay pag-uusapan natin ang patungkol sa Demonstrating Wisdom. Atin na nga pong ibigay ang panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
2: Sa bahagi pong buhay pamilya, ipinagpapatuloy pa rin po natin ang ating sinimulang series, Women of Worth. At ngayon po, for today, ang pag-uusapan natin ay panibago na namang quality. Ano ba ito? Ang pamagat po ng ating topic ngayon ay Women of Worth Demonstrating Wisdom. Paano po ba natin ipapakita or ipapahayag na tayo ay nagpo-possess ng karunungan, ng wisdom? Paano po tayo magiging marunong kung hindi naman tayo nakapagtapos ng pag-aaral o kung kaunti lamang ang naabot natin sa school? Ano po? Yun ba ang ibig sabihin ng karunungan na tinutukoy dito? Malalaman po natin yan. At syempre, kasama pa rin natin si Ma'am Ai. Ma'am Ai, good morning po!
3: Good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Isa na naman po ang mapagpalang araw na magkakasama po tayo kahit sa sandaling ito po na tayo ay muling makakatanggap at ng mga magagandang mensahe po mula po sa ating pag-aaral. At kahapon po tayo ay tinalakay ang may kinalaman po sa ating connection sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Binanggit ko po ito, ano, Melo, dahil ito ay konektado din dito sa ating pag-aaral ng tungkol sa wisdom. So, talking about wisdom, ang ilan sa mga tanong na pwedeng bumangon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng wisdom? At ang isa pa ay, saan ba nanggagaling ang wisdom? Saan ba ito ba'y nabibili? Mm-hmm. O kaya ay pwede ba itong mamana? Yung mga ganyan. At ano ang kinalaman ng wisdom sa atin pong pamumuhay? So, ilan sa mga tanong na parang simpleng mga tanong, ngunit malalim po ang mga kahulugan niyan kung atin po itong pag-uusapan, ano? So, maraming definition naman ang wisdom. At palaging iniuugnay ito doon sa knowledge. So, yung knowledge ay kaalaman at yung wisdom man, i-wisdom naman sa Tagalog po ay karunungan. So, ang wisdom ay, ang sabi ng ilang mga, ano, sa dictionary, ilang mga definition po ay wisdom is the ability to discern something. This is the ability to discern something, and this is also having a good judgment, or a person mm-hmm. with the wisdom is having a good judgment. So, yung judgment, discernment, magkaugnay po yan. So, yun po yung ating tatalakay ngayon. At habang at aming pinag-uusapan po ito ni Melo ay makaka-relate din po kayo, and you may also type your comments or insights, or if you have any question about this very interesting topic. Kahit ngayon, di ba, Melo, akin pong nakikita to na napakagandang virtue na atin mm-hmm. pong sabihin magkaroon tayo ng ganitong virtue dahil po sa panahon talaga ngayon ay kailangan natin ng right discernment, ng good judgment. Di ba, Melo? Kasi kung hindi, ay mahirap po na, ano kasi, unahin ko na bago ko makalimutan, ano, dito sa pag-aaral po natin ng wisdom, may sinasabi po na if a person commits or does a wrong choice,
2: mm-hmm.
3: may problema. Sabihin, may kulang pa sa wisdom. Kulang pa siya sa wisdom.
2: Mm-hmm. So, kasama dyan, ma'am, ay yung alam nating pumili ng tama or mali. Mm-hmm. Tama po ba yun?
3: Mm. Tama yun. Diba, yung knowledge learned, sabi nila, yung knowledge learned, yung knowledge applied, wisdom din po yan. Halimbawa, natutunan natin ang tamang pakikitungo sa ating kapwa,
2: mm-hmm.
3: at ginagawa natin ito kasi wisdom is demonstrated in both what you say and how you do it or what you do. Okay, mm-hmm. what you do. So, dahil po ay tayo nakasentro pa rin sa ating mga kababaihan, no? Women of worth, demonstrating wisdom, ibibigay ko sa inyo ang nasa Proverbs 31 verse 26, di ba? Ngayon po kasi yung serye po natin ng Woman of Worth or Women of Worth, nakasentro po tayo sa Proverbs chapter 31 at sa verse 26, ang sabi po dito ay, she opens her mouth with wisdom. Diba, uulitin natin yung tungkol dun sa pagsasalita. Diba, tinalakay na po natin nung nakaraan yung
2: Pino kung, na pagsasalita.
3: Yung Pino, mm-hmm. yung right choice of words. Kasi once na nabitawan na po natin yung words,
2: hindi na natin yan mahihili.
3: Mahirap na po natin bawiin. Lalo na kung i-broadcast natin, marami mm-hmm. na tayong nasabihan ng mga tao. Yung pala, hindi naman pala po tayo sure sa ating sinabi po ay mahirap na pong bawiin yung ating pong nasabi sa kanila. At dahil po yung words na sinasabi ng mga, lalo na yung mga babae, di ba? Ilan ba, Melo, ilan bang words per day ang nasasabi ng mga babae?
2: Naku, parang hindi ko yan, ma'am, alam. Pero alam ko basta madami.
3: Yeah. Ang sabi po sa research, no, 20,000. 20,000 words per day. Kaya kapag ang babae, sa halimbawa sa gabi, salita pa ng salita, hindi pa po siya kota. Kulang pa baka. 10,000 pa lang. Yun po, average pa lang, ha?
2: Average.
3: Naku, lalo na po ako. Ang bilis ng magsalita. Baka hindi lang po 20,000. At ang mga lalaki daw po ay, alam niyo ba ang mga lalaki? Teka, tingnan ko yung kodi ko dito. Ay, 13,000.
2: Ang mga lalaki.
3: Ang mga lalaki ay 7,000 lang.
2: Hindi pa nakakalahati.
3: ang mga babae po ay 20,000 words. Tapos, a day ha? Tapos, mm-hmm. ang mga lalaki ay 7,000 words lang. Kaya, may difference na 13,000 words.
2: Kaya talaga, mahalagang pag-usapan natin yung wisdom na nakikita kung paano ka nagsasalita. Kasi sa dami ba naman nating nasasabi sa maghapon? Ano po?
3: Yeah. Ay, pag hindi tayo naging maingat sa mga pagsasalita natin, ay ano, isa pa na fact about wisdom is, and words, our words reveal our level of wisdom.
2: Mm-hmm.
3: Yun daw pong words na sinasabi natin, halimbawa nakikipag-usap tayo, yung mga words na binibitawan natin ay nasusukat daw po yan kung ano yung level ng wisdom meron tayo.
2: Wow.
3: Alarming 'yan ha, sa mga babae at mm-hmm. kahit din po sa ibang mga tao na hindi nagiging maingat sa pagsasalita. Ang sabi ko nga po doon sa isang ano, meron po akong isang kinakounselan, ano, isang counselee. Ay kasi kaano ko na po siya, kaibigan ko na mm-hmm. siya at saka ano, yung close na po ako sa kanya. Eh nasasabihan ko na po siya ng mga salitang katulad nito. Ginagamit ako ng joke pero may katotohanan po. Sabi ko, alam mo ikaw, napapansin ko sa'yo, kapag ikaw ay galit, tapos mm-hmm. nag-text ka, ang iyong text ay wagas. Parang hindi mo na...
2: Na-filter yung
3: tapos,
2: text.
3: Oo, tapos hindi mo na napag-isipin mabuti mm-hmm. kung ang iyo bang itinext ay makakasakit. And usually, nakakasakit.
2: Mm-hmm.
3: So naman nagpapasalamat naman siya na ano yung nare-remind ko siya sa ganun kasi para daw sa kanila sa kanya natural na lang yun eh. Kaya nga po pinag-aaralan natin ngayon.
2: So paano pala, ma'am, tayo? How do we speak to people? para mapakitang tayo ay mga babae na may karunungan.
3: Alam mo ba, sabi doon sa ano, dito sa ating pinag-aaralan dito ay kung ano daw yung sinasabi mo, galing yan sa iniisip mo. So, kailangan bago tayo magsalita, isipin talagang mabuti. Isipin mabuti kung itong aking sasabihin ay makakasakit. Halimbawa, ang sabi niya sa sarili niya ay, hindi mo ito makakasakit. Diba? So, kailangan talaga natin ng wisdom. Alam niyo po, may sinasabi sa Bible na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kasi ang tanong kanina na sinabi ko po sa inyo ay, saan ba nanggagaling yung wisdom? Para masagot natin ng mas malinaw yung tanong mo, Melo. Saan ba dapat manggaling yung wisdom? Paano ko malaman na talagang tama yung aking sasabihin? Kailangan po meron tayong foundation. Meron tayong standard. Hindi pwedeng ang standard natin ay sinasabi nga yan ng mga taong tataas ang posisyon eh, di ba? Huwag na tayo magbanggit kung sino nagsasabi ng mga pero hindi naman ibig sabihin dahil sinasabi yan ng mga matatalinong tao o matataas na tao ay sabihin natin ay okay lang sabihin ko yan. Ibig sabihin yung reference natin, yung standard natin ay yung ibang tao. Our standard should be the word of God.
2: Amen.
3: Yan, so yun ang sinasabi po sa atin. Ano po ba ang sinasabi ng ating Panginoon? Di ba sa Bible sinasabi naman dyan na love one another, forgive one another, support one another, bear you one another's burdens. So, ang application nun is yung paano mo ba sinisuportahan ng isang tao? Paano mo siya tinutulungan? Paano ka nagki-care sa kanya? Di syempre, yung words natin ay mga words na makakapag-uplift. Dalawang klase lang daw po yung tao sa mundo. Isang builder at isang destroyer. So, ang isang babae in particular na merong wisdom ay isang babaeng nagbi-build up, hindi siya nagde-destroy. Okay, so lack of wisdom in our decision making, ito yung sinabi ko kanina, can lead to us making the wrong choices for our life. So, but even when we have made unwise choices in the past, we can ask God to cover that mistake and give us a new start. Ito naman po yung promise at ito naman yung maganda na atin pong malaman. Itong na kung halimbawa, 'di ba? Saan matatagpuan natin yung if you lack wisdom?
2: If anyone
3: lacks wisdom, sa James 'yun.
2: James. James 4.
3: James 1:5 ba yun?
2: James 1:5. No?
3: If any of you lacks wisdom, let him ask of God. So, anuhin natin sa Panginoon. Talagang atin pong hingin sa Kanya. At dahil kang nga po, siya po yung pinanggagalingan ng wisdom. Ano? So, ang isang babae na may wisdom, yung para ma-demonstrate na yun, ay she knows how to speak to people. Alam niya. Kaya uulitin ko ang sabi po sa Proverbs 31:26, she opens her mouth with wisdom and on her tongue is the law of kindness. Bakit ba pinag-uusapan natin yung wisdom ngayong pong araw na ito? Dahil nga po, marami po ang mga tao na nakakasakit ng kalooban o kaya ay yung iba naman nagdidesisyon ng hindi maayos o kaya naman nagkakaproblema sa mga relasyon at ang wisdom po ay papasok po talaga. Papasok lalo na, di ba, Melo, sa loob ng tahanan kahit na yung husband and wife relationship o yung sa family relationship. Talagang ang wisdom, kailangan po natin yan sa atin pong pakikitungo. Kasi yun po yung magsasabi sa atin kung ano yung tamang, yung words na sasabihin natin, yung ikikilos natin, behavior natin. Kasi yung behavior, kagaya na sinabi ko po sa inyo last time, yung behavior po natin is the reflection of what is inside us. Yun. So, knowing how to speak to people is very important as words are impactful. Paulit-ulit, ano po? Paulit-ulit natin na nababanggit na yung words Kasi ang ano naman eh, di ba, Melo? Ang medium of communication kasi
2: words
3: mostly talaga eh, words eh.
2: Opo. At since Meg, kakaiba tayo, kumbaga, yung maaaring hindi naman nakakasakit para sa akin, mm-hmm. ay kapag binanggit ko, maaaring nakakasakit naman sa iba. Kaya po talagang kailangan din siguro, kaya kailangan talaga ng karunungan. Hindi lang basta kung ano yung sasabihin mo eh. Pero kung paano naman ito i-receive nung kausap natin. At isa pa po na naisip ko tungkol dito ay yung sinabi po ni Solomon sa Proverbs, ano ang sabi niya? A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Yeah. Minsan kasi ay maganda po ang ating intention. Maganda yung gusto talaga nating sabihin at iparating. Pero hindi napapanahon minsan. Minsan ay yung paraan naman ng ating pagsasabi. So napaka-practical nito, ma'am. Ano, hindi natin kailangang maging schooled or educated mm-hmm. para maka-acquire nitong ganitong karunungan.
3: Mm-hmm. Kaya nga ano eh, yung akin pong gustong emphasize dito, yung pagbabasa natin ng banal na kasulatan. Mm-hmm. Kasi po, doon talaga nandun yung mga sikreto kung papaano po talaga tayo mag-behave. Kasi may mga ano doon eh, may mga nakalagay doon kung ano yung mga gagawin natin, di ba? Halimbawa sa Matthew chapter 5 nandun yung blessed is mm-hmm. ganun, di ba?
2: Beatitudes,
3: so
2: yes.
3: Mga yung beatitudes, ang ibig sabihin daw ng beatitudes ay beautiful attitudes.
2: So
3: yes. Talagang ano, mahalaga po yung wisdom. Uulitin ko, ang wisdom po ay yung abilidad natin na atin talagang ma-decipher o kaya ma-discern natin kung alin yung tama mm-hmm. at hindi lang basta malaman natin yung mm-hmm. tama. Ang tamang wisdom is ginagawa natin yung alam natin ay
2: Siyempre.
3: Tama according oh, hindi nagtatapos mm-hmm, mm-hmm. according to the word of God,
2: which is the standard
3: which
2: of our
3: standard.
2: Pamumuhay.
3: Yung pong mga nababasa natin, in fairness naman ano doon sa mga nababasa mm-hmm, natin, mga
2: yes
3: educational
2: po.
3: Materials, mga resources natin, yun po ay ano talaga mahalaga din po yun, mm-hmm. but that will only support
2: yes.
3: doon yung standard ng ating Panginoon. Ano? So, kailangan nating ipanalangin, Melo. Mm-hmm. Pinalangin natin, mga kaibigan. Alam niyo po, hindi ko nabanggit kahapon din tungkol sa prayer. Ang sabi doon ng isang author, ang sabi niya is, prayer is one of the untapped resources ng tao.
2: Ayun, na readily available
3: yes,
2: naman sana at libre.
3: Hindi natin nabibigyan ng panahon. Eh kung mm-hmm. kulang talaga eh, di ba? If any of you lacks wisdom, let him ask. Kanino po?
2: Of
3: sa
2: God.
3: Ating Panginoon. Kasi siya po ang magbibigay sa atin. Di ba? Si Haring Solomon, pinapili ng ating mm-hmm. Panginoon. Anong gusto mo? Ano yung wish mo? Parang ano ang gusto mong hilingin sa akin? Ang sabi ni Haring Solomon, please give me wisdom. At nang mm-hmm. binigay ng Panginoon sa kanya ang wisdom, everything followed.
2: Ayan, pinapakita dun, ma'am, yung right decision niya din. Ano, mabanggit ko lang po.
3: Uh-huh.
2: Kasi gusto ko yung point nyo na yung wisdom, nakikita rin to. Well, isa sa pagsasalita at isa po sa pag-decide natin. Kasi po sa when we make decisions, especially kung mga family, ano tayo, family persons, ano po, may mga sarili na tayong sambahayan, yung pong decision natin has reverberating effect. Ano? Mm-hmm. May epekto ito sa buong sambahayan, sa anak natin, maging sa spouse natin, or ang maaari pong mga single tayo, ano, pero yung mga pagpili natin gagawin sa buhay, meron tong yung iba may panghabang buhay na epekto sa atin. Kaya talagang ipinayo po na sa ating when we make decisions, talagang hingi natin yung karunungan din ng Panginoon. Ano po? Ayun ma, meron pa po ba kayong naisabihin bago natin i-wrap up ang ating pag-uusap tungkol sa wisdom?
3: Salamat po, talaga namang malawak itong wisdom. Ano? Siguro habang kayo nakikinig sa amin ay meron kayo ibang mga naiisip. Mm-hmm. Gusto ko lang sabihin na ang wisdom ay hindi lang ito pang mga adults.
2: Oh,
3: no, kahit mga bata ay binigyan talaga tayong lahat ng Panginoon. Wisdom is a gift. Binigay mm-hmm. ng Panginoon sa atin. Gamitin po natin ito, i-develop po natin ito at sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, pananalangin natin, pagbabasa din po natin ng mga iba pang mga nagsusuport na mga magagandang materials, madi-develop po sa atin ng wisdom. But I think more than anything else, let's practice
2: mm-hmm.
3: what we have learned good na or right. Na para po mas lalo natin maranasan kung ano ang ibig sabihin po ng wisdom.
2: Maraming salamat po, Ma'am Irene. Naalala ko lang, mabilis ko lang isi-share. Yung lola ko, wala talaga siyang kaalam-alam sa parenting, pero hiniling niya at nilapit niya sa Panginoon. At ang isa pa doon, wala siyang pinag-aralan. So, hindi po hadlang kung tayo man ay walang tinapos. Ano ang karunungan? Ay sa Diyos nagsisimula. At ang Diyos ang nagbibigay. Hingin po natin sa Kanya ang karunungan.
1: Maraming salamat po, Ma'am Melo and Ma'am Ai, at sana po ito yung naging inspirasyon sa ating mga listeners this morning na maging maingat po tayo sa ating mga pananalita, ano po, sa ating mga actions, dahil our standard should be the Word of God. Once again, maraming salamat po, Ma'am Melo and Ma'am Ai, sa inyong na-share sa amin this morning. At kung kayo po may mga katanungan o may gusto po kayong iparating sa amin, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pumpaksa ngayong umaga ay pinamagatang John's Purifying Hope. Dito po sa unang Juan 3 verse 1 to 3, ipinapaalala po ni Juan kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. Hindi lamang po ito isang titulo, ano? Ito po ay bagong pagkakakilanlan na may kasamang bagong paraan ng pamumuhay. Kaya naman po sa pagtalakay sa paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating paksa na may kinalaman sa unang aklat na sulat ni John the Beloved. Ito ay isang pastoral letter at ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay John's Purifying Hope. Ano ba itong pag-asa ni John? Bakit siya nanatili sa katotohanan? Ano ang kanyang mamasdan sa ating Panginoon? Ang buong sulat ng 1 Juan nananawagan sa isang buhay na Christ-like na pamumuhay, na katulad ng ating Panginoon. Si John ay meron siyang personal na pakikipagtagpo at pakikisama sa ating Panginoon, samantalang ang ating Panginoon ay merong ministry sa lupang ito. Kaibigan, itong kanyang pagsulat ay magbibigay sa atin kung papaano niya natuklasan, naunawaan ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga, ang aklat na ito ng 1 John ay nananawagan sa isang buhay na katulad ng ating Panginoon. Nanupat kinakailangan ng buhay ng isang mananampalataya, ito ay malinis sa pamagitan ng pag-asa sa ating Panginoon. Bakit ngayon si John ay pinili niyang siya manatili sa isang buhay na malinis, pure? Meron tayo ngayong tatlong bagay sa ating pag-aaral na ito na ating bigyan ng pansin. Ang una, he was amazed at the love of God. Siya ay nagtaka tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaibigan, sinasabi sa pag-aaral ay sa mga komentarista, ang pag-ibig ay binabanggit sa 4 Gospels ng 9 na beses. Subalit sa sulat ni John, 1 John, ito ay binabanggit ng 46 times, 46 na beses. At sa buong New Testament, ito ay binabanggit ng 100 beses na may kinalaman sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sinasabi sa aklat ng 1 Juan 3:1 hanggang 3, ganito ang ating mababasa. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo ngayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Anong sabi sa atin? Masdan ninyo. Anong ibig sabihin ni John? Bakit sinabing masdan ninyo? Kaibigan, hindi kayang tarukin at unawain ang lubos na pag-ibig ng Diyos sa tao. Wala siyang sapat na pananalita upang kanyang ilarawan ang pag-ibig ng

Santiago, sila'y mga anak ni Zebedeo, mangingisda. Subalit nung tinawag ng ating Panginoon, iniwan ngayon ang kanilang ama, ang kanilang bangka at kanilang lambat at sumama sa ating Panginoon sa kanyang araw-araw na ministry na kasamang Panginoon sa loob ng 3 taon, araw at gabi. At sa kanyang karanasan sa ating Panginoon, ayon sa aklat ng San Juan 13:1-17, nakita niya at napagmasdan niya kung gaano ang lalim at taas ng pag-ibig ng Diyos. Isang Panginoon, anak ng Diyos at tinatawag ding anak ng tao, kumuha siya ng planggana. Pagkatapos nilagyan ng tubig, kumuha siya ng tuwalya at kanyang inugasan ang paa ng kanyang mga lagad. Bagamat siya'y Diyos na mga Diyos, Panginoon na mga Panginoon, nagpakumbaba ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Pilipos, ay kinuha niya yung kalagayan ng isang servant. Nagpakumbaba siya, siya ay nagkatawan tao, kaibigan, at pagkatapos kinuha niya ang kalagayan ng isang servant. Kaya nga ang sabi niya, masdan ninyo ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Nang bagamat siya ay isang Diyos, subalit nagpakumbaba ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ipinakita ni John the Beloved ang dakilang pag-ibig ng Ama. Kaibigan, sa kanyang karanasan pa sa ating Panginoon, na samantalang siya ay minamasdan niya ang ating Panginoon nung siya'y nakabayubay sa krus. Sinasabi sa San Juan 19:25-30. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng mga kawal samantalang nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang anak na kanyang minamahal na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Bakit kay John tinagubilin ng Panginoon ang kanyang mahal na ina? Kaibigan, marahil sapagkat si John ang tangi lamang alagad ng ating Panginoon na nandoon sa malapit sa krus ng ating Panginoon. Si Peter, bagamat meron siyang malasakit sa Panginoon, meron siyang concern, pero wala siyang commitment. Katunayan, kanyang pinagkaila ang ating Panginoon. Pero nandun si John, kaibigan, tinagubilin ng ating Panginoon, bagamat siya ay nagkakaroon ng mahirap na karanasan, masakit ang kanyang damdamin at kanyang din ang kanyang physical na kalagayan, nakuha pa niyang kanyang tinagubilin ang kanyang mahal na ina sa kanyang alagad. Kaya ang sabi sa atin sa 26, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula noon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Sa makatwid, pinatuloy, inaruga. Bakit? Nakita ni John ang concern ng Panginoon sa kanyang mahal na ina. At ang sabi pa ng ating Biblia, pagkatapos nito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay sinabi niya upang matupad ang kasulatan, "Nauhaw ako." 29. Mayroon doong isang hasidlang puno ng maasim na alak. Kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang sanga ng isopo kanilang inilagay sa kanyang bibig. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, "Natupad na," at itinungo ang kanyang ulo at siya'y namatay. Kaibigan, napakagandang halimbawa ang nakita ni John. Kaya nung sinabi ni John, mas

0: Dan ninyo, look unto Jesus sa ibang bahagi ng ating Biblia. Nanupat, masdan ninyong wika ang pag-ibig ng Diyos. Hindi pinagkaloob ng Diyos sa kanino paman o sa mga anghel ang pagtubos sa tao, kundi mismo ang Diyos na nagkatawan tao ang siya ngayong tumubos sa tao na kanyang minamahal. At nung tinubos ng Diyos sa pamagitan ng dugo ni Kristo ang taong nagkasala, ang sabi nga ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 1.18-20 wika, tinubos tayo ng ating Panginoon, hindi sa pilak, hindi sa ginto, kundi sa dugong mahal ng ating Panginoon. Tangi lamang makapagtubos ngayon sa taong nagkasala, walang iba kundi ang dugo na lumikha sa atin. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga, ang ating Panginoon, tinawag ang kanyang alagad. Pinadama ang sabi nga ni Ellen White sa kanyang ibang sulat. Samantalang kasama ng Panginoon si John, at kapag ka si John ay nagkakamali, nakatingin lang ang Panginoon na may pag-ibig. Walang pag-usga, walang galit, kundi ang kanyang pinalasap sa kanyang alagad ay ang pag-ibig niya, pag-ibig ng ating Diyos. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, he appreciated his position as a child of God. Kanyang kinilala at kanyang binigyan ng pansin ang sinasabing posisyon ng isang anak ng Diyos. Anong sabi ng ating Biblia? Ating ngayong bigyan pansin muli ang 1 John chapter 3, versikulo 1 hanggang 3. Ganito ang ating mababasa. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, tingnan ninyo, kaibigan, ang kanyang address sa mga kaalib ng iglesia, ang wika, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung maging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Bakit sinasabing maging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya? Nanupat si John bilang isang mananampalataya, kanyang na-internalize yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanya. At kanyang iniisip pa, hindi lamang siya'y sinasabing tinubos ng Panginoon, kundi pa naman, kanyang na-internalize yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanya at pagkatapos ay maging isang anak pa ng Diyos. Sa kabila ng maraming mga pagkukulang, subalit siya'y binago ng Diyos. Sa kabila ng maraming kasalanan, siya'y pinatawad ng Diyos. Itinuring siya ngayong anak ng Diyos, hindi bastardo, hindi yung sinasabing ampon, na basta-basta na lang, kundi ang wika ay anak ng Diyos. Kaya nga, yung pangalawang bahagi nito sa ating pag-aaral, he appreciated his position as a child of God. Kung ikaw ay sabihin, anak ka ng presidente, kumisan ay kaibigan lang, o kaya kung minsan sabihin natin ay kamag-anak na malayo, pinagmamalaki, ako ay kamag-anak ng presidente o kaya ako ay kaibigan o kamag-anak ng hari. Kaya nga parang pinagmamalaki niya na hindi lamang siya pinatawad ng Diyos, hindi lamang siya inaring ganap, hindi lamang siya sinasabing siya ay nakakaranas ng sanctification o yung pagpapakabanal by faith, kaibigan, subalit siya ay anak ng Diyos. Look at that, kaibigan. Hindi ka ba nasisiyan at tatawagin kang anak ng Diyos. At bilang mga mananampalataya, nasabi ni John, we are being misunderstood by people sapagkat ganoon nga ang karanasan ng Panginoon. Ano sabi sa aklat ng San Juan 15, ating simulan sa 18, bilang mananampalataya, ito ang ating maging karanasan, kaibigan. Kung kayo'y kinapopuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sanlibutan, kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. Ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din kung tinupad nila ang aking salita. Ang inyo man ay tutuparin din nila. Subalit ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga alagad, tayo ay kapupuotan ng sanlibutan sapagkat siya ay kinapuotan ng sanlibutan at hindi siya tinanggap. Gayon din tayo, kaibigan, sa ating ngayong kalagayan na anak ng Diyos, tayo ngayon ay kapupuotan ng sanlibutan. 24. Kung ako'y hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng sinuman, hindi sana sila nagkaroon ng kasalanan, subalit ngayon ay kanilang nakita at kinapuotan nila ako at ang aking ama. Ito ay upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan, ako'y kinapuotan nila ng walang kadahilanan. Subalit, kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng Katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Kaibigan, yan ang kalagayan ng isang mananampalataya. Bagamat sabihin natin tayo ay may kasiyahan, may kapayapaan sa ating Panginoon, pero ang isang bagay na maaaring masabi natin bilang tagasunod ni Kristo, kung papaano si Kristo'y kinapuotan ng sanlibutan, gayon din ang ating kalagayan. Kaya sabi sa 27, at kayo rin ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nakasama ko buhat pa ng simula. Kaya nga, yung naranasan na pag-ibig ni John, ito ngayon yung kanyang sinasabi na kanyang pinapatotoanan na bilang mananampalataya. At bilang ngayong mga alagad ng ating Panginoon, kaibigan, ito rin ngayon ang ating isang gawain na layunin na ating ipakilala ang ating Panginoon, ang kanyang dakilang pag-ibig sa lahat. Kaibigan, ang sabi nga ng San Juan 3:16, gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kaibigan, noong nabanggit ni John itong dakilang pag-ibig ng Diyos na ito, hindi lamang tayo maging mga anak ng Diyos, kundi pa naman pinapalasap-tuwi-tuwi na ang dakilang pag-ibig ng Diyos at tayo ay binibigyan ng buhay na walang hanggan. At ang pangatlong bahagi ng pag-aaral nito, kaibigan, he anticipated Christ's return when he would be. Kaibigan, mapansin natin, maging sa aklat ng Apokalipsis, sa unang kapitulo ay binanggit ang pangako ng Panginoon, yung may kinalaman sa kanyang pangalawang pagparito. At pagkatapos, bago natapos ang pagkasulat ng aklat ng Apokalipsis, kaibigan, sa huling kapitulo, versikulo 7, ay binanggit na ang ating Panginoon ay muling darating. Ito yung kanyang pangako. At pagkatapos sa 12 ng Kapitulo 22, binanggit na muli ng ating Panginoon ang kanyang muling pagparito at ang sabi niya, dala ko ang aking mga gantimpala. At bago natapos ngayon sa huling versikulo ng Kapitulo 22, binanggit ng ating Panginoon, ako ay muling darating. At ang nawika ngayon ni John, ito yung last invitation at ang nag-invite ngayon ay si John na ini-invite ang ating Panginoon na siya ay darating na. Kaibigan, si John sa kanyang pagsulat, nagbibigay ngayon ng pag-asa sapagkat sa buhay na ito ay marami tayong siliranin, maraming kahirapan. Subalit, pagka dumating si Kristo ngayon, ang lahat ng kahirapan na ito ay mawawala. Lahat ng ating nararanasan na mga suliranin ay mawawala, kaibigan, sa buhay ng isang mananampalataya. Sa ating pamumuhay sa araw-araw, hindi ba naranasan natin na yung gusto nating sumunod sa Panginoon? Subalit sa ating ngayong kalagayan, kung minsan sa halip na tayo ay makasunod, ang nangyayari ngayon ay nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Hindi sapagkat gusto natin. Ang sabi nga ni Apostol Pablo na aking babanggitin sa karanasan na ito, dito sa kanyang sulat sa Roma, Kapitulo 7, Versikulo 14, tuloy-tuloy ang wika, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais, ang ginagawa ko, subalit ang kinapopuotan ko, iyon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko nais, ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Sapagkat ngayon hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nanatili sa akin. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatwid ay sa aking laman, ang pagnanais na mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko yon magawa. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na ito na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Huling versikulong wika, subalit kung ang hindi ko nais, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nanatili sa akin. Kaya nga, natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig mong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Kaibigan, merong war, merong labanan sa pagitan ng isang taong may pananampalataya sa Diyos. Kaibigan, ang sabi sa atin, yung buhay natin, bagamat gusto nating gumawa ng kalooban ng Diyos, ang nagagawa natin ang ating ngayong makamundong pamumuhay. Kaya kinakailangan araw-araw ating ngayong isuko ang ating buhay sa ating Panginoon, upang ngayon ang Banal na Espiritu ang maghahari sa ating buhay, kaibigan. Kaya nga, ang sabi nga ni Apostol Juan sa kanyang sulat, 1 Juan 3, 2 at 3, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi na nahayag kung magiging ang tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Kaya nga, ang nais ni John sa kanyang pagsulat, maging katulad tayo ng ating Panginoon. To be like Jesus, kaibigan. Bagamat tayo ay nasa gitna pa ng mga kasalanan sa bundong ito, kapag tayo ngayon ay nasa kay Kristo, kaibigan, kung ano ngayon ang nais ng Panginoon, siyang laman ng ating puso at ng ating kaisipan at tayo gagawa ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi ni John, masdan ninyo kung ano ang pag-ibig ng Diyos sa atin na tayo ay kanyang gagawing mga anak ng Diyos. Bago tayo magtatapos, nais kong basahin ang binabanggit sa Marcos Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24, at sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Inyong pinalasap at patuloy na pinapalasap ang dakilang pag-ibig ng aming Diyos sa isang taong tigmak ng kasalanan upang kami ay mabuhay, hindi ayon sa libutan na ito, kundi mahayag sa amin ang dakilang pag-ibig ng aming Panginoon. Makita nawa sa amin ang karakter ng aming Panginoon upang malwalhati ang kanyang dakilang pangalan. Dakilang Diyos, salamat po na inyong pinakinggan ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain nawa tayo ng buhay na Diyos.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga tagapakinig sa mga oras na ito. Dito po sa ating napag-aralan, ang pag-asang balang araw ay makikita natin si Jesus at magiging katulad niya. Dahil sa pag-asang ito, hindi tayo kontento na manatiling pareho. Ang pag-asa po sa pagbabalik ni Kristo ay nagtutulak sa atin na mamuhay ng malinis, tapat at nakatuon sa Diyos ngayon. Ang tunay po na pag-asa kay Jesus ay hindi lamang po naghahanda sa atin para sa hinaharap. Binabago nito kung sino tayo at kung paano tayo mamuhay ngayon. So mga kaibigan, kung kayo po may mga katanungan o nagnanais na magpadala ng inyong mga reflection o gusto nyo pong mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Kaganda po ang anyo ano sa daigdig. Kayo po. Kayo ang tinig. Tayo ang tanglaw. Inawagan. Na nakikinig araw-araw atin pong morning mana. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Panalangin upang ang atin pong morning mana ay magpatuloy din. Ako'y naniniwala na lahat tayo na umuupo sa paanan ng Panginoon ay nakakatanggap ng kanyang sariwang laan at sariwang mga pangako. Kaya nga kami ay nagagalak sapagkat tayong lahat ay patuloy na pinapalakas ng atin pong Panginoon upang harapin ang mga hamon sa atin pong buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Sa umagang ito, muli kaming mag-aaral ng inyong banal na salita. Gabayan po ninyo kami at bigyan po ninyo kami ng pag-unawa, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay narito ngayon sa paanan ng Panginoon. Nakikinig sa atin pong morning mana. Hindi dahilan sa iyong ginusto, aking ginusto, kung hindi ating pinahintulutan ang banal na Espiritu upang tayo ay paalalahanan, upang tayo ay akayin muli sa araw na ito at araw-araw sa atin pong pakikinig ng salita ng Panginoon. Ito ho ang tungkulin ng banal na Espiritu. Anything na atin pong naaalala para sa kabutihan ng atin pong buhay at para sa kaluwalhatian ng Panginoon, lahat po yan ay udyok ng banal na Espiritu sa atin pong buhay at tayo ay tumutugon dahil ito ho ang magbibigay sa atin ng inspirasyon, ng kalakasan at ng kapangyarihan upang maging mananagumpay tayo araw-araw sa atin pong buhay. Sa mga taong waglit, ang tungkulin ng banal na Espiritu ay upang siya ay dalhin sa paanan ng atin pong Panginoon. Sa mga mananampalataya na, ang banal na Espiritu ay patuloy na nagbibigay sa kanila ng kalakasan at kapangyarihan upang sila ay magtagumpay. Doon sa mga nagwawalang bahala sa pananampalataya, doon sa mga tinatawag po nating tumalikod sa ating Panginoon, ang tungkulin ng banal na Espiritu ay upang sila ay dalhin at akayin muli sa paanan ng ating Panginoon. Upang ibalik muli ang dating pag-ibig na meron sila. Dangan nga lang dahilan sa ibang prioridad sa buhay ng isang tao, sila ay napariwara, kaya nga't kung tayo man ay laging pinapapaalalahanan, inuudyukan ng banal na Espiritu ng atin pong pagbabalik sa Panginoon, sana'y handa tayong tumugon. Masaya tayong isuko ang ating mga sarili sapagkat ito ho ang kanyang tungkulin sa atin pong buhay. Kapag ang banal na Espiritu na siyang naghari at nangasiwa sa atin pong buhay, makikita po natin ang bunga nito sa kung papaano tayo nabubuhay bilang Kristiyano, bilang mananampalataya at tagasunod ng atin pong Panginoon. Sa Latin word ng salitang faithfulness, ang ibig sabihin ay semper fidelis, na ang kahulugan po nito ay always faithful, o di kaya ay laging tapat. Meron din pong mga kasing tulad na kahulugan ng salitang faithfulness. Ito po ay ang mga katagang trustworthy, loyalty, dedication, steadfastness, devotion, dependableness, and true and careful. So ito po ay yung mga kahalintulad na mga kataga na meron po silang halos parehong kahulugan. Si William Barclay, kanyang tinawag ang faithfulness bilang the virtue of reliability, which means that we can absolutely what? Depend on a person who is faithful. Ibig sabihin ay maasahan ang taong yan kahit na ano ang mangyari, kahit na ano ang sitwasyon o kondisyon ng lipunan na atin pong ginagalawan. Siya yung noon, siya ngayon, siya ay patuloy na kung ano ang kaniyang katapatan sa yun noon, siya pa rin ang magpakailanman.
Alam po ninyo ang katangiang ito sa Biblia ay binabanggit na it is hard to find in people, na napakahirap ng masumpungan sa mga tao ang katapatan. Bakit ko nasabi, mga minamahal ko mga kapatid? Sapagkat mismo si Haring David, sa kanyang aklat sa Awit 12 talatang 1, na siya ay tumangis, na siya ay nalungkot dahilan sa kakulangan ng katapatan ng mga tao sa kanyang kapanahunan. Ito po ang kanyang sabi, "Help, Lord, for the godly are no more. The faithful have vanished from among men." Sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 20, talatang 6, "Many a man claims to have unfailing love, but who can find a faithful man?" Maraming mga tao ang nag-aangkin na of their what? Na meron silang pag-ibig na hindi nabibigo. Subalit sino nga naman ang makakasumpong ng tapat na tao? Alam po ninyo, ang katapatan ay likas o di kaya nature ng atin pong Diyos. Na ito ho, kapag pinahintulutan natin ang banal na Espiritu na siyang maghari, mangasiwa at mabuhay sa atin pong puso, makikita natin ang bungang yaan, ang katapatan ng Diyos sa atin pong lahat. Alam po ninyo, lahat ng bunga ng Espiritu, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, yan po ay mga ebidensya ng likas ng atin pong Panginoon. At walang ibang tanging layunin ang Panginoon. Opo, sa iyo at sa akin, kaibigan, tayo na tinatawag na Kristiyano, kundi kakitaan tayo ng likas ng ating Panginoon. Para nga naman, hindi masira ang pangalan ng Panginoon. Para nga naman ang mga taong nasa kadiliman, kapag nakita nila ang mga likas at bungang yaan ng banal na Espiritu sa atin pong buhay, sila rin naman ay mapagpala. Sila rin naman ay maakay sa paanan ng atin pong Panginoon. God is absolutely faithful, my dear friends. Alam po ba ninyo si Apostol Pablo sa Bagong Tipan? Ang katapatan ng Diyos ang kanyang paboritong subject. Sa kanyang sinulat mula sa 1 Tesalonica hanggang sa huling bahagi ng 2 Timoteo ay laging idinidiin ni Apostol Pablo ang katapatan ng ating Panginoon. Sa katunayan, binabanggit po ni Apostol Pablo na ang katapatan ng Diyos ay laging kasama niya sa maraming mga pangyayari at karanasan sa kanyang buhay. Sa lahat ng mga panganib na kanyang pinagdaanan, sa lahat ng kanyang pakikipagbaka, pakikipagpunyagi, sa lahat ng kanyang paghihirap, hindi siya binigo ng atin pong Panginoon. Kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, kung ang Diyos kanyang nagawa kay Pablo yaan, gagawin din ng Panginoon sa atin mga kapatid araw-araw na tayo ay hindi niya bibiguin. Bagaman totoo ang sinasabi ni Apostol Pablo na hindi lahat ng kanyang hinihingi ay ibinibigay sa kanya ng Panginoon, subalit hindi niya nakita na siya ay binigo ng Panginoon. O di kaya ay iniwanan siya ng atin pong Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito ho ang likas ng Panginoon. Ikaw man ay may pinagdadaanan na panganib. Ikaw man ay may pinagdadaanan na walang katiyakan ang kondisyon sa iyong buhay. Ikaw man ay may mga pinagdadaanan na paghihirap. O di kaya ay pakikipagbaka, kaibigan ko at mga minamahal ko mga kapatid. Bagaman hindi lahat ng ating inihingi ay tinutugon ng ating Panginoon, subalit nais kong idiin na ni minsan hindi pa tayo binigo ng Panginoon. Ni minsan hindi pa tayo iniwanan ng Panginoon. Ni minsan hindi pa tayo nagsisi sa ating buhay na kung bakit tayo ay pinabayaan ng Panginoon. Sapagkat siya na nangako ay tapat. Ito ang idiniin ni Apostol Pablo.
Sang-ayon po sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, God is always faithful to us. Ulitin ko, if we are faithless, God remains faithful. Kahit na tayo ay hindi tapat sa Diyos, ang Diyos ay laging tapat pa rin sa atin, mga kapatid. Hindi po natin maitatanggi yan, sapagkat siya na nangako ay tapat at kanyang gagawin, isa sa katuparan, lahat ang kanyang pangako, alang-alang sa kanyang iglesia, alang-alang sa kanyang mga anak na sumusunod ng may pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Hebreo Kapitulo 10, talatang 13, ang sabi po doon, let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for he who promised is what? Faithful. Panghawakan nating matibay ang ating pag-asa na walang pag-aalinlangan, na walang pagpapatumpik-tumpik, mga kapatid, sapagkat siya na nangako ay tapat. Salamat at purihin ang pangalan ng Panginoon. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no shadow of what? Turning. I would like to tell you, church, God, that God, the God we serve, is a God who never varies. The God we serve is a God who is always constant. The God we serve is a God who is very consistent, mga kapatid. Lalong-lalo na sa kanyang mga anak na nagtitiwala. Lalong-lalo na sa kanyang mga anak na lumalakad ayon sa katwiran ng atin pong Panginoon. Siya noon, siya ngayon, at siya ay magpakailanman. Ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran ay Diyos ng katapatan, mga kapatid. Ito ho ay ebidensya sa naging tipan ng Panginoon sa kanyang bayan sa lumang tipan, ang bansang Israel, mga kapatid. From the very beginning, ang sabi ng Diyos sa kanila sa aklat ng Deuteronomio 7 talatang 9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His commandment of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His what? Commandments. Siya ho ang Diyos noon. Siya rin ang Diyos natin ngayon. At siya rin ang Diyos natin pa rin magpakailan kailan paman. Ang sabi po ng talata, siya ay tapat na Diyos. Kanyang iniingatan ang tipan ng pag-ibig sa maraming henerasyon, lalong-lalo na sa kanila na nagmamahal, nag-iingat at sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga anak. Siya ay tapat din sa panahon na tayo ay may pinagdadaanan sa atin pong buhay. Siya ay tapat din sa panahon na tayo ay nasa ilalim ng pandemya. Siya ay tapat din sa panahon na wala tayong hanap buhay. Siya ay tapat din sa panahon na tayo ay may karamdaman. Siya ay tapat din maging masalimuot man ang ating pinagdadaanan. Hindi lang natin alam, mga kapatid, na ang Panginoon ay silently na gumagawa para lamang turuan ikaw at turuan ako upang ipahayag na siya ay tapat sa kanyang pangako. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 10, talatang 13, no temptation has overtaken you except as is common to all humankind. But God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you can bear. Hindi naman hahayaan ng Panginoon, mga kapatid, na kung mabigat man ang ating pinagdadaanan at sa ating sarili hindi po natin kaya,
Aalalayan tayo, tutulungan tayo, sasakluluhan tayo ng Panginoon. Hindi pa po ba sapat ang mga karanasan natin sa buhay na tayo sa panahon na tayo nangangailangan, sa panahon na tayo ay nasa isang corner ng ating buhay na wala na tayong magagawa, tayo ay sinakluluhan. Dumating, iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay para lamang tayo'y kanyang iligtas. May purihin at salamat sa pangalan ng Panginoon, sapagkat siya ay nangako. Ang Diyos ay laging naglalaan ng atin pong pagtatagumpay. Bagaman hindi natin lagi pinipili na tumakas o di kayo magtagumpay, subalit dahilan sa tayo po ay makasalanan, madalas at lagi tayong nahuhulog sa pagkakasala. Subalit ang Panginoon ay tapat sa atin na mga makasalanan, tapat sa atin na mga mahihina, tapat sa atin na madaling gumawa at magkamali sa harapan ng ating Panginoon. Subalit ang sabi po sa 1 Kapitulo 1 talatang 9, if we confess our sins, God is faithful and He is just. He will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Salamat, purihin ang pangalan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa atin sa maraming kaparaanan sa lahat ng panahon. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Ang tanong sa iyo at sa akin, minamahal kong mga kapatid at kaibigan, kung ang Diyos ay Diyos ng katapatan, kung ang Diyos sa panahon ng atin pong mga buhay, sa mga panahon ng mga panganib, sa mga panahon na walang katiyakan, laging nariyan ang Panginoon, ano naman ang ating isusukli sa Panginoon? Ano naman ang atin pong responsibilidad? Para nga naman ang Diyos ay matuwarin naman sa atin. Kung ang Diyos ay tapat sa atin, wala rin namang inaasahan ang Diyos sa atin kundi tayo ay magtapat sa Kanya. Ang pagtatapat natin sa Diyos, ang pagtugon natin ng katapatan ng Diyos sa atin, ang ibig sabihin ay binubuksan natin ang ating puso muli sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ating inaanyayahan ang banal na Espiritu na manahan sa atin pong buhay upang makita natin ang bunga ng pagtatapat na ito sa atin, upang ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran ay mapapurihan. Sana po ang ating panalangin ay, Panginoon, tulungan po ninyo kaming maging tapat sa inyo. Napakahirap natin maging tapat sa Panginoon, mga kapatid. Subalit, kailangan natin ang pagpapasakop ng ating buhay sa banal na Espiritu upang mahayag ito sa atin pong buhay araw-araw. Alam po ninyo, kinakailangan natin bungkalin o i-cultivate ang faithfulness na ito sa atin pong buhay. At meron pong tatlong areas, tatlong bahagi, mga minamahal ko, mga kapatid. Una, we need to cultivate faithfulness in our families. Mga minamahal ko, mga magulang, ang atin pong tungkulin ay hindi lamang maglaan ng pagkain ng ating pamilya sa lamesa. Ang atin pong tungkulin ay hindi lamang damtan ang atin pong mga anak. Ang atin pong tungkulin ay hindi lamang sila ay papag-aralin. Ang ating tungkulin, mga minamahal kong mga kapatid, ay higit pa sa mga bagay na yaan. Maging buhay tayong patotoo ng katapatan. Maging buhay tayong influensya sa kanila na totoo ang ating pananampalataya, na totoo ang ating pagsunod sa Panginoon, na totoo ang ating ang ating katapatan sa ating Panginoong Diyos. Oh my, ang sabi po ng aklat ng mga awit, Kapitulo 31, talatang 23, the Lord preserves the faithful. Iniingatan, pinoproteksyonan, inaaruga ng Panginoon ang mga tapat.
mga magulang ang nais makita ng Panginoon sa atin. At nais ng Diyos na ating ipakita sa atin pong mga mahal sa buhay, sa atin pong pamilya. Do what you say what you do in the name of God. Upang kung magkagayon, mga minamahal kong mga kapatid, magiging buhay tayong impluensya ng atin pong mga tahanan, ang ating asawa, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, ay maakay din sa pagkilala sa Panginoon. Maakay din sila sa katapatan sa ating Panginoon hanggang sa dumating ang ating Panginoon sa ikalawa. Pangalawa, na dapat po nating i-cultivate ang atin pong katapatan ay walang iba kundi sa atin pong iglesia. Sa bawat kaanib ng atin pong iglesia. Mga minamahal ko, mga kaibigan, mga kapatid, ikaw at ako ay kaanib ng iglesia. Parang tayo din ay kaanib ng atin pong sariling pamilya. Sa pamilya, meron tayong tungkulin na ginagampanan. Maging ikaw man ay bata, maging ikaw man ay matanda, ano ho, meron pong tungkulin na dapat gawin ang isang miyembro ng pamilya. Ganun din po, tayo ay miyembro ng malaking pamilya ng Panginoon. Sa lupang ito, ang tawag po ay iglesia. Ikaw at ako ay merong tungkulin. Kumusta? Ginagampanan mo ba, kaibigan? Ginagampanan mo ba, kapatid, nang may katapatan ang iyong tungkulin sa iglesia, katulad ng iyong paggampan ng iyong tungkulin sa pamilya? Baka naman pagdating sa kapilya o di kaya sa iglesia ay may tungkulin tayo pero pinapabayaan natin. May tungkulin tayo pero nanonood lamang tayo doon sa mga gumagawa. Huwag na wang mangyari, dahil kung tayo ay nanonood lamang, hindi tayo nakikisangkot, hindi natin ginagampanan ang atin pong tungkulin. Ibig sabihin ay hindi tayo tapat sa iglesia. At kapag hindi tayo tapat sa iglesia, ganun din ang hindi natin pagtatapat sa pamilya. At kapag hindi tayo tapat sa pamilya, ibig sabihin hindi rin tayo tapat sa pananampalataya at hindi rin tayo tapat sa atin pong Panginoon. Kaya nga, mga minamahal ko, mga kapatid, ay dapat tayong maging tapat din sa atin pong iglesia. At ang ikatlo, ano ho? Bago ko dalhin kayo sa ikatlo, dapat maging tapat tayo sa ating iglesia, sa mga tungkulin na iniatang po sa ating balikat. Dapat ay makita sa atin ang pagkatuto at paglago sa atin pong pananampalataya. Dapat makita sa atin ang responsibilidad na pagsasauli ng matapat ang para sa Panginoon at pagbibigay ng malayang handog. Dapat ay makita rin sa atin ang responsibilidad na iniingatan natin ang bawat kaanib ng iglesia, na hindi tayo nagtuturo, na hindi tayo nagsasalita agad-agad na ikinasasakit ng kanilang mga damdamin. Yan po ay ano ho, kapahayagan na kung ang atin pong ginagawa, ginagampanan ang ating tungkulin na may kasiyahan, katapatan, at nararapat sa paningin ng Panginoon ang ating pagiging kaanib ng iglesia, naluluwalhati po ang Diyos. At ang ikatlo ay walang iba kundi ang ating katapatan sa Diyos. Alam po ninyo, ang katapatan natin sa Diyos ay nakikita sa katapatan natin sa ating pamilya. Ang katapatan natin sa Diyos, nakikita sa pamilya, nakikita sa atin pong iglesia. Ang katapatan sa Diyos, nakikita sa pamilya, sa iglesia, nakikita sa lipunan na atin pong ginagalawan, kung papaano tayo nakikitungo sa lahat ng mga tao. Ang katapatan ang nagpapatatag ng atin pong pagtitiwala sa loob ng tahanan, sa loob ng iglesia, at sa lipunan na atin pong ginagalawan. Ito ho ang ating responsibilidad sa Diyos na masumpungan ang bawat isa sa atin na tapat sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, si Steve Green ay meron pong kinanta na ang kanyang awit ay meron pamagat na "May those who come behind us find us faithful." Nais ko pong basahin ang laman ng awit na ito para sa inyong kapakinabangan. "May all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to obey. And the life we live inspire them to obey.
May all who come behind us find us faithful. Mga minamahal ko, mga kapatid, ito ang panalangin ng inyong lingkod. Sila na nagmamasid sa atin. Sila na sumusunod sa atin. Sila na nakakasama natin araw-araw. Masumpungan nawa tayong tapat. Una, sa ating Panginoon, sa ating pamilya, sa atin pong iglesia, sa atin pong tungkulin sa loob ng iglesia, at ganun din po sa lipunan na atin pong ginagalawan. At kung masumpungan tayong tapat na ito ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay, marami ang mapapagpala. Marami ang maakay sa paanan ng Panginoon. Marami ang maliligtas sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Masumpungan nawa po ang iyong sarili. Ang iyong sarili, ang buong iglesia, tayong lahat na sasalubong sa Panginoon upang magmana ng kanyang kaharian sapagkat siya na nangako ay tapat sa kanyang mga anak. Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos, salamat po sa inyong katapatan sa amin. Sa mga pinagdadaanan po namin sa aming buhay, panganib, sa amin pong mga pakikipagbaka, sa mga karanasan na parabagang walang katiyakan ang kondisyon na amin pong ginagalawan, kayo ang Diyos na nangako ay tapat sa inyong mga anak na hindi po ninyo iiwanan, pababayaan, bagkus sila ay patuloy ninyong aakayin sa paglakad ng matuwid sa landasin ng buhay. Patuloy po ninyo silang aakayin na merong katatagan sa kanilang kalooban at lalong higit may pagtatagumpay. Panginoon, amin pong binubuksan ang aming mga puso. O banal na Espiritu, manahan po kayo sa aming mga buhay. Kasangkapanin po ninyo kami na makita sa amin ang bunga ng banal na Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, upang marami pang tao ang mapagpala at maakay sa katotohanan, maligtas sa inyong kaharian. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, ingatan po ninyo kaming sama-sama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun. Hanggang ngayon, nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan, lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon, during the lockdown, sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter at saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na explanation dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yun. Eh, bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa araw ng Seventh-day Adventist, mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.